0: Chris and Moon, Linden, David Hall,
1: 0868 triple 0254 52 le ba tshebetso re nna ke masome pedi shupa go tswa e reng ya bobedi ditoro tsaka ei taba shi ya ke nya ke ye fela ke tla bo ya moyona a re le tsheng tobele FM le gona mme no ke tameke e mre wa notare o tare o tsuse ja mabadi monna ifo ba di a re sa tshwere a fodishe monna ya thobolo sone ya o monna e botoka toka nna e bile ya nka ma ko morao kwa ka ba ka feletse bile ke ipone ke shaletse ka bakala. O ka re motho o mongwe o khompitela batho ba bangwe. A kry-e man of the match gona o diela motho. Ebile kudu rena batho ba banna re ne mafulong a maitse motho gona mo thusa ka 1, 2, 3 ya bore tsatsi wena o mona a lokile motho o kgona no gapha ebile a sena taba le wena. So wena nna ka tsa tshireletso nngwe ya mafelofelo ke sa shute dinepe man of the match ta kusaana bola meri ya mašhelenyana mapeterepeterepetere mara ka toke e tshola kudu. Molong ke thoma gore ke computer le batho ba bang kositse botlhoko tšhelete ke senayo gakalo mara ka feleletsa ke gaša mo gambling ele gare ka mataese wale wa bona dipopo ka dienka ke ya ape ke dia gore ke tshware tšhelete ya go feta mole gore batho bale le nna ba bangogolela ba kgone go bona gore awa bjale ke ya ga botho le nna ke kgone go ba le maeta go tshwana le bona bjale ke sa tse gore na bona ba ikhumane jang o dietse mara nna ke feletse gore ke gatšhana mo monna eso ka feleletsa ke re tšheletane labe ke ikhuparetse ke etsa ke thudiba dinepe tsa batho ba mpile 1, 2, 3 tšhelete la monna ya iwa ke mataese bothokothokothoko kopola la mafelo kile man of the match ebile ka tore ke twa bothoko ka ba ka bona ke tsola dieta ya ke tse dieta ke di ja fase wa bale motho mongwe ba ija ke sa tsona o ija tshwereng ka re batho ba bangwe ba ja ona man of the match tšhelete ya toa dieta ja toa a khubela se tsore nakae ke buke ke go tsore go pe
0: go bia dieta tse o bolela ka go betsa ka tsona
1: o go betsa ka tsona ke fetse ke yula mashele ngale
0: ee
1: ke nosa market ke le ke ntumitsi e nka ya fase ka tswara
0: motho mo le ka bu
1: ka palo tsola ka motho mo tshile tla tawe a ya ni go ra tsore ke ngena mile ele pain ya botoko toko toko ke rang ke debe yo re ke point re ke gambling re mile ke tuwe tshi mara ya bore pelo ka bile botlhoko ka le gore bona gore awa ke ithutile ntlo ngwe le bane ka lefatlhe lengwe ebile boshaebi le gore ke computer le ba bangwe mara ga bjele monna eso awa ke a e tebola o tlokere population yao yankama monna eso ande e nkusa botlhoko ka bona gore gambling a yalo ka mone o mongwe wa gonne o survive o tsene o survivele jang bjale ke e le gore nna ke feleletse ke gola morago ka thoanto ba re ke gambling e re ke re man of the match ona le monna ba re ke epoat wa mogobanama gore ko o theleditse o ba sampotse rengwena go robala re mora o rumese man of the match le a palwa ko o tsena ke epoat mogobanamana ka mofathimo ore le o dumele monna efo
0: e ke ya go leboga tlhe ke ya go leboga ei ya go boimanyana ke ya go kwele a re lo chentobela FM
2: matama ke awe man of the match
0: re a tama le rena ka keno ka SABC Polokwane
2: awa re a tama re leboge modimo ke tamise batheledi ka moka ba sa le moya se segolo sa borena sa thobela FM tabo ke se jo fa
0: tobe
2: e ka khula e mongwe mara ya re tsosetsa mara e upia di past ke bo mo komo
0: ya
2: na o bona le Sylvester ba u ba mathunyane go jwa ka mampuru di batse
0: all right Sylvester
2: ke be ke le sekolong ke le Gauteng yale dilo man of the match ga o ya mola go tsela ka malapeng wa tse a gre out malapeng le malapa ga tshintse manga dilo ke di sa gonege o na le baratho o na le o fetsa ka mo go se go patela sekolo se sileng o hwetsa o hlaetsa o re o leka ka mo le ka mo batho ba go fularela yale ka fetsa ke ile go mogolo ke ke mogolo mo go mma ene ngaka ene kobela ke re go tsuma gore ke fa go mphatsa re se sa masatse ka ga thoga ka nerile ba ke fitla wa ntlha re le ngwana go tlo patela ka eng rawa o tlo mpha mmere go mongwe ka mo ka dirang ka swela swela pele mkhekule a nusha le potelo la pitsa nusha no dula mo go na o ye felo
0: eh
2: ga ke no tshimola me lo wa tshimologa me lo ga o tshimologa unya ka thobala ena ba tseba na ke tseba a nthumela ka kamoreng a re tse o lutika kua ga bua a bua a se apara o fellela ga se apara o fellela o mer ngwana ka ga a ga eri tema shi ra e khatla ba re khatla koko ke temeng go tloa mo taba le go bala gagwe ga ena nya ka nna tsho ke na go le sogana ke go ba di kharbana ga ena nya ka nna ke gana ke moga be ke ya khoedin wa ngusha ba ke ya khoedin ga ena nya ka ke satle ke be ke ba le phallo ya madi
0: etse kana ko le taba ya goreng a go thushe gore wena o kgone go ba le matlhatse a tšhelete
2: le gore a nthuse ka difisi le gore ke bee ja go ja ke patee le room balmese o nyaka medikologo meraro le mosegare ke gore wa tsebaga ke tswa sekolong soo wa nkuka kegore ga la ka napile kesele lembe ai o nne pitsa gore ngwa kore man of the match ke mo ka go bona ntho a ke gopola gore o boima ntho e bengsa botlhoko gore ga nna ke sa nyake kere a ba le gone ga ketle ke moka ke ba le phalolo ya madi because gore ke kwa go yena a nne pija ke roba le le yena e bago gona ke bago gabotse godimo se a swa kore a ba peta ka bo 40 years e le motho o mogolo e le gore bana ba gagwe be le banna ba ba feditse go dikolo ba berekago mara ena a ba tsefelwa nna ka mokoko ga boima kore ka nako e ke pelo e re ukamile mara tlhare ke tšaago dintira gore metšhine e fore rago rago mele te metšhe ke be ke patela mara kejaga boima kore ke be ke ijaga ke tswere ka maabane ko theogela ka moswane ke ya sekolong nako sa concentratione ga ore kamo ore matsatsi a mabedi ga otle o tlo makala phalolo a madi a tswa ke taka ke ketimele go wena a re ke nnae lambela godimo jale kore ke maemo waba boima mara ke leboga modimo ke leboga morena jesu ka morago ga moo a ntokolola ka kopana le batlhanka ba modimo ba rera e bankgedi ka lokologa mara ke gosa ei ka nako ka motlwa noko a ntlhaba dithagorago ke ka ona beke ka beke o ntlhaba ga six mo dithagorago o katela ditlhare bo di a ntshuma ke motho mongwe a rekisa mmele ba seke ba mojaja batho ba bangwe ba dutse metseng ya batho le mekhukhung banna ba sa ba nyala o sa ora ba jaja
0: monagaše ke go kwele ke nagana gore ke nngwe ya dithuto tse digologologolo tse le gore re ka ithuta tsona ke maemo abe a o gapeletsa e le ge o nyaka go tsena sekolo
2: le gore ke ije ke tsene sekolo ke ije obebe bamesetla bo ka sengwale wa bala ka moteng segore ka kua ba tlhaba dipudi ke fela ke ratang bala le megodu a ba tlo thwaswa mole ba dikgalela
0: mongwe ke go kwele
2: Thank you,
0: yeah, yeah,
3: Man of the match ke o dumedisa o bolela le Mr. Rantoka.
0: Tobel. Marana Rantoka.
3: Man of the match.
0: Le gabotse a kere.
3: Rabotse re theleditse le yena.
0: Hey.
3: E bile polelo ye o e bolelang go ba putisho ye o e butisang. Ke putisho ya botlhokwa. O ile wa kgwatha mantšu a puka e kgethwa. O fetwe motho fela. Batho ba ra ba bolela le wena a hore ke a bolela ba re wena ona selo.
0: Oh, o tloka chelete.
3: O tloka chelete.
0: Tobe.
3: Kuru ka dira gore ka gae. Le ba kae no ba luse tlhompho. O hwetse le wena o mogolo. Mara ha ba bolela le ba o ka reng bana le sa bona. Bana le chelete ke wena o senang yona a o bolele selo go re so se bolelang a ba tsi so ke yona ye e dirang gore batho ba felletse ba tsena ka ra se sengwe o ba dikamano tse dingwe ke di tla ba dirang gore le bona ba be le tshelete nyana gore ba gone go bona ile batho go re botse botse na ya rena o ba bophelo bo re phelang bona gona byale nakong ya byale bo dira gore motho a felletse a sa bonwe e le selo ka ye a sena tshelete
0: a sena tshelete
3: o fetoga lefela ke bophelo bo re phelang go bona gona byale mara yo o ka reng o na le sa le ba tseba goba re tseba man of the match gore tšhelete motho yo o e kry-a ka dišunya goba ga e kry-e ka tsela ya maleba as long as a na le yona o kry-a tlhompho eo ebile o bolela ka yena if o fetoa motlhala mo setšhabeng
0: o tlo go agetse mrena ranto ka be fela ke le mo ke le re maemo a fapane o tla le tsentse nngwe bo tlhoka go dira go bolela ka go tlhoka tlhompho ka bakala gore go sena selo go sena wo a o bona go biele ka motho ka bakala gore o sena tšhelete wa ba le ba ile gore go di go batho ba ba se ba tlhalosetse ditaba tsa bona go gona go gore maemo a be a shitse a ba beile mo ile gore ba ba sa dume o ba gona fela wa fela tsa go iba le dipetho tsa bo ima tse le gore ba di tsiya gore o gone o ba le tšhelete ba gone go phumella ka letlhakoreng le lengwe fela ke tšedi go tše botlhoko tšele gore di a direga mo bophelong
3: ke tsona tše o man of the match
0: re ke go leboga mo rena re ntoka ke gale ke go kwile fela re tla bolela re tla bolela
3: a gona bothata man of the match ke a leboga
0: re tlo gore leboga magaeso re lebetse metse ya rena ke masomepedi re lebisitse iring ya boraro ditorong jaaka go thobela FM le go tla gaso la Aforika Borwa ntumelele magaeso ke rekise ke lebetse le nako re nape re itukise thuo go ya go karolo ya rena ya hashtag re letong re ko gore na wena o shitse go leletong o leletong o lebile kae ka se sebaka ka romela kgatiso ya gago ya lentse go nomoro ya WhatsApp 0828691645 ntle le moretlo tšea le megala ya lenago 0860002452
4: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig redco unlimited plan ya rena ye mpsha ye e senago magoma metso o oketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane Honor Pet X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
5: mo mengwageng ye basometshela tsela ya kgašo re fetotse maphelo a batho
6: batho ba kgone go abela bana ba lena dietsa e le go kwa principal taba e le tshwarae
7: doctor ka ramashobotlhe ke christmas bana ba thagetse barutise ba thagetse
5: re ithupisitse
8: mašhelengre 4000
5: Go
9: fila boithabiso. Rena re ja joy, rena re ja bona.
10: Ka mo setso tsebelo ya tabiso.

0: Love is so good when you're stealing it. Killing all the ya Willy Clayton and Ali Tyron Davis. Ditoron Chaka, Ottawa FM. Pelagada Flem Miguel are show thing. Relative to Nakel Sumer, Lipshe, Irin Yabur, Ditoron Chaka. Hashtag Letong. Now Letong will be the guy 086 000 2452. Kantile chamagala telephone karamela khatshia ga kwala ntshi go nomoria WhatsApp 0828691645 kamara wa
1: dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 600 5G go tsa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tse 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena yemsa ye se na go mangoma metsotso o ka itse ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pet X8B LTE e tlang le pen o di mgamo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala di khotsagala le bengkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom.
0: Arloche
2: Man of the match. Kiletong Tower Campo, Kiawala Cosmos City. Tsamaka R21 ka gare ga dipula ga re ka mekutu e su e se tejana se agana mara sona se we go konke tsa
0: ke go kwe se kwe ile arle tshe arle tshe
2: wa go jwane sa ba modiki ke go go tsa ke ka mashata man of the match e ke mo N14 ke le bile ka mo mafikeng ke tsamaka yana ntara ndo ke re go mamole
0: Alala.
2: Hello,
0: man
2: of the match.
0: Hello, man
2: of the match.
0: Man
2: of the match. Man of the match. Man of the match. Man of the match. Man of the match. Man of the match. Man of the match.
0: Man of the match. Man of
2: the match.
0: Alala. Rao lebo ga tle rao lebo ga le tshentse bela FM le gona
3: man of the match
0: le kae na
3: bo na re ga le
0: a o re gona thobela
3: man ke re le wa jwa re le go ba thuso
0: eh ba ke na ko ya hashtag re letong
3: e ya kwisi sa man me go ba thuso ke nngwe ka ga le le tri nya ka thuso
0: le ga ga e ntobela mo la e tsaka WhatsApp mo nomorong ya WhatsApp
3: yona e
0: ke tlo itheletse ge ke bitsa mo moyeng.
3: Mme ke nyaka business market.
0: Mo le letse ka nako ya lena ne o lagage. Are le tshentse bela FM re gona?
4: Hello the match.
0: Le kae na?
4: Ho na le kae? Mo le mesha mo no tla tla ka ute.
0: Mo na pele ga ute eng a re kweng?
4: Ya na re mo le tlo re ga mo se se mate. Ke le ka 4 bonga kwa.
0: Thobela thobela.
4: Ba se mo di ya bona. Mo no tla pele. Jo le tsama bo.
0: Ai, rao lebo ga makola.
4: Noe.
0: Eka, ai, ki kola go lekudi. Are lo tshentse bela FM le gona?
4: Ba le ga mena sa match.
0: Le kae na?
4: Tola rona.
0: A wa le rena rona thobela.
4: A ke mampana, ke mampana re le to, re le bile ga mo venda ga mo vuane re tsoga sinjuro.
0: O wi wa kwa vuane.
4: Ka vuane mena sa match.
0: A re tloga re leboga di mamole wa rekisa di mamole.
4: Go tsara ga tsona mo mamole ka mamole mo mamole.
0: La.
4: Tsogo.
0: Re leboga ba mpane re le tshentse bela FM le gona.
5: Ah, ka bo tsena. Ke mamole.
0: Ke moyeng ova.
5: Ke tsena. Ke mamole ova.
0: A re moyeng ke tsena.
5: Kutu wa bagole na mo dikhe dikaka ma go bo bo kana ra ma
0: kango
5: go bo bo ka ka tsena kana tsa me tikile e to ni go ka pa go samre di di le ga e tshilo
0: yeah yeah
5: ane o tsa me tsa ke na ma lu
0: ali ba mole wa rik sa di ba mole
5: ke re
0: la la tera ke right re le bo re che tabela FM le gona
6: na man of the match
0: eh go reng na
6: tsone le ga ena
0: a wa re gona thobela
6: eh ke bi sentse mphekwane eh ka mo tsembisa kere
0: all right ma vini
6: eh monno ke bere ka le ena na man of the match ke pita go ka rapo bo le sa mo man of the match o tsaya ba bana ya go le out tele dijo ke re ke ra re tota ka ra go ma 5 to
0: yeah
6: eh ya a nna ke kwa ke ka mo jobe ke dilibela na go Centurion DC
0: oh we know ya DC Centurion
6: eh Centurion go ke ka mo part town ka
0: awa re a leboga mishumo nge rena ya gale DC a di ba mole wa rigs
6: Eh, ere ke bula le faster ka dilemme.
0: Ala ala.
6: Ke mamodi.
0: Ai ba mochi ba botire le bogatlhe ke writer le chain table FM le gona. Tabel.
7: Eh man of the match.
0: Eh go reng na?
7: Rona la go a papa.
0: A wa re gona Tabel.
7: Ke mabina tsala ke mabunya tsala man of the match.
0: Eh mabunya tsala o ya kae?
8: Ke a zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti ga zana ne mena ofa ma ti
0: I'm going to go to the next one. 082 869 1645 ke mokaba le thusa nna ga ke na motsweletse ke šoma ke le noši tse dingwe a ke kgone o ditsea ka ema ka kwa ka ema ka kwa ka kwa o make ka kwa tlhatlhapokeng gona o tla go thusa 082 869 1645 signed sealed delivered I'm yours Stevie Wonder ana le Angie Stone ke santle le digare Man of the Match a re kopaneng gape tšhete ke la go latela KV Show watla

le yona ke a lehono re lebeletse le tshe le re re go re bolela temo gona le di joalo mehlare yeo re loba yeo e senyega ngwaga ka ngwaga mohlomongwe ye mengwe ke ka lebaka la gore e sa khwetsa mo bua ga botse go ba ba bangwe re lekile go joala dilo tsa rena tsa senyega ke le tsa tshileo le e leng gore re tlo ba re le moshana ka yone taba ya gore gantsi ke dilo dife di merogo di joala di kenywa ke di fitse o leng gore ka nete ge batho ba ka se khwetse thego go ba ba lemi ba ka se khwetse thego ka gare ga di joalwa tsa bona di feleletsa di senyega ga bonolo le gore ba ka dira eng gore ba di thibele re thibele taba ya go loba ya go loba dijo ya go loba di joalwa ka lebaka la gore mohlomongwe tshedingwe ebile taba ya go no hlaselwa ke metsefula phisho komelelo ke tse re tlo di lebelelang ya ke mo re leng gona re tshile ebile ka gare ga seripa sa mathomo ke bona seripa sa bedi sese e isetse se re eme ka pele empa e reng ge re tsena ka gare ga taba ye gona le taba ya go boledišega ya bogwa empa ke duma gore pele re tlo tsena ka gare gona karolwana ya rena ya mathomo e be go phadimiša balemi ye re phadimiša balemi ra ba ra tla ra lebelela gore ka gare ga bolemi balemi ka gare ga bolemi jwa lena ditsweletswa tseo e leng gore di na le go no senyega ga bonolo kore e di ka no re phišo eno re gara re no di loba ga bonolo di no senyega ga bonolo ke dife di nyaka tshireletso ya mohutamang ge go ka no tla pula e nngwe ya maatla ka dibe aowa dilo ka moka di jwalwa ka moka di senyega ga bonolo ke dife di nyaka tlhokomelo ya mohutamang ke tseo re tlabeng re di lebeletse balemi ba rena ba gona kena our Tuesday crushes ke balemi ba rena re ya go ba phadimiša a ba bonagale a ba tsebege ke o re tsenang go yona lekgono ga jwale karolwana ya rena ya mathomo ge re bolela ka temo ba rena ntle le molemi tsona tse re di hwetsa jwang ntle le molemi o ja jwang dijo tsa meso o di fihlella jwang a re eng re ba lebeleleng go 086-000-2452 ke di Tuesday Crush Arena tseo re di phadimišang la bobedi le lengwe le lengwe gore ba tsebege gore merogo ya bona mehlare ya bona dikenya tsa bona bo Mr. Ntebele di tsebege 086-000-2452 batho ba tsebe gore le le mang batho ba tsebe gore na dijwalwa tsa lena ke tsa mohuta mang ke morre le phadimišang gona gona fa ka gare ga metsese e meraro re itswele e reng ya bone go se le go sagaletše ka mowe o leng gona a re nape re tse lemeganeng 061 715 7100

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: ke moka o no ipsina ka tshedimoso wa bia tsebe ka gara ga moshate wa tsebo le boithabiso na ra shitlela tsebe yeo ka moshate go sele go sagaletse go sele are le thaba ka nna re go amogela chipa
2: o le tsubile ka moshate
1: go sele go sagaletse hlelena
2: tsawa ke rena ba ka shosha
1: are le bogeng ka moshosha
2: re ke mo fitisa ke re ba lugori ka moka ka mola magatse se bitiela re se ka khetrolla mara ku ri go le ke ja ka go bolela ka monno mo a shuko khala go mo shuka mo shosha u be ka mo LKK mo unit 5 na le le ke na le se tsanya na se se mola ba ra makroti mphatlhelo ntwa ka mo ga mphatlhelo wa lema ka mola spinach sa gagwe le betroot ya gagwe e ke botsukuru ma
1: all right
2: go le tsapara ka se le matla ka re se tsanya na sela ke se senyane ne se ino ga pleke ja ba tsa go ali mishiyo ka re ba
1: a o ka neta a thushege ei ditšhata go adimišiwa nna ena ke a di tseba banna nna a bona di tseba ke nna gore di na le taba ka gare di feleletša di sabe botse kwa pele
2: mara spanish sa gagwe le betroot ya gagwe ene ke yena ka la ba thuša gona mola uniting jela ja bona mola na le plekela re no ebitša le unity ka lemelela la kgale ba re hostele ya ka mosošangue ka mole e ba tshwere mane ka di-spanish le di-betroot
1: e sore ke papa mang
2: makrot o tlwaelegile ka nickname ya makrot mara ke mphatlhele
1: a ka se fele maatla ge o bolela gore ba mofa thekgo ke dumela gore wa tsewa re keng ke tlhotlheletso gape go fiwe thekgo o ke tlhotlheletso ka bo yona ke maatlafatswa taba eo re e leboga mme mo nga mo botoka ka mo ba sabelela re bana mara le ka mphegisha geng ka re gabotse temo ke le humela rena le ka mphegisha geng ka re temo gabotse botse ke le humola rena a ke o phegisha Victor a bona ke o phegisha ke o tsepa ke ona ke le humola rena leo ke le humola rena 086-0002-452 ke mo re leng gona ka gare ga moshate wa tsebelo boithabiso re kgetha balemi ba rena re phadimiša balemi ba rena ba ba go se tsebego gore ba tsebege ke nako ya bona e ka moshate a ile sene re bona re kae motsoši go sele
3: a re wese
1: re a leboga go sagaletse ka moshate le ka moe go sela ke re ka mosese jang
3: go sele mararelete re fokelwa ke moya o mongwe
1: gaomona
3: le ge e le gore ba re moya ke dinko tša pula mara ae moya ola se ona ke nyako o botša maaka
1: o bo o le kudu
3: o bo o le kudu
1: wa nko tša pula e a o na lešata la go tsenelela o ne o ba gabotsana wane o kwa gore wo moya o jale o re pula sheo nkgelela mo pula yatla
3: a e ka nnete weso
1: ya a se o senye mara
3: ke re ka ko malepetlekeng ke re
1: ke a go bona
3: ga mabusela ga bokgoni ke re nxanxabe ba tlhokofaletswe ke motswadi maabane forogo
1: taba yeo ke e kwele ka color blocking wena kgaetsedi ya rena
3: senaoa bakgokege bo mama ba sedio ba e le gore space sa bona re tlo kgona go se bona gore ba motho o botlhokwa mo lefatsheng and then e buše ke re ba e leng gore ke bora ke bo ke balemi gona ka mola mmalepetleke ke papa ba re ke papa shuwa mokgausi le sekolo papa mapeka ke molemi wo mogolo wa mmalepetleke o ne le tšharata ya jwalang wa rekiša ka fase ga kgona ya sekolo sa primary se ba reng kgwatlhele ke re papa mapeka tseba le gore re ikgantšha ka wena ka mo o mmalepetleke a ba bolae ke tlala o molemi wa o tswa kgole le gore le kgole ene a ga leme ntho e tego o lema dilo ka mehutakhuta ebile o batamane le ka mo kerecheng ore ka mo building ye ya ka stene sa gae ya tlhametse ka mo kitchen ka kitchen ge ba re re ka merogo re ya tiela bana
1: ba rekana ka
3: wa kwa ba ba bula sekolongi ba ge ba reka ba ya ka mo go yena ke re a tswele pele a se ya fella ke matla
1: taba yeo ke botse wena a o ka se
3: ka komba pele skimming o le ama ke misi o tlumela ngwana le kalaka wa jala wa rekisha ke mosadi wa smile sa gagwe sa ba le baba vomo wa tsaba bona gore o jala ka lethabo o rekisha ka lethabo ge batho ba sene selo kana go yewe wa ba supplier ka ba bo dipotata bo ditamati boenye ya tlore ka morago batho ba le ba gona ba mmitsa a wo collector chelete ke le yena a tswele pele a tswele gore le khumo le tswa tshimo
1: a gona neta feta yeo ke rata mantjwa wa mafelelo sa mma le khumo la rena ma Afrika le tshimo ke go leboga sa le
3: botse wa ka ke a leboga le nna
1: mo shate o ka tsebele betsa bi show re phadi mi shamba di me a ka gara ga Tuesday crush go se le go sagaletse
4: ei tawa di a ma she
1: e moruti moruti moruti le tsoa ke re na le bathele itse taba ye gore lena le take it re ga skorora
4: o sa a wa ire ke public show yo mo e tshiste crash ya ga le go ni taba ma tsi malepe
1: all right
4: that you o le na bo tsere di tamati ja go ja go phadima
1: yeah ja go tshega botse
4: o ka di aga dikata ga tsega ke mokatsa selo tsa difihlele mbarake
1: eh
4: ka gore no ba ba di ba motheki ba ba tsoga ba ba di ba di thana ga ba direte ba di bona diphadima di le bose
1: dina le leno
4: eh no di tsia botse di o ka re di a jera no di kwana le mebe
1: a re le bogeng batho ba re fepa dena ba re fa dilo tsa phepo tsa nnete
4: no le khumo le tshwantse mo ke na pa go tsela ja ora a tsara a di sheke no go go eta go
1: ya are le bogeng
4: mo shaa
1: what's will be tabish mo re tima shaleti take it three ga skoror ka mo shate go sele go sele o sagaletse re gone le kae
4: ka fanyana se ka tlo wa ke tsa go ox
1: a ke le amogeleng ba go hlane ka mo the ox go tsa katlegong
4: ka lo ka mo la tlo se ka mo la go nna le tsara se mala pala ke mo dilo ka mola ka o ke ntse ke le mola go rena mo
1: eh
4: le ke bona o na le tshoso mane mo ga hije ka tsana ke ha le o na le ke ya tshwere ka kaona a na le tswae
1: oh
4: la ke mo tswa ka mo tshang ka mang
1: ke mo ka di jwala tsa gagwe di ba jwang a di tshega botse
4: no di critique ya tshwere ka tsona ka di tla di a block ka le tswaile o tla a ga tsaba tsaka go tla mo no go le tshwa ga teng
1: eh plase ke le tswile a senya le tswe gape mo le fetang le a senya
4: a le ja ditla ha ga tshwa ga bang ka ke ya ne le tsho ga tsa ile a ga la hlo a hlo ga bo le ding ga ke ne ke ya a di bo ho
1: ke khatla ke gore taba ye le tshwele di tshe mo moyeng ba ga gotlwane ba bana le go tsebo ka taba ye ba limile tla re thusa gore ge molimi ka lena a tshwenye ke metsi ya letswai a no shetsa ka metsi ya letswai a senya go kaka ke taba ile re beng re bulela gore gone le batho ba ileng gore di jwala tsa bona dina le go no senyega ga bonolo e go baka direng baka thusega jwa jwale molemi shule yena ba re o no shetsa ka metsi a letswai ke mo ka di jwala tsa ge di feletse di senyega a ka direng all right ke mo re leng gona ka gare ga mshato wa tsebelo bo ithabi show a ke bona e mengwe melaetsa she ka mona go voice note ke ra ka mona go nomoro ya rena ya di WhatsApp KV dumela sama ke all right ye ke mabane all right jele ke ja mabane taboga di ga mashego go sele go segaletse ka gare ga mshato wa tsebelo bo ithabi show ke kgopela gore go heba tleng go bolega ja mabane tleng jalo go ntsa bolega Yatseba. All right, okay. Erikiti mile je bibe di fa mogale. Ka mushate ke a le seni.
5: Tsos ke diwe.
1: Eh, matabela.
5: Mutsi wa go tsaka mushate fa.
1: Sele go sele sa mmago sa galetse.
5: Awa ka mmatla ona botlhata ga dinga.
1: Re le bogeng batho ba ka mapela.
5: Ya re kere monna so ba ke manaka ga o sile shop wa le lema o yala di carrots pe truti e ye tamati wa re tsha magala bona ba re ka nne re go mo botse ga
1: yeah yeah and wa le motega
5: ara motega mo tsadi le di butsa ke re marepe ga
1: go nya ke ga jwale
5: ga di ya le bo gre ke ya le le botseng gre
1: re ya le boga re le boga batho ba ka mapela all right
6: Kosela go sagale je dumela SKV.
1: Hello.
6: Le khono krata go tsosha ba le mishikana. E le go yena skosh le tswalo. A le ka kwa ga molepo tshebela ga mole mira matlo po magano a le ka kwa ga molepo ga magano ba nna ba ba le makhabetsi. Jo le ke re tsoga ba nna ba ge shure ntshetlala ka malapeng go ba netemo ke le humo. Ya
1: re ntse hang ke rambile tsale ga e ka mlapa ga ma. Are le bogeng, ba ga tsale ka gare ga mshate wa tsebele be tshebisho ba re gopo dumelang ka fao gotsong batho ba ka difokeng. Nna le nna ke re re mmogo ke re taba ye o itse ka mehla Mandag tot Vrydag. Ke pete wa gara malepe mona wa night shift ka Molatswane. Mamelodi re a leboga malo se ke mawetu it's a legal to tlaola matsalo sama era 29 September 2026 o ke tsebang le yena a gola ge ba ke tsa tlile matsalo le gole le gole le gole malo se se fane o mo ke tsebang ke maputi morifi maputi we magota ba tumelang ka mowe spoke park le re ke tshetlela la matsalole le na re le lebogisha re ya leboga le gole le gole le gole phadimela ke tshohle wena ga iba o moshomong phadimela ke tshohle o na bo yemedishe ba sadi ba o le bana ba o ka fao ba thoba nakhskof ba yemedishe o re ke re ba go opelela no so no so emelela eh emelela ka maoto mo sadi sho wa go la khausile lena le motlhompe mtsadi wa September motho Rosela go sagaletse Dr. KV na pagadi mashego re le mmogo ka gare ga mashato wa tsebele bo ithabisha 815 ke go sorego tsa mopane district ka gare ga letaba municipality tsewe ke tseo je pedi go fa tsona ke Mr. Machete se manier re le boga ya batho ba ka moe mopane a se ka temo ba rata temo gona le monne mongwe shule mo latlase ke no ba ke le betse fanisela sa gaga rata temo wa tsaba keng ke di tshusi go re o tsweletse dilo tse ka mokaga tsona yena ke agro processor morning KV le rena ka mo centurion yeah rena le wena re le ga se ya le mo se ge se fihle ka mo centurion ke stand le mthemane a re go yalo a re ke beile sebe KV morning KV na ere ke re tsa sing le le le kono ka gara ga di 29 tete moloto mo limi wa mo ba ka moronke mphoma putle tso makola le mokete maepa moruti six motle ke ba lemi ba merogo batho ba KV gona ka fa ga e ka fa bathong re le bogahle batho ba ka moronke ke ba ke ba tsebang ka tsa temo ba ile ngore ba tsebega temo jwale ke no dira boipiletso ora re ba thegeng batho Artegeng balemi ba ke ema le wena samma ye o taba ke ema le wena 100% ka gare ga mshate wa tsebo le boithabiso ya mtsala ba le pitang motswala m security you right KV dumela go sele go segaletse nna ke kgopela go tshwara balemisiba ke di Tuesday crush jaka Kori Matsimela yena o le makhabishi nwe e botse KV ke sware andrumphila yena o swere ke spinach ke feletse ka ntaka dia molekwe o re swere ka digogo jwale owe ka mo mapela Rooibos ke mpao Emmanuel slolo a re go yalo a fetse ka gore moshate mpawe re le boga badimi bao aba phadimishwe aba thegiwe aba tsebege
7: se se KV tao ga dia sa le moya dumela ka mo
1: a re
7: a mo thoka go ne le mamudiba ga mo thabo mudiba ba le ma merogo di eira reka dipeneji le Mr. Letswalo ke papa o mamodisele ke bona ba leng ba ke ba tseba mo reretang dipenetšhe merogo dipetro dije di botsana go bona re ra ba sware bjalo kaizal cose motho fela
8: kv ka
1: momošate kaizal cose
8: ya molemirui Alex Masenya ka momoletši ya maribana ka mo le molemirui Shilave Fili ka momoletši ya maribana ka mo Pit Matshegane le ene o ke molemi wa merogo o lema merogo ka mo moletši ya maribana ka mo ke Mmatshenakeng ka mo moletši ya maribana ka mo mošatela
9: thobela auskv ke kgopela go tsoša balemi ba ba latelang molemišu ka mo ga mmarobo mogobela ramello ena o ruile dikgomo ke motho a ruile dikgomo tša mmala wa mokhwibidi fela ka boya ka re molemišo gapa-gape ka mo ga mmaboilego lephelo supa motsae ena o lemile merogo ya go swana le spinatšhe dikhabetšhe o na le tsona ditamati le dianyalese le ka fela lela ka dianyalese ge pula e ka na kudu-kudu gore di a senyega ka boya ka re molemišo molemišo ke molemirui e le go mokgobi ramphago ka mamothapa kgausi le masome ena o ruile dipudi aa ena o ne le dipudi le dikgogo tse tša sesotho ba tsoša ke nna Isaac motsae go tswa gamothapo mošate
10: tshabela ka mošate ke le crash ya mmola ke ka mo mamela di-easter ga yee ke madira ga se karara ka re nna ke phadimiša balemi ba ba latelang ka mola ga sekororo ke mma ka e leng Rebecca Mmola le mme Salia Tsokoma le bao ke sa le bijang ka maina ke re ke a le phadimiša ka moka ga lena ke a le phadimiša lecrasia wa le phadimiša ka mo madira ga sekororo le balemi ka moka mo ga sekororo ke a tseba sekororo batho ba ka mola ga sekororo ba lema mašemong ka nako ya ditemo ba tsoga ba ya mašemong mo dijarateng ba lema ke re welele nna re kgopela dijo mošate ke le crash ya mmala ke ka mo mamela di-east
1: aa bona welele le crash ya go balemi ka moka ga bona ka mola madira ga sekororo wena o ba phadimišitše maka dirang o ba phadimišitše go feta
11: thobela se sekgopo
1: are
11: e re ke phadimišetše molemi wa gešo Dorine Malengana a phane o jala di-spinatšhe di-cabage tše di-fresh o na le di-project tše ithukiwa magatla sebediela o e repsina ka dijo tša monate tša di jalang ke re tshwara jale wešo ke motswala ka mothui ke re happy birthday go mogwera wa ka o ba gola maabane kgoni petša ee o re gologolo mogwera wa ka le ka katlegong ga e tswa marilaneng o sasa nka se tsene ke tlo fetelela ba bangwe go tla bo gola sesi wa ka o ke mo latela Josephina wa motla mothwa o nyetse ke ngwetse a mothwa matlhatsi kwa gammotla ZBC rileng mošate
1: samma ke a go leboga ee ke leboga gore o naganle batho o se se chose re ka se o lebale go sasa gore o tla bo o gola wena o gola o gola ka gare ga mošate go sele dumele
12: a ke go dumedie
1: age
12: e le nna bana matsubane makgopa ke go tšhetsa metlha le ka metlha ka lentse le la gago lebogagale le monate
1: re leboga tlhe
12: ke no ba ke palela ko go tsena ke re le nna tsatsing la ihuno a ke lakaletse mme o mongwe ka mo Flora Park ke letlapa mabilo mme o ke molemi ke mo ke bile ke molemi
1: yes man
12: wa lema ka mola ga mamabolo o lema spinatšhe o lema mmidi o lema dipotata o lema maphotsi ka moka ga tsona dilo tseo wa di lema ka mo ke mooki ke a mo rotloetsa ke mmeya maemong a tshwanetseng
1: bona o phadimile
12: ba bantši ba baboki ba batokereng e le balemi ke re a tswele pele ka go lema a thusa batho ka mokgwa ba thusang ke a go leboga kv le nna ke tsene ke
1: peipana magopa. Ba pam peipana magopa. Let's work again. Se shati. Akile amogele. Awa kolobetse. Ena pile ibuch. Ibuch ba ba tika mo ka re gonyollo tshidile ka moka di gonyo ka moka ga tsona. Re le boga leng gopotsa Dr. Maivana. Dr. Maivana dumelang ka fao. He ke jile e khia le lengwe le le kotokoto man. Hey mo rompo mo ka ka ka ka ka. Wa go tswa tshimuncha ya bona ka mola ga di gale ka mola. Re le boga. Le a resha ga bakaka batho ba nene. Go tshe le gore motho se re moshomo ka mo se re mo bona ke moki. Empaga o ha le bale. O sana le matla gore ga boa moshomong tshimo ya gago she go no sana le bo Dr. Maivana re le bogahle ka gare ga mshate wa tsebo le bitabisho a go le go ena ile ngona o bulela sele moya a ke re lena le gore ke thoma ga iri ya bone ke excited di tshe ga mola ga mhlale ba ge re iri ya bone re bulela sele moya taba ye thoma ga iri ya bararo 3 to 5 ke morleng gona ka gare ga mshate wa tsebo le boithabiso go sele go sagaletse taoga dike ga mashego a seleng karabe gape nna mara ke botsišitše taba ya gore go na le dienywa tse dingwe go na le merogo ye mengwe ye e leng gore e no e bola ga bonolo e senyega ga bonolo ge pula e ka no rakantšha ya tla ka metsi fula e goba goba mafula goba ya ma kapoko e ya no wa beke ka mokaraba ka ra kapoko go no ba le dijwa le tshedingwe di senyega ga bonolo di bola ga bonolo ke di fe tse e leng gore batho ba santse ba di efoge tsa go sana le tseo Michael Jackson, Hold My Hand, Duet, Le Acorn, Kamohan.

Ako ke ka mogoile nga tuma ka gona namele sefala are thriller. O tla go bontsha mmino mong a seng ke o bone wa le gadima. Moruti wa ka moruti Florankwe a re bona e re ke sore balemi ba ka mo mamtsintane ka fa o ka letsego ga bona ke re balemi we. Pasta baby. Arawa le nna ke a ba sara balemi ba ka extension 44 ba gona kview se ka re nyatsa re a lema ka mo re a lema ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso e re ke ba sware ka moka ga bona ka mo extension 44 le gona ya ka west gona ba lema ka mo Westenburg moruti pastor re leboga apostle re leboga apostle Pritchard ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso re mmogo re mmogo wa ka re leboga amoruti Florankwe re leboga ka nnete ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso ke dumela gore ye ke etšang meletšha ke mafelofelelo ya be e le gore ke botsise potsiso ke kgopelang gore re e lebelele gobane go na le balemi ba e leng gore ngwaga ka ngwaga ba loba ba senyagalelwa etse motho feditse kgweditse tharo ka mokano setsa o tswa go reka peu tshimo ka moka e re eno fela fas ebile e ke bolela ka tshimo ke bolela dilo tse nyanyanyanyane wena Susan Nakedi wa gopola gore go na le molemo e leng gore ke ngwago le go ba kona ngwago kwa mathomong a ileng a re tshimo tsa gagwe di ile tsa tlhaselwa anake ke komelelo ebile phišo goba pula tsela tsa matlakadibe a loba go feta jwale ke dife tse dingwe tse e leng gore re a tlhoka go di tlhokomela ke bona o mongwe fa o bontshitse a re kgopo wa bona legapu le lona wa bona legapu tlhokomele o le tlhokomele all right e re ke tlo boa ke tšea megala ke tšea le meletša mola go WhatsApp go 061 715 7100 ke amogela mmiro

Dumela, dumela, dumela, motheletši yo mobotse-botse, motheletši wa go ratega. Mo misong e mebotse letšatši la lekgong le, o tamiša ke Dr. N.J. Rasakanya wa New Life International Cathedral, ga Sekororo Marulong Municipality. Motheletši wa ka ya ratega, re bala lentšu la Modimo. Ba Roma chapter 10 verse 13 e re, gobane go thwe ba go tlo pholoswa ke ba ba bitšang leina la Morena. Tlhogo taba e re, bitša leina la Jesu o tlo phela. Bitša leina la Jesu. Bitša leina le fetang maina ka moka. Bitša leina la Jesu o tlo phela. Gobane go thwe ba go tlo pholoswa ke ba ba bitšang leina la Morena. Ka lebaka la Bibele thoma ka gore go thwe e ra gore taba ye e buletsweng ke yona ya mafelelo a mantšu, ke yona e buletsweng, ke yona tabataba. Ka mantšu a mangwe, taba ye o ikwile radiong, o ikwile televisioneng, o ikwile ka kerekeng, o ikwile mo tseleng, o ikwile dikolong, o ikwile mošomong. Taba ye ya gore o tlo pholoswa ge o ka bitša leina la Morena. Lengwalo le re fa kholofelo, tiišetšo, maatla ao e leng gore re ka ikemišetša go ba le ona. O tla go Jesu gore a go fe maatla, a go fe go fenya, a go fe go ema ka morago ga go gobala. Go na le dilo tšeo di tlhotšeng gore bontšhi boele ka ra ntwa ya dikgaruru tša bong, GBV. Ge yo mongwe a nyaka go laola yo mongwe ntle le go bula lebati la go ka eletšwa, yena o nyaka go no bula lebati. Ntlha bobedi, go ba lehufa e seng lerato, lehufa la go tšhaba go tlogela ke yo o dulang le yena. Ntlha boraro, go dumela go dilo ka moka tšeo di nyakang o tla dirisa ntwa go di hwetša. Ntlha bone, go dumela gore o ka se eletšwe ke motho, wena sala go go beya order ge o mongare wa go eletša go tšwa ntwa gona fao. Ntlha botlhano, go tlhoka tsebo ya go kgona go rarolola bothata. O bona e ke tsela e botse go rarolola bothata go ya ka wena ke ntwa. Ntlha boselela, go phela ka madila le dikobatši wa di dirisa go rarolola bothata. Ntlha bošupa, go gola ka gara lelapa leo batswadi ba ba tšwela pele ba elwa, le wena wa gola o tšeka ke mokgwa wa gona wa go phela ka lapeng. Ntlha bošupa, ge seemo sa mašeleng se gana go loka, o tlela ke maikutlo a go befelwa, wa thoma wa aparelwa ke ntwa. Ntlha bosenyane, go se bolele o dutše godimo ga mollo ka lapeng, se sa go ja pheletšong. Re bone ka ditlamorago tše dimpe. Ntlha bolesome, go tlhoka thekgo ge o ikwa re o gobetše ka gare. Tseba dikgaruru tše di wela malapa ka moka, di wela meloko ka moka, di wela mang le mang. Wena o swanetše go ba le moya wa go di laola, wena o be le moya wa go gana go laola ke moya o wa dikgaruri. Ge o befetše, ge o ikwa re o nolegile moko, ge o ikwa ra o sa kgona selo, o tlhoka Jesu mo letšatšing la lekgong le. Mmitše gore a go lokolle, mmitše gore a tsene kara seemo sa gago. Ge o ka bitša yena kara maemo a o kopana le ona, motheletši wa ka ya rategang o ya go thuša. Ge o bitša yena fela, o a rapela gore a go thuše. O kgopela Modimo gore a go fe botlhale. Ka mantšu a mangwe, o nyaka yena a tsene kara seemo sa gago. Bitša leina la Jesu kara maemo a gago. Bitša leina la Jesu kara ntwa ye o kopana le yona. Bitša leina la Jesu kara botlhoko bjo bo feisang, yena o ya go lokolla. E tla ke rapela le wena, papa, ke rapela motheletši yo o lapile ka gare, o a lla

0: should have never kitlani aina li yena Ash Raymond re gopola ga botse gore yena kitlani li Cardi B mafelong a beke re tswa mo gona re bone le gore yo ba thopa best hip hop ya 2026 MTV video awards ka kuke ya ka ka di 27 ke malobanyana mo ma bo sho ba ka ba la morena ke mo ile gore ba gonne go thopa gona ya
1: eh be ke re kitlani le bitso le kwagala ka re le ka ke le lagana ga nya
0: tla o tla na ka e bile na la ma thoma njike ra ke nwa nyana o tswa giano
1: ke ne ke jwale ke nna o
0: e be ke re o tswa giano mola go le lengwe ko shenye o mokwang go yona a ina le Ash Raymond ra tseba ga botse gore yena le Chris Breezy ke batho ba ile gore nge bana le service bichang thomo ile gore nge ke ba ralala ba bontsha batho bogone ba bona ba nonge ba ina le batho ba ile gore ba ba tlisha diope ditse ile gore ba tlisha mo ile gore re bone ba Chale Kanye West ile o mongwe wa go thabisha mashabashaba kwa nthong ya bona ba nonge re kwela le tshila mabane ka kwa Madlanga Commission tshedi ntshi tshe ile gore dirage tshe ka kwa mo ile gore nge di WhatsApp di thoma go bonagala mo ile gore nge yena bafana mo ile gore o letetswe le tshing la le gono morao ga gore a tsentshe kgopelo go High Court gore yena se ka tlhaga ka kwa Madlanga ba nonge e tlushitswe ba ile tletse ka ntle mo ile gore o tshwanela go tloga peletse go ra fitle Khan o ba sone tsa bile gona General Khan le ena le tshina mabane mo ile gore o paletse go fitla Madlanga ba botsisha gore na gore nge a paletse le go ba mo line ne gore ra shumishe se baledi gore ba gone go mmona ba gone go tswela pele ka dipitso tse ba ka bana le tsona go yena mo ile gore nge ramola wa gagwe le yena o ba gane tsa taba wa re a se go kushega gabotse ba nonka se popego tsona se o ka re o tla fiwa taba ya gore a gapelle tjo jwale gore a ke bona gatse ka kwa Madlanga tsa tshini la le khono re lebeletse gore na ba fana yena a ka gona go fitla nam tshele tsa tshobela FM a re lebelle gore na re o tshwaretseng tsa tshini la le khono hey re thoma ka taba ya bana ere re gopela tshwarelo go batswadi le bana ba rena tshatsing la le khono mogala rena o shomega botse wa sella taking wa di voice notes jo nka se bope go se go ira gore re ka se khone go tshea bana ke ka fauna ko ela bana le tshatsing la le khono ke tlo ba ke tshea ba thupa ba golo ba ile goreng re bolela ka taba yela ya go kolotwa gore na maemo a joang batho ba go kolotang go dira ka bana o tla re le tshetsa go 0860002452 pero wena ile ware o nyaka moshomo wa shumisha z lirke z enge iga
1: z 88
0: ege
1: z 88
0: ke abona la rasa ka
1: 83
0: z 88 what else are le nasanga wa khopela moshomo governmenting gane na
1: a eh aseke ka shumisha z 83 ke nyako to kwa botsimba mothali
0: ebe don ri nyoko kwa ka mogoile goreng e shoma ka gona gona lo mongwe ile goreng bo ba go tseba dilo ba re ba idirile gore be bokaone gone go thusa go bontsha le meshomo ye ile goreng e tswana go ba inya ka dilo tshetse ile gore wena CV ya gago e ka ba itsa maishana le tsona nko tlo thieletse kuduka le bakala gore ra tseba gore tlhokego ya meshomo ke ntshe motho ke motho ile goreng o ba shoma ka di software ebe no ba di bitsa di software developer e tla re go gore re tswa ke eng re lebele tsa bajana tsa di ZA 83 go kwa gore na e sepedishwa ka tsela e fege le re tlhabollotswe e tlhabollotswe ka le goro le lefeng
1: a ge ke nete o tsebe gore mona go isa fishion pelo mola go di isa fisha re tlo boledishana jwa le sebolelele di sa mapodisa kana genya Africa borwa ke me Atlanta mathe o mo tsebaga botse go tlokwa le go ithuta ka ga tshumisho ya dithunya le melao ye ile gore nge tloga ile gona kana genya Africa borwa re lebeletse tshumisho ya dithunya na mo re a boa

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga Igalele Joy batheletše ka iri ya bosupa le ka letlela tše magareng ga tše dingwe. Mokgatlho wa badudi wa Thembisa Community Forum ka Ranteng Botlhabela go la Gauteng o re o tlhobaetswa ke molokoloko wa gabjale wa dipolao ka tikologong ya bona. Motlatšamo komišenare wa maphodisa yo a fegilweng mošomong Shadrack Sevea o tla tswelela pele ga kgorotsheko ya Randburg le kgono. Raditekisi Joe Ferrari Sibanyone o tla tswelela pele ga komišene ya Madlanga ka Pretoria mo misong ya lekgono. A re kopaneng ka iri ya bosupa go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: O itsilebere papadi go tšwela FM le Vicky Sejamoleta.
3: Ha ke le bo rampo motheletse madume magala ganga MTN 8 a tlo ralokelwa ka Moses Mabida gape ba shireletse ba sefoka Orlando Pirates of the Bugs ba tla mekamekana le the Brazilians Mamelodi Sundowns ka letsatsila le somi go dia August go thoma ka iri ya botshelela mathapama ke le gala botshelela le patlelo le le swara magala gang e sa le go tloga 2010 FIFA World Cup pusheletso ya ngwaga wa a setla sa 2023-2024 wafa re Pirates e fenya papadi ka di penalty re beletse fa le morao ga mengwaga e metlhano la mathomo setlhopha sa Zimbabwe sa kgwele ya maoto se ralo ka pele ga balatedi ba bona ka gae. Zimbabwe ke e leng gore e fentswe ke setlhopha sa Democratic Republic of Congo ka dinotsepedi go yete papading ya 2027 Africa Cup of Nations qualifier gona ka kua lepatlelong la bosetšhaba ka Harare. Yuan Wisa nošitše nno ya mathomo ya papadi go senya monyanya le lethabo la balatedi ka gae mola rebeletše yena Marshall Monetsi o nošitše ya go tloša ditlhong ya beng gae la mafelelo ge ba raloka ka gae ebile ka ngwaga wa 2021 papading ya World Cup qualifier kgatlhanong le setlhopha sa Ethiopia be ba raloka dipapadi tša bona ka Aforika Borwa ka lebaka la maemo a lepatlelo la bona ao a bego a saname a amogelwa ke CAF le yona FIFA. Tunisia e ralokile maleka le Botswana ka dinotse pedi go tše pedi. Central Africa Republic e fentše Burkina Faso ka noete go le fela. Setlhopha sa Africa Borwa sa netball sa banna the Proteas Warriors se thupile sefoka sa bone sa Afrika. Mokapteni wa setlhopha e le go wena Shiko Mokaila o reta le go leboga sebaka sa wetapele setlhopha sa Africa Borwa. Proteas Warriors ba šašarile Eswatini ka dintlha tše 49 go tše 45 ka kua Nairobi go feleletša leeto la bona la go fenya dipapadi ka moka tše tlhano. Mokaila o etile pele setlhopha go thoma a kere ge ba thopa dipapadi tšela tša 2023 gomme o re papadi ya bona e tloga e kaonafetše maemo a papadi ya bona a nameletše gomme ba lebeletše go tla go phenkgišana dipapading tša sebena sa lefase tša banna ngwageng wa 2028 ka mošito. Ka ole lengwe gape re lebeletše University of Johannesburg UJ e ke dinkgwedi tše diswa tša Varsity Cup morago ga go fenya bašireletši ba sefoka NWU Eagles ka dintlha tše 15 go tše 44 papading ya magaolagang ka kua Mafikeng Great Hall. Motheletši re tshware gona fa tše dingwe tša ditaba o tlo di kwe ka seripagare go tšwa go iriela ya bošupa.
2: O itsilebere papadi go tšwela FM le Vicky Sejamoleta.
4: Pitipiti, o di tlhalemiso, le go tlisetsa tsona go tswa diprovenseng ka moka ka Aforika Borwa. Bolokega mmileng, Tobele FM.
5: Ekinete moshate wa tsebole boithabišo bolokega mmileng re kitimela jalo ka mo provinceng ya Gauteng. Tau ya moriri o moso o gona selo maremane go tla go otlolela tsona wešo re a amogela go ditlhalemiso tsa Tobele FM mesong ya lekgono.
6: Ke leboga farelo botika ga bolo ba tsela Tobele FM go tswa mo dingwe lena mo baleng gona. Na le kotsi batheletse mo sefako magato e kopanang le R573 Moloto Road ke ka mo Pretoria mo Sinoville a re tlhokomele magano sho re le ka fago mwana ya rena o thoma Pretoria go le yong ya go Shimampuru o ba tso fitla Johannesburg a rena mathata mo ela hospital to sepela ga botse N1 o thoma ka kwa Karauze Plaza o ba fitla Hatfield le gona mo ela hospital to wela ga botse magano sho N14 ya rena re thoma Century and re ya Kudasdorp go ba o tlo feta le ka kwa bo Dikshot ka kwa moela sephetho sepela ga botse. N3 go thoma Heidelberg re ya Germiston moela sephetho wella ga botse. N1 ya rena go thoma Buckley interchange re ya kwa Randburg mwana tipiti o sepela ga botsa bona mathata N4 re thoma Bronco Street re tla ka mo Pretoria mwana tipiti o ela botsa R21 ke mmila wa le phefo wa Albertina Sisulu go thoma Pretoria re ya boema fofane ya OR Tambo le ona mwana tipiti o sepela ga botsa R80 go thoma Soshanguve go ya ka kwa go la Pretoria go ba tsofi thata kwa SPM Patele moela wa speedpiti o sepela ga botsa magaeso wa rena mathata watemetse re a tseba gore pula ga e ke tamaga ka boka e fela a re netefatseng gore di-wiper blades tsa rena di a šoma ga botse ka ge e le nako tsa dipula nna ke tswile tabo ya moriri o moso ke a leboga botika ga polo batheletsi tshwang ga botse ka kwa mošate le batheletsi mo ba leng gona
3: mošate
4: Dikaba o nyakana le lefelo la go swarela modiro wa gago o tla go se lebelele gole SABC Auditorium e gona o ka swara conference workshop o dithuto phatloso goba mokete ko mongwe le o mongwe ka ga SABC Auditorium e na le dilo ka moka tseo di tlhokago go na le madulo a mantši le didirišwa tša go gokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji ke gore audiovisual equipment o kgopela go šomiša SABC Auditorium goba go botšiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email recordsor@sabc.co.za
7: Mo mengwageng e ba sometshela tsela ya

0: Boipelo ba dipapadi go Tswana FM le Vicky Sijamoleta.
1: A ke le bo rampo motheletsi madume stopa sa Africa bora sa go le ya maoto bafana bafana ba boetse maemong a ditlhopha tse masome a matlhano tsa maemo a go dimo tsa mathomo go di rankings tsa FIFA mralo ka pele stopeng sa Thomas e le go yena Hajimane Daimani o re mo captain wa stopa sa Springboks ya Kolisi o matlafaditse stopa sa Thomas se shute ka se ripagare go tswa go iri ya bo shupa ke tla go fetsana ka moka.

0: Ko shae fela bo shae jo.
1: Wa tswa ba ikhatile o ka re ba ri tsa keke ya linyano. Betha ka ka slete.
0: Ibe ne keke o tsara o pelela wa ya ga nyane wa go metsa wa tsa wa raloka ka re. E tshe di batla.
1: Ba ri pa o ka.
0: Ke robatla a wena.
1: Ke tule ke tshu.
0: Ke sa opela opela mo ke patu.
1: O sa re khome lotho.
0: Ke sa re khome lotho ke a lora ka mo ke re wa tsa motho a ka khoma wa tsa ka khoma. Hey!
1: O bona re ska dara tso bona kwa e blue.
0: La no bona ke sadle. Eh? A mar ke tla ba ke jile.
1: Eh, yo na me bo pa pa tile ke.
0: Ke tla ba ke pitse bo phelo bo bo bo ba ma top 7. Eh?
1: Ah, hey. Hey. Ka tlo nya na bo phelo.
0: Ke tla ba ke nale sengwe nyana. Eh, re go pele ga botse gore tshashing. Oh, pele e bile ke tshwala pele ke Cubs the Smalls on Ali Dino ba re khomelo tho ke go shele gore re go file yona yona ye we kweleng. Pele ga mo kwele skete. Ba bete ga go ja shows in and Alinova SA ke bona le gore ba go file yona go sha yewe tshatsing la le khone je dingwe tshe ile gore nditlo diragala go gore a commissioner of crime detection Shadrack Sibiya ke yena wa ile gore ngo tla ba a boelela gore nya tsheko tshatsing la le khone ka kwa ya o tla ba a seka o pula ga botsore ko mongwe le gore o na le melato re lebeletse o mongwe le gore o tla ba le gore ya tsheko buse mosi cat matlala le batho ba gare ka moka ba le ba le sometharo ke 13 ya ke le sometharo le bona ba boelela gore ya tsheko tshatsing la le khono ka molato wa bona wa 228 million tender ya ka kwa sepodiseng ke tsona tshe ile gore nge dingwe tshe ditla tlhwang ditlhaga le tshe ka moka lebeletse le ka kwa madlanga ke tshe ke la di tshe gore re tla ba re lebeletse gore Jos Banyoni le ena o tla ba ile motho ile gore o letetswe gona ka kwa beno ya re tlo ba le tshe le lengwe le le hey
1: le le tshe le watswa di la di tshe la di tiragalo
0: yeah
1: re tla ba re tshe tshele di tshe
0: aga
2: Je ke di tlalo meso o thobele fema le lethabo le joy mathato.
0: Re tshe nambitse le thabo le joy la ga mathato.
2: Ka mmogo le Iga go sesese.
0: Iga o bona ka mono studio.
2: Re tshe tsana le wena go ya go sela. Thobele fema mo shato wa tsebo le boithabiso.
0: Ake mo shato wa tsebo le boithabiso ka nnete. Motho mo ere ke botsise ba tshele ba thobela FM ka ge be re bolela ka taba ya go nyaka mishumo le di app tse di swa tse ile gore nge di ba gona go nyaka mushumo. Ke nyaka go tseba gore na wena ile wa nyaka mushumo wa mmusho ga kakang. Na ile wa feletse o khumana go ba o mongwe batho ba ile gore nge ba re wa tsa ka do ipotsa gore dilo tse di na le matlo. Na ile wa fitla maemong a ile goreng o ipotsa ke a tsebo re batho ba ntse ba na mishomo ka mono Afrika borwa eupia batho ba le ba tseneng ka di o kantorong tse ding ntse tsa ofapa fapana ba shoma na mishomo a bona bona ba ihumane jwang motho mo batho ba tla re botsa gore nna ke dile jwale ka dia jwale gore ke humane mishomo go ba nna ke palletjo ke sheche ke le ka interview ba bangwe ba ke pona diphoso tsa bona gore wa tseba keng ke dile jwale ka le nna ka kwa gore mola gona wa tseba keng a monga so humane mishomo ka se humana mola mo ngwentse di le diphosho ka kua gare a re wa tseba keng ke maketse gudu ge ba mpitsa gore ke bowe ka gore be ke sa tshepe le gore ka nnete ka ba nna ke humane mushomo na re a tseba gore go thata ga kaka na ile wa ba maemong a gore ka nnete mishomo ye o ka rena le matlo ena le beng ba yona ke tseba mo gore mo wa ka ile nya ka mushomo mengwaga ngwaga ba bitse batho gore le ga ena ga ka kwa gore pele gore ba nya ka motho ya ba yena a khopela mushuma tsentsha ndi khopelwa dielo ka moka ga ka botsa wena wena ba gona go tshea wena ba a shala
1: watsa o gona le go bolela watsa wang khopotsa gae man watsa o gona le batho ba bang ba ile gore ke motho o gona go ka tsena mushumong abe a tlogele mushumola a tsene o mong a ba sho a ka shuma mushume miraru wena o su su ku shu
0: ibile o a gona le go botsa gore etsa ba re o fithlela e ke bone leng eng kae kae watsa le tla apply ba tla ya ka moka ba tsena ba wena wa shala
1: ba ba ipoeletse me bere ko emeng wa motho wa kere ke di shutdown ya fela ke ya 3 months go ba ya go di tsheta re go di tshela motho a e go di tshela tseo a fetse go be go tle yengwe gape intake yengwe gape ba boelele wena o sa le gona mo a se yona pat gare
0: 0860002452
3: ke ile ka lemoga goreng after interview nna ke be ke e motho mo interview yo le re ya sa interview o tsene sekolong sa ka fa tax mo dira interview ya bona so ke ntse ke le antiralela ka le moreng sometimes me vero ke nwe na le matlo o ga ela motho interview wena o ile o bitsa ke nka mmereko mara wa fitla ko reng o fwe o ile o ela motho mo interview
4: owa
3: eh
0: ngwa mpotse gore mo etse interview gore gore ba ka ba tsire di pampiri tsa gago tsa tsa jile we ba di dia o ka re ke motho mongwe o rabeng
3: eh ba itirela ka ona mogano
0: oh motho mongwe motho la ba se gona tsa jile o na me ba re re bitsa motlhanka gore a be gona ga fetse le bitsola ga ile gore ke le thabo re tla no rawa go tile thabo
3: eh
0: yo Hey, e go shaba tlhoko ka nnete. Ile wa khumana moshomo mo rawa mo.
3: A zanga ka khumana.
0: Le ga ise gana mo we ke ra go ngwe ka ntle.
3: A wa zanga ka khumana.
0: Yo. Yeah.
3: So ene mo wa reng entertaining le o dira la ka morawa le go dinyana. Wa tla ba thoile re ba le di paneleng. Ba thoi tshuba dile ba tla ba go ba re mara re dira di ntse so, ga u di ntse so mara re o kola tar tu mara o fa mara. A seng ba ntse mara.
4: Yo. Hoe sho o kwagetse.
0: Yeah. Re leboga.
3: Re leboga.
0: Yeah. Di go sha botlhoko ka nnete.
4: Ka nnete ke mathata fela wa tswa Afrika borwa e ka tsela ye mo. Hey.
5: A nga faraza da. O tsinkanye sipane mfuna go bona hlane badlala. Esola sango khala ntaba nga yasike manje. Hello.

0: Boipelo ba dipapadi go Tswana FM le Vicky Sejamoleja.
1: Ha ke le bo rampo motheleji tsatso la pele dipapadi tsa AFCON qualifier go sasa setlhopha sa bafana bafana ba tla ba ya go dimo le fast le setlhopha sa Eritrea ga pere lebeletse gore le gone le gona di gona tse ditlabe go dira lokwa ka le lengwe motlhatlhi wa setlhopha sa Africa bora sa mengwa ka fase ga ye masome a mabedi o rata setlhopha sa gagwe le gore se go dile go isa pele re lebeletse morago ga dipapadi tsa COSAFA le go thopa sebjana ka le lengwe re lebeletse fa le baraloki ba setlhopha sa Orlando Pirates Evidence Magopa le Talent Mbata ba maemong a papadi le go boela boitshudulong squash shooter ka seripa gare go tswa go iri ya seswai ke tle go fetsana ka moka
0: boipelo ba dipapadi go Tswana FM le Vicky Sejamoleja.
2: O tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe. Mosetsana yo monyane wa go shuma ka thata ana le toro ye kgolo. Toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya disalon. Na o tla hwetsa tšhelete ya go ithoma. Ga go hlokagale gore o lete dikgwedi gore o tsebe. Deal or no deal South Africa ke mo maphelo a fetogago ka pele. E ka ba ranta go ba 250,000 rand. Sephetho se tee, motsotso o tee, tsohle di direga ka nako ya nnete. Sepetwe ke deal or no deal South Africa. Matatši a beke ka moka, seripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2.
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba

0: Tagabiale, Kelvin Fellow, are everybody wanna be in love? Get on my qua. Ango tawela FM D talimi. So Tagabiale, irrelevant. Hey, pelagamo, not the same. Nadia Nakai, aina Lucas. Raps get your DJ Loro Filichona. Javier record na Team City Bank, but it's for a ching. Dumela Timmy Thomas.
1: Dumela Lejoy.
0: Otaheji.
1: Dumela Hoshiess, our Nana. Nana can never chat about the backing.
0: Oh, yeah.
1: Kicking over on a Camohano. Lay my mobile soar, Saracamohania no more.
2: Avbob e keteka mengwaga ya lekgolo seswai ya kabelano ya dikgolego. Go keteka, Avbob Member Rewards e abelana ka makgolo a mararo a dimilione tsa diranta go maloko ao a tshwanelegago a Avbob. Go kgopela kabelo ya gago, tsena go avbob.co.za go ba etela lekala la kgauswi la Avbob. Lesolo le le fela ka di-30 diphalane. Avbob ke moinsuri ya ngwadisitswego gape e le moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete FSP 20656 go na le dipeelano.
3: Kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu, re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. re apara mme meno di fatlhong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
4: mo ngwetse kgoši ya mathomo e le go seolwana go latela ramohibidu go latela marine wa pele abe go latela kgoši madi mpuso
3: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo Bahula, uhudi shamang leholo, uhudi tla lemiso.
5: Happy. Happy birthday le tjatji lela le gore ke bo mama ile re bahola. Aga la bobedi mo kaone kaone kaone tlanka ke no re ba direle le tjatji la bona le tlobele ba le kaone ka go ba phosha ka mabona wa tsare ke ba phosha ka mantjwa le thabo mo weng mane. Ke di botse fela tlanka ke bo re ka fa. E tswela FM di bela tse.
6: Ika ani le jo e le si jaba le di bona. Ke a le di medisha ke re khotso.
5: Mo shate.
6: Mona ke u di sha se tlo ho le ke u sha Velma, Velma wa mahua. Le ma ba ne wa tswa Jimmy wa nna na ba ho, ba tswa ke ba ho le ba ho le ba re holele.
5: A re ke nnete ba ho le ba ho le ka nnete ba ipsine ka letsatsi le. A re. Tswela FM di bela tse.
6: Ika le ba thutse ke tsena ka nna le
5: kae? We shona u jwa.
6: A wa le nake tsoga ke le bona tle.
5: Ka ona mathata ka bokwe.
6: Ba se ba dire ka ka mitse ya sa proto le dine.
5: Ehe.
6: Mo nga ka ke ka mo leta go bogolo e kere ke ya khotela go khotela go disa mo mongwe xe yena mo ba ke mo rutu mapola. Gore di ditse le mo rutu ke le ditse la ka ka seng.
5: Ehe. Jalo
6: go khotela go mogodisa mogala o ka ba ka gore di ditse le la ka le fetse le ke mo rutu ke mogodisa ka lengwalo numbers di palo mola go 24 ke bolela mantsa gore morena a mo phadimisitse sa thata sa gagwe e bile marambo ke tshitse khutso jalo ke re ka lebaka la gore wa gola mmo ke mpontshe lo mongwe se yona ba ke pitse mafothoma le yona ke motlhao ke ra ba gole ka nna ke bia gona mo jala go
5: a ge thovela bushate ka nnete ya gola gole a ipsine ka le tshaji mo shate shu dumela
7: a go shefe so bolela le Ernst Mashmate la ka tropana
5: eh Ernst
7: ka mo ga motsai ka mo go la kgaitsedi ya motsai mangena yana a tsina la ga ke S ka mangena ka tulo ke gana motsopana maga go se mo go ya ke re mochate
5: mochate ke nnete mo laetsa shu ba ngwa di ile ba re ke gopela go lakaletsa sesuaka matlhatsi le matlhogonolo wa go laletsa le la le kgono ba re ke tlou a Patricia Kabe motho yo o lakaletswa fa ke Mosima Madiba aga ka nnete a go la gole a le ka mo tlhakotlela la motho wa perekisi na ere go tope tobele fembe Lucha.
8: Hai Marili Igalika.
5: Rona.
8: Ke ma thomo thomo ke bolala le wena ngwana mma ke ana madula masia la.
5: Itwa taba tjela. A kya kya ke bona ke a thaba go bolala le wena tjetji le la le gona. Ga se mathomo tsena le nane o lengkere.
8: A wa se mathomo mara ke mathomo ke bolala le wena malo sitha mmu mushaka.
5: A re tjedi gang sesi.
8: Ke khopela go godisa mogonyana wa sesi ke bando mathare a le Viking le ngwana sesi me a gabo. Ke precious modiba a le ga makanye ga se le sekolo sa dilopong ka sebetsa ka sesi me leader bopate kobela a le di FT flop maaba le bego gola sesi mpina phalama ke le botlheka moka ke re ba ipsine ka letsatsi la bona ngwana mma ke a leboga tlhe
5: a ge moshate re a leboga o ipsine ka letsatsi ke thabetse o bolela le wena aga re topa ba bararo ba mafelelo na pele tlabe re e tswalela thobele FM ra locha
8: thobela igalikai
5: re gona re ka bitšhaleng
8: Tsona kgopela go di shamana manya ka ya rola mama ne ke mbone wa mfatsi ya le kwa le phala le potate o di sha ke se se ya go tsiba tlhatla le ka bolo tsa tlhatla ke a le boga
5: re a le boga motho a go le gole thobele FM re a locha mushate
9: mushate le kae tika
5: a re na re gona
9: eh a ke motho ye go ga le tagi mo magali speke ga ke mo le spino tiko go di sha mo rodi ya ke hlele itibolo la ka ke shila motiva
5: Arrive, a gola gola xila mutiba o gola le kae?
9: O gola le bona mmagalisbeke mo tle mahlatso le masogono le go ema.
5: A ri mathatsi le mathono le batho ba ka magalisbeke re leboga.
9: Re a leboga hlekiga.
5: Mo shaati.
9: Mo shaati.
5: Lipsine, dumela tle. Wa mafelelo shu.
10: Wa mafelelo ke nna go xiese se na hore.
5: A ona le ka bothata go feel is not tlolo tsana pantsu tswalla le ba di go felije.
10: Re ke tsamela le ba tlo tlhagantsha le re ke nna go tshikile ba go di ka mo ga ma session tena skip.
5: A re.
10: mabane ne go la morwa ka madimetsa le go di ba motlhabo go la moloko tsantsa a le ka mo maletse go tsata ka mo ke re ba go le ba go
5: thobela re lebogile ka moka ba ile gore ba tlhoga ba dirile jwalo ka mogwa wa mogala gona mola go 0860002452 ke nomoro ya ka metla dira jwalo le re fathego ya letsatsi ka letsatsi tswala pele o direle ra karati go mananeo ka moka a thobela FM o kwele se dibeng se tabetse tshilo re se gona ge re tswa ka fa tsatsi la le go nthuse ke re happy birthday go my second born Owami Tati Mofoke a le ka mola Middleburg a gola gola ngwana ka nnete ke gore ke mola ka letsatsi tsa di matlhabana le tsa tsinde la le khono waka re tlogela bona
0: go ka mo go ile go reng re laela ka ona mesong ya le khono mothile jwa tabela FM ke tsapa go robile le meso ye me botse ke na kwa gore go shutelele ba sidibeng ka sepopego sona se re le boge mo re mogolo ile go yena motsholetsi wa lenane wa tshatsing la le khono re a tshepa gore le tshatsi la go sasa re tlo boga gape ra idea gape ra idira ga bose wena o netefatse gore wa boa ba re motho ga bogala ele mo
5: shate.

0: Oh, we don't need another hero. Ah, le nna ke rata gore ya bo. Ah, re ya go mo gore ya ka tata mo le ya po maga ke show. Go me ba tlhile tshi ba rena re tsara gona mo re tlo ba re tswa le yona. Le rena re tlo ga re rata ile ruri re tlo itse gona mo botate mo le po ba gona re khonne go ba humana re ya leboga.
1: A re rata mbi sha tata mo le po re la mogela go tshwala FM re le bona kwa lena.
2: Ntate Thomas with Thomas Masha le Sexy Bradwell. Ke dumedise lena abatheletse mo ka mo ka batho ba FM le ba lena no la rena le le bose la CDB.
1: Re lemogela tate molepo. Tate molepo, go itaeditse gore rena maAforika Borwa bontšhinyana ba rena ga re ne shedi ya masheleng, tlhokomelo ya masheleng. Le bona ke o ka re bothata ba rena ba batho ke keng? Goreng o ka re sheleng ya rena pe re ne le lerato la yona go itlhokomela?
2: O tloga o bolela nnete o tšhelete o ka re ge e fitlha wa tseba o ka re ne o tsena ka ra thonkeitine e fete. Gore na ba bantši ke nagana gore bothata ba rena ba bantši ke taba gore batho ba bantši ba ga ba rena re šomišeng ke re bitsa gore ka budget tšhelete ya rena ge e tla e wetse e le gore re ba le diplane ka tlhogong mara gona mo e le gore re di beile gona ra di beakanya ka ba intentional gore no ge e fitlha ke tlo tlhokomela mabaka maso le ya maso le ya maso le ya maso so go tloga go le botlhokwa gore batho re be le di-budget especially le re sa batamela selemo sa rena se se botse kudu-kudu sa maikhutso goba sa Christmas mo ke ile gore go kila bona go ba lešata batho bile re gona ka pele ba bantši motho o tla lemoga gore wetse le gore motho noma le gona mafelong a kgwedi ka di-30 goba di-31 fela ka selemo sa December tšhalete e fitlha ka di-15 so ntle le budget se motho a kala se tlhokomele tšhalete ya gagwe tsa bona e ba gore motho yo le tamatšatši ya ka fetago 40 le ya mahlano ke 45 go ba go fitlha a itlo gona gatagatagake
1: o tabataba fa ke go thala lenaneo la ka mokgwa o tshepidišang mašheleng a gago ka gona re latlhegela ke yona eo
2: yes ke go thala lenaneo leo jalo gomme advice nka fang baitheletši ba rena ke gore ga gologolo re sa approacha yona festive season ya rena ke gore batho ba be le plane motho o se ka ba ba le plane tšhaletešete e fitlhile e ba le plane ya go ka direct-a tšhalete ya gago e sa fitlha okile wa bona jalo nka fa batheletše ke re batho ba ka šomiša like nna strategy se ke beng le sona le se ke fago batho ba ke ba thušang gantši ke gore ba be le tsela ya go ka allocata tšhelete ya bona pele e fitlha so motlhomongwe especially for selemo sa December motho a ka dia so a re go tšhelete ya ge ešhete e fitlhile plus dipona selene a tee 10% a allocate motlhomongwe a re yona o tlo e šomiša for di-gift le go ka support-a maleloko ka lebaka la gore selemo sa Christmas ke re ke sa go khutša le sa go keteka le go abelana dimpho mara o se ke be wa fetsa o abelana dimpho o fetiša le ka mokgwa wena o be go le maatla ka gona o tsa go tseya tšhelete e le gore go boesa e budget-a go ka abelana dimpho so motlhomongwe o ka re tšhelete go sa fitlha o tse gore 10% o tlo e allocatela for tsona di-gift le giving and then ye nngwe ke go nka fa batheletši ke gore batheletši ba e poloke goba ba boloke bokamoso ba bona ka go ka patela bokamoso ba bona ge ke re jalo ke raya gore mo go tšhelete ya gago o ka re 30% o etšie o e phaele ka thoko o tse gore ke tšhelete kile gore go a o itlo o e šomiša ke tšhelete kile gore go itšhireletša bokamoso ba gago le di-unexpected expenses tse kile gore di ka tlhagelela ka December e ka nno ba e le gore ke December ke nako ya go ka keteka mara go ne go ne goba le mahu go ne go ba le dikotsi tse kile gore go di betha motho tlhogo di nyaka gore motho a nae so o tse gore mang le tšhelete kile gore o ene ka theke gore e tle go thuša le nngwe le gore le go tseya tšhelete o e beele di-expenses tsa January yona 30% o ka re potion e nngwe ya yona motlhomongwe o reke dilo tsa January ka December go tshwana le dibuka tsa bana you know di-school fees o etse o e beele ka gakana and then 50% o etsee yona e be for non-negotiable essentials dilo tsa go tshwana le di-rente di-ponte di-grocery le diaparo tsa bana e fane motho o ba sešo a di reke a sešo a di reke o kila bo o se ka ba wetse wena o keteka ka tšhelete ya grocery goba ka tšhelete ya ponte ka January o tlo tlhokala gae and then ya mafelelo yo ba 10% a kere ke 90 na mile 10% o ka shumisha strictly for festive fun as well as for leisure go ya moketeng go ya kae mara ga na mongwe motho sa ntse ra ipose o ska no ya moketeng o fa go ba ofeng go ba party e feng go ba ifeng e ba go laletsang yona e ba tlhile ke ba ithute gore wa tse gore ke ke ya leboga go mara mamotlhang ka segone ke no re le ke teke ga botse ke ya le lebogisa o ka se go le o jile ke se and then se sengwe gape ke nyako fa bathelete ba ka ke gore bathelete ba ka shumisa le strategy se sengwe sa cash allocation mo South Africa re na le dipoloko ditlankele ona ke dintsi tsa go boloka tšhelete ke kile gore re di bitsa gore ke di-notice account ka potlana di a fapa-fapana re na le 1 day notice 3 day notice 7 day notice 21, 30 days 32 days le 45 days go ke di-long term jalo bathelete ba ka di ya jalo ka go tsaya tšhelete ya bona ba ka ba allocate into different notice accounts. Gore o se ka ba wetsa ka lebaka la gore bathate re nna go ba impulsive wetse re tea dikgato ka pelanyana tswalo se ke go ka e goka gore ke go ka la ba impulsive o se ka ba wetse e le gore tšhelete ya gago ka moka e accessible ka moka gare ga account e one ka gore o tlo feleletsa o shomišitse jalo ke di re thusa ka eng motlhomong o ka e nolofatsa 32 days goba di-notice account di tshwana la gore o tea loko le sekie sa save o a e thumela tsona ka poso so notice period le cooling period e tsea nako gomme e dira gore nako e kee fitlha mo wena ya tšhelete ya gago o wetse le gore o shete o ile fashe motlhomongwe o shete o e gopotse botse gore no mara nto ke enya ka mara a se gore ke e tlhoka gona jwalo then wa se e tshose
1: re tate Jeremia Molepo re a leboga tlhe tate Molepo re a leboga re leboga maile a lena le ka moso tlhombotse
2: re lebogile
0: re tloga re leboga re a leboga a shewe maele magagešo re a thaba seka ba re a ra o botja o ka re se dibeng se dirang e sa le gone jwale shetse re o botja gore na o dire eng a e tla mantsanantsana go iwa kaekae go iwa kaekae nna shetse re boletse e shetse re boletse gore a se phosho gore a ke o lebeletse dikolofisi tsa bana o lebeletse dilo tse dingwe tse di botlhokwa tselo magae ka janawari wa ka pheregong ene o khumana le gore go iwa godimo lefase batho ba tseelwa magae a re tlhokomele magaso metsetse re ke masema mararo fela go tswa go eriela ya senyane ke nako gore go mpho roka ditaba dintlhagolo tsa ditaba

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego letlhakolo.
1: Ke a lebogabeng Sediba. Mokgatlho wa dipolotiki wa Alliance of Citizens for Change, ACC, o tla tsebagatsang kgetheng wa bommeyara ka masepaleng le gono. Tse dingwe ke tsa gore mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba go ikema ka porofenseng ya KwaZulu-Natal ba tla re le gono ba saenela molao wa bosetšhaba wa maitshwaro a nakong ya dikgetho. Mošiši wa banka ya Reserve le Sejaganyago o re dinaga tse dingwe tsa lefase mo lebakeng le di itemogela dikoloto tse ya godimo. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tsele tse dingwe ka botlalo.
2: Re a leboga mphosa ga bela meso tswere ke masepedi senyane fela go ya gona eria lesome dula le re ena se ke wa shutela ka tete karolana e nngwe e latelang e tla ba karolana e botlhoka karolana ya bobotse le moaparo dula le re ena o se ke wa shuta le ka tete.
3: Tswabela FM. Tswabela FM.
4: Mošate o tsebo le boithabiso.
5: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Tobela FM.
6: Mošate o tsebo le boithabiso.

0: na tena, we don't need another hero. Yeah, mabu uyaba toe na manna wa manelo huka nitu otokoka niti niti. Tina tena ratu wakare samurata, minu wakare kwa mbozi. Kure wa sari kei, hao pele vile chabiru, kuyo kwa kare Christmas ego sas. We don't need another hero. Bona ha o khatisha o khatisha ka bana metso se re ke masome pedi tarong wa gona e riela e ri ya le so men dula le rena ska o shuta le ga tite mona kwa sa fere sho pelo re tsana ka lona ya rena e botlhokwa e le ruri ka rlana ya bo botsile ma paro ma gesho ke nako ya mekete go iwa mekete eng tlhabirwa kgodi ya lo wedi re bone ba sadi le banna wa tseba ba tswelela ba changgetse ka mogo ba changgetseng ka gona bele re tlo tshwara ka rlana e nngwe ya ka gare ga go changgela go go go bose o fitlile mmino tlhabirwa ko o boje tsa lefase le mosadi o re apere ya le botse apere roko ya gage ya tradition ya setso wa tsa gore ke eng go abina wa tlala mmino o mongwe shona wa modukologa jwale wa khumana roko e dirile tharalala wa tseba ile kwale dilo ka moka jaaka gare ga roko di bonala ke no ra dirope le bana ba gabo tsona le diaparo tsa gone tsa go ya kwa gedi rana ka dilo go jeje di botse tsa rena mmino o ka se re bifishe na a re o leleng ka yona magagesho ai a re gane le u bina mara rena mmino o ka se re bifishe na ge bretwini a le ko moketeng a bina di a tralala roko e di se di a sa modukologa jwale e ntsha dirope dirope le ditofi le ditofiana
1: ya ye
0: e ka se re ntse re tuma ga sho ke re no botsiša gore re re ikhantsha ba re a beng re o bona Limpopo rena e bina jwang manthole a ka ba khumana re bina ka mogola go pula re kwa le moketeng go tla ba ruti ba go fapa fapa ba ruti le bona ke batho re a tseba go tla ba hlomphego go tla bana go tla ka moka jale rena minola le o bone na bo papa se ke bone ba u bina ke bone u bina ke batho ba bomma ka bontsi go ya le morethetho wa pe wa kosha tlhabirwa re khushisheng a re o foshagetse mara rena o ka se tla ba re ntsha se rutina na ba re nya go tswa di read ka mogola re binang ka gona wa modikologa roko ya ya maphiwa la phikoko e re di phikoko rena basadi wa phikoko mara bothata gore nga pha ka mogare go shala eng ke ka mogomo sa di santse a bine ka gona na a re so le re nya ka ono kwishisha le go bontshana
2: go ba sepela ka maoto ka moka hle a parang di aparo tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela boshego le bone la pele le ka se gone go ghetha di aparo tshe le swiswi ka pela ka mo go le ka ne go pholosha bophelo bya motho go ba dirishi ka moka batsela khutjang di kilometara tshe dingwe le tshe dingwe tshe 200 go ba bonyenyane di iri tshe dingwe le tshe dingwe tshe pedi ge o ikwa o lapile emisha sfatana ga le felong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sapele tshe o di fela go di tshea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetsa wa otlela gape o senwe madila wa fetsa wa sepela tsho ga tsela ge o le monyanyeng go fitla boshego robala mo o sepele bosele molaetsa o tlishwa ke goro ya dinamelwa re tshwetsa Afrika borwa pele
3: wa tseba ke ntsa go opisa aus babrator le shole DJ ya ka mushumo di kopa nomba a botsisa gore go tla byang gore a phela se swisha ka mino e upya u shitwa ke content calendar ai ai kwa gale yale matjatji ya aus babra u dula house house le speaker a sa ka kantorong o bishe tshi ho ba yena mokwala kwatsi wa le shole man ai re go ikwa o rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe go etsa mashesha o fetole matlhabi go ba matla turn pain into power go etsa grandpa se bona ya matlhabi sa go shuma ka biako grandpa the first effective pain relief
4: se ke se dibeng

0: tla ga wantsha ke le ihunna le wena motho wa ka e sa le mabakeng tlhabiro e sa le mabakeng koshe wa tse ba rekeng lena batho ba lenyalanang mafelelo a beke di taba shitsiwe ba re sesofa seratla nen
1: Dubelele re go sepetseletlo la bobotse le fashion. Mabotse

0: Letlalo la rena lo omelela ka pela.
1: Tobele FM, mosheto wa tsebo le boithabiso.
2: Mosheto wa tsebo le boithabiso ke mo re leng gona re tsena ka lona nya rena eng ye bose ya bobotse le moaparo. Bobotse le fashion.
3: Are re boteng o e tlhalositse ga botse setse o re botsa gore gone le mmino shoe. Mebine shi batho ba re ba dukologa e namile gona ka mokgwano we ya ba rokoshi ya phatlalala e laetša ka mokgwa
2: mosadiaphikoonyane ba re ke phiko kwaetse
3: batlhabirobatse
2: ba re ke botse jwang akere e ne leo fela e re mafofa a yona ka kwa morago ka kwa moseleng tlhabirwa ka kwa moseleng ya re mafofale motho o kgona go dira roko ya gage ka mokgwano le o kgona o dukologa jwale roko ya ntšha ka mokgwanola wa ikwešiša tlhabira kodukuduga šobiša lebelo le le rileng jwale go tsene mmino shule ona ke mmino o e leng gore o samaišana le merethetho a rogane epea mara o ka sekatla wa nyefola motho wa mosadi seriti sa gage na le motlho mongwe le meetlo ya se gaga borena ntlho mongwe tlhabira ge e le gore ke se Afrika ba bangwe ba bina ka mogwanola re tlo itse ba gona mo lenane la sedibeng gone jwale se ka bane re kwae ka re ka kgalemela mebino ya merafe e mengwe goba ya meloko e mengwe a re tše motheletši wa mathomoši wena mošate Thobela FM ra lotšha a one motho mo re tša motheletši ra lotšha mošate ra lotšha
4: o fumana le boko tsa mamola pelo ya o ileng gore e pile se ba e ntšhi ma
2: ge bašhetse ba diang bašhetse ba dirang ba diang modukologa o uwe
4: modukologa
2: le thaba e ba le lentšhi mo lena batho ba bo papa
4: batho ka moka kore le kolo jerela balo
2: ka re le humana pontšho ya mahalahala
3: Hey, hey, hey.
5: James Masaba mo Mashatleng.
2: Ala mo gaela. Mashatleng ela mo gae. Mashatleng e thuko e vim kopane.
5: E mo mapela ya.
2: Oh ya, ke a ikwa e he ra le bo.
5: A ke ri yone ba re ke di tukelo tsa bona ba sadi hore ba re la pere ka mogwanya ka ba re ke tukelo ya hae.
2: Mara buti le ile la o bona minola.
5: Bile ra o bona jale nna wa ntse ba re a saba o ke re a re sabile re banna re tseba batho ba basadi o tloa ka godima dithuru o ya kwa o sa bonewe ane jale ba re ke tokelo tsa bona ba re o apara ka mokgwa ba ilaka ba re ke di-rise tsa bona
2: ba re le kwa bose gentse le bona ana ka kue gole
5: jale mara e momo re a saba
2: re lekoele papa
3: re lekoele
2: mmino ola ke mmino o ka re ke mmino wa terese upe mara babini ba terese ba e leng gore re a ba tseba go tswa kerekeng tsela tsa bo apostola ke e bee fela jwa re tlhabirwa re a tseba gore ba e bina ba apere gwang le ge motho a dia modukolo ola a o ne le nto e fofang ya godimo re bona dionoroko rogana jaaka gare le marogwana ga bo tsona fela gone jwale thakana tse tsa rena re a e bina ka dirope tsa rena di fela-fela jwale wa humana batho ba bona serope le mashobashobana a gona ee roko e ile godimo jwale wa sa o dukolo ga o kgatlhisa o le ga bose marata ba ko rena maiša la ntle rena ke phoso na ee gape le nna ke nyako bina mošhato thobelefmrlotaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
3: re lamogetse
6: la tseba beng ba ka gona le ntshongwa re le balang ka bomme bomme ke batho ba lefatshe
2: age
6: balengwe ka ona mogolo ba dirang ka gona bona batekwa ba lokologile ebile ba kgatlhega ka ona mogolo ba dirang ka gona
2: jalampele ba
6: ka ona mogolo ba dirang ka ona ba bina ba dikologa ba jalo diroko di ya godimo bona ebile ga ba bone le ka bothata
2: mara lena ge le lebeletse go ne le bothata
6: nna a re bone bothata
2: leo kwa lele
6: seo ile go thoma go ba gatelela go ba kgalemela ka ile go dula fatshe modiri wa gago wa se o ne le matagorejala ebele santse a be gona ka
3: gage
6: ka go thebela modiri wa gago ba bina
3: eno
6: wa se sona
3: ge ba bina lekwa le kgatlhega ba
6: mosito tswela pe
3: Oh, really?
2: Raleo. How are we going to have a witch? I would take another witch and carry a neck and numb.
3: Eh,
2: Rna, Macula, Valenaca, Ubina, Lily, and
3: yeah, whatever.
2: What's the thing? Beginning of a witch, you will like a chap. Musha to travel ephemera, Locha.
7: It's bled, little Tom.
2: Alocha.
7: I'm going to go to the house. Ke fela ke ba bona mona kre ke ba ba ngwe ga ba ke sa ba chako ke ba lata ka ba ga ba tlhalosetsa ka re tshiri tira ngwa ri ai wa la tsinya lo tsha tshiri bose bose bona ka wena ba le di tshentse ke bele ka re kwena ba le ba go ba go redisha mo di
3: trafiki wa o ba tsho
7: ke di ala marja justice ka mo le tepa mo sha
2: mo sha tsha tsha ra le bo go ma fello shona mo sha tsha tsha FM ra lo tsha
8: eh tshwela se se bread le maine a ka Thomas
2: a re maine tsha buti
8: le kai
3: rona le kai
8: Awa rona le na le Thomas Phalama Shuka mo mochate ka.
3: Re la mogetse maine.
8: Eh awa na minula ke na lo bona uja. Eh ba pere ka mkhwano se se bread le apa ka ona. Hey ya awa mani hey. O no khumana o lebelela o thabwa ke khala ka hore o no lebelela ka raso ha o mara o ka ba nnete mo ha o aka ba ka mkhula. O thabwa ke khala je dikhula e ka tsi se se bread. Eh le khumana mo tshona nya ka la ya ka mo ya ka rosa la ka mkhwano. Ape mane ke tshe samare maine maine ayayayay
3: ta le bona botse maine man
8: eh maine re tore ke ina o rwa ba ba ra o wa ke tshe go le ja rena o re sale ka re a bare ka mkhorenya ka o tore ke ina wena
3: o ra wa ga wa ka re
8: la ka o lebella ka re matho a di sa motse
3: wa ga wa ka re wa bina o ka re eh a re gae
8: a gore re mete mo ile re nka ne den ka tsa re ile a bore mo lebene a re tore e kae
3: o
8: o ka ra le fanya ka jare
3: eh
8: Awa ya sabisa ya sabisa yona.
3: Re le kwele maine, re le kwele
2: tlhaba. Re le boga maine. Mara ke tshwenya ke tabete, ba sadi are a ba gona se batseng thabiro.
3: Ba sadi ba tsene.
2: A seletsene. Mara to keng? Re nya go kusha, mkhomong a ke rena mmino o tlhabira re o bona ka mogho bona, ile ra botsa rena o ka senye fole se ritisa motho wa mosadi na. Mohlomong le nabele ka re tlhalosetsa gore a re bona re di ebiwale. Go tla be go diega ba le lebiwale. Wa e bona, re kgone go ka dira. Ile mara ke mmino o tlile. Mona go nya go njwa. Re a ubina. Khana mohlomo mo tlhabirwa re le ka mo tere tla
3: khona re
2: le ka mo tere le msadi re kwa mo shate. Tobela FM ra locha. Arloche. A e one mo tlhomo shate tobela FM ra locha. Re go nela le na papa.
9: A re le boga ka studio.
2: A re.
9: Ke maponya ka mo pino.
2: Re la mogae.
3: Ke maponya.
9: E me vino e gona tsieng ya rogane mola ile go re lebele tsa di polawa tsa ba tsadi ke di ntse khane ba ke papa cha
2: o
9: ke re le go a meletlong ke re le go a meletlong ka moka re a ya meletlong o ne ba bangwe ba ile ba lebele la go bona o rong kudu mola ile go re ba tsadi abanya ke go apa
3: o
9: thata go bona ba sa di abanya go apa nna ba le go bona o le rong kudu
2: re le kwele pa
3: re le kwele tate maponi
2: ebile mohlomo motho mongwe ka no ratse re ke ntaba ya dipolao ya basadi e foshagetse go sa kgathalege gore na ba aparang ya kere go sa kgathalege gore na ba aparang mo re re lebeletse fela se riti sa maparo kudukudu me aparo ya rena rene le dinyele bese rene le dihele tse leng re di apara ba bang tsa rena re apara tsa sepedi se se tlhabologileng di gona go phurunga di gona go fofa go thoma re ke a bina go thoma re ke re ke ba re gatla ena mbile dilo ka mphela di tshala ka ntle
3: ka batho
2: ge o ka khumana wa apere siripa sa moaparo o re bona basadi ba bantsi re wa para re ba ka mogwana nowe aretse ba re le mathele di tlhabura
3: a tshe ba gone ke ke go bola ga botse bana ba be di ba ithabela ba ba raro ba ga nna le yona
2: e ka se be yona
3: e ka se be yona
2: tlhabura a re tlhalose go se o tlhomong re tla fumana molaetsa ka ra ona
3: nkontlo o ka tla wa mpinela ka mogolo ke bone yo rena
2: ke tla botsa go bile

0: sibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsena go ithabisho.
1: Yelo se mesese ifela go tswa go iri ya leso me re le bogalena batho ba le getleng go tlhalana no la sedibeng re ya le thabela re kwa bose gore le ba le ne le rena re le boga bo jomo molemani putsi jengwe le ngo re ba sa di ba kae he ba jupsia ke re na ba sa di ba kae ke ra ke tsi ka re a ke re molemani o re ena mino wa thralala o re awa e bile o sa ene tshe re na o sa ene tshe ke ma ke a mo se ke tshe re na o sa ene tshe ke ma re tlo fa ena ka ba ka la re tlo re botsa gore mona re tshwama go ita kagela bela ka basadi hore dilo di signe di signe la ke ma basadi ya seletseni ipe mara re no tsepa re ja tlile no tlo tsena go ba mohlomo re tlo tloga re kushisha mmino a re so le magagesho ba leng le bona ka re le ka o gona bina o bineng a one le ka botata re tshe re go sha etsa go ke boletse a re se phala phala basadi le dithaga lena na sa Africa se botsiwa na basadi ba tshwanelo ka godie ba wa para mmino wa sejo ba wa para mo aparo wa sejo gona ya ba pele ke kwele ke boletse go le retile le ruri go dimo ga go shae
2: re ya le boga gale a re le bogeng re boga re tsena mo polishano ya rena ya dikgwebo le melao ye la bolang dikgwebo re ya botsisa rena kgwebo go sepedisa kgwebo go ya ka gone le melao ye e sepedisang kgwebo kgwebo o santse re engwe a dise kgwebo e tsebagale le baleka kua ba motšhelo ba tsebe gore o sepedisa kgwebo e jwale ka ye eupša rena re le batho re itša re itšalo ba bangwe ba rena re ne le go ka itebatša melao ye e le gore tshwanetse re re e latele le ge o rekisa gona ka mo toropong kgolo ya Polokwane re a tseba gore ba re go thwe o tshwanetse gore o ye kua gang masepala kua ba go ngwadise ba go fe tumelelelo ya go rekisa eupša rena re no e tshela melao ye goreng re tlwaeditse setlwaedi sa go tshela melao re sa e latele na nomoro ya rena ke 086002452 086002452 motho mongwe a ba a re go nna re ee wena re le re a re latele melao re le barudi ba naga ye goreng a re tlheng batho ba badudi ba go tswa dinageng tsa ka ntle bona ba dino disepedisa dikgwebo tse a rena ba ngwadisitse na kere ei mobe a re etse ngwaneso a re etse eupša tabaši goreng re ikidibatsana re sa latele melao ye e leng gore tshwanetse re e latele gore dikgwebo tsa rena di be molaong di ngwadise re disepedisa ka dikhutlwaneng dikgwebo tsa rena re ka re rialo re bolela re le ka tselai o hwetsa e le gore lefelo le lengwe kae-kae ba butse lefelo la go rekisa madina le a rekisiwa eupša ga la ngwadisa a go tsejwe ka lone a seo fela le tse dingwe dikgwebo tse e le gore a di a engwadisa eupša di a sepetswa nomoro ke 086002452
1: motho le jwa mathomoso ore mo mošhate re ya locha a re loche buti
3: ore mokhaya
1: buti andrisi
3: mokhaya ke mokobodi ka mokgwidi ga
1: matlaakhaya waka khaya agaešu re lemogela khaya re gona re botšhia lena
3: ee ke mokobodi ka mokgwidi ka moakere
1: khaya
3: dumediša kgoši maša ka moue le pharephare
2: khaya khaya we
3: wena o na le khaya wa gao le nna ke khaya wa
1: kaaya ke go phaletša pele ke monyake ke stene sita mola moeta re mola wa bona malemotlhaeleaaana mola
2: a ke le go bitsa fela gape
3: e re tsene tabeng taba ye ya dikgwebo tse tsa o seingwadise banna re bona mathata go tswa mo rena re dulang gona ditaba tse di gona ene batswantle ke seka bolela jalo batho ba dinaga jaaka ntle ba bona ba itirela boithatelo mola bona ba tshwanela ke di-permission goba eng nkane rena re šalwa morago be re nyaka go kwešiša gore le rena re nyaka go bona gore na naga e ke a bo renae re emele ka mao re bona gore na ke eng se se ka re kgolang mola ba o tswa ka dinageng jaaka ntle bona ba ba tlogela ore ba bafa ba fa mapodisi a šunya go ba o diralang ga ke tsebe so ke yona ntho e leng gore ya re wa reša gabotsebotse ntse wa mokhutanao
2: e tša lena dikgwebo di ngwadisitse
3: dingwadisitswe le ge e le gore ga di tswele pele dingwadisitswe ga di tswele pele mara ja ba ba o sengwadisiwe ba o tswela ka mo dinageng jaaka ntle ja bona se dingwadisi mara kona di tswela pele
2: ona
3: mathata a re kopanang le ona na
2: aga re le kwa tate mokobodi
3: ke mathomo ke tsena mo thobela FM
1: re a le thabela kgaaaeoaaleboe
3: re tla leka waeso
1: re a leboga weso a o nentwa bose o tshwana le wa re gore batho ba letse megala wa letse batho ba ko gageno tate mokobodi ke a leboga papa ke a leboga mošhato thobela FM re a lotšha
4: Hola, Presley, le Thomas Masha.
1: Rlochile.
4: Eh, ya whatsapp ya hore batho ba rekise ngele mangwalo e thomile kana go sa toma mucho musa batho ba rena ga re tsoga me bere go.
1: Mm.
4: Ya re ba le ba rapela ba mathomo ba rawa. Ga go le to ga mere go kana rekisang ke le ga kona hore ke le ba je mbandelo rekisang le je le ruwa ya di dile.
1: Mm.
4: Ya lene ana mo gimo dilo da ha ba go ndi ba ke go go hanza fika mo bona ba tama ha ba bolwa le madegere a le ko nu o regi sa ba dia ga mo ba rada ba le ba le ba ga re se da e sa kale le kale
1: mm
4: e o bo tsara le ba na ana ya o bola go mo gezi ba tlo ba ndi ba ke regi sa go ba ba tsara la banana ba rena ba ndiri ga ba le wa ro da mucho o da tsetsa
5: How can follow check out the social media? There was some time when I'm no more than a ring where it's really good. But Papa Talarent Moen. Ariana, Unali Pandiri Jaurik Shamo, and Rana Pandiri Jaurik Shamo. Upa, they would say Yapandiri, one must palek, but Papa Talamoen, just to Rick Shamo pavement. I get to live on
2: another. Ugarna Ropola at the scoop.
5: Go rekisa mo payment-ing ba patela rent mo go monna e leng gore kwa naga e re tlweileng e reng rena re a tshwasa ba patela rent mo wena o ntšha fake ya dipampiri ye a reng yena ba mo diretse kwa mmasepaleng and-e gona moo ga bantse ba tsenelela ba le ba mmasepaleng ba fileng tšhelete mara go na le fake ya dipampiri jaanong nna nna ke kgwelang se se kaka ke le moruri wa Aforika Borwa o swere di-fake That is why o ka renkeng kabe ke ba le bere ke le ba bang ba masipala gore ba ke ba re botse straight gore ba tsebileng le payment tsa rena ka mokanyana ga tsona dipampiri tse ba di swereng ke 36 ba patela monna ka otee wa go tswanageng e re tlweileng e re bolelang gampe sangeng e re bolela gampe ba patela rent mo go yena payment ya e le gore ga re tlhogore o tlile le yona mona jalo a ke e fetsa ke re ga gona motho a tshwanetseng a ye masipaleng president ke a rena ele yaka ya bolela gore tech shop wa tsantsa engwa disha ra ra re kwa melao ya di tech shop e be le melao e le gore ga o bona motho wa Pakistan o tsaya le go shora ga qualify mara ke go nna le di farana because go re qualify you have to own the house go re qualify go na le dilo tse go ba le tsona abana a tshudu tse mara di farana
2: ba sa le gona
5: ba sa le gona jalo e ya mabele e swa hili swa hili aba boela morao back by ba lo kishi everything rena a ba re tsoga le re tsalo and ba se ba dira gore mollo o tutin ba mo gika mo gore se tsang gore re fa tori ke mo ga ratela o ka ke tsong pa mo ga ratela mo ga ratela mo go re
1: mafela
5: ga ratela gore ga o tlo go tsaka
1: midi e ke ra ona ke ra re mafela ke ra midi o re midi mo ga ratse
5: mo gare ga tsela a gore ke re le Nigeria gore ke a feta sense prety o swere phone ya gale mo le gore I can give you the next one. Come. I can give you the next one. So then I was like,
1: Come now, my brother. Rafael, jama gaisho, jama sri, jama fello shwena, mushate re locha.
6: Hello, mama. Le kae ka mo?
1: Re bona ra lena.
6: Tsona.
1: Ari.
6: And then na neki lebeleke ka site le re le na ba ba ngore na le di pantiro kana le pantiri ya le ba re ke. Re ke ya da go tsipro. K1. And then kamo ke bereke ka di cardboard. Dira ka kitse la ka maintenance o tsana le mo dikolong mabati a tsine ga o kirea mmereko mara a ke o kire mmereko o tsana le dikoloi tsa bana ba dikrete ditse di ka metse dikrete tse ka itse pedi dikoloiana tsa diplanka ke di na le mabele ba tlhetisa bana ba e ke fitlile o kera ba nyako ntshwala ka matsogo ka tlhabile dikoloi dikrete a bona dikrete para banyana ba ira le tira di koloi di ya di koloi ya le tsama vele tse and then I saw ba ne le di custom mara di tsena nga kona tlala no mora ya kana bo ba ba le nyaka
2: lena le di pampiri le ga botse a bone botate
6: e mara I ba se kere a go kere ke di jo ntse le ke bolela le wena se ke tata mina mara di mo pontse ni mara gre ya no merkol ke ke jo lo mo madini le ke na le yona ba ba ne ba bolela ka di workshop ba ka di tsela ona le ba bang ba tsene ba bang ba go tsarna le tsama tsama jana ka gre lo re ke lo o ngwala no mo re ka bona
1: a ge
6: o tsana lo ruta ba batho
1: re le kuile papa re le kuile tlhabirwa re tla no bona gore na re ya perisha ka etsa be ke ba boletseng one le ke na kwa roko ka dintlhagolo tsa ditaba re ya go tshona

0: ja SABC ye weekemeru e sa tshego le tlhakolo.
1: Brad le Timmy Thomas ke a leboga motheletše thobela. Magareng ga tšeo di kago letelwa ka iri ya bolesomete go thobela FM ya SABC ke tša gore dinyakišišo tša bosetšhaba, ditiragalong tša dikgaruru tša bong le dipolao tša basadi di gare di a kgatlhampana ka Johannesburg. Mokgatlho wa merero ya leago a batlhale ba semtšondolo o latofaditše maphodisa ka go palelwa ke go šireletša basadi kudu bao ba dulago dišušumeleng. Ba gononelwa ba go feta sekete ba golegilwe malebane le melato ya go fapana ya bosenyi go ralala le province ya Free State nakong ya lesolo la maphodisa la phethagatso ya molao la go betswa Operation Chanel. Ditaba ka botlalo ka iri ya bolesomete ke a leboga.
0: Tabela FM.
2: Tabela FM.
0: Mošate o tsebo le boithabišo. Kesi di ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: mo shato tsebo le boithabiso.

0: ke nnete go sana le ba bang ba e leng gore ge ba humane ba le kagare ga bolwetse ba HIV and AIDS ba sa nagana gore ke taba ya go tsamaišana le bo magoma magoma ke magoma eng a gona ka sega ga borena HIV and AIDS le yona ke bolwetse bo gona magagešo o tlhoka gore motho a tsebe gore na seemo sa mading a gage nna e ka be ke sa mokhutamang dula le rena o seke ba wa shuta le ga tete gopola gore mo nako e sa fereše go pele o tla ba re tsena karolwana ya rena e botse karolwana ya bo ya technology bophelo ba gabjale botate makgaba ba ne le rena o seke wa ya felo
1: ga gona supermarket ya wichipile go phala usave seo se ra gore o kgwetsa ditshekejo tse dikgolo le tsweletseng tša gago tša mamoratwa ditlhokwa tše tšeke ka tšatši le tše dingwe tše dintši ekgweletše 900 gram ya dipokomo wheatbix ka $49.99 le 2 kg ya sunlight 5-in-1 handwash powder ka $54.99 e fela di kgwetšagala go fitlha ka di 11 e tša oktoboro 2026 o se tlhaelwe ke dintšo lakae tše tše kaone kaone le tše dingwe tše dintši ga usave e fela mo dijo tše di bosedibi tšago ganyenyane
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP o e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
4: mošhato wa tsebo le boithabišo

0: potato head people banelena so stress mosaic bar messenger ei bar potato head tlhabirwa motho bar ke tlo yela tapang
1: potato head
0: ka yela tapang
1: bar ke na messenger o murumiwa
0: no ina ana bile wa tswa ke ma go shimetsa sore ke le se se sa ifela go ya go iri ya le someteng ke nako ya rena o tsena ka lona ya rena ka lona ya technology go phelo ba ga bia le go bosijwang re di lata ka magete
2: merero ya technology ka lona ye e go tsenya le fasting le bia le la technology go le go gona go sepela le mabaka mo shetho wa tsebo le bo ithabisho
0: Kennedy re fitlile magagesho re ya ikhantsha ibile re kwa bo se ka bakala hore botate William Magaba ba sa re dumetse le tjatjini la lekhono re ka kwa go la Vexo Park go bula gore botate Magaba ke mong wa Vexo Park wa tori tsi a gopuka hlogopela ditshano ya rena le tjatjini la lekhono ke setsebi motabentse tsa technology bophelo ba ga biale ke ka fa hore itshamileng ka bona ka kutu
1: re tate Magaba re le amogela re le tamisa go thobela FM
3: Tobela malumi team sisi bread le batheleji ba Tobela FM ke re moshate
1: moshate la le bua ba tsompe re le bua ka tate Magaba nke re shete technology re ka ishumisha byang ke mekhona e fe re ka ishumisha go ka dira gore ka mala penga rena ka magenga rena re bolokege
3: ke me kwa emintsi ye le gore re ka ishumisha ene ye le gore a ibile a mashila gona a fase kudu go fetwa go dula re patela di alarm ka kgwedi ka kgwedi mara a di TV le gore di alarm re sa di berekisa ke taba gore o khwetsa gore o kotseng ka pela ibile o bona go tsisa ibile o gona go share app ya gona le bana ba gago gore le ga gana kwa ga utse a re go a go botsa gape mma motho ke re wa ema ema ka mo morao ga ntlo pele di alarm di emela motho a e ba ka gare di gone dil pele ke tsa technology di dira motho a isale ka ntle ono sona le gona le ngwe e le gore ke mo 150 rand ya ke sensara ya mabati le mafastere and then ka sensara ile ya mabati le mafastere o gona go e bona mo godimo ga phone wa gago gore mo le fastere go ema emiwa go ba mo le bati go ema emiwa le ge o se ka ga o le molatong ka e kae o gona go di bona and then rena le camera yengwe ya wifi camera yone yela ke yona ke prefera gore ba theletse ba ka itsitseng ke ka kudu ka baka la gore le ge motho a le gating o gona go bolela yena ka video pele o ka modimelela gore a tsene go feta gore motho a kokote a ile bati gore tsena ya bana wena o shetse o le ka rega kotsi o gona go bolela yena ka video and ntwane we in over 400 fair ene yo go ba botlhoko kudu ke re di bitsa gore ke di smart lights le di plugs gone batho ba bangwe ba dry motho wa gago everyday ba bone gore a gona di movement na mara ka baka la di smart plugs le di smart lights e gona go laeta di plugs tsa di TV e gona go laeta everything gore ba nagane o kare ka mogae gona le motho le mabona ka dikamore ka moka a sela go laeta mabone antle fela o gona go controla di plaga ka moka o gona gore o le kae o plakeke tsela o gona go no itlogela o ye molato ka kae o re wikiwa o ra here ke plakeke tsela gore motho a nagane o kare gona le motho ka moki so ke ka mokgwa e le gore smart lights le di plugs di bereka ka gona ene engwe e ke ratang ke engwe ya di le go checka metsi gore a likana ka baka la gore batho ba ka baka la huling ya motlhagase batho bangwe ba ne go lebelela gore a ere ke a pie ka stofo se sa gase seke bjalo yona ntwane le e kgona go checka gore na gase eke a e tiše semoko se se itseng na e go thuša le go protecta bana and-e lotse ke ka moka ga tsona a gone leete e le gore e ka ba e feta 500 ya mafelelo ke ge le gore o setse o na le didirišwa jaaka mo gaetse o di rata o nobja speaker se sengwe re se bitsa gore ke airtrack and then ga kere TV ela ya gago o kgona go lebelela ka airtrack ela o mo tracke o ye le maphodisa o boele TV ya gago
1: ya ke mo tlang technology o yona e o re ke airtracker ye nka e beya mo thelebišeneng
3: Eh ba bitse re ke attack e le gore o ne re putla ka gae o no ipara motho tana gana gore ke university ka fela ene ke yona e trackang dilo tse ke ka moka ga tsona ana o steer after se rikisha kae kae o tlo no se hwetsa e tsone go bontsha mo godimo ga founu ya gago.
1: Ka itseya ka no beya ka mo steerifateng ka beya thelebišeneng ka beya mona kompakompeng yaka ka beya kore ke no beya dilo tse kamoka.
3: Ee, ka mofatshe ga di-sofa wa beya e kgona go go bontsha gore a le ge ba ka ditseba diša auctione o kgona go bona gore a sofa jaaka ditse gore ke siwa modimolole ka kae kae kae kae ka baka la gore taba ba lebetse taba ba seago se bona speaker sela
0: tetebagaba ebile ke ne le mona gore tla ba ra botsa le batho ba e le gore ba santse ba seka ba tseba botsebotse batla go re tshegela ba tlo di bona ka pela nyaka re a lekwa re a lekwa
1: kore ke kgatlha ke app ya gore ke tla ke le mo mošomong mo ka bona gore nako a gešo ke maa a emaemang mola gateng mola mola kgoroneng
3: ee re lešeke le ne di Wi-Fi cameras le kgona go bona and then le kgona go kekelela di-gate ge le lebetse go kiela le kgona go tswelela digareteng.
1: Tate William Magaba re a leboga tlhe re leboga technology e nolofaditse dilo tlhe.
3: Ee, and batheletse ba gopole gore ba seka ba seka lokela di-butler ba re rena re ba boditse ka technology ba di lokele jeke di ba thuša gore ge sekebe kwa se fitlhile ba kgone go bolela ka di-WhatsApp group ba kgone go botsa bana ba bona ka pele gore ke eme ke bona mosepelo o itseng mara di-butler ba tshwagešo a di beng gona tshireletso a e be e matlafetse ka baka la gore di-alarmo e responda ge batho ba gona ba leka kwa dikantoro tsa bona ba kgona go e bona ande e ne go tsea nako e nngwe so jeke ke tsone tse e le gore o ka kgona go kgwetsa thušo yaka pela-pela-pela naga e metse metlho.
1: Aga re le boga tate William Magaba re le boga tshedimoso re fileng yona tlhompotse go fitlhela re kopana nako e tla go tle.
3: Ke a leboga ke leboga le bathiletse ke re
0: moshate re tloga re leboga e ntlhabiro ka kere bole ke re tate Magaba wa ipheleletsa basenyi ba batlabe ba tseba ntw a mathomo ba tlabe nyako go lebelela ntw a ne e lapeng
1: o ra re ba ne le nako bona bana
0: monna o sa gopolakanogele ya rena re thuša motho o se re ba ba nyakang go thuša ba tsena ka re ya bothata ga o sa e gopola re tsholetsa ke batho ba ba ntšintši ba bangwe maikemišetso a bone a sa go tshwana le a re a gopotseng re tloga re leboga ba e le gore lebe gore le re theleditše epia re a rata re kwa bose ka baka la gore thekenoloji ka re ga e atla fela ka gore nolofaletša bophelo le ka tšhireletso e kile ka tšhireletso gomme ge o di dirile di dire nako nngwe polokego ya ka lapeng la gago e swanetse go ba sephirisa ka gae ya kere ke tabe ke e bolelelang e ke reng tate Magaba se ka ipheleletša kudu ke ya go gopela re okwele gore di gona dilo tseo mara se ka ipheleletša gore re dilo tse di kgone go sepela gabotse dula le rena go se ka wa shuta ga balemetsetso ke lesome go ya go iria lesometee Saudi Saul a ne le Red Force Chorus koliko jana ko reng koliko jana aba ke se sešona se thelee.

0: Marumangwa to are chivang chivang chivang ba re chivang chivang ke re go she gare pele ke ga go she sese ene ba e ka yo pele go ena go sha ne nga le gare motho ke motshwantsha le molomo wa gago e ga re o pele ke ga chivang chivang ke go sha maga ke re toka re gantsha go pula gore go di ye ke go di ye le go re gantsha ka bogwa ba rena di kosha tsa o pele ka le lemela rena ke di kosha tse le re toka re di shedi tse ile ruri ibile re kwa bose ma botlhaga abana ba ga borena ba opedi bana geng ya ga borena Soul Brothers bona ba re diketso tsa hao diketso tsa hao ke yona ile re ikoleng e monnate ile ruri ba re shibilana re na ska ba re shutala ga te kholonyana ke kwa re tswang ga o sunyana ke moriago
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dimo tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. Ba Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi mme ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General ke FSP e di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
2: Ga se ka mehla 359,900 rand ebile o botse ka mokgwao. Kopana le Jetto Dashinco ye mpsa. Ka style sa SUV se segoshi, mabili a alloy a 19-inch, wireless Apple CarPlay le Android Auto, ga mmogo le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch. Tsotlhe tse go tloga ka 359,900 rand fela. Jetto Dashinco ye mpsa. Style at its core. Etela morekisi wa Jetto wa gausi le wena lehono. Dipeelano le mabaka di a šoma.
3: Ke sibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
4: mo shato wa tsebo le boithabisi
5: magae le mekhabisho re tsena le wena ka gae ra go thusa go kaona fatsa ka go gabisa ka ntle le ka gare gommile gae la ga go lashana le kgatlisa fela mo go sidibe thobela FM mo shato wa tsebo le boithabisho
0: so ye masema mabe di fela go tswa go yona ere yena ya lesemetse re ga re tlhela jwa magagesi o karolwana ye ke ya mafelelo ya lenano la sedibeng la lekgono re tsena karolwana ya rena ya ka magae le megabiso dumelang lena bommametse dumelang lena batho ba ka magaeng tlhabirwa wa tsa gore magae ke ya mabotse ka mo o mputsise maloba re tswa ko Venda kwa ye ba Venda ba gaile ba
6: ye
0: bo ba Venda ba gaile tlhabirwa ke rena ke gane le lena ba bangwe dinageng je dingwe le agile mara ba Venda ba agile go ne le dinama dintlo tsa mabato a ona melana a mararo re tloa tshe pedi maba wa tsiba re keng na ga bona ya be ka mogwa o mongwe wa tsiba re keng wa tsiba e ka mogwa mongwe e ka dile jwale e bo marindi ile marindi ke mpetsi la gagela matswalo le khone ra lo tshata te marindi le go leng le go le tshukudi be moshimanyana ba agile ba Venda re tswa ka kwa go la bushi ka kwa le gona naga ya bushi ke na ga ngwe botse ile ruri le bona ba agile batho ba kokwa bushi ba agile ipe mara mabato a ona melana se a bona le ka bunyishi mara ka kwa Venda mabato a ona na melana ka bunyinyana ehe bale re go re le boga le na batho ba go ba le magae a one ntongwe ya go thagatsa ile ruri ya gore le ga ile gago ebe tropo ya gago ebe mo elong ruwe na uri go tsena wa khumana khutjo gona jwa le re ka re batho ba ba ne le metse ka moka ga bona modimo ka ba khontsha
6: Mhm. Bele re tsene ka mo dintlong tsa rena ka mo. Mo le batumo le batuli mo fasimo. Ba bang ba lokela thaile e ya wa ibona. Ehe. Ina mile ba bang ba shimisha mokgwana mongwe shu wa matsetsia wa go ba le seela se sengwe sisi ba no tshela mo fase ba ba e bia ka ntsha gabotse ene e sepela le mebalabala e a fapana ba re kenye ePort bele re botsa gore na wena o ka ona fata efe ye ka one kaone e o bonang kare o bona e lokile e loketse legae la gago ke efe na tare tare bolile le gona nke re tla ba re fana maele o re botse gore o tla re ha wa nanta ile e mabaka ga go lona o fawe o tla fahlhela gona mo e lure ka bolela ka yana e re bolelang ka yona ipotse wa re na awa ye we a ye khotlele
0: go ra re tlhabira ke tsena mogwane o ba otse ba o bolelang ka yona botu go tlhalosa ga botse ngwana bo
6: epoxy
0: magare shuke ke metsana mangwe ba a tshela mo fase ba le ka le batola gago go wa lebeletse tla ba re gane ke thaila se thaila ile yona epoxy uwe ke se mali mo tlhabira a le ka ngo le tlhalosetsa ka sona are epoxy ya bolelang ka epoxy e p o x y
6: epoxy
0: e la bona so ke se re bolelang ka sona a ke tsena ba bantshinyana la se fa tlhologelwa go ba kwana le sekwa tsa tshila le khone go lena no la sedibeng ke re gale jana be re shumisha dithaile tlhabirwa so re bothata tse dingwe le dieta dipalega dinga thega o di libele ke mashaedi di re re di
6: go go bae
0: di go roshe ke mashaedi o khumana tse dintshi di kula botlhoko e jale wa kushisha gore ka ge o tla dipaketsanyana tse di tshwereng le metsana le e o nambile o bolaile a utlo ba le botsatsa utlo ka gafela se gware se thaga gore lo tsa go ditlerise pele ga botse
6: naga tabashiwe nomoro ke 0860002452 0860002452 lena ba ri la ditse ba ditabatse re bolelang ka tsona re le mosheng
0: a re tse motheletsi shwe na moshate ra locha
7: edi
0: mane we
7: le bona
0: hallo mane re gona ra lena
7: a wa rona
0: a re
7: nei nat ke rata wa tswa ke rata ka tlo ka ka mo ka nka tsaka motho mong a mpotsa ra e botsena
0: le tsa papana
7: re tsa papana go re tsa tla kumana le ga ile ona le leso go no go no go go re o ka bana o tsena ka ntlong wa re a ka mo ka re o lokile
0: eh
7: o ka re wena o tla tsa ditshila o tsena ka mo e ke rata go di mali a phadima e botsana
6: ya o mani o yo
0: ke ga re ga gomela o bolele le namani bele ra le boga mani ra le boga ne le motho mo swa ka kwa ngwe peka kwa
6: hao
0: ra le boga
6: ra le boga
0: mo shato tsa FM ra locha
8: mo kantsela ra le mbi ara wa ka ke mo kantsela ra ka 80 go to
0: aya teng kantsela
8: nna e reng ke di botseng wa tswa sela se wela se bona
0: eh
8: ipotsi yewe
0: eh
8: kwa tsela ke tswana di Facebook kwa tsela ke tirata ke tsuma hore ni o ka reng ka ipona batho ba ka mo ke nang teng e tsile ho hona se dilo a tseba
0: hallo
8: bona nna ke tirata jwa mmawe ke tsuma jwa le na
0: mara ka re moloma ga go manseli wa bolela re wa serata mo di motlo se tlisha
8: wa tsela nga tshabalwa mo di magale kwa tselo sa ka
6: ke re le bo ga tsela
8: ba e mo di maga kwa tselo sa ka nna na wa tsa gore ke lebele ke hore ni Kylie ina lor na kong e ka thubeya o kgona kong e thubeya le tsantsi mola e patso e mola e kwa molona ish wa tsa tsela tsela man tsela tsela man
0: ro kwela ro kwela man
8: se ke ma lo ma ho a e tse ka mokhantsela wa e tsese
0: ra le bo ngira bona ba thaba go le ba tsena di Facebook ba di bona dilo tse wa gatlisha e le na tsere rula ka dilo tsa gale tsana batho ba o freefa kana go ale rena re sa yo freefa ka reng ke re a re bitse mara thobela FM re a thaba nna no la se di beng le le tsebisha ka selo se siwe magageshe mhlomongwe bana e ba rena mmale bona o ga re ka diang ka dipona setjana ya le tlhabiro ha pe ka kana go re fetola magai mmale bona o ga re ka diang o re poxi mkokomba le o re poxi mina ke bolela ke Thomas mo thobela FM kuma Thomas o nyakega go tlhemo buti ba re nya go ba re boletse ka ntwe monne wa ra gane o rileke
6: bomba ga pe ba
0: ha pe bomba ba re wena o rile ntwe o rana re ke poxi e ba re o epoxy man eh o ya mara wa ra ya shuma ntwe la ntwe la ya e dira le ga ile ba botse man a pe sentse re botse fa tse ka bo rena
6: age
0: mo shato thobela FM re a locha
9: tsaba se se bread
0: ra locha buti
9: eh epoxy go ntwe mo e botse go uri man
0: iya
9: eh ke tshombile e bona go gauteni go mara ke se vakanyana ka bo ma 2015
0: mm
9: le ke khale itseni yona
0: khale lo
9: eh khale lona mma e botsana ka matsa tshe re ile la le burule le ngona kwa Pitori kwe e botsana too much
0: motho mushwe
9: a mma yona ke tshe botsana epox
0: ra le bo e botsi magare shibile e bonola ya phadima mogwa mo tlhabirwa e botsi ba ngwana e botsi iphadile mabato ka moka a be re nana re rata mabato a go etsa bo ka el blanka ke mara epoxing ai itlile ka mogwana yona buti o futla go nwa le e gwa tsha maikutlo ya gore e ka reng ka nyaka la ga ela ka le lefela ba le ka epoxy ya gona
6: na ge
0: o e bona
6: re le bo
0: anjele kitcho vuru child o tlhaka ga vudu re di epoxy vudu

0: o fitlhela go 200 rand ka go legit. Le di grocery je mo ka dipokeletso ga Shoprite. Ke eng e nngwe e mo? Ke pokeletso ya 35 rand kwa KFC. Lwene re topetse ka mo. Go sa ga go sefane o swala le rena baga mo dise. Ke o bula Standard Bank my mo account le hono. Standard Bank ke moabi wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana. Go ne le dipeelano.
1: Haiba o hletse go kwa ke dingwe tsa ditaba le bono. Thele tse lena ne o lata bagolo. Gomme o gobe ke tshe di mosho. Thobele FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
2: Ke ona ke nnete mare show moshati wa tsebo le boithabiso, metsotso e le sumo go tswa go iri ya le sumo pedi malume she win. Re a le dumedisa ka moka lena go tlhokotlhe mo le ka bana le gona, re a le dumedisa magage ka moka. O tle go tlhomola ka ba e le lena le kitse ga o matswala le le ke ga mo itse molaetsa o mongwe mo e o tjo go gole gole ke monola ngile ra bolisha le lena mo ndane o le president ya school safety and SGBs ka mona Afrika Borwa e ke go lobe motho we wa gola le khone le nna ra mo gopola re le bua go lobe Nagina, Dr. Muluko Mashamaite go meke na le o ratile ke kana ke na tjola tja go lena no le magage sho na nne re tjola pele na le lena re le boga ba o ba tle go pele ga rena ba di khang kantoro ya khatshwa ditaba ga mmogo le ba sedibeng le ba ba tleng pele ga bona e re re tsopole ke pele ke tharo ka ditaba ke le rena re khonne go di kgobaketse magage sho ba tle di ge go taba le khoro yeo e theogela go kudu le ya nong la go seka melato le ja di lengwe le lengwe ke khoro ya toka le tlhabollo ya molaotheo Bora dipolotiki ba ishana di khorong tsa tseko bora kgwebo ba ishana di khorong tsa tseko melato ya bosinyi e rerwa le go atlola gone ka mola le khorong tsa tsa tseko ke ka baga leo yona khoro ye e santse go ile yona ye o bontsi ya batho le ditheo tsa mmusho re lela go yona gore e re atlole mo go khone ga go e re boela ntse re thome go bona dilo ka litloletee nkane le ba motho mongwe ba tseba ga botse gore ba dirile melato ba ba obile melato ka bomo le bona ba kitimela gona mola kgorong yela gore kgoro ye ya toka e ba thuse e tse ke bolela tse ka moka ka baka la gore bontsi bja dikgorotsheko bo tlhole bo theleditse melato ya go fapana-fapana o mongwe wa melato yeo go bonalago eke ke o mogolo kudu ke wa motlatsa mokomišenare wa bosetšhaba wa ditelo tsa maphodisa a rena Afrika Borwa yo a fegilwego Lieutenant General Shadrack Sibiya yo a pharilwego ka melato ya go kata go ruta ngwana yo monnyane ka ditaba tsa thobalano ga ešita le go tšhabiša General Sibiya o tsweletse pele ga kgoro ya tsheko ya Randburg mo leano la le legologolo la gagwe e bego e le go kgopela beile le ge go le bjalo ditsebi tse dingwe tsa molao di re go ka no ba boima gore a kgwetse beile e ka pelanyana ka ge go bonala eka go na le melato ye mengwe yeo a ka no pharago ka yona godimo ga yeo a setse go a pharole ka yona yena ka boyena gore a ipone melato melatong yeo ka moka a yona gomme ebile molatoong o šutušeditse gore a boye gape ka kgorong ya tsheko yane ele ya Randburg ka labone ka go le lengwe rakgwebo yoo a ganelela go ditabeng bosmoos kate matala le ba gonelela ka yena ba lesometharo le bona ba tlhole ba tsweletse pele ga kgoro ya tsheko ka melato ya go amana le thendara yela ya dimilionemilione tsa diranta ka maphodiseng matala nkile a ipona molato ka moka go melato ka moka yo a pharago ka yona le go leka go šomišana le mmušo gore a fiwe kotlo ye bofefonyana empa ge a ekwa gore ba botšhotšhisi bja bosetšhaba ba gopola go mo phara ka melato ya mengwaga e lesomepedi a gomiša go ipona molato wa gago bagononelwa ba bararo bao ba bego ba le mothuntšhanong wa maabane le maphodisa ba thuntšitswe le go bolawa maabane mo tseleng ya lephefo ya RAT ka ntlenyana ka Pretoria ge ba be ba le leanong la go khula koloi ya go sepetša tšhelete ya ba ba lekala la tsa botlhodi ba be ba setse ba kwele leano leuwe la bona maphodisa a ba gaganeseditse o ba gaganeseditse sona tlhopha seo sa dinokwane e be e le ba tactical response unit anti-gang unit Gauteng air wing e le go lekala la go fofa moyeng la thibelo ya bosenyi le dikhamphane tse dingwe tsa batlhapetsi tsa go ikema yo mongwe wa ba gona nela yo a be wa sepela ka sefatana sa Avanza o le tjo ke di chipi ka ke le yena a kwedite bile a tshwere tshutunya motata mo commissioner wa mapolisa a Gauteng Major General Fred Kekana gore tle mapolisa a bona ka go kgona go thomolana ga mmotla le go thibela bosimi yo o pele ga ge bo ka direga ge e le komišene ya matanga e sa bidite gape ra kgwebo yoo a lego ka indastering ya ditaxi tša mpumalanga e le go Joe Ferrari sebanyone gore a tle a otlolole botlhatsi bja gagwe komišene ya tekatekano ya bong e swetse ka bogale go goga maoto ga ba ditirelo tsa maphodisa a re na aforika borwa godimo ga go palelwa ke go golega ba gonenelwa bao ba bilego le seabe sa go bolaya basadi ka ekuruleni ge go bolawa mosadi wa mathomo wa bo go a latela wa bobedi go sena motho yo a golegago seo se ra gore maitlabiso a maphodisa ga a bontshe bokgoni le botlhodi yo o botlogago bo ka kgona gore thusa le kgono re bolela ka basadi bao ba bolailwego ba go feta lesometee empa ga go bonolo go kgwetsa ba bolai e re ke iruma magagešo setlopo sa mosadi wa mengwe ka masomepeditharo yola wa o ka a kgwetsa a bolailwe ka Thembisa ka Temon section ge a be a le tseleng ya go ya mošomong wa gagwe se tlhathilwe bjale ka sa boitumele Gift Mashita gomme monna yoo go belaelwago gore a ka ba e le yena a bego a ratana le yena e le go xolane madanzi o kgweditswe a tlhokofetse ka sefatanageng sa gagwe ka Midrand dinyakišišo di tswela pele gore na monna yo o ipolaile goba motlhomongwe a ka ba a bolailwe le yena na a re gomele mo magagešo re na merereng

0: FM. Moshate wa tsebo le boithabiso. Thobela FM e keteka le wena kgwedi ya borwa. Ithute, gomme o tsebe ka botho le boyo ba gago.
1: Ke tsotsoboko wa thuta, ke tsotsoboko o mana ka lomateng. Wa rena ka la gago lana la palela masole. Re sitile maburu ka lena reng.
0: Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
2: Ae, re a se buelela bjalo gona magageso ke nnete re tsena ditabe magageso madumešia wen a se mmušo a gore fela gonre lefa one ka metlha ke na le o ratile ke kana gracious ke na le wena ngwanetšha o na molato re a leboa re leboa tsotlhe tse o di begantšego le nna ke tla disola ka mokgwa wena o duma go disola ka gona le kgone re nyaka go lebelela taba ya kgopelo ya bail ba gešo ya motlatša mokomišenare wa ditirelo tša maphodisa yoo a fegilwe go mošomo wa gagwe ke bolela mo ka lieutenant general Shadrack Sibiya. Sibiya o tlhwele a tsweletše pele ga kgoro ya tsheko ya mmaseterata wa Randburg morago ga gore a golegwe bekeng ya go feta. Sibiya o lebane le melato ye metlhano yeo e akaretšago molato wa go kata, molato wa go rekiša batho, molato wa go amana le go oketša ngwana o monnyane ka tša thobalano. O latofatšwa gape ka ditiragalo tšeo motho mongwe go thwego di diregile magareng ga Mopitlo le kgwedi ya Phato le nyaga. Yena ka moka o ganana le melato yo ka moka yona. Beke ya go feta lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba le ile la bolela gore le tla ganetša kgopelo ya gago ya bail ka ge bail ba e hwetša tshedimošo ya gore o tla leka go tšhaba ka mofase ga mabaka a mongwe a tlhokomelo ya maphodisa kore ba mo naganela gore ei a ka fiwa pele mo a kana o tla tswa ka difatha. Bjalo potšišo ke gore na banna ke mabaka afe ao motlho mongwe kgoro e tshwanetseng go a ela tlhoko ge e leka go lebagantšha taba e le ditokelo tša motho yo motho mongwe a latofatšago le polokego ya ditlhatsona e ka ba mokae. Ge o lebeletše motheletši ya ke tsebe le wena mootheletše o le gona o nagana gore monno ba tla mofa pele le kgone ba lao boyakala bone monna boyakala bone re bone go nna bail ya gore ka tsela sepile bjamo empa rena re dilawa e re lebelele motho mongwe re ka ba ra kwa se sengwenyana sa mabapi le taba ya gore bana motho e tla kana go ganetswa ka bail mola e le tokelo ya motho mang kapa mang gore a khumane bail go iša pele ka poledišano e re kgopetše professor bjela ga e re fela re dira magageso professor leaka letswalo ke mmina kgomo monno re nyaka go mmoledisa magageso prof madumešia wen re satlhetšhetše morago le mamotha re sepela ka thoko ga gabotso le lena.

0: o sa tsetse tsebele FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa o sa ngangishana le bona prof prof o sa ngangishana le bona ka go khoronya tsheko ka kwa wa nakana ora o tla fetse kana go e re gone go moledisa magago tshifela ga ona botlhata ke monno re felang re boletsana le yena bathelege e fela ga ona botho bona le tabanya le dingwe motho mo batla re thuja ka tsona gore re gone go lemoga gore na ga botse gore motho a khwetse bail ga botse a ba skata khona tshotsetsa batho ka ditaba tsa gore enga tswa ka mokitoli ya sa gore re nyaka gore le lena le re botse ka mantswe a mangwe ka gore tlabe e botse botse re be ya ka ntse gore re kwe go nna professor bjale ka ge ba dula ba le ka le anile o ka kgorong ya tsheko e o ka kgorong ya tsheko ka mokgwa motsweletsi a mpontshang ka gona gore a wa motho ka kgorong ya tsheko o sa feleletsa go dia tse dingwe motho mongwe a ka re o fetsa mo ra gona go moleledisa bathieletse ra kwa gorena e foka yaka gomme lebake le bjale re nyaka gore re bolele le lena re sa emetse professor le yaka letswalo gore re no bolela le lena re kwa gorena lena le di bona ka sopoma kudukudu lebeletse taba yane ya gore motho maemo a le monno o re bolelang ka yona a leng mo go one ke magolo kudukudukudukudukudu le melato e le a pharwang ka yona ke megolo kudukudukudu e re naanang gore e bane ape motho wa o lekana le ola ga a pharwa ka melato ya go tshwana le yane e le kwang re e bolela e ke melato ya o tshosa mane ke melato ya o tshosa gomme a re tsebo nna o tla feleletsa a gonne go phologana e fela ba rile aowa melato ya gago ke megolo monna bo ya ka labone o ya ka labone o na le moemedi wa gago wa semolao ba le bona ba raoa le boye ka labone re tla kgone go bona o nna re ka tswe bjang empa rena re ile aowa re tla itswa tsa pele maga re shole ge professor professor ba tla re khumana tseleng ba tla re khumana tseleng ke a dumela gore ka gore o a feleletsa ka kua apotse gore o emetse batho ka kgorong ya tsheko o tla tshwanela kore o emenyana le le rena re tla emanyana empa re ka se eme ra re aowa re tla mmona nenne rena re tswela pele magagešo re nyaka go botsa lena batheledi ba rena gore le re botse ona lena le di bone ka seopooma magagešo ka baka la gore le kgono motlatsa mokomišenare wa ditirelo tsa maphodisa a rena Aforika Borwa Shadrack Sibiya lieutenant general Shadrack Sibiya o tsweletse pele ga kgoro ya tsheko sa tse o fetsa go le botsa gone bjale gore ba rile ena ba raoa o boye ka labokae o boye ka labone bjale nna le nagana gore bjale ka ba bangwe le bona batho ba ka mono Aforika Borwa o tshwanetse go fumana bail monnona kudukudu le motho mongwe a ke tsebo nna letaba le mo a thola na le lebeletse melato e ba reng o e direke na o tshwanetse gore a khumane bail le yena ge le lebeletse batheletse Sibiya ke molaodi wa maemo a godimo kudu ka ditirelong tsa maphodisa a rena Aforika Borwa na maemo a gagwe a tshwanetse go ba le seabe ge mmaseterata a lekola kgopelo ya gagwe ya bail goba molao o tshwanetse go no swana go motho yo mongwe le mongwe na re a lekana ga botse pele ga molao ke naana gore ke ebjale gore e lete fa le bagešo re a lekana pele ga molao na goba motho yo mongwe ba bangwe ba tsere re ba tswela bare gape o letse gore ke ola wa ennyanennyana wa maphodisa goba re tlo tshwanela ko gore re lekane na pele ga molao ke le gare ke botsiša ramolao o mongwe a mpota gore wa mashamaile a re lekane ba bangwe ba rere a lekana ba bangwe ba ba rera le prof ga a ka tsena mo ketong motse butswa gore e mona prof re a lekana pele ga molao na
1: Thobela FM ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: ba bangwe ba re ke tokelo ya motho ore a kgwetse bail ba bangwe ba re he bail tshwanetse dilo tloswa mane o sa ba le ntho ba re ke bail ke bone ba bangwe ba ngwadile mo letlakana la leago tatlileng o ba re ei ntho ba re ke bail ya re bolaiša ka gore motho o di o senye ka kgole a re ta khumana bail ka gore ba bangwe ba kgona go lefela ditšhelete tsela tsa di-bail na o nagana gore general Sibiya o tshwanetse a fiwe bail le yena bjale ka mo Aforika Borwa bjale ka mang le mang yo a pharwa ka melato na ka baka butšhapusweng wa rona Sibiya ka gore ke molaodišo wa maemo a godimo mane ka gare ya kgoro ya maphodisa ke motlatsa mokomišenara na maemo a gagwe a tshwanetse gore ge mmaseterata oba a mo lebeletse oba moatlhodi a mo lebeletse a mo fe bail ka o ya ka maemo a gagwe goba molao o tshwanetse o no ba molao re lekane ka moka pele ga molao na dumela motheletse
2: Tsala Dr. Mashamaiti le tlhatlha pouleng le tlhatlha o ke kane le kae
0: Hey wa tla raela o dimuna o lokile re gona ra lena
2: e fela ke pojoloje
0: wao e pojoloje monnae
2: a wa ka gara o so go tonya le pula pula ka mo sa o so ane ke masema
0: e Gilbert ga o go monnae
2: go la nete malao mo pele ga malao re a lekana
0: o go bolela nete pele ga malao re a lekana
2: e ba se ke ba lebela ba ka gore ka re o sore maemo a godimo o na le ditšhelete o na le dimilionmilion tse a rirang tsa go banele ga ba mo a tlole go swara ka mokgwa ba tlola maseme ka gona
0: ko re ngompotse ge a ka tswela le wena gone bjale motho mongwe e le mokomišenare e le motlatsa mokomišenare o ne o tseba gore wena le yena le a lekana ka kwa o rialo
2: gore ga tsheko le bopelo ga molao wa aforika borwa re batho ka moka re a lekana re a swana
0: awa ko kwele Gilbert ko kwele monna ga se ke le bo ba ra wa re a tswana ba bangwe ba ka no gana na le yena ba bangwe ba ka no dumelana le yena ba re hey molao na le matlo ba bangwe ba ra wa molao ino ba molao o sa o kushisa tar ga nona le matlo o sina matlo motho le di dumelana ka mogala thobela
3: doctor moloko masemba ipi
0: thogole
3: le ga mgori
0: re gona ra le yena
3: go na mgori
0: ke be go tsame so ya le khone ke re mana mo le kila ntse ya no re be le police ai
3: Ei, tá bonito ela ali, olha lá como ele subiu na minha parede fogo.
0: E que é o when a hora muda, que chungo um pouco. Eu vou tirar de tava aí o bolangaio na, relaxa na pilha, vamos lá, o bagulho lá em.
3: Mukuru de gilde leite, sabe que o dia que ele deu leite tava a bochala gule, é a subir a motel de sony. Que agora vamos lá, né? Se cá tava aí a pig. Ke taba gore ba tseba gore ke motlatsa mokomišenara o tseba mathading toko a ka ra etswa ga o ka tshosetswa go ka tshosetswa ba le ba bangwe bale goba motlho mongwe go ka diaga tse dingwe tse e leng gore motlho mongwe e ba sa dinagana a se ena fela mokodi a kere le matlala selo o sale a tswalelelo le ena ga ke re pele
0: o kare ka mantse a mangwe wena o ne o nagana gore batho ba go tswa ga bona ka beile go ka ba le seabe se segologolo sa go tshosetsa ditlhatse motlho mongwe tse dingwe ditlhatse tsa ba jaa timelela
3: di ka jaa timelela mokoni ba jakisise ba ka se kgone gore ba kgone go jakisisa melato ka moka kare le ena o tla bala ka montle a leka mabolele mole gore motlhanke o boela ka koa seko se ba go bone se phumutse se ya se sa le gona go ba leketsa motlho mongwe ka tšhalete gore awa dumela gore aga riega kutsa mohuto ke tsona di gore ba di lebelela gore ae mogala o a tswa dutse ka mo re bone molato wa gore o sepela jwang
0: e le gore ba tlhodi le bo masterata ge ba ntsebeletse ba lebeletse le yena ba bona re lekana
3: ba bona re lekana mara le ga re ka senape re lekana mokoni a ke re mogala ile maemo le a sorego ke a magolo mokoni le yalo ka nore molao go pele ga molao re a lekana mokoni le nna ke dumela le yona a re lekane mokoni
0: Kukwele parole, kukwele mtati. Tseka, matsepani, kabuse. Kwele lebouka, utenje tobele FM alokotla kachula Afrika buru omongushu. Lwe nalu mela mtiliki, tobele.
4: Mutoku putiki mpenge.
0: Wanabu mwaninya.
4: Mukoni, aku otamise kima tomo kukwelela lwe.
0: Au, waman, mupilombi ya au.
4: Mupilombi waka mara kukwele jini warao feta ima sumitaro.
0: Banna weki, lebouka.
4: A ke ebe ka mokgwa mokone a re lekane
0: a re lekane pele ya molao man
4: a re lekane a ke tsebe kuru ka molao fela mara ke lemogile gore go ne ba bangwe ba go etsa bommanape jalo ka rena ba go itsela mola ga mothapo jajaneng e ba setse ba go nyaka ba no tla ba go kuka ba bangwe ba ba tlisetsa mangwalo ba re re gopela go tepana gatshe
0: o ya o file mothalo o botse man kore ba bangwe ba ka no o leletsa
4: ba no go leletsa ba re monna re gopela o ipona gatse and then ne ba fitlha kua taba jago ba re boela morago gore go gopela kgorong ya tsheko ka jati le itseng batso ya shatrack sevia a ke nanoga ka pelanyana mokone tokelo ya gage ya mo dumelela gore a kry-e peile fela mara mastrata o na le bokgoni le boitemogelo ba go tseba gore ya mo swanela go ba jwang
0: a ba no fa mang le mang mara ge ore a ba no fa mang le mang ba lebelela eng ore ka mofa
4: ditselana tja gago le ka mogolo goreng matshoba ke a mantšhi a gore o ka na wa ba sokodisa e ba itlogong yaka gape
0: o ya
4: ee batso mara nako e ntsi ya batlo gore ba lebelela motlho mongwe le bolela rramolao wa gage e bantsi ba lekodisisa ba beya mabaka ka moka fa bona gore okay a bona go lokile a re mofeng tsala mara chances tsona ke di tse dinyane
0: go kwela mana pe go kwela monna ga se ke go leboga le ka moso o sa tshetse tshebela FM le go tla gashola Afrika Borwa e re ke tshele maga ke tshela ka go studio 6 ra go kopana le mabae mabitela shum a re fedi ntlhakaditlaba

0: dikolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Dr. Kea Leboga Mothelechi Thobela dinhlagolo tsa ditaba e reng ye ke tsa gore komishini ya matlanga e kwele botlhatse bya malebana le ka founa ditekisi jo se banyoni go be gwa go a biele ditšediketse tse magolo senyane tsa diranta kgwebo ya go rafa marago ga go bolediswa ke ra kgwebo wa tsa meepo Dr. Tengani Ntuli. Kgoro ya ditirelo tsa tshokolo ya bagolegwa e re go tsentšhwa tirišong ga diphetogo go lenaanotshepedišo la parola disentereng tsa tshokolo ya bagolegwa go thomile ngwageng wa go feta. Motlatša mokomišenare wa maphodisa yo a fegilwego Lieutenant General Shadrack Sibiya o re ditatofatso kgatlhanong le yena di tlhotlheleditswe ke khwetso ya sepolotiki ditaba ka botlalo. Ka iri ya pele ke a leboga.
2: Pretoria, Tshwane, Makopantsha ditšhaba. Ye o e gabilego ka mejakaranta ye mebotse ye o e kadilego. Bogale maatla di tlhakana mo bo 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
3: O theleditše tabakgolo mo Thobel FM le Dr. Moloko Mašamaite.
4: A gago bjalo magage se re tswela pele le ge e le gore ele ya General Sibiya ba sa e betse ka thoko gore a ta boe gape ka labone batle ba kgone go tswela pele ka kgopelo ya gago ya beile empa ka otswa ga letlhakolo la bona la maphodisa ka gare ba re ba oa ba tla tshwanelang kore le bona ba nyakišiše ditaba tsa go amana le bosenyi bjo a botlhotsego le go bona gorena bona go tswa ga letlhakolo la bona ba ka iša bjang pele taba ye gore te e kgone go kwagala gore e mone o ka no ba go šoma le rena empa go o le molato o molato se tswela pele mothelejišo re o amogela motheleji dumela le wena
5: Thobela
4: a re lotšheng
5: dumela Dr. Mašamaita Bokone
4: re a lotša
5: le kae ra gorena
4: le nna re gona re butša lena batho ba go tswa phatha mma kadiko ka šeme tse o falala
5: ke tlogo bipjalopo ko go hlomphile
4: Thobela
5: la onda se mashama e re solo seteng
4: eh
5: ino wa gore mola tiyanya na ra ro ga nya ke le baka la ge mothwane sa gago wa se ne wa sa ga bona go ngo fara buima wa ne go sa ga go o ho tsene la twa ga go e sekwa bo feng
4: is e sekwa bjang
5: e sekwa bo feng fukura
4: o o ke ke le go
5: twa ga go le go lo mogolo go tse e sa be o mogolo o fitisa te ka
4: o ya
5: e mara Mahala go yena ai wa sa go gore ye o dintšitse sireting ke ba sa ri a ka mogoi no o ra re so ri ya bolo ba le gaufi lena re tlo gore nyane le ka mogwa go ri a ka gona
4: e fela le le
5: ke ba ba mba le go ra ba re ta ba re tile pele
4: mm
5: ya go si ba le a go nya tabanta te ma chama se dintšitse ba ke modimo ino ba go ro tshegi ke ba sa ri a ka mogoi
4: le no re bošaedi ja le tsebe o nna ke nnete bošaedi jena goba awa ka gore yena gore a ke ipone molato odima melato ka moka e apharwang ka yona ba bangwe le gane go bona o kare ke molato a latala magala ba re awa melato e le a ebile a one le o a odile ee a kereele ka nako engwe ba bangwe re fofa pele ga morupa ra ba re a tlhola mothele ke dumela re amogela Thobela
6: kgotsoaya
4: teng papa
6: lekae doctor
4: ke kgotso rra lena
6: Aho ga mawo di murisa pela.
4: Re a leboa.
6: Ke bo ba be ga mona ba mo ga mo da sa le nyenye ga.
4: Ba na khomo.
6: E ba la di ba matsela na tsa.
4: Tlobela.
6: A re le le le le no ma tsela mo tai ku.
4: Le na le di bona bya.
6: Ba ba je mo ga di ma malao.
4: Mm.
6: Na go ya ga nna ga re bona gore ha re le gane.
4: O ya.
6: Are we doing an example of the president? The president is a guy who is a president. I'm a lawyer to my way, Billy. I do go president. I'm a guy who is a family. And
4: I'm
6: a guy who is a family. I'm a guy who is a family. The past no to my way, I'm a guy who is a family. I'm a guy who is a family. I'm a guy who
4: is a family. I'm a guy who is a family.
6: Ya gana magmoga wa kumana ekonomi kero wabu ima utwana nabia anaba jisi jendwa petrole yi kidura gamu
4: kama njame ngolino dumela patala jaurai rikasile kani riba atuna unalibaba ngwe bana le seriti sa bona se segologolo mo ile goreng ga se tsa le ka mola le bana ba le ba mosekisha mba kushisha gore ba tsanje o tshwara taba tsa gago ga botse ba se ka ba di o shalalantsha ja shalaga ja shalanya ba khutise kutise
6: ya le nyo we re na yo tsibia u di le buisaeri yo go le ga ba ga la gore go tsentshelo ja ga mo ja ho ja ja ja ja ja go gata ya le na ari a lu ga lo ja ke la gare ke no mogola tsanje go na bo je batho ba ga pasa ga go ba ba thokomebe gore le se gela di ya lo je ho e le se gela di ya lo je ho ke ba thoba re na e gore na di tsuba na le botlo ga na ga na ke no 75 years mara gore ke tlo go nore ke no sa ri ya ga mara wa nela ga di na o tlo la khala mara ga magala hore na bana ba bana ba le ba nna ba
4: ya wa tsela le mphile mothalo bo botsukuri wa gore lena le ba khale la le na le mongwa ke masumi shupa masumi shupa tano empa le sa dutse ane mola le be le dutse neng le ya makala hore na bana ba maja tsia ke bana dai bana Ba o ya ka nna a swanela go fiwa beile o re o be gore a ebe mothala setšhabeng mara ka gore tšhelete e a šoma ba tlile mo fa yona beile tšhelete e senya dilo tse dintšhi ebile e lokisa dilo tse dintšhi ke nna Shelter moremi o tswa mo ga monyebodi ke a kgolwa ka go tikolo ya seno ba rona ka kua Blaubeek municipality o mongwe šo ke Wendy Mafalo a re thobela Dr Mashamaitele o ratile ke kana ka mowe Shatrack Sibiya o swana le motho yo mongwe le yo mongwe o tshwanetse a tlhole bjalo ka mang le mang re sa lebelele taba ya gore yena o na le maemo afe ke nna Wendy Mafalo go tswa ga molepo ga legotlhwana o mongwe ke Daniel Soloa re thobela kgotsong Dr Mashamaitele o ratile putso ya bobedi aowa Shatrack Sibiya ga a tshwanela go fiwa beile a kata a tšhaba ka mo nageng a tšhabela nageng tše dingwe dirisa ditsebego le go tshosetsa dithatso gore wena ka tsa tswela pele ka molato a eno ke tlhabeng dilo tse di bele ka jeo ke nna Daniel Soloa go tswa Bolobedu south ka kwa mothopeni ka kwa o mošwo ke mmatšadi mantšadi anamogopo anamogopo ke na leboa sese o rialo o re thobela Dr Mashamaitele a gona yo a leng ka godimo ga molao ba gešo a gona yo a leng ka godimo ga letsogo la molao go ipobola ga gagwe go ka se šome le yena nke a no duo kwanyana ga botsebotse ke batho ba bangwe ba dikwagwa kriele ge ba seba le maemong a le a difotofoto a ba opolotsa di lengwe le bona di lengwe ba ka theoela fase ka kua go nang le batho ba le ba bofilwego ka kua ke nna mantšadi mokgopo go tswa moa mokgopo ke gae ga dikgale ga botse Clary Sesho a re ba ga Mashamaitele dumelang o ratile o kae sho gona kgotsong go lena ka moka gare ra yate mokgone Sibiya a seke a fiwa beile go dirwe dinyakišišo tse di tseneletsego kudu-kudu ka ge bontši bja maphodisa ba ka tla ba tlhokofatsa basadi ba bona le bana ka lebaka la go bolela maaka a gore ba be ba šireletša ke taba tša mošomong dilo tse di bale ka tšeo ke mo Serengeti Estate gausi le Thembisa ka mo Ekurhuleni ke nna ke tswa mola kgobokwane go la Dennilton re a leboa sesetladis re a leboa
7: ke nna kwa ditswela ka spa etela lebeke la go la spa gore boloke batšhele ka thego tša tlase go reka 1 kg stock country spirit tap ka 44.99 o boloka 15 rand fela le 500 gram rama original margarine brick ka 26.99 o boloka 10 rand dintswela ka digona bebekeleng a spa le dispaspa tše kgethegeleng pomanang Limpopo go thoma ka di 22 September go fihla ka di 6 October 2026 re stoko sa le gona
8: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatsa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa clientele legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand. A clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General KFSP e di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona di pelo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
9: Hala la gabielo tekete fasega Hyperland 2 liter XL cooking oil ke 64.99 12.5 kg Xiaomi's meal 74.99 5 packet quick cook noodles 12.99 400 grams Nestle sachet 47.99 175 grams Protex soap 9.99 eh ke Hyperland re gona polokwane ga se le city center taxi rank mo go apane plaza le le palele marula mile Hyperland the best price guaranteed in your land
3: Uthele ditjeta bagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite.
4: Re sa tjola pele magagwe re bolela ka taba ya go lekalekana pele ga molao ba bangwe ke ba bagolo kuduma emong a bona mo ba shumang gona. Ba bangwe e bile ba shuma ka ditirelo tsa mapolisa re na Afrika Borwa ke bona ba tshwantse go bona gore molao o alatelwa toka ya patagala. Bya le ge o swarwa bona. Re thoma go akanya yona ba do swarwa go lekana le rena ba maemo a fase na. Tshwanetse mongwe mpuletse taba gore re se tshele nna ba ka nontiletsa. Are mkoni akitso taba ile maemo ba ita ba ile na kana maemo akere ba yori majamait mona ape ona le taba mo re o nyaka ma o ka gona go ta mushumo o sa sekra mo film ma police re no re boledinyana ona le taba mo mabapilo wena ke ne mili ke aya ba bangwe ba rawa molate italena na mili ba tlo ntjetsa tjetsa ba ta ga dikoloje di ntshi ba ta ba rwala rwala ke tri mba ba ta ga di ntshi Ar mutare man tsara na mo pela gaso o lu ke bona ga re ga ba botsa ra ba khalba ke tata man nanga lu o ta ga bontsi so na ga le go le ba re ke hanana ke yeta o mo shoki so le kha re maga ke sa thobela Dr. Mashamaite le o ratile General Sibiya aska a fiwa bail aske aska a fiwa bail a e ga gole go ntshana le ba bangwe ba tsa ba gone o bona re molao ka nnete kwa re lekantsha pele ga setšhaba o mo swe ke mamotatso moyo a thobela go tsong Dr. Mashamaite le o ratile dumelang nna ke nagana gore Sibiya o tshwanetse go ganetswa ka baile ka ge molato wa kato e le o mogolo man ebile ko mosoru ke nna moloko moyo go tswa mo Gideon ga mmalebom o mo swe ke Destin Daki Lesiba Malapile a thobela ka mošate re mmogo ba gešwe ke le theleditše ke mo Winnie Mandela zone 6 ga ešwe ke mo Lapakambeke magabaneng o mongwe šo ke lesetša papo a dumelang Dr. Mashamaite le kgadi ka matebeleng a mokopane a sebitlele ga kua o bona ya bobedi ke nagana gore General Sibiya o tshwanetse go humana seo se mo tshwanetsego sa gagwe ke gore a ye kgole go banna we e go le tshwetse le thomile moatlhola banna moatlhola le sa tsebo nna ka kgoro ya ntsheko batlile goreng rena ka mantswe a mangwe re kana ba re moatlhola le o tseba rena re moatlhola le re sa tsebe ka baka la gore ena gore melato ya ne e le ba re go e dirile ka moka gona le o motho wa o dirile lena le re a ye kgoro ya tsheko le tshwetse le moatlhola Elisa Molotosho a thobela Dr. Mashamaite le o ratile mmogo ke nna ke mo thembisa ka mošomo gae ke ka kua go latsaneng kore o ra ore o ruthileditse modupi class a re go tsong Dr. Mashamaite le o ratile nna ke re ge e le gore o bile le melato yeo o bile melato yeo ga botsebotse a sware le batho ba bangwe a humane kotlo ye e mo tshwanetsego ka ge go thwe re a lekana pele ga molao a ke tse o na le wena o a dumela na modupi gore ka nnete re a lekana pele ga molao na ke bona batho ba bangwe leng bontsi ya bona e se ba felang ba rengwalela ga metlha re a leboga ba geso Albert Machete sho o ngwadile lena gore hashtag re bagolo Dr. Mashamaite le sese o ratile ga mo o dumelang putso ya bobedi nnete ke gore Aforika Borwa go ya le gore o mang a re lekane a re lekane o mang o tseba mang wa dipolotiki o tseba mang ka mapodiseng a magologologolo a naga utseba mang bia mbia ngwa ka khona o ntsha ka la botata yo wa ka khona o tsentsha letsogo le gele gore le kana se mmone a re botsa motho ba ya hae le le nna mabele le sufile na ngwa dile mo re khotsong Dr. Mashama ite ka gatsho lo rata le sibia a seke a swanela ke o khotsa bail motho we wa tseba ku luka molao monno we o tseba ga botse botse ka molao ya le gore reng a robile melao ye mengwe ke ka mogoba thiletse ba rena ba rengwa letseng ka gona ba gešo ere ke boeleleng go ba thiletse ba ba le mmomogaleng ke ke rena bona ba reng dumela mothiletse
10: re a lotsha
4: molopa
10: a re ya kwa tsamana
4: go bjane we so bjane ya na botokwa go ba ilo ya le gantšhetša
10: mo botokwa ebile phefo e kgolokgolo le moya
4: ao banna
10: edio gauta mara o a tonya o bodiriri
4: bodiriri
10: Ai mara re khuditse le tsa kirina ba bangwe.
4: Re a leboga.
10: Monna yo wa modimo ke bona nka re ba mo atelela. Ba atelela ditokelo tsa ile ena ona le ditokelo.
4: Yeah.
10: Ni mo president le mmona ka ba nyaka o mo ema emisa ba ba bangwe ba dipolitiki mara le ena ba alatela maemo ditokelo tsa e.
4: Yeah.
10: Ke bona nka re ba mo atelela ona le maloka.
4: Una le maloka o le yena a khwetse bail o tsana le ba bangwe.
10: A ga se tshaba tshabela la palae.
4: Ya ne ya ora ga se tshaba o itse ga e molopa.
10: Awa, ne a ga tshaba. Bana le maloka a o ya na ina ne uwe na i wa ile no yona ya motlhotlha ya morwala ya mmusa ga hae.
4: O ya.
10: A ta emela melato ya hae.
4: O ya.
10: Re a re ba bona ba ba ene le tshaba di kula ba tsene ba ba itse di nine ga o bona re ya no emela melato ya le na ile re o ra ona molato e ya o ile molato wa go ntlhaganetse o lukuluile bale nna ke di bona nka re ke ruma bile ke feta ba mo hatelela
4: o ya go kwela mo lopaka ya leboa wena gore ba mo hatelela nge ba mo fe bail ba nna o tsana le ba bangwe ba re motho mongwe le mongwe o na le tokelo ya gore a khumane bail empa ka re go lebelela le taba ya melato e motho a e dirileng gore na melato e ka dia gore mo fe bail na ka moka seemo se sa melato e ba re motho o e dirile gape le tlhokomele batheletse go kata go kata ko mongwe wa melato e le gore ba re ke molato wa godimo kudu o e le goreng a ke tsona motho a katile o tshwanetse a khumane mengwaga e mekae motho mongwe a le mona go lesometlhano o iša go masomepedi yale ke mengwe wa melatwana ya godimodimo e wela ka fa sa schedule 6
2: Ibale na o tobele FM. Ita websine le mangkuku baby. O ibale na. Mushubuluho go fitlala botlhano. Iri ya le some pedi mosegare go fitlala ka ile boraro.
11: Ke ri tshele tshegole le ratola ga go dintira sekeleng sona. Ga ke dire metlae. Ke mo ke leng bona ka lebaka la ga.

0: Show.
1: Fa o be mo nyetleng wa go thopa setseka sa gago sa dibiri wa tse 3 million kwa Boxer. Reka Albany Brown Bread 700 gram tse tharo ka 39 rand. Kellogg's Noodles 5 spakana tse nne ka 99 rand. Kwetsa 1 gig ya data mahala ka Boxer.com kwa Boxer fela.
2: Ke nna o ipuisa wa nna go lebeletse motho motho mongwe mo televisioneng a sa ka o bolela le yena o no bona o motseba ba re ke tona ya inyana ke motlatsa inyana ke motlatsa mo commissioner ba ke mo commissioner ke inyana re mo lebeletse mo la televisioneng ba re o dile molato o gona o tla le sephetho sa gore o mo lebeletse o ya ka wena motho o na le molato na pele ga o ka tlheletsa ona kgolotsheko e reng kore ke lebelela melato e ka mokgwa o batho ba tlholang ka gona mo ba re ae ae tronko a tshwanele ba bangwe a diebjangbjang a kore ke a ipuse ke re bana batho ba ka o a tlhola pele ga ge motlho mongwe le kgorotsheko o a tlhola e e re ke bone o mongwe soke sontsa ga mosibitama go batho ba thobela dr mashamaete bo general sebia bothata bja bona ke gore ge ba fiwa bail ke moo ba bang kotsi le go feta bjalo kore bjalo oo ba kotsi le go feta nna a ke dumele gore ba mo fe bail a dule ka kgolegong o tla seka a le ka gare ya kgone ke nna sontse ama go batlo go tswa go mo gamagatlho ka letatjana o mongwe sho ke Vincent matshwene tshokwe a re thobela mokone ke go tea tenge go tea bobedi ya gore o bontsha lenyatso a ke mo atlholene nke ba mo atlhola gore gabotse e ke mo lebeletse ke bona a laetsa lenyatso o na le ntho engwe ba re motho a bontshe a remorse kore ka mantswe a bontshe boitsholo bjale ba re o na le go ne o laetsa o kare o a nyatsa ba mefe mengwaga e le kgolo ka kgolegong a tla bona gore a tla re nkile ka ba lephodisa ke batho ba borena bangwela bjalo o mongwe sho cake cat sapo a re thobela go tsong dr mashamaete nna ke re monna yo we wa sebia o tshetse molla kudu ebile e le yo mogolo wa ka mo mamaphodiseng ke leba ke lebana le mokone se se laetsa gore ei a ke mokone maphele ke thomathomong ke bone a re kgotso mokone nna ke re monna yo wa sebia o tshetse molao kudu ebile e le yena o mogolo wa maphodisa ya bobedi yona le yena nka re a tampang le yona bedi tumopala a re e santle di dimpa taba ya monna yo go lokile ke a e feta a ke bone Allan Mabotja sho Allan Mabotja ngwala a ntšhintši Allan a ke tlo rore ngwala e tshwala wa ta ngwala a bedina a thobela dr mashamaete le go ratile ka mo wemokone ge e le sebia ga a tshwanela go kgwetsa bail ke monna wa molao o tseba ka molao ga botse ande o tshwanetse gore yena e be motlhala mo botse mo setšhabeng Allan Mabotja a le kwa Katlehong tsholo section a bo ke moletse malobe ke ngangšana le monna o mongwe o re ngangšana ka taba ya gorena o ka futha ware ke nna ba re motho ke mang ba re ke mashamaete a re o mashamaete wa mothobela FM a re e re yanga tšhing ka mmetha ka mpama namile motho ona a betha nna ka mpama ba re nna ke molese na a mpetha ka mpama a e kgotsofatse gore o betlile mashamaete wa thobela re ngangišane ka taba e kudu ka bakare a re elese
3: go pima go no phela sene mosadi e utswe belo ka go boletse a wa monari t-shirt mo na re tie matla bona mo mabona mona wa tsaba ke bone gore taba kgolo ke gore ke bo tsoga ke tlhotlhore mo bophelo bo tsene pele
4: ke thereisho
3: ke tla tlhakelela ke tla tlhakelela mosadi wa tsaba re tla ishitwe man ka bo phepola fela ka se sebaka se ha ke nyaka gore ga mpona ke phula kwa a tshabe
5: ya tsebe o di theletse ka kotara pele ga iri ga seswai bošego bja lla bobedi le ka mahlakong
2: go lokile re a itumela lebjale maragešo a re ithubeletseng ke no ke ta tea ba bakae ba bararo a ke tseng ba bararo seka mo mogale dumela motheletse thobe
6: elo
2: a re lotshe
6: mokone
2: na o bja
6: modisa gadi ya matebele ka moo
2: two boy wa o dumedisa ora
6: ka nako nngwe e re bolela mokone ke tsea diputiso tjao le yena putšišo ya gago ya gore le yena o ne ithokela go kry-a peilo na yona e o na le yona ka re le yena ke modudi wa nago
0: ya
6: o kafa o laola ke yana molao o re laolang rena ka mokao mara o tla le ore o dirileng oba ba molotofatša ka eng and-e re a boya ra re ntho tse ba reng o di dirile ke ne le botlhatsi bo bo kakang gore o di dirile na because ani jala tere ka seno gore o di dirile re na be re se gona
2: le ka semoatlhole botse
6: o ka semoatlhole ndane re lebelele le ore e ba re motho o reipilwe o begile after nako e kakang a reipilwe e bane ke nnete o reipilwe re lebelele ore ntho a e tlhotlholetse ke sepolotiki na a nke ra nyele mokone ge motho a reipilwe tlamehile ka bosiwa a tsewa kampo a tloana mo lefelong leo ba ne le mokone namba ye maphodiseng a yo report
2: ga motseng ke leng botse thotlheletso ya sepolotiki ebja e kotsi oba ke e šoroba ena botho
6: e no tsebe le botho mole mongwe o inanela yena ka nako yona eo
2: o ya
6: because ane jale o le mokone so o dutse mola ke nyaka o tloša ke le molong yama ke nyaka o ne gore ke o tloše after 5 le nna ke tla re ke tlo obane ke kgotshe ke jele
2: banna we o kore ka mantswe a mo one tloša gore go name go tsena wena
6: o tsene nna re isa dimpa foromo ke mmetla shapola tlela re betla re lebile re ya gae
2: ke ka baka leo batho ba bangangišana o mongwe a kuša gore a sa kgona go araba dipuso tse di botse tse di botsišwa wa raa bjalo wa polotika
6: ee wa kuša re jale o di tea ka lefatlha ba re wa polotika o ra re jale o thoma o di bolela ka pele
2: ya
6: ga o sa bolela molao bjalo o ka lebelelana taba e ya generalee a re moemele lebile a re moatlhole rena tebae ke re ba molatofatša remembe mokone motho a sa latofatša a ba se moatlhole
2: ya
6: ba tlo moatlhola the day ba kebile le evidence o le goreng
2: ya o se belaetse kore ya o se belaetse
6: ya ge ore motho ke mo fa 10 years o bolela ebile o fa le motlhala gore ka morago wa mabaka a maso ane jale e le nna ke le so ke re maybe ba re ke rapile mola maybe ba tlo nreporta after 6 months nna potsišo kore ke nnete sa le rapi na ke eng e be e palediša mosadi o gore a yo ntlaleya
2: le ona nka je re nako e kaka motho mongwe o ba mo file se sengwenyana monna o ba o mo tshepišitše mane
6: ge e bane ba mo file se sengwenyana ora re be le tumelelano wa bona e sa le rapi ke tumelelano
2: gomme e kgakala gore bjale motho a mofuto uwe ge e sese ebile nyakisitswe ga botse le beile ka lo e kgwetsa bonolo
6: e jalo mokone
2: ke go kwele mono nyama ke go kwele ke a leboa monna geso e ke dile babararere re ke bone o mongwe šon motheledi re bone ona ena a ka tsenana dumela motheledi re go amogela thobela
4: doctor
2: a re lotšheng
4: masamaite
2: le kae na
4: re ntšha ke moaforika maleka ka bosebajalo ka
2: ke go amogela maleka
4: doctor pele ga molao re le badudi ra le santse re lekane
2: empa re a lekana
4: na tshwanse re lekane molao o re tshware go tshwana
2: o bona re lekana maleka
4: doctor no re a lekanare a lekana le ka ra kgwebo go tsena o reka borotho borotho bo ne o lekane o reka borotho bo ne o lekana o ne ba re go ke lawyera borotho e le 17 then e tshwanetse go reka 20 rand nne o re a lekane bale monna o maemo a tshwereng ke a magologolo mo setšhabeng na a tshwanetse kora tswakeng because di rapi tsa banna ba le ba go tshwana le bo sebia ke direpi tse gantse di tswelang di frame ba di frame
2: oya
4: a kele a mang le mang yela ya bosiwana gore ba re no
2: gore ka mantse a mengwe a se o katla nnete ne
4: a se o katla ka nnete banna ba le go tshwere maemo a magolo ba swerele makara ga ditšhelete ene ena o tlhokile maitshwaro ga botse nagana lebe ba mo tshwara ko strip show ba strip show batho monga lapa so maemo a makaka ka lebelebele e motswadi ke apana a tshwanetse gore bababa a be mo strip show mo baneng go ne gompotsa
2: kore ka mantse a mangwe maleka o sedio no o bontsha gore batho ba modimo a o be le mabaka a gorena o le maleka ka mokgwane o na le mongwe mo o ka tsena wena re amakala gorena maleka a ka tsenane ga
4: o tsene ko bathong a nyakang batho ne lempotse batana and gore mabao sa ditabatabeng kane seke ba sa ditabetabeng
2: a re gomele maleka a re gomele se ka taratlaratsena ka ditabeng mpotse o mo Bloemfontein snotlele yana
4: snotlele seo tswakakakaka ga se le bokutsipakana ka kutse sport le maratane
2: ke ra gore e yana pula mo go lena
4: gape e re tsorotsorotsorotsoro gape e na monate ya re nela
2: re a leboa la le bo mamo ta pula di yana mafelong a mangwe mo ya bo mbudira ka go tlhoja botogo ya tshela tshela malika lena shore ka kwa Blue Fountain go last notelo yana ka go motho ja go feta bo matata di bengwa swibella kwa fase kwa bo makometsana ka kwa ke yana motho go tshwiwe o lukile ba ga sho re dirile go feta mo re a leboga re na le kholofele ya re tlo professor go khumana le lengwe o se ka goro ya tsheko re botse ditaba tse dingwe e fela ga le khono re a leboga ebile ro kwetse botlhoko re kushitse mo nageng ere ba ke le bile re ka mogore kitimela ka kantoro ya gashwa ditaba re o tlhile jona o reng ga di ya mabitsela a bo di khosi

le ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimuso re mo shata wa di a moya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: wa bona a maemo a boso ke go nyaka maoto ana di gogo a shaluzo max o pelang ka hona fa mitse le mpedi fela ndane re tswela go irele o bedi lengwe re go dira gone bia le re nyaka go kwa gore ka bela gore go gona gala biam re tshe tshe kwile gore mo president o tla ba bolela le rena se go mba le khono e bile nna le wena re tswela pele go kwa bohloko tshatsi ka tshatsi e bile re tswela pele go botsisana gore ka bela gore ke mang o re tlokwang ka yena gore go latela yena le tshatsing la go sasa go ba ireng ya go latela dintwa tse leng gore di ba gona ka malapeng dipolao tse leng gore di ba gona tsa basadi ra tseba gore re lebeletse dintwa tsa ka malapeng ba gona basadi ba leng gore ba betha banna ba tlaisha banna ba gona banna ba ba bethang basadi ba tlaisha basadi ye re dumelang re bile re nyaka go e kwa go tswa go wena re dumang kudu kudu bjalo ka setlhopha sa e ba le nna re nyaka go kwa gore go gonagala bjang go gonagala bjang gore wena o tseba gore ka lapeng lela ei kore wa tsa bosego bo bongwe le bo bongwe re ya kwa mashata re ya kwa dintwa re ya kwa tse o phuthe matsogo gore ei a ke ditsene go fitlhelela ge re tlabe re rola matsogo tlhogong o etswa o mong ka mola a humotse go ba go itla ko sefatsana ga sa maphodisa se rwala o mongwe semoisa go le go go gonagala bjang gore nna le wena re phuthe matso gore re a re ditsene ge re dutse re kwa gore ka molago wa lwewa tšatši ka tšatši beke e ka se fele ko gongwe ebile re tšhetse re bile le botlhatsi motlho mongwe nna le wena re di bone re yo baagisane ba mamang bona aowa mosadi wa gona ena ebile o tlhokofetse monna o ka go le gong ge re bolela ka se sebaka e fela nna le wena re be re di bona re a tseba gore ba bangwe ba re ei a re ditsene a se tša rena ge e le ore o mongwe wa ba bjalo re botse re nyaka go kwa 086 000 2452 re nyaka go leke ka mo gore ka kgonang gore ka baka la gore dilo tse ka mo ka gona le mo di thomang gona di se saba gona ditlaiso tse di bang gona tšaaka malapeng dintwa tse di bang gona tšaaka malapeng nna le wena re ka kgona nna le wena re ka di fetša 086 000 2452 e no mpotsa gore go kgonagala bjang gore wena ore ae mo ra gona a ke tsene re no nyaka go nokwa mabaka lena a leng gore ka nnete a re dira gore re re ei modula thoko e poloke re a lotsha thobela
1: ee gotso gotso wa simangkoko
0: a ya tenhle
1: le kae
0: re gona le kae
1: ke gotso
0: ei
1: le bolele Raymond tega mo ga mashashane Indiana
0: okay Raymond
1: ke a le kwa butshwa lena gore na go kgonagala jwang gore o rwe kwa batho ka mo bo bagishane motlhomongwe balwa o palele ko ba thusa
0: ebile Raymond o tseba gabotse gore amanko ke ene ke selelo sa gage ra se tseba ba phela ba mokeketa le no phomola go kgonagala bjang
1: dilo ge be di tsamaya gabotse batho be ba tlo kgona go thusana ba kwana ba kgona go lwa le bothata bo e tlabe bo le gona mara jale o kry-a le gore mafelelong batho bona ka bo bona ba na nnete
0: okay kana
1: re khwetsa re le mo seemong se e le gore nako nngwe o kry-a le gore ke di-partner ke baratani balwa wa ditsena o tswelela o le Raymond wa fitlha wa ditsena wa re wa thusa and then go sasa ge ba ya o lokitlha dilo wena wa bonagala jwale ka lenaba gore o kare wena o tlisitse dintwa mo gare ga batho o šala makeng jalo bothata ke gore ge o di tsena mola bone ba ya o lokisa dilo a ba sa lebelela bothata bola ba bone ba lebelela wa tlileng a re wa thusa e sala o kare ke ena a ba lwesang gore go tla jwang gore bona ba re ba le mo mathateng a bona ba le mo ditsabeng tsa bona a ba sa bitsa mathata ba le mo ditsabeng tsa bona wena o tlo o di tsena o le mane
0: ashe ke go kwele
1: naibo ke bothata bo ene gore South Africa e lebane le bona ka sese waka
0: wa tseba ke go leboga ke go kwele o kwagetse e re ko wena thobela re lotsha nyo re nyakang go tseba ke gore ka nnete go kgonagala bjang gore na le wena re phuthe matso gore gomole re re a re ditsene re a lotsha thobela
2: kokone
0: yebo re gona le kae
2: re a kgonala ka taba re nnete a e yona
0: e tlhokega mo kae tlhe
2: ka nako ngwe wa kgona o tsena ka mola o dira baela o bo se dikeletso o bo gore maybe ka re motho o mošale letsogo ka mo bula kan
0: okay
2: a tsamaye o bula kan ke mosadi after 2 days a re tsoro and then jalo ena o shetso
0: tseo nepile se re dira gore re a le ge re ka mokwalela go sa sa re sa ditsene
2: No,
0: ke go kwela pe ka nete ke nngala ba ya taba re ya lo cha thobela
3: bango go
0: ishe
3: le ga swa
0: re gona le kae
3: a wa rona e khala ka tsena o bolela le na man
0: e ke original
3: a o a ke Jeffrey ke na Jeffrey le she ha o go ngwari go ne bo
0: okay Jeffrey
3: Voice
0: a ke tsana
3: le original.
0: Ya tswana. O bona gona ka mogobela gore voice a ke tsana le original o ka ro yena.
3: Wa hore ya u tsaka na ke tloko go nne ba go tsukune
0: kwa. Okay, tla na tshotlhe.
3: Eh mangu ba kirisa le a tsaka ba re mana muri o tsena go o bala yena re o tsena go fa yena mana muri.
0: Eish.
3: Eh. Mana muri o go mana ba ba tswarana ba re ba betana o gena ra bona. O tena o ya le wena ile wena o wetse mfase bona ke ba le ba stage free wena o wetse go fase kwa hey gore ke go ba mshate
0: wa e rapa o molato wa e lesa o molato
3: danne tene lona go thusa lona wa nyakega bana maybe o ga se fa pelwa we mong and then ya le mara o a o tlo thusa plekeng e jwang ele hore ka bo switch kela wena hore wa go thusa straight mo ele hore o tla go berekile wa bona
0: yo ya o kwa retse banna ba buletse ba re wa itsena o shala makeng re emela thuko ka pakala gore re e nete ya tlhokega tabe ya gona gala ba riano ba sa dilena ke letsene go 0863002452 re go gore nna e ka ba le gore taba ye e gona gala beyang
4: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya bail go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Dira gore metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E e sena go magoma metsotso. O ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
6: Mangkuku baby go e ba le nna dira pele o fitlha ka ira boraro e ba le nna
7: mo shupologo go fitlha la botlhano.

0: Play Me go tswa go Jeannie Amons ye e leng gore e dira gore nna le wena re ko gore ke bela gore go tloga mo re feletse ka tsela efe ka baka la reception re ya kopana go 0860002452 re ke nape ke ko gore ke bela gore go ya ka wena go kgonagala bjang gore o dutse o e kwa gore mogoši wa lela ka mola o fete gore ga ke itsene thobela
1: mankoko baby
0: hello
1: wa tseba mankoko ke kgatlha ke monno mo ba re ke kwetsa pane ga o bitsa ka ona mogo ke o bitsa ka mogo mankoko a re mankoko baby
0: ke a leboga tle
1: no mankoko o wa kgonala wa ešo ge o ka lebelela spedisere dilo tsa batho ba botse o ka seo di tsena
0: okay
1: ka gore batho ba tlo feleletsa ba botsa mantse wa mangwe a e le gore a botlhoko and o ka se kgone wa emela and ga o le ntho o tsa ba dirang yona ka lebaka la gore ke wena o yang ko o bona and se sengwe gape mankoko ba ka feleletsa ba go batsa wena ba tloelana ba e tla mo wena ba e lwa le wena
0: ke go kwele gore ke ntlha e ka nnete e bušeletsang gantšhintši batho batšha ba go gobatswa ka baka la gore ba tsena tše e leng gore go o thutlha bese tša bona re yalo tša thobela
2: hello hi dumela koko
0: hey goreng fela
2: hey ka bona nono kae
0: go lokile tle
2: a tsare ka nkgoko tonyang ka gona oreng go tonya ka nkgoko o ratang ke balela go tlišetsa jesengwe ya maburunti
0: nkišetse tlhe wena
2: sefetogaitonyagotonyagotonya
0: o ka re wa mpona gore a ke apara le jesi a ke tsere ke itshepileng tla
2: naa ke re tla e reng wena e ka re e le tšhentšha-tšhentšha gona mone
0: bothata
2: ke le go senya nako ya radio mankoko o tlile ka tabe nngwe ka nnete ya re dimela tabe tšha gore batho ba bolaiwe ka lebaka la gore le mina thoko wa bolela dikoša gore modimo a re fa bophelo a e re motho a re fa bophelo jalo motho ga a tsela motho mongwe bophelo e le re koša botlhoko mare nna ke ne bona gore kokoti one e comes to kgote le gore oa tseba bayagašane ba ga gore ba tshwenyana monna o tshwenya mothadi kaku ore gone go bele kgaruru wena o itseng ke ne bona gore e no ba gone o latlhegelelwa ke nto e re ka e bitsang gore ke botho o latlhegeletswe ke botho ge e le wena o re a o itseng like o ka itsena motshamong ka timing ka go tla ka boleta motshamong ka go eletsa mare o sa tle ka bogale mme o sa tle ka maaka o itlakaka ka go eletsa mare o itlaka dintlha tse e leng gore motshamoko di ka tlhatsodiša then ya ba gore at the end of the day e sebile bophelo ba motho
0: batseba nna ke go kwele ka tsebetsepedi ke go leboga kudu-kudu-kudu ka moka ga lena ba e leng gore lebele ebodite gore ka nnete le tlo o tsenela ntšha maikutlo a lena ke a le leboga ke a le tlhompha se segolo dira se sengwe gore mafelelong se se fitlhe mafelelong
3: Tobela, ke nna real deal loaded barbecue chicken wa Debonairs Pizza. Ke nna change ka hashtag doing too much. Ke ka lebaka leo ke tla go ka nama ye o ke di go gabedi ka 35.90 fela. O nagana gore o ka dira change kudu go swana le nna. Romela hashtag doing too much ka WhatsApp go 0872405777. O mme o re botsa gore o dira change kudu bjang. O ka ba le sebaka sa go tsopa 4,000 rand. O na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwane botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Thobela FM ke legae la mmino wa setso. Kgoro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobela FM, mošetla wa tsebo le boithabišo.

0: Loved You, Ray Phiri, metseng le se menne fela re ke le go irile bararo. Wa tsaba ke romere mabane ba le ke akele Maria Sefane go tsoka kwa mapela ga ra wele. Wa kela ke se se ya go kwena go tumela ka mokopane extension 20. Na ka jo ba mangko go nna ka tshaisha ka toa. Ka ya ga e ka lebala. Ah, o go logole wa kwa Maria Sefane. Se se gore o go rata marato, o go rata marato. Ei, go go lo le tsheng na le khono. Gona le mongwe leng re wa gola ke nya ka rena re tswe ka mo re makage. O shumile le yena le wena ke?
1: Na.
0: Ei. Mm. A re re monya ke pele. E ba ne o sa shuma le yena. Na kwela ile re ke papa tshepile
2: Dumelo ya lonya Kempfin e pakisha ofeta pese ya go tloga Cape Town e le bile Pitori ga se la kwa rena re tsopola ga nyane se mo rodi ya sengwadilego
3: go bile bonolo kudu ke ile le benkeleng la phepa ba shumana le dipampiri tjaka ka mogela SMS lona tjatji leo me tjatji le letelago ke re tjhelete tsena ka accounting yaka
2: apply online o bona gore ke ka lebaka la indi custom ja go feta 10,000 di refile 4.7 go Google rating Kempfin ke mo wa simola wa mokitla Wana le dipielano Plan Smart Think Cabfin
4: Swaipa o be monyetleng wa go thopasetse ka sagago sa dipiri wa tse 3 million kwa Boxer Reka Mac hand washing powder 2 kg tse taro ka 180 rand Ellis brown creamer 750 gram tse pedi ka 99 rand Kwetsa 1 gig ya data mahala ka Boxer kom kwa Boxer fela

0: rejisitile maguru ka lena reng
1: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabisho
2: ya wa bona motlhomong ga a rabe ka bakala gore o sa ngwala ditaba ke re motho ke mongwe wa dimogolo wa ditaba tja sepedi go SABC
0: ya
2: e ngwana makwa tlhe banna koki koketso motrao
0: koketso motrao
2: koketso wa go letsatsing la lekgono o tshwanetse gore ge madi wa ditaba ga yobala ditaba re tsabagolo e re letsatsing la lekgono go gola koketso motrao mongwe wa dimogolo wa ditaba tja sepedi yo khone le ba bang ba batho ba ile ngoro shoma le bona ba bang o shumile le bona ba bang o sa shoma le bona ba ile ngoro ba molahletse melaitsa re nyaka go lahlela melaitsa ya gona re mokwesha gore wa rata
0: wa rata
2: eh
0: a re dire ka tsela ye
3: re le locha re atamisha re rata go la kaletsa go ketjo hope motau mwana makwa re matla
2: iringi ya fasejwa
3: mo le tjeng la le gono ga tshwara mengwa ga ye mentši re a tswele pele go dira mošomo wa gage ka bothaga le re na re ithutile dilo tse dintšhi go tswa go yena re a tseba gore o sa tlo thuša botlhe ba ba nyakang go ba ka gare ga industry ya boraditaba go gola le go ekgantšha ka leleme le la gešo la sepedi o gole o gole koketso hope motau o re golele matlhatse le matlhogonolo le se ka re dima keke ewe ka mo lapeng la ga motao thobela leina la ka ke nna Isaac Mashila bye
2: go na le engwe gape ya mafelelo
4: dumelang batsheletse ba Thobela FM nna ke gadiwa ga lechesa morulaganyi wa ditaba tja sepedi go SABC 2 le gone ke letšatši le legolo la matswalo la koketso motau koketso motau e le mongwadi mogolo wa ditaba tja sepedi go SABC 2 ke re koketso KK mo long gona letšatši la matswalo le le botse o ipsine ka letšatši la gago o sasa ge re fitlha mmerekong re le ka kantorong re le ka officing go tla bo go le monate re kete ka letšatši la gago rena bjalo ka setlhopha sa ditaba tja sepedi re yo kete ka letšatši la gago la matswalo go sasa ko kantorong ka dikeke le dijo lese re tlabe re ipuša re ekgapa re egoroša ka letšatši la gago o ipsine ka letšatši la gago o gole o gole o ka ketlong
2: a re aya le rena bo ikgapa ba ikgorosa a re ye a bona ga dio ga letšhisa ra lebogara lebogara lebogara le setlhopha ka moka le dumeleng le sineng le koki ka mokoki o gologologologolo se ka dumela motse go setsa letšatši la gago la matswalo a re tobo motsweletsi waka nna le wena re lebethi go tsogang tlhela re kopana gape go sasa ke labararo a re repara gape tlabelela bohlano okay tata
5: Kanegelo ye yana le bali o itlisetswa ke SABC Education mo Thobela FM.

0: mpotseng bana baka nna lebeletse ba gore karu e be e se leganata le lekhubudu la motlhabo mengwagangwaga ya dimilione e be e le metse gotlhe fa
1: aga mohumagadinaidu o ile rialo ka seo sebaka o be a thala-thala godimo ga boroto ye tala ka tshoko
0: bele mpotseng go na le yo a ba o a tseba se
1: gona fao o ile a botsiša bana ka phapošing mogwera wa lila mmele a emiša letsogo ka pela
2: mmele
3: ke motlhotlhapi ke le ka mmona ka filiming
1: mmele o be a nyaka go sega e fela mogomagadinaidu a re mmele o nepile ke motlhotlhapi
0: ga go bo go na le metsi kwa kharo batho ba ba nagana gore ke motlhotlhapi
1: ee sydney o ile a sega gona fao gomme mogomagadinaidu a ba botsa gore aowa seo ke semaaka botlhe ba ile ba motlhokomologa
0: le ge go le bjalo go bo go na le batho bao ba rego go na le mosadi wa go makatša fao ba phela ba mmona kwa leribeng la noka ba re mosadi wa gona o na le matlho wa matalo seledu se se pinki moriri o motelele-telele-telele o moso le mosela wa tlhapi e bana ba ka go na le mosadi yo mongwe le ena a ile a begela bora dikuranta gore a kile a bona motho tlhapi a dutse mo letangwaneng la gagwe la go rutha ka ga gagwe
1: ke re koko wa oma le ena o be a ne le letangwana leo lela o ba iputsiša ge e ba koko wa gagwe le ena o kile a bona motho tlhapi na bona bosegombjo lela o ile a botsa batsadi ba gagwe ka tseo miss naidu a ba rutilego ka tsona kua sekolong o be a tseba kudu ka karuo ya lila ka gore magolo le ragolo wago ba ile ba dula kua ne betesta ngwaga ka ngwaga batswadi ba be ba tla ya gona fao go keteka keresemose
3: a mogomagadinaidu o rile re tlile go ithuta ka kharo go sasa ee gape o rile o motho tlhapi ba gone kwa kharo ebile batho ba tlhwa ba ya go ba bona nna nka leletsa koko gomme ka mmotsiša gorena o kile a bona motho tlhapi
4: aa ngwanaka seo ke kanagolo fela tlhe wa bona seo ke dikgopolo tsa batho ke se e le gore ka seisemane ba se bitsa gore ke di-superstations
1: gona fao lela o ile a beya lentsu leo superstition ka tlhogong ee di tjee badimo gape o be a nyaka go tlo o lebelela tlhatholo ya lona ka kuapo kuntsong
4: ae o setshwenyera kgolo le magolo ka seotlhe ngwanaka
1: e fela pele ba tla ya malaong mmago lila o ile a re o tla leletsa ra kgolo le magolo go sasa ka nnete lila a nama a tsena ka gare ga malao wa gagwe ya mapinki o ile a bofolola thatsana ya gagwe ya go bofa meriri a e bofelela mo letsogong la gagwe gona fao o be a dutse a nagana ka bo motho tlhapi ba kua karu gomme a ya ka boroko bosegombjo lela o ile a kwa tshwere ke motlhapologo a nama a le bantlwaneng ge a fetsa go tlhapa matsogo a kwanke go na le motho yo a ruthago ka kua letangwanelela ka ntle a nama a ketimela gona fao gore a bone gore ke eng
3: e sone jeoba e le suka gape ke rata gore lokela ka kwa metseng mpianyana e e tla gangwa ke metse wa tseba
1: gape mtsanyana e ya lela ya go bitswa suka aowa e be e lapisa tlhelena e be e rata go ralokela ka moo letangwaneng gomme morago e eme gauso le lebati la ka moraleng gore ba e bulele e tsene ka gare gape e tla be e thapile ebile e kwa phefo lela a namaabao ga digareteng gore a kgone go bona ka kua ntle ka lefikangope gona fao a bona suka e eme moo gauso le letangwana lela a namaa no tlobela lebati la gagwe a bitsa suka e fela suka ile ya thoma go gobolela yo lela gona fao e a retologa ya goba e lebeletse felo tsoo a lela o ile a tswela ka nna a yaka go bona gore nna mtsa ye e go bola eng aga ke ge lela a bona motho tlhapi go ya le ka moo mokhumagadinaidu a ba rutilego ka gona e be e sesuka yo e be go e phonkgela ka kua metseng e fela motho tlhapi lela a ketima a ko ka suka a tloga a lebeletse motho tlhapi yoo ka tlhokomelo motho tlhapi le ena o be a mo lebeletse gomme a memeela
2: ke latlhegetswe ke thapo yaka ya go bofa meriri
1: motho tlhapi yola o ile rialo go mmileng jula gagwe le be le tshwana le seletso sela sa zailo foudu e le le lesese ebile e le le bosikudukudukudukudu lila o be a le bogale a ne le sebete gomme se senye nako ke ra fa motho tlhapiola thatswana ya gagwe ya go bofa meriri mesong ya letsatsi la go latela lila o be a patlame bolaong bja gagwe a nagana ka motho tlhapi yola wa kua letangwaneng o ile a nagana gore se e be e le toro fela gona fo a fologa bolao a go tlhameno ge a phaga mapai a le ke ge a makala thatsana yela ya gagwe ya go bofa meriri e se gona se se re fitlhisa mafelelong a kanegelo ya rena e boseana lebale kanegelo ye ya le kgono e be e bitswa

0: metsotsoga bele ke ba sumpedi tsela go tswa iring ya boraro go ntshirugele thobela FM shate wa tsebole boithabisho Robert Kelly happy people fela mo go ntshirugele go fitla iri ya botselela o irata jwang
1: happy yes. People fela wa tsore ba go ba happy ba fela tsa tlhola ba happy ding o bo tele ditse ke tele ditse papa tse re ba petse go pijana ya hore geiba o tshutula bile o nwele o skaya gae robala gona fa o leng gona.
0: Oh yes.
1: Wa tsore ke malapa makaya 12 a thubaga go ka bakala ge motho yo o tee a tshere maikarabelo a gore yena o ile robala gona mo a ile ngona ka bakala gore a shitse a nwele. Ya ba yo mongwe yena gore go itla mo go sasa o tsebe ga o salwaka.
0: Ya go shala gana mo leng gona.
1: Ya. O color white she's white scene. Yeah.
0: Yeah.
1: She's worth it.
0: Yeah.
1: Hey man, give you a laugh on that scene.
0: Text jump bold. Make a show. On net of a joro ya why bona taba.
1: She's worth it. Hey, le rata
0: gante.
1: Gante hao. I wanna she's worth it ya selo. More motho ke sharetje.
0: No papala.
1: Ke nwele ke paletje ke bone hore go e go shubile. Enka re ke a otlela go tloba le botata. Wa kwa le papatjo. Tja go bapala go thobela FM diring. O nya go mpolaya gante ka style. Nya gore ke tsena ka ra sfatana ga ke o tlele ke noile.
0: Mara skombuzo le wena go shetse o bone gore nako ile ene the drinks are settling. Jonjo bina beje ya tsena lela bjale.
1: O lwena
0: o sa ntse a wa just petsa sa gore wa tsake.
1: Yeah.
0: Je tsa go shalela ke tla dinwela gae.
1: A o diri jwala, a o shetse o noile a o tsenela ka koloi. Go bona ke yona ntho e le dirago. A o shetse o noile a o tsenela ka koloi.
0: E bile o ntshipa ka bona.
1: Eh, ba ra o shetse o bona gore di tsena kudu. Che a je dingwe ke mo ka ya gae.
0: O
1: go bona le mapodisa kwa
0: go ka batla.
1: Wa tla tsa kuranteng.
0: O motho moholo skopus go le monateng lwana o shetse o na le gauge meter ya gago gone go gauge gone go meta gore ka morao ga tshepedi tse tharo ke tlo ba motho a mohuta mang wa ngwisha gore go shetse o fithelletse tjona je o shetse o fithellela o bona gore ke quarter 2 ke go fithelela tshe tjona je o bo direkileng o bo ya ka ga yo tlone le nna tane
1: o no gone ke no gone o bona gore o motho go dira eng ke lena ba le re I hope ke she's worth it.
0: I hope she's worth it.
1: Motho she's anwele wena we. O mo lakal o mo fama mabaka a go ratsena ka sefatana a o tlela tle go
0: wena. Ke ra loka wena robala mo leng gona. Robala mo leng gona. Ba ikienela o tsamaile le yona o e goga ga botse o bile o thumeshe le hitara. O ska tsena ke serame. No no no.
1: Ei o ka ra ba ka yona tsela yeo. Fela o tla ba shupa. Ba re ke kwele papa tsho go thobela e re sa boa gae. Are okay. Una punyala ne le thobela FM ya
0: ba.
1: Okay, are tsena go rileng ya rena le hone.
0: Yebo yes.
1: O rileng ya rena le hone.
0: Wena
1: o re e go ke rileng wena o re.
0: Yeah.
1: Re fela re kwa batho ba bolela ba re gana ka wena.
0: Okay,
1: gana ka wena.
0: Yes.
1: E re nna ko ka wena.
0: Yebo ntombo, yebo.
1: Ke selo se re go bonagala o ka re re dumellana, bontshi re dumellana ka sona. Gana ka wena. Ke eng se wena o se dirago? O bontsha gore wa gana ka wena. Ye ya go robala mo leng gona wa otlela go bontsha ga botsuru wa gana ka wena ora ke gana nga se otlele ke noile ke ya robala fa o wa ngapele tsang gore ke tle
0: ke gana ka nna
1: ke gana ka yena ke gana ke ganelela mo leng gona ya fela okay ke mo ke mo hlalanya na o se re selo go fa no ga ona fela wa gona
0: ya so kwa ya o rra
1: ba bangwe motho re o dira eng o musadi wa muhuta mang wa o dira miriri
0: yo yo
1: ya o nyetse thibela miriri o ka tuku o be musadi sadi o mngara hai ke gana ka nna ka ona mkhono ke go ke le ka gona pele ke le re ke musadi wa go nyalwa ke le gahla ke le ka tsela yeo ke sanya go tswela pele go gahlisha ke le musadi wa motho
0: o sala
1: gana ka nna
0: gana mo waste kombuzo mora ga re o be le bana o gane ka mmelo wa gago mogeli
1: ya na mo
0: bofalishila yes girl
1: six pack we boya ga
0: tuba mo khaba six pack o boye bana ba boya ke re shiba ba goje letse mo geling a re tsane gym o gane ka wena
1: gana ka wena
0: yes
1: e batho ba re a re dire nyenye o ka ra o nyake gana ka wena
0: nang nang ya
1: bayana se sa shubele go gana ka wena bana re bolele ke eng se wena o se dira go bontsha ro gana ka wena
0: re botse
1: ya
0: tselela nga mo di dm eng Ets kumbuzombata et bona nomkansi ke matlakala rena Facebook ka ntle fa o re shaleng morago go at FM ya ka ltotsa na go 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala dintlhagolotsa ditaba di alatela ka ena mabalo e mabitsela ka morago fa re kwa gore na le fasing la dipapadi disebela ka sebo sa mokhutamang le Constance Machipa

0: construction 2000 and trade 1000.
1: Taba kholo yere commission ya madlanga e kole ka faura gwebo wa chama yepo Dr. Tengani Ntuli go be go a go a boditswe gore o sonetse go lefela masheleng a tshireletso gore gwebo ya gagwe e kgone go tswela pele ka moshomo ka kwa Gauteng province ya Mpumalanga. Ke mafelelo a ditaba tsa go latela ke tsa iri ya botlhano go thobela FM ya SABC ka Mashilong Mtluli go tswa go nna mabuli wa Mabitsela. Ke lebogile.
2: Ditaba tsa SABC ye o ikemego e setse le tlhakore go thobela FM ka Mabaloi Mabitsela. Dipapadi ka khone majiba dikgwetse fa di sa fisa.
3: Ke leboga meyara wa eThekwini Cyril Qaba o re ga ba lefele gore e be bona mong gae wa dipapadi tsa MTN 8 tsa magaolakgang mare ga Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns. Jessica Williams ke madino wa setlhopha sa Aforika Borwa o re Desiree Ellis ke ena a mo tlhotlheleditseng gore a feleletse e ba madino. Kishaf Maharaj bowlera mo setlhopheng sa Aforika Borwa go fenya Australia dipapadi tse pedi go ba file maatla go kwaditse batse ka botlalo ka seripagare go tswa go iri ya bone.
2: Dipapadi ka khone majiba Thobel FM moshata wa tsebone boithabiso. Re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re moshata wa diyalemoya Thobel FM moshata wa tsebone boithabiso. Tša moragorago mebileng go ntširogele
4: motheletše dumela go tlhopha otheletšeng gona mathapa emeng a lekgone le e re go fe tsona gore di sepela bjang. Re thoma ka tshwane Pretoria kabela mantšhedi o letile go tlo re fa tsona mathapa emeng a lekgone le ge boemo ba boso botlho goa bo fetogile di sepela bjang ka mo tshwane.
5: Re ke leboge bagaši le batheletši ba Thobela FM mo mebile mo tshwane di tsamaya ka tsela e latelago. Batho bešo maruši a thibile dipula di ana mafelong a mmalwa. Ra le gopelatlhe mokatlhae mo dipula dinago a re fanengsego ba sa maleba re thumeng mabone a difatanaga tša rena re sekebe ra be ra otlela ka lebelo la godimo. Gape gona ka mo Pretoria East Bomello Park bo Harasfontein sa leba tšhabela ke mabone e ring ya bosenyane mesong gomme ka fao di-traffic lights tša mmalwa ga di šome. Re sa le gopela a re di šomišang go swana le stop sign a re kopana le bahlapedi ba tsela gona fao a re šomeng mmogo botse. Gape re itemogela sepetepete sa go tsamaya ka gonang ya gona mo skm phatlhele no tsagao le mo states artillery maotlheile gona fao a re sekebebe ra fela pelo rotleleng botse. Moloto routu le sefako magatho le gona fao baotlhedi kudu-kudu ge re tswa ka Camille Drift re lebile gona kua sefako magatho a re sekebebe ra fela pelo Mozambique. Ge le kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara batho bešo le re tsebišeng mo nomorong ya mogala e le go 012-358-7095-6 goba mo social media mo Excel le go at TMPD60 le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagaši le batheletše ba ntšhirogele.
4: Wish ke ya go leboga kgona gore fa tsona mathapa emeng a lekgon le re tshelela ka Polokwane re kwa ga go lemphago re a tseba gore baemo ba boso bo fetogile ka tikologong ya magoba sclofo ga bjale re gopela gore le otlele ka šedi le fane go dikgoba ge le otlela ka karolong tseo ga go lemphago di sepela jwa mathapa emeng a lekgon le
6: reno bitsitso le re go tamise ke tamise tlhopha sa ntšhirogele ga mmogo le batsheletši ba tshabela FM. Reno ke nnete pula e gare yana ka dikarolong tse dintsi tsa province ya rena. Re a bona tsela tsa rona di a tshelela mme sa dira boipiletso go baotledi ba rena gore a ba thumetse mabone a magolo a ba otlele ka lebelo la fatshe ebile ba fanetshala se selekane ge ba šalane morago gore ba kgone go fitlha mo ba yago gona ba bolokegile. Re sa logana fa kuno re na le dikotsi ka mo toropong kolo ya rona Polokwane le tikologo ka lebaka la dipula tse dinago le na ba lotlelago mo lamileng wa rona wa Marshall mo ga tlhatsang gona le N1 re na le dikotsi tsa tsanaga fale. N1 mo ga tlhatsang gona le Orfesh gona fale re na le dikotsi nngwe ya difatsanaga. Ola mi lengwa rena wa N1 re bola gausi ga lefelo la borobalelo na the range le ngwana fa le rena le botsimo ya tsana. Mola ka magara tro go khulela na Polokwane mola mi lengwa rena wa compensation ga ga tsa bombe ke le problem le ngwana fa le rena le contact sa tsana. That left mo ra tsana ngwana le leaders back le ngwana ka fa le rena le botsimo ya tsana. Ke bile ba shapetse ga mogolo wa tirelo tsa tshwane jo ba rometse gona mo mafelong ao a dikotsi re re tle anke re shumisha.

0: rabele ke be bedi go ireng ya botlhano champura makenzo rape le Cape Town ya kamarata le obriqwana o go thula ke ru feeling yona pele ga fa rafa mina go tswa go uncool mc rape le dj maphorisa focalistic lensa go ba re se tla ke se re se dira
1: ka nete o ka ba le o thula go ra re khutjo e ka rena ge re ka gana ka rena wa tsa dilo tse di di be di ka se dire ga mo lofatseng ge batho ba ka ba ithutile go gana ka bona
0: ka nnete
1: ra di la sloi di sa go gana ka bona ka nna ke a gana
0: ke rata yona yo sa tjobolelang ka yona no go gana skombuzo
1: yeah
0: no
1: gana
0: no yona yo ya gago
1: yeah
0: ibe no ya gago
1: tsa
0: re bo te tlhalosa ka morago no akitswe akimo
1: na ka bona bona
0: Ke
1: di tsadi lo jebe lo batho ba gana ka tsona ke tsa mhuta mang.
0: Mafelo be ka bona.
1: Yeah.
0: Ja hore he go na le moletlo kae kae ba re memile a ri yeng. Ke ke sa nya go ya nka se ye.
1: Yeah.
0: Le taba gore o filwe memo mohlomongwe di beke tsebe tsepedi pele ga moletlo ono West Khumbuso. Gana no akimo.
1: Mhm.
0: Yengwe gape. Sala tsekeng sa gago skombuso. Siala wa sebona se se sengwa di le re ntshirogele group.
1: Go
0: sanya go araba. Ska araba.
1: Yeah.
0: O gana ka wena go dira seo.
1: Yeah.
0: Ka mogho go dishang bana ba gago. Ge batho ba re he go baneng he sele sa assassin. Ke ka mogho wena o nyaka go dishang bana ba gago ka gona kere o gana ka bona. Ene a go tlhokega gore o ye o te tlhalose o bo fele mabaka.
1: Yeah.
0: Ke ka mogho wena o kgitleng go godisa bana ba gago ka gona.
1: Yeah.
0: Ke se se o shumelang.
1: Yeah.
0: Ka mogho wa parang skombuzo moriri o dirang.
1: Yeah.
0: Ke se se thabishang pelo ya mang ya gago. O ganne ka wena wa re o tlo dia French curl, o ganne ka wena wa re ke tlo dia pop cut.
1: Yeah.
0: Yes, ke tlo apela pele ka hipi. Ke thabisha nna.
1: Yeah.
0: Yebo yes.
1: Okay.
0: Yengwa gape le matsatsi a maikhutso di holiday.
1: Yeah.
0: Tsa re lebe le tletse gaka.
1: Yeah.
0: No, skombuzo ena so ra ke rate batho, ke rate batho ba etla. No, ngwa go ke a khutsa. Ke lebele tshi tsaka gae, gaka. Ke lebele tshi naibile. Yes.
1: Ke ganne ka nna magamantsi fela. Ge ke theletsa go gana ka nna mogape ne. E kwa go loka re ne makokonyana gape ka mogape.
0: Asima koko.
1: No, wana gona.
0: Sure, ask you.
1: Makoko a gona ka re ga go gana ka wena. Go ya ka re ke mang go polo re tshedingwe dilo di a re ke mang a lebele tshe go ba ke mang a kwa a go bona go gana ka wena. Yo mang a kara go bona go gana ka wena re wa ganya.
0: Company skombuzo.
1: He, wana wa mpushore ke le ka re. O mang a kara a go bona o gana ka wena. A re wa ipona. O mong a ka ra go lebeletse o gana ka wena. A re wa tsoba ba ga fisha ke thobela.
0: Ke sa ile gana ka nna. A re go re ba shilimdilo re tsare tsheke ka ditaba tsa ira botlhano. Ba shilo.

0: metsotso go beleke masong pedising yane go tswa e reng ya botlhano Jonas Kwangwa kgomo pele ga fa ore o file leratokgang ya go a re thando yine ke tsona dirisang go ka rona ba gore ba rona ba tlhokala tsela ba re sware cheng mathapa pele
1: go bona ka kosha e bolela go ka lehumo la nnete dikgomo.
0: Oh yes,
1: ona le tsekae
0: nna ke tse lesomete
1: ona le tsone.
0: Why
1: motho a lebetse go dikgomo tsa gagwe ba re ke tse lesomete. Le sono te asono more bene re ka wa ka. Ke le
0: tse shupa. Ka 2023.
1: Ke mo ka bona ba no ke che kae?
0: Ke je le sumite.
1: Di polo ke che kae?
0: Ke je hlano.
1: Di tsari ke che kae?
0: I do the maths is complete.
1: Ah
0: 11 minus 5.
1: Mo tsogo tsebe di khobu tsa ga o tla di bolela ka bo ka boi ga. O tsebe ke le khumola ga. O ra ya ke che. Okay.
0: Sikis.
1: Tla no go tsepa. Eric
0: tabaja mo khutu rapeng ga se bolele re ka taba nkutse
1: re mo humi wa le ruo ka fa studio nka fa
0: re na bonne te ba se e fela
2: amara ar mo tsepe hore e tsona ke di boletseng ke tsona ke tsagara ke palo ya tsona
1: agar tlela le maswi
2: we nda o nyetsi ka tshega e tatimbata
1: ka chelete
0: o
1: big snadi home
2: o snadi home
1: a e
2: o
1: ke ke sna di go a tswa tlo ba ntse ba go ba di go me ke bo poela no fela
0: o sanju lebella
1: re
0: ga botse
1: o re di tlile le tshe shupa ke tsore be di tswa kae o re di tlile le tshe shupa
0: ka kwa tsoko tshela R81
2: na na le puri ya ke nayo
1: ya a batla re tlala le inkomasi
0: je
1: le maswa
0: go gonyana e re di gogo
2: ya motho mo nka le ka di gogo
0: ya
2: mara ke re ke sanje ke thome ka majai.
1: Ah, Machai, Eric. Or Machai.
0: Eric.
2: Machai. Agar khoi chali chai.
1: Chali chai. Ke er le ga Machai. E khale ke kula Machai. Re re bolala ka Machai cha chile lengwe fela ya.
2: Go nya ga re magopa.
0: Eric magopa mona Machai yar.
1: Eric magopa. Bona, le re tsare tsheng na go hlokola tsela le hono Eric.
2: Ke go le ba gape se kombozo mbatha le pela no mkhantsi ba thele tsheng. Re bu sharata misha go le le gausa mo le ka bana le gona le mantshiweng a le hono. La bo beti le botse ke la masume pedi senyane go di ke a setemere. Mo ga kwa ke te pedi le masume pedi tsela. Metsotso e le metlhare go itjola iringela ya botshelela go fithela. Ke metsotso e le le some pele ga iriela ya bo shupa. Lona tlokola tsela mantshiweng a le khono re go lebella tshodi latelago tona ya ditiralo tsa tshokollo Peter Groenewald o shishinya gore se tshaba se akaretse botong ya parola ya go jedi petho ka go lokollwa ga ba go legwa ka parola tona ka ntoro ya president Khumbuzo Ntshavheni o re taba ya di minerale tsa botlhokwa ka monanageng le dipoledishano tsa bona le United States of America ga bjale bong ga temba dikete tse le sumi shupa ba tla tsena la pengkhishano ya dikgetho tseo di tla go tsa me ba spala mo Limpopo maloko a parliament a so itjera kontraka yo a thwetsego ke central ka go tshosetsa go bolaya yo mongwe wa basadi tlhagopole dišano ya rena mantsibeng a le kgone gore re tona ditirelo tsa tshokollo e le go Peter Groenewald o shishinya gore setšhaba se akaretswe botong ya parola ya go jea dipheto ka go lokolola bagolegwa ka parola na maikutlo a lena ke afe ka shishinyo ye 078459 1988 nna ke Eric Mashao Mashilo Mdlelesho.
3: Ke a leboga Eric Carlo Cheng. Magareng a tseo di ka letelwago ireng ya botshelela go thobela FM ke tsa gore Aforika Borwa e re taba ya go kgona go fitlhelela diraswa jaaka mo nageng tseo di seo tsa tlala ka dinageng tse dingwe ke yona e tlhola go dingongoreo tsa America tsa gore naga e šitilwe ke go lokišia mena ba kere melao ye itsego go balwa le tšhireletswa balemi ba maAforikanere. Mong ditekisi wa kampumalanga Jos Banyoni o ipeetse kgakala le matshosetsa go begwa go a dirilwe ke rakgwebo yo mongwe ka industering ya ditekisi Opa Bafana Sindani kgatlhanong le rakgwebo ka industering ya meepo Tengane Ntuli. Komišene ya ditokelo tsa botho re dinyakišo tsa yona di utolotse gore batho bao ba phologile go dikgaroro tseo di amanang le bong le pelo ya basadi ba latlhegetsweng ke tshepo go lekala la ditirelo tsa maphodisa la ka mo nageng. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya botshelela go thobela FM. Khonimatšhipa o re swaretse tša dipapadi ke a leboga.
4: dibapadi ka khone majiba dikhwetse fa di safisha
5: ke leboga mamotlodi ba thetse ba thola FM ditaba tsa dipapadi ke tshe president wa SAFA South African Football Association Danny Jordan o lebositse tlhopha sa Africa Borwa sa masogana ka fasa mengwaga ye masoma mabedi a majita moraga o fenya naga ya Mozambique ka notse pedi go yeti Steve Mendes ibile moraluki o a thupileng sefoka sa go nwisa dinotse dintsi go feta baraluki ka moka dinotse tshelela utsho a le stopping sa Kaizer Chiefs ga mmogo le Takalane Mazamba o a thupileng sefoka sa Radino o mokaone go dipapadi tsa AFCON tsa ngwa kitipedi masompedi shupa Senegal ba fentse setlhopha sa Ethiopia ka no ete go lefela go menno ya bona inisheki Ibrahim Baye motsotsong wa bolesometi Morocco ba fentse Lesotho ka no tshepedi go lefela Morocco gare ga baraloki ba masompedi tshile ba letsometharo e bela mathomo ba akaretswa mo setlhopheng sa naga gomme go dipapadi tsa UEFA Nations bushung ba lekhono Eric Garcia aka sebe gona ka bakala gobalo ge Spain ba thulana le Croatia mo legatong la gagwe go biditswe Lemand o are ka setlhopha sa Atletico Madrid go mmene ga Spain ba tshwere rekhoto ya lefase ya gore ba rote dipapadi tse masome tharo senyane ga sinki ba fenywe re ya go ruma ditaba tse ka tsa rugby mo setlhopha sa Stormers ba tlo ba tsebisitse gore go ba gona ga Siya Kolisi kudu motlhatlhi wa baraloka pele Rito Hlongwane o ya ba gola kudu ka ge Kolisi ana le maitemogelo a dipapadi tsa boditšhabatšhaba ke mokapteni wa setlhopha sa Africa Borwa sa di Springbok beke ya go feta tsona setlhopha sa Stormers se fentse setlhopha sa Connect ka dintlha tse masompedi senyane go tshee lesometlhano mo e le gore ba kgonne go nwesa ditrete pedi ka metsotso ya mafelelo go ka fenya papadi motheletse wa thobela FM tsatsi la go sasa re na le karolo ya rena yela ya kgwele ya maoto ya Masakeng ke leboga
4: dibapadi ka khone majiba thobela FM o shata wa tsebo le boithabiso
6: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
7: ga se ka metlha 359,900 rand ebile go botse ka mokgwao kopana le jeto dashinco ye ntsha ka style sa SUV se segoši mabili a aloy a 19-inch wireless apple carplay le android auto ga mmogo le discreen tše pedi tša 10.25-inch tsotlhe tše go tloga ka 359,900 rand fela jeto dashinco ye ntsha style at its core etela morekiši wa jeto wa kgauswi le wena lehono dipeelano le mabaka di a šoma
8: Eh, go ma go no phela o sene mosadi e mpya belo ka go boletse a o mana re tshe tshe mana re tie maatla bona mo mabona mona o tseba ke mono gore taba golo go re ke bo tsoga ke tlhotlhore mo go phela go tshele pele
9: ke tsherešo
8: ke tla tlhakellela ha ke tla tlhakellela mosadi wa tseba re tla ishito man ka bo phepola fela ka se sena ka se ha ke nya ka gore ga mpona ke phula kwa a tshabe
10: Paetse ve o di tsheletse ka kotara pele ga iriga seswai o shego bya lavo medile ka mahlakung.

Afrika Borwam le US. Mothile tshibongkgetheng ba go feta dikete tse le somishupa ba tla pingkhishana ja dikgetho tse o ditla go tsame ba sepalang ka mona provinceng ya Limpopo. Tlhopelishana ya rena ke ya gore tona ya ditirelo tsa tshokollo ya bagolegwa Peter Groenewald o shishinya gore setšhaba se akaretswe ka botong ya parola ya go tseya dipheto ka go lokololwa ga balegolegwa ka parola. A re maikutlo a lena ka yona tshišinye batheletše pelo ka metlheng a romeleng ka boripana ka mokgwa a lentso WhatsApp line ya rena 0784591988. Gape le ka ngwana go letlakala la Facebook lona le bitswa SABC Ditaba. Ke SABC Ditaba. Ebile re a le gopotsa gore di-podcast tša rena di a hwetšagala go website ya rena ke sabcnews.com. sabcnews.com le mantšibeng a lekgono batheletše re sa retlhe e bang le rena e le ge le re thegile re be re fitlhe ka yona e re e le a bosupa. Thobela.

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Mantšu a bogale go tšwa go yena Presidente Cyril Ramaphosa polelong ya gagwe ya go ikgetha le setšhaba e le ga bolela ka ditiragalo tše mmalwa tše e leng gore re šetše re di bone di tswelela e le go ditiragalo tša go tlhorišwa ga basadi le go bolawa ga basadi fa e leng gore o tlogile a sola ka mantšu a bogale gomme ebile a tlhotlheletša banna go ba banna ba maikarabelo o boletše le ka fa ka maina basadi ba e leng gore ba šetše ba bile ba tšwa setlhabelo ba ditiragalo tše tša go tlhorišwa ga basadi le ba e leng gore ba ile ba bolawa diprovenceng tša go fapana le ba e leng gore ga re ba tsebe
2: o re ditiragalo tše di ba kwiša botlhoko e le ruri gomme ore ditiragalo tše ga se tše mpsha e fela maina a ba tšwa setlhabelo ko ona e leng gore ke ya maswa ore go na le tše e leng gore bona belo ka mmušo ba bašetše ba di diram go šogana le ona mathata dipolao le dikgaruru kgatlhanong le basadi le bana gomme o amogela gore go bonagala di be di sa lekana gomme belo ka mmušo ba swanetše gore ba kaonafatše ore bona belo ka mmušo ba swanetše gore ba kaonafatše e se bona ba nnoši le setšhaba ka kakaretso o re go na le magato e leng gore a šetše a gatilwe go lebeletše yona melato ye ya dipolao tša basadi ka e kurulene
1: a re ye nngwe ya dintlha fa o tloga laeditše gore dipolao tše tša bjale di tlišitše letšhogo go bontšhi bja basadi mo lebakeng le ebile o laeditše gore sa go mo kweša botlhoko ke gore ga se la mathomo ka bolela ka taba e ka gore o ile a bolela ka yona mo dinakong tša go feta e le ga e tlhatha bjalo ka bothata bjela bja masetlapelo gomme o a bolela gore bjalo ka presidente o a dumela gote le mmušo wa gagwe gore go lebeletše dipolao tše ba tloga ba di lebeletše ka leihlo la bogale le gore baetapele bagolwane ba ka kua mmušong le bona taba ye ga ba e tšeega nnyane
2: o re ge ba o le modudi o le modudi ka Afrika Borwa o sebe modudi fela ge ba go na le se e leng gore o a setseba tswelela o se bolele o re go šogana le tšona dipolao tše tša bjale bjale ka kua e kurulene ponagalo ya maphodisa o re e tlhatlošitšwe le go maatlafatšwa go lebeletše tšona dipolao tšeo o re ke maikarabelo a rena a magolo re le ka moka go thibela dikgaruru kgatlhanong le basadi o re pele di ka direga o re taba yela ya peila ya bao e leng gore ba amega goba ke bona ba dira bošula ba ditiro tše tša dikgaruru taba ye e šetše e bolwetšwe e gona gomme e swanetše gore e tiše gore ba se ka no lokololwa ka peila go le jalo o re go na le dintlha tše nne tše e leng gore ke magato a e leng gore beelo ka mmušo ba tla kgonthišiša gore ba rata go šogana le tšona dikgaruru tše o re sa mathomo ko re tona ya maphodisa le toka ga mmogo le ditirelo tša sephodisa ba swanetše gore ba tlhome lesolo le kgoro ya toka ba tlhome lesolo la go tsošološa le go lebelela melato eo e bego e le kgale le gona ya go ama dikgaruru kgatlhanong le bana le basadi sa bobedi o re o tla laela tona ya maphodisa le komišenara wa bosetšhaba wa maphodisa wa motšwa o swerim gore ba šogane le melato ya dikgaruru kgatlhelong le bana le basadi ka ponyo ya leitlho go lebelelwe le tšhalelanthago e leng gore e be e le gona ba šogane le yona ka pelapela o boletše gape ka ntlha ya boraro o re me ba sepala le yona e swanetše gore e be le dikomiti tše e leng gore di tla lekola dintlha ka moka goba tše e leng gore di ka bea maphelo a basadi kotsing re lebeletše le manane go pararo boletše fa ka dirapa a bolela ka mabona a kua mebileng gore ba swanetše go kgonthiša gore tšeo ka moka di a šoma ka gore o boletše gore setopo se sengwe sa mosadi se hweditšwe ka dirapeng ntlha ya bone o boletše ka taba ya madila le dikgaruru tše e leng gore di sepetšana le yona madila o re o boletše le tona ya dikgwebo gore ba e lebeledišiše taba ye gomme ba tle ka leano la go tshwana le dikgaruru tša go sepetšana le madila
1: age gona mologa dintlheng yeo ya madila o boletše gore madila ga se bothata bothata ke tšhomišompe ya ona ka gore ka lebaka la tšhomišompe kona fa ile ngore go felletsa go e ba le tlhorisho e ntshi ya basadi le dipolao tsa basadi go mme ga ba bolela ka ditiragalo tse ile ngore naga e shetse e itemogetse tsona mo le bakeng le o bolela gore gona le batho ba ile ngore ba shetse ba batshwere go mme dinyakishisho tsa mapodisa di tswela pele e fela go fitla mo le bakeng le ga go itaetse ke motho yo tee yo ile ngore o dirile se goba o dira se se ile ngore o se gateletse ke gore ba tloga ba tlhatlhositse palo ya maphodisa re lebeletse selete sela sa ekurilene gomme ntlha e nngwe ya botlhokwa e leng gore o e laeditse ke gore ga e sa le go tloga mola ba tlhaolang bothata bjo bjalo ka taba ya masetlapelo ba okeditse masheleng gomme ebile ba sa tlo oketsa masheleng a mangwe a mantši a e leng gore a tlo ba a tsebiša ke tona ya matlotlo go lebeletse ditekanyetso tsela tša gage tša masheleng tšeo di tlago
2: ore sa go nyamisha le go kwisha botlhokolo go feta gore ditiragalo tshe di kharuru di setse di fetogile morwalo o buima kudu go ba sa di le bana ka gore ba e kwa ba sa bolokega e bile ba sonela ke go fetola maphelo a bona go akaretsa motlhomongwe le ditsela tshe leng gore ba batlwaetse go di dirisha ge ba ya mafelong a go fapana ka lebaka la lona le tshogole e bile o re kitumo ya gagwe gore ge e le gore le ena tla be a fologile maemong a boporesidente poresidente a go latela a se ka tla a boledišana le setšhaba go swana le ena ga a dirile bošegong bja lekgonong a bolela ka tsona dikgaruru tse tša ka bong le kgatlhanong le basadi le bana ore re swanetse gore re yage aforika borwa e leng gore basadi ba phela ba ekwa ba bolokegile ebile ore ke maikarabelo a rena ka moka ebile ore thutela bogolo ya ore baswa go ba bana ba bašimane a ba rutwe ba sa le ba bannyane gore ba kgone go ba le maikarabelo ge go etla go tsona ditiragalo tsa mohuta o
1: age o boletše gape gore ditiši tša maphodisa go ralala le aforika borwa di šetše di abetswe mafelo a le a go thuša basadi ge ba ekgaša ditišing tsela tša maphodisa felo fa re bolela ka tsela ba di bitšang gore ke di GBV desk gomme o ile a bolela gore mosadi ofe goba ofe o e leng gore o ekgaša setišing sa maphodisa e le ga a tlile go tlo bega molato ga a swanela gore a gomiše ke maphodisa o bolela gore seo ba ka se se amogele le gore ba ka se dumele gore melato ya go ama tlhorišo ya basadi re dula re kwa ka didokete tse e leng gore di timeletse mafelelong ra sa tseba gore melato yo go diragetseng ka tsona goba go diragetseng ka yona ke tse dingwe tsa dintlha tse e leng gore di laeditswe ke ena poresidente Cyril Ramaphosa rena re napile re a ruma re raebe boroko ke la bobedi ke la masomepedi senyane kgwedi ke ya setemere ngwaga kwa 2020 nna ke nna Eric Mashao ke nna ke na le pheki bantšhitela ke mologadi re a leboga Beatrice Tshilwane Pontsho Motlhola be re tlo kgona bjang ka ntle le wena motsweletše mogolo Matsheko Malatši motsweletše phetiši Mapitsi Botlhoko thobela.

0: Boxer. Like a Mama's IQF mixed chicken portions 4 kg, R159.99. Mama's rations 4 kg, R149.99. Hwetša 1 gig ya data mahala ka Boxer com kwa Boxer fela.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lala ye botlhokwa ka airtime ya R200 yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Selemo se a kgetha sela. Tee ya sela ya go fokotsa mmele, ya go phadimisa letlalo le dipilisi gape. Gomme le tsona di tlhokisa madi, di go thuša go lebelega le go ikwa o le kaone. Sela e a šoma, e hwetšagela nageng ka bophara. Clicks, Pick and Pay, Dis-Chem, Shoprite, Checkers, Boxer le Aspar.
3: Kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu, re gopola bothakga bja noka ya Limpopo le taba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
4: Mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana, gwa latela Ramohibidu, gwa latela Marile wa pele, a be go latela kgošigadi Mpušo.
3: Thobela FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
5: Sefele maatla tiamoyeng go tla noka. Thobela FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe.
3: Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Motšheletše bošego ke bjalela bobedi. Pele ga ge re ka tswela pele ke go tsebiše gore a ge re tlo thoma fa re go file molotsana wa Praise Medley WPC Worship ba featurea Rejoice. Lenaneo ke lenaneo la bao ba ithobaletšego. Nna ke Moleboge Madega. Magagešo gohle mo le go gona ke re mahloko. O shego bja le gono seo ke ratang gore re se lebelele. Re lebelele taba ya gore lehu ga se mafelelo. Buku ya Johannese kgaolo ya 10:25 e re Jesu a re ke nna mophediša batho le mo baphedišetša sa ruri. Yo a dumelago go nna o tla phela le ge a ka kwa a rapele. Modimo wa lerato re bja malapa ka moka ao a lobilego baratwa ba bona diatleng tša gago, ba fe maatla le khomotso ka morago wa gago ka Jesu Kriste. Amen. Gore na re le ba lefase re ka bona o ka re nnete lehu ke mafelelo, fela go Modimo o re ke mathomo mayo. Se se le go gona ke gore wa geno goba wa gešo yo a tlogilego ga se go felele ka yena, o no ba a tšhentšhitše fela lefelo la bodulo go tloga lefaseng go ya le godimong. Rena ka ge re dumela gore Jesu o ile a hwa a ba a tsoga, re dumela gore le ba ba ithobaletšego ba dumela go yena, Modimo o tla ba iša go Jesu. Mantšu a tšwa pukong ya Bathesalonika ba pele kgaolo ya bone temana ya 14 bao ba ithobaletšego. Mogešo re go tsebiša fa gore Maluise Simon Moloto o robetse boroko bjo bogolo. Mohu o be a dula moletše ga Mamadila. Mohu o tla bolokwa ka lamorena la 4 a bolokelwa dirapeng tša ga Mamadila ka ira le 10 mo misong.

0: 92.1 kama lo rwena o re khwetsa gona mo theletse wa thobela female go tla gatso la Africa borwa ka le kona ke la masome pedi senyane kgwedi e le ya le we di ba e kharitlela kgwedi ye ya bopa ke se ba ile ka khona fela gore wena go le go ba ruta bana ba ka ga bopa be bona gore o sie na tso ba di mo ntse ba le ka wena motho mo go ke tshepa gore mo kgwedi ye ya le we di go ile o ba botsa le go ba ruta gore wa ke re go lela ka bopa a re go lela ka eng re be di tshakela extra na ga mo le ga tsela ka eng wa go mo bona le mo le fa ke se di tsela ke mo tshe mo go ile mang etse aiza tsilo mo ga mashila go thobela fa mme go ka khaso la Africa borwa. Yana mutheletsi gore ya re ba theletsi gore ya le ba theletsi manje bonga le khono re tsena ka gare ga manyalo arena ka gore ya tseba gore bontshi re ya thaba mari ya thaba ge batho ba nyala re ya thaba ge batho ba nyala re di gore nyamisha ke bontshi ba manyalo a eng gore a ji nako o khutlele gore motho ra wa ke na le mongwa ga ye mebedi mongwa ga ye meraro ke nyetse ke na le molekane wa ka e fela ga bjalo lenyalo la rena le phutlhame go tlo kwa tshedintshi fa ka ga manyalo le gore motheo wa lenyalo ge re bolela ka lenyalo re bolela ka eng ka gore bantshi bontshi re fela re ra wa ge re ile moketeng re tlile re tlo ja dinama re nwele tse re di nweleng awa ge re na re tswa rena re a sepela ngwana o šhala le molekane wa gago go tlo bolela fa le rena mantse bonga le gone go lenaneo la batho le ditokelo ke na le bo moruti dinyake moruti ke tse sebaka se ke ntumediše le go le amogela go thobela fela thobela
1: ke ya go lotšha magaši ke lotšha la batheletše ka moka
0: a le tlhwele
1: re tlhwele ga botse tšatši ebile le le botse la labobedi
0: a ke kgatlha ke poledišano ye nna le lena re tlo tsena ka mogare go yona mantse bonga le kgone ka gore ke a bona gore le tlile ka motlhala
1: ke rile ke rwale lenyalo la ka lona letle kamo
0: aa re ba bontshe gore la lena le sa kgwatlheletse
1: mengwaga ke lesome seswai
0: moruti mengwaga ke lesome seswai
1: re le lenyalo
0: ka ipotsiša gore na ge re bolela kang lenyalo re bolela ka eng le gona motheo wa lenyalo o tswa kae
1: lenyalo ke kopano ya batho ba babedi batho ba bedi ba ba reng ba ratana ba ikemišeditseng go aga motse mmogo ba ba ikemišitseng go phedišana mmogo ba ba lebeletseng gore pele ke mo ba yang ba le babedi fao and motheo o mogolo wa lenyalo ke gore na bona kokwane ya bona ke eng re kgothaletša batho gore ge ba tsena ka lenyalo ba itshepileng ba botileng ke eng se ba naganang gore se ka boloka manyalo a bona ka lebaka le gore tlo gore modimo e ba yena kokwane ya lenyalo ebile ge batho ba tsena ka lenyalo go ka ba boima go ka ba bosejwang kapa jwang batho ba tšee modimo ba mme pele le nako tse dingwe lenyalong batho ba gakanega lenyalong batho ba thaba lenyalong batho ba shegofala tše di botse di a ba latela nakong go ba boimanyana ba ba le tatlhegelo tše di itseng mara ba itshepileng ba lebeletše kae ge ba ka khumana e le gore bona tebeledišo ya bona ya lenyalo la bona ke modimo ka leno la matšatši ge dilo di sepela ka mokgwa ba di nyakang go ba sa di nyakeng bano di abo be ba le rwala ba le romela ko mong a lona ka lebaka le go dumela gore modimo o rata lenyalo
0: modimo o rata lenyalo ebile gape lenyalo le thomile ke
1: yenaaga
0: bjalo ke emfitiša go potsišong yaka ye e le gore le ka re ka gore ba gona fa la napa le re nyetlela gore lena potsišo ya ke tlo e botsiša ke ne go yone tseba gore ke dilo difitša mathomothomothomo tše e le gore pele ga gage o ka tšea morwedi wa motho pele ga gage o ka tšea mora wa motho warawa nna ke nyaka go dira selo se ba re ke bophelo le wena ke eng dilo tša mathomo tše e legore o tshwanela ke go di belela mo mothong o o tlabe o re wena o nyaka go dira bophelo le yena
1: taba ya botlhokwa mogaši ke ya gore o lebelele gore na wena sa mathomo motho wa mohutama
0: o thoma ka wena
1: ee gantši gape mogaši re no lebelela gore ke nyaka motho ra ngwala jaba tša re le phephe tša tshelela ka kwa
0: a o di o thoma ka o lebelela mmadinyake wa rawa ke bone selesele se go yena o lebelela wena pele
1: ke lebelela nna ge ke yo kgetha ka lebelela gore nna nna le motho dimelo tša rena dio kopana tša re agišana re ilo ba le tšhomišanona ke yona ntwa botlhokwa gore nna ke le tee nna jale ka motho ke nyaka eng mo bophelong baka ke kgona eng ke palelwa ke eng ke se ka ikhumana e le goreng ke lebeletse dilo tse dimpalelang fela ka rena ko nyaka mothuši wa gore yena a tle a tlo thuša ka lebaka lela le lempalelang mare ke lebelele pele gore na nna ke nna mang ke nyaka eng mo mothong ya bobedi ya botlhokwa ke ya gorena ge ke na le motho ke lebeletse gore ke nyaka o monyala ke go motheletša ge a bolela go ba kenya ko nyalo ko mo theletse ga batho ba le ba bedi ba sala maratong go le bose go sa rekelona dipompong go sa ishanwa kwa le kwa bulatsebe o theletse motho o rena ge a bolela o reng motho o tlodi o bolela mogashi a botsa gore nna wa bona ga matalang ka sedule go ba todi o botsa gore nna tsela le tsela nkididi wena wa lebella gore go bose le sa iketile wa hloko bono ga ditaba tsa mokhuto dilo tse mokhuto di bohlokwa
2: di tloga di le botlhokwa ebile gape gona le monno mongwe ke ile kare ke kwa a eletsa motho ko lenyalong o be a ile bjalo ka mosumi mmogo ge ba re ge lenaneo le tswela pele batho ba bolela ba bolela ba bolela ba be ba re re kgopela mosumi mmogo a tlo fa mantšu monno la a re mantšu a ke tlo a fa monyadi le monyadiwa a se ya ke fang bona ba le noshi kudu ke lebeletse lena kudu lena ba ile gore ga le a tlhwa lenyala a bolela a re ge motho a be a sa o tlhomphe wena le yena lebele sa le ka gare ga kamano relationship ga o kgone gore a fetole ke gore o monyetse a go tlhomphe ka gare ga lenyalo
1: mogashi re na le mogopolo gore tšatši le ke moapešangpala monwana tšatši le nka moapešang le pai tšatši le batho ba ka kgobokanang ka gae mogopolo wa rena o ipotsa gore ke tšatši le a tlo o fetogang
2: sanesona
1: a e jalo nna ke na le go dumela gore ge motho a sene o nyalwa ebile o fetiša ka tsela be a di dia ge e ba ke fa mothala kere motho wa go rata kereke motho wa go tsena kereke and-e motho o botsa ga botse o rao wa next nna kerekeng a ke gate o emela gore o tla re go nyalanang pile ya ba
2: gonaile
1: aparang two pc a go šala morago a ya kereke
2: a e
1: kgonege
2: ke se le lekang go se bolela
1: ke se ke lekang go se bolela gore bula tsebe ka gare ga kamano pele o romela bagale le bagekolo
2: taba di gana fao ka gore re a bona matšatšeng a le kgone gore baswa ba bantši ba nyala ke taba tse di botse re ka se ganetse motho gore a nyale ke tokelo ya gagwe go ba le molekani ke tokelo ya gagwe go ba lelapa ke tokelo ya gagwe gore a ipsine ka bophelo ba gagwe re ka se re o tshwanela ke gore o be le mengwaga ye itseng gore o nyale ge e le gore wena o a bona gore wena le molekani wa gago go ya ka tse le di boletseng gore ke kgona go bona gore motho yo ke motho wa mokhutamang semelo sa gago ke sa mokhutamang o ka motseya e fela go na le polelo ye nngwe ba fela ba e bolela mo restrateng ba rawa wa tseba manyalo a gale a phala a se bjalebjale ke nnete go fika kae moruti polelo yeo
1: diphetogo ke tse dintšhi re tšhaba gore ke nnete goba ke maaka ka gore go na le diphetogo tse dintšhi ge re lebelela mokgwa wa lenyalo la kgale e be e le mokgwa o la papa a togang a yang Gauteng goba magoeng ka polelo e re tlwaetseng a šoma dikgwedi tse tshelela a boya te a tla boya gabedi ngwaga o fedile mma le ka gae a godiša bana phetogo eo a e sa le gona re phela ka matšatši a e le gore batho ba babedi ka moka ba šoma ba tliša letseno ka gae then e fapana kudu le tsela tša gale
2: e fapana kudu le tša gale
1: aga nampile gane jwa le rena re go tšeng ka malapeng a re ben re lebeletse mma ka gae re lebeletse papa a boya mokgwa wa papa go laola lelapa o ka se tshwane le mokgwa wa ka go laola lelapa ke tlo fa motlhala ene motlhala o botlhokwa kudu-kudu wa gore re boya mošomong re ba babedi ke buile ka iri ya bobedi mošomong mokhumagadi o tlo o boya ka iri ya botshelela nna ge ke boya ga ebe ke tsa gore papa ga boya o tlo o khumana dijo di lokile di phutetswe ebile ba di beile fa tuku mola a di phuthulaja maruele ke nna ke fitlhileng pele ka gae wa ka gore lenyalo le a sa tshwana lela la maloba nna ko o diyang ko moemela a boya ka iri ya botshelela a boya mmethining ka iri ya bosupa bosego ya ba gona ape ya dipitša ka gae go jewa a o sale ka mokgoo ge re di lebelelanang pele ge re ba be re lebeletse dilo tsela tša gale gore di be di le jalo lenyalo le thoma o senyega ra raga ke bone gore a santhata ke bone gore mosadi o ga ntlhomphe bona gore na re jaaka nine ya bosego ke be ke dutse gae ke lebeletse kuranta ke sa mothuši ke emetse gore ape ga a fetša re be go diwe tse dingwe tša gae tša lenyalo mafelelong go ba le dithulano ka gare ga lenyalo ka gore ke lebeletse lela la gale gore le tshwanelela le kgono
2: e tshwareng bjale moruti re a boa re feteng ka fa
3: ntle e jesa ditlhong tse di tang ka moruti lesodi gore naga ka moka lefase lotlhe south africa e feta lefase ka tlhoriso e e dirwang ke balekane e e dirwang le ke babolai
4: tharololo ya seemo se re leng ka gare ga yona ke jesu fela thušo ya rena e tswa go yena
3: lentsi la modimo le a re laya lentsi la modimo le a re galema le re re seke ra tšhela naga ye kamali ra fala kamali ra tsotsana ga ye kamali a batho ba ba tsena molato
4: wena o dira ntjona tshe tshatshile lengwe o tlo bona matlo a o lebeletse matlo a basadi ba o ba bolaile
5: tobele fm mo shata wa tsebo le bo ithabisho kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya lempopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
6: mo gongwetše kgoši ya mathomo e lego seolwana wa latela ramohibidu wa latela maribe wa pele abe go latela kgoši madi mpušo
5: thobel fm e keteka bokgwa le setso sa gago thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
2: a ga ke nnete ke mošhate wa tsebo le boithabišo metsotso ya re ye lesomešupa go ikele gona fale e reng ya senyane ke tsana fale bo moruti dinyake ba e le gore re tloga re ya tlhatlha taba ye ya lenyalo nna moruti re be re sa bolela fa ge re be re sa ile mabenkele gore go na le basedi ba bangwe goba wena o le monna o kwa eke wa gapeletsega gore o nyale molekane o wa gago ka gore ke lena le mengwaga-ngwaga lenye ba re keng le dula mmogo motlho mongwe ga le a nyala e dio ba go dio tsea ngwana a batho wa dula le ena basadi gantšhi a ke re basadi ba dira bjalo gantšhi o tlako a re ke gale o dula le nna re na le mengwaga ye lesome re dula mmogo re na le mengwaga ye senyane re dula mmogo bagwera ba ka ba tseerwe lebaka legolo ke lefe wena o sa nnyale
1: ya botse mogaši ba botša putšho ya botse kudu ka lebaka la gore ba nyako tse ba rona bokamoso ba bona le wena boemi jwang kudu ka lebaka la gore mongwe masogana a tla ra bona a re ba ka ba tshepiša legodimo le lefase ba raa o bonna kwa ga mmue kwa ka re ba tshepiša gore di tla re sepelela ga botse mara ba kwa wena o sa di bolele putšho e golo ko rona o širwa ke eng ba bangwe ga ba širwe fela ke goreng a nyake go nyalane o dio širwa fela ke gore mo a dulang gona ba ra wa rena re masogana re ta nyala gana mola re ta go bo 40 ra ba ra efa le mantso a sekgowa re ka adimang ba re bophelo bo thomage motho na le mengwaga e masome a mane ya ba e jalo ge ba go na le dilo tse dipaledišang motho tse a di lebeletseng tse a lekileng gore a ka di lokiša le motho wa gage gore be ke re ganeng go tla fetoga mola le mola ga ona motho a tshwanetseng a kgatlhiše batho ka lebaka la gore e le gale a na le motho ka gare ga kamana le mohumagadi go jalo fela a gona wa tshwanetse a kgatlhiše batho gore ka lebaka la gore ebile ke ne e bana ba bedi le yena ebile ka gabo ba ntseba ebile ka molato ke nna ke beng ke apeile jale ga a re wa nnyala le motho wa mosadi o na le tokelo ya gore ai ke be ke re ganeng le ge mengwaga e le senyane ke bona o kare ke lekile go bolela le wena ka karolo yela le yela le yela ena a se o ikemiše go fetoga mo go yona jale ka lebaka leo nka se kgone go tswela pele go tsena lenyalong le wena
2: a moruti
1: aga
2: bontšhi ba fela ba re ke tsene ka gare ga lenyalo ke sa tsebe gore kontraka ye ke yang go e signa ke ya mohutamang ke be ke sa tsebe gore lenyalo le ke la mohutamang ke kgopela le fe ba theeletse mehuta ya manyalo le gore dikontraka tse tša gona di fapana-fapana bjang
1: aga go na le ge re bolela ka lenyalo re bolela ka mohuta ya lenyalo ba bitsang customary marriage e leng lenyalo la setso sa mathomo seo mo lenyalo la setso ra ba le lenyalo le re bitsang civil marriage le lona ke lenyalo la batho ba bedi ba ba kopanela ba a kere la setso re bolela ka magadi re bolela ka go kopantšha bagalabe mola le mola mara putšho gago e lebisitše mo manyalo a go tshwana le bo in community of property mo batho ba kopanelang dithoto go ba le out of community of property mo e le gore batho ba ra wa nna saka ke saka ge re tla ka mo tše re di humana ka lejalong le re tla di kgobokantšha ya ba tša rena goba nna tšaka ke dio tsena ka tsona ke ikeme ra signanto bejang anti-nuptial contract e mo batho ba rawa tša gešo ke tša gešo tša geno ke tša geno go o šomile o šomela tša geno ge nna ke šomile ke šomela tša gešo and-e ntho e kileng ya re tshwenya kudu ke taba go dire re be re ipotsa re le batho gore ge re bola ka in community of property e ra gore ratana kudu be re iphora jalo re e ra gore ka mokgwa o re ratanang ka ona re a thakantšha mola e le gore go na le gore ke khumane o rawa pele re nyalana gape wena o ka ra dikoloto extend ebile di thiba letšatši and-e ke kwa gore go rata ona ke a go rata mara nka se tsene le wena ka gare ga dikoloto
2: tše di sa le gona
1: lokišatše pelegoba a e seng lokiša ge e ba re a nyalana re tla nyalana ka mohuto wa lenyalo o tlo dia gore nna dikoloto tšaka le tša gago di se ka tša manafelo aga ene e botlhoka gore jwele ka batho ba ba ikemiseditseng go nyalana ba tswele pele ba nyakishishe ba nyake tsebo ba ya di agente mola le mola ba butshe mehute ya manyalo rena e ba gola kaeng e ska re mola ge dilo di gagane ba gaogana ba ba re ke be ke re gane e inyaka re nyakishishe go tsanella gore na mehute ya manyalo e re ya majwang mo dithutong tsa rena mo dikolotong tsa rena re ska ra re mola go senyegile ya bona re nka be ke tsebile so go tlhoko re ile tse batho gore a re yeng ro dira dinyakishisho ro hlola gore na mehute e ka re khola jwang
2: aga
1: ya lenyalo
2: sa ge se pedi se re nka be ke mwana wa morago
1: aga
2: go na le batho ba bantsi ba ile gore ba tsene ka gare ga manyalo le batho ba ile gore ba be ba sa tsebe dimelo tsa bona
1: aga
2: ba gonne go di bona ba le gare karga kontraka ye ya lenyalo.
1: Aha.
2: Pele ke nya ka ire fitlisa position ye bo tlhoka tlhoka tlhoka kudu ye le gore le ge re dira nya ke shisho go tla go ba Stats SA, South African Stats SA. Ba tlo ba bontsha gore go tlhalana. Go golela go dimo ka monageng.
1: Aha.
2: Ka gore ba be ba bapetsa ngwaga wa ketipedi le masome pedi tharo le ngwaga wa ketipedi le masome pedi nne. Ba bontsha gore magareng ga ngwaga wa ketipedi le masome pedi tharo ketipedi masome pedi nne. Ba bone gore tlhalano e goletse go dimo. E goletse go dimo ka di percentage se swai fegolwana senyane. Go tloga ngwaga wa ketipedi masome pedi tharo ketipedi masome pedi nne. Ebile gape ba bontsha gore bontsi ba batho ba ile gore ba re rena re nyaka go tlhala. A se nna. Ke rinya ke shisho ba re ke basadi ba re basadi ke bona ba ile gore ba re bona ba nyaka go tlhana bontsi ba bona ka gore ba bontsha fa gore di percentage masome shupa fegolwana pedi tsa basadi ke tsona tse ile gore ba re ba nyaka go tlhana e fela ka go le lengwe ba bontsha gore banna ile ba di percentage masome tharo le fela ba ile gore ba re ba nyaka go tlhana bjana ke nyaka go tseba moruti gore na tlhalo e tlishwa ke eng ka lenyalong e ka ba ile gore nna le wena are sa bonana ka
7: mo rena gana gore o ka se gone go le fara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le nganyishano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o ona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo le tshetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya akaretsa tefo ya bail go fitlha go 5000 rands ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
8: Shoprite e tsenya matla ka gara spatshe sa gago. Ka lena go laketa pele la dituo mo mzantsi. Ka dintlo ka cha extra savings se di feta go 5000 beke le beke. O ka ntsha bogoni ba gago ka moka. Wa hwetsa extra ka ditheko tsa dilo tsa motheo tsa o di subsidize tswego. Ke bielo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 119.99. Le 5 kg ya Goldie Roba County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 199.99 fela. Di hwetsa gala go fitla ka di 11 tsa October 2026. Toma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela
2: selemo se kgetha sela tie ya sela ya go fokotsa mmele e go phadimisa letlano le dipilisi gape le tie ya go tlhokisa madi di go thusa le go lebelega o ikwa o le kaone sela e ya shuma e khotsa gala na reng ka bophara Clicks Pick and Pay Dis-Chem Shoprite Checkers Boxer le Spar aga go tlhola femela go tlhagatswa la Africa borwa motheletsi o tona Paul letsa go nomoro ya 0860002452 0860002452 ge ba wena o nyaka go butsisa bo moruti ka ga yona tlhopolelishana ye re tshwere mantse bonga le khono ke nomoro ye ile gore o tloletsa mago yana go ba ge bona gona le sele gore o ithutile sona o nona bora o moruti la tsana ke tlhokola ke ithuta sele moruti re be re sa lebeletse dipalapalo tse di tshwilego tsa ditlhalo ke be ke botsisa gore pele ga ge re ya mabenkele ke be ke botsisa gore lebaka le go lokele fe le bona e ke tlhano e golela go dimo ngwaga ka ngwaga kana geng
1: le thomile go dipalopalong mogashi la le moshale gore palo ya basadi enchi ke yona e nyakang go tswa go feta masogana gona le ntongwe re sa di ringene ya re tlhoka yo le ka dikereke yo le ka ba eta pele ba di chaba gore ba di naga gore re shala morago moshimane o rutwaneng o rutwana komang
2: ya
1: ge re ka re ya moketeng re lukisha mokete le ka dikerekeng o khumana ba sadi ba di rile ntwe tsa bridal shower mo le gore ba kopane ba dutse le sesi wa tong shata ba mo ruta gore na le nyalo ke
2: aga
1: rena le nako ya go dira le sogana ra le lukisha yo le ka banna ra kopana le lona ra lukisha hore na le nyalo ke basadi bana le dikopano tse dintsi le go ka lebella August e sa fitileng dikopano tsa basadi be di tletse naga ka moka ba kopana ba rutana ka dikamano tse di tseng tsa manyalo tsa dikgwebo tse ding rena taba ya thuto mo masoganeng a sentsi jole re khumana ile gore thuto ye ge batho ba bedi ba tsena ka ra le nyalo e fapane khadishi rutilwe ga botse le sogana le ya khumana thuto tsa male ba khodishong ya lona ge ba tsena ka ra le nyalo ba khumana ile gore jole ba bothata ba gore a gone go phethagatsa dithuto tsa di rutilweng go tloga bo soganeng bya gagwe gore na le nyalo ke maikarabelo ke mosadi o swarwa jwang mafelelo e ba mathata
2: ke le tsena ga no moruti o tla fela o ekwa gantsi ka gae ge ngwana wa lekgarebe a sa fiele a sa tlhotse dibjana a sa pe ba fela ba re wena o tlo nyala ke mang
1: o nyalwa ga mang
2: ee o nyalwa ke mang e fela ge nna ke le Setswana nka di otswa go tloga mesong ka baka boa mosegare motlho mongwe ke tshwere ke tlala ga ona o a tlo mpeya fase ya re o nyala mang
1: aga o ibotsiša gabotse ga ne jale ntho e re ka e dirang go fetola tseo ke gore na moshimane ga a tswa ka kamoreng a ke re ya moruta re mo lokišetša le tša pele mo a yang ga a tswa ka kamore re mmošetše ka kamore ya gage rena a fa o a bona gore na o tswa ka gare ga eng na na o lokišitše malao a gago na o tlhapile meno na o tlhapile na e tselo tše re mo ruta maikarabelo ga o fitlha ko lenyalong o tlo ikhumanana le maikarabelo a go rwala lenyalo gabotse ka lebaka la gore a rutilwe
2: aga e re ketse motheletse wa mathomoso motheletse mo yenthobela mmalo a ebe a fase o mongwe sho motheletse mo yenthobela
9: ka mahau wa modimo
2: le kae na
9: a wa re hona
2: o sa re shireleditse modimo
9: a mahau wa modimo ebile pula diana tsa matlhono
2: aga re a leboga ke bolele mang
9: le Vincent Seko ka mothembisi
2: aga Vincent
9: ke le bua kudu muruti ka baka la hore be ke rata go sha pusha rena botse botse tabe ya mengwa e le hore ba ka re le tsha ba ngore ka taba ya maikarabelo hore ka re se tsho ho tsho ro ka tsha mo sadi mengwa ba ka re go tsha rena re ka tsha ka mengwa e me kae mo lore o ka bona lore motho o godile
2: o ka ga etse tle muruti
1: re a leboga taba ya mengwa ga re ka se gone go e bia gore ke ka mengwa ga itseng mengwaga ke mengwaga ye motho a ikwang gore a ka gona go ba le maikarabelo a ka gona go ba le molekane a ka gona go hlokomela molekane le tsa lelapa la gagwe ke kana ko ya ikwang o mo akare ka mengwaga ya 23 a re nna ke lukileng ka nyala nka hlokomela motse nka godisa lelapa o mong ka mengwaga ya 30 a re a wana ke seng ngwana kudu ke tla emela gana mola go 35 maikarabelo
2: o mongwe sho metheletse mo yenthobela mmalo a ebea fase a ebea fase re ke tse o mongwe sho motheletse thobela le kae mmalo he ba tantheng na motheletse thobela hei moruti 086-000-2452 ke a bona batheletse ba le ka go letsa e fela a ke tsebe gore o aga ke mokgweditse thobela
10: erston mobe
2: le kae na
10: re ona ngwana mogalabere ke re ka boripana ke le bua bo moruti ka re ba boletse ka tabora ke re lenyalo ke ntho e tlhomileng ke modimo andile le lenyalo le a thompia bela bele o ne o tatisa gore lenyalo la gale le lane bele di fapana kudu ka mokgwa o moruti ba boletseng ka ona gore le ko morago kwa o bo ona le gore taba gore batswadi e setse ba gagana ka segale ba ba sa gaganeng pele a bana oba le petho selo tse bedi di haidiwa mara gane be re bona le reng batho ba ba sa thompha manyalo a bona wa khumana batho bana
2: mmalo mmalo ebe fase o be a dio rata o ne gore mantsu a le ya boletseng ke mantsu a e le gore le yena o be a rata go tlaleletsa kudu mo temaneng ela ya gore potsišong ela ke ile ka e botsiša ko morago gore nka o kare manyalo a sebjalebjale le manyalo a le a gale o kare a fapana a re tse o mongwe sho motheletse mo yenthobela
11: alo
2: le kae
11: bona
2: re one ke bolele mang
11: o bolela le William motho wa molapo
2: aga wa kwagala William
11: lenyalo la go ngwa le lefapana la sekgala Aha,
2: Murutier ke tsenwa mafelelo re ke re rume ka gore re ka tsebolela ka bothata ntle le tharabollo. Muthele tsho mo yentobela.
12: Tobela.
2: Le kae?
12: Aro.
2: Ka motsotswana tla ke bolela mang?
12: Lizika so matai.
2: Aha, wa kwagala.
12: Di bona le nyalo la grasa mashele le ne so le mande ga lona aba tshwara.
2: Kya kwa?
12: Le nyalo la grasa mashele le Nelson Mandela.
2: Lydia.
12: Wana ala ba ba swa huna.
2: Oh, okay, okay. I wanna hello guys. Ba be ba no butisha gore ba nyetse ile ba bagolo go ba beyang a wana. Re a tseba gore ba ba nyala ne mengwa gantsi ile. Moruti re boletse ka bothata. Bothata ile go tsena ka lenyalong o sa tsebe molekani wa gago. Bothata gape ile go tsena ka lenyalong wata wa letela sele se se direge la fele tsa ile gore le dirang le a thalana moruti artisan tharabollo Afrika borwa e theleditse
1: tharabollo a shemogashi ge batho ba bedika ba tsene ka lenyalo a ba ipotse ka bobedi ya bona gore re nyako a ga lenyalo la rena
2: aga
1: ba go shorka ga re ga o age lenyalo le go ba le gotlelelo go ba le go tshwarelana
2: aga
1: go ba le thushana go ba le go bontshana ke tsona dikokwane tse ba ga di shumisha go feta jo ka moka bo bo ledishana ba bo ledishana ka lerato le ka hlomphana mara tjatjilelo le lonka gare ga lenyalo ba tsoge ka mogopolo gore re nya ko dira bonnete ba gore lenyalo le ya re berekela mo ke ba gatileng mo dikonse ga mponche gare papaleng gatile dikonse ka bo ya fase kare ke gopela tshwarelo ya bare a gare ya pele
2: morutu dinyane dinyake
1: ga
2: ke tse sebaka se ke le leboga kere le re tamisetseng ka kwa ga dinyake le ba botsa gore le tlile fa Afrika Borwa le tlo tlhankela yona Afrika Borwa go thobela femele go tlhagatswa la Afrika Borwa
1: tobela
2: a ga go tsa go nna extern wa ga Mue le Isaac Silo wa ga Mashila nna ke beke le fa le ga tola Kate wa ga Morwane go lenane la batho le ditukela wa rena mogoma manje bangale khono ere o gomela fa go tloga fa re le bakae re laba go tsa mafelo tsa le tsatsi ke ditaba morago who na di the host o sepelelela elwa ga matlo ba re moswa le bokamoso.

0: re mere tshele pele metshele tshe tsobela FM ge ba ke gona sibilela selo mo sa go ke tshe soka se ke go amogela ke go di medisha nna ke go tshabela go re na le rena gona ka fa mafateng a matelele a diala mo ya tshobela FM ke ya SABC re na mile re tshela pele go lena no la moso le ka moso re na bile ka ba so bontsi ba rena ga re na mere ratsa go bolela ka ditaba tshe ile gore motlhomongwe di ka re tshuisha go ba raile tsana ka lotshe ile go di ka tlatsa re tshola mogola kwa pele tsara ba ra bolokega kwa pele re rata go nore mandilo tshe di ntsha re bolela ka tsona re mona re setse re sentse go mo nna re setse re itshola ya ba gona re setse re thoma go bolela ka tsona ka go pela gore ke re boledišane fa ke le tlhoka ina re tle re bolele ka tsona ditaba tse le maikarabelo ao e leng gore re tshwanetse gore re be le ona beele ka baswa ge e tla mo ditabeng tse tsa thobalano yeo e bolokegilego thibela pelegi le tse ka mokana ga tsona ke tlo boledišana fa ke le tlhoka ina o gona mo mogaleng mama ke tse sebaka se ke lemogela letlhole gabotse a re na le ge e ka ba mathaithai wa tseba nte re bolelago ka yona le kgone ke tlhoba boroko ye nngwe yeo e leng gore re fela re e nyatša ga re rate go ka bolela ka yona ga re rate go ka ela tlhoko re re mona re setse re dirile re sentse ya ba gona re boa re tla re itshola goba ya ba gona re boa re tla go nyaka thuso le kosišo motlhamongweng ke re thomeng pele re bolele ka taba ya go thibela pelegi gore ge re bolela ka thibela pelegi re bolela ka eng
1: sa mathomo e reng ke thomeng ka go le dumedisa batheletse le barati ba chesi ba yona thobela FM le baswa ka bophara ke rata go le dumedisa mantsibong a lekgono ke leboga go ba le lena ka se sebaka go tla go boledišana le lena mabapi le dilo tsa thobalano
0: re lebeletse taba ya go thibela pelegi motlhomongwe a re thomeng pele ka yona gore na dithibela pelegi ke re na le mekhuto mekae ke bomang ba e le gore motlhomongwe ba na le masonedi a o ka di šomiša e ka batla banna di gona a e ka ba rena beele ka basadi re a di tšea re a di šomiša di na le ditlamorago le tse ka moka
1: re na le dithibela pelegi tse e le gore kudu-kudu di ka saeteng la rena basadi lebaka la ge morwalo o rwala ke rena re na le mehuta ya tsona re na le ditshwana re na le ba ke kgopela gore ke tle ke bolele le ka sekgowa ke mary straight ye e leng gore re tlhaba e ja only 8 weeks ke 2 months o tlhabile and then re na le depo gantsi depo provera ke re fang batho ba e leng gore ke batho ba bagolo ga ke re ba e leng gore motho wa gona ga a sa re o shetse ena le bana a ke re thibela pelegi a e re gore go rra gore o thibela sarufi ba bangwe wa thiba ka nako e nngwe o wa nyaka go tla go ba le ngwana so go tseba gore ke na le nakonyana e telele ke nyakang go khutsa se na le ba e bitsang gore ke depo provera yona ke 3 months le yona ke tshwana and gape-gape re na le dipilisi tse tsa gonwa tse re na le tsa mathomo tse e leng gore ke tsa kgala a day fela ke dimolekula tse e leng gore re a dinwa ge ke bolela ka pilisi rra gore ko nwa everyday a kere a file lengwe le lengwe and preferably ka nako e teng a kere ge ke decidile gore nna ke tlo nwa dipilisi jaaka ge ke tlhapa meno go seng go raya gore ke tlhadi bja kgausi le di-brushe le le jaaka tsa go tlhapa ke tseba gore nako e ge e fitlha ge ke ya go tlhapa meno napile ke na le dipilisi tseo and then re na le engwe e e bitsang gore ke combine pill se re bolela ka di-combine pill e kopantšhe gantšhe pilisi ya gona ya di-combine gase a ke re ena lengkole ke rile ke thala ete ke efeng wa tla ba le go e le mo go khibidi mo o bontšhang ge ke ge setse o ya gona sefading a kere tse tsa mebala e mebedi tsa combine pill di na le dicolor tse dingwe o ka kera e na le dicolor tse tharo or dicolor tse nne and then di na le di-hormones ka mokana ga tsona ande gantši re tle re advice a ke re one bale baswa gape dijo tse re di jewang a ke re di ja gore batho ba gone ba be fresh ka sepiti eno ke ra tsone tsela re dijang bo dipholoni bo di-chase tsela gape ke ja re dijang bo di-sparkle tsona tsela ke dira gore motho a kgone go gona ka sepiti nako e sa tlho e fitlha ya gore a kaba a bašetse a šomiša letse mo lapeleng e re tseba gore re tlo botsa batho ka dithibela pelegi ge ba ena le bo 18 years mara go ntse le re a bona gore gona mona go bo 10 go 11 go 12 ba ba go shit ba ya se sadimo ba ba ka le di jer di ja tshepo ya tsona ena a tsaka ntshwana a ka bolela le wena ore moswa a bolela le wena motswadi a re nna ga tse bona o ka re shitikini gahlego go batho ba le faphalele le ngwe le ke re masogana ene bana le the right a ke re le di tuma di tokego ha ena le ana 12 years ene la le ga sa ba go botsa wena motswadi wa gona o ya tlhinking ya fihlara a e nna ka mkhoti ke bona nka gona ke bona o ka re ke setse ke bona go gola ene ke fanya ka go bona tswele pele maybe di thutong tjaka ba bangwe o gona go mmona wena motswadi wa mofeletsetsa mara ba matshwetse gape go feletsetsa doko shibara wa motho sa mpeletsetsa ka kliniki batho ba tlo tlhoba ntireletse mola e le re taba ke ga ntse re dikira kae peer group influence ba re sepelang le bona re ralokang le bona ene ntle le bona ba o re ga re lebeletse le di TV a ke re lebeletse TikTok wa re ga re lebeletse ke ile ngore di dira la gore bana ba be le matla gore di ya go lebelela gore na di gadgets tse di reng so ke ka fa o re reng tshibela pelegi e botlhokwa gore o ska ba ba le ngwana o sa tsho o ikemisetsa
0: aha
1: ene ba bangwe ba dinwa ka baka la gore ba ena le bolwetse a ke bolele gore go ena le bolwetse jwa high blood a ke re o ke ra go ena ka molelo ko nna go lena go ena le bolwetse jwa madi a magolone o mongwe o kgweletse bileshe jaana le bona a ke re ba bangwe ba le abela go na le dipidisi tse e tseng tsa tshwantse gore a dinwe ga e no bataba tsa gore ka re ke di-contraceptive a napa a theogela raoa ke ba re ke di thibana pelegi o tshwanetse go bona ba tliniking e be bona ba go tlhalosejang o boledišana le bona o le free
0: aa
1: ba go tlhalosetse ditaba tse ka moka
0: re fela re kopana le baso ba bangwe ba bolela dilo mo e ka ba mo di gokaganyong tša le yago e ka ba gona mo mebileng re setse re sepela mo e leng gore go bolela gore go na le ditshibela pelegi tša banna a na tsona e ka ba nnetse di gona le gona banna ba di šomiša ba di tseba
1: gantši tse di šomišang ke banna ka sepedi re ke eng lere ke dikgotlopo
0: ee ke dikgotlopo
1: ke dikgotlopo and then ka sekgowa ke re re ke di-condom ke
0: dikere
1: and mona e le gore re na le di-c d tsa banna re na le di-c d tsa basadi
0: aha
1: a ke re o mongwe monna ka no re nna a ke nyake go šomiša c d a ke re mona wena e le gore o nyaka go itšhireletsa ya botlhokwa kudu-kudu ene ya di-condom ke re šireletsa malwetseng a thobalano a lekhuta
0: aha
1: e re šireletsa le go imeng a kere ke ntho e re itsang gore ke dual ke two process a kere because ba bangwe o kgona go nwa pilisi wa ba šomiša le tsone di-condom dipilisi o tla ba o di nwela ore tshwana e o tla ba o e tlhabela go thiba go ila a kere mara kgotlopo ela e thibela malwetse re na le tsone ditoropo re na le tsone di-facility tse e leng gore ba bangwe di feleletsa di dia gore motho a gona ka sefidise ga ebile ngwana a ka tlase a felele e le gore ngwana a tla sa bone le sefofu ee ke ka fao go leng botlhokwa gore re di šomiše
0: agama le boletse ka malwetse gore dilo tsa go sena bogotlopo ke tse e le gore di ka kgona gore thusa go šireletsa malwetse le go šireletsa go ka ima rena bjale ka basadi ke nyaka re tsene gona mo malwetseng STI STD malwetse di STI tse gantši di bonagala ka morago ga nako e kakang le gona di tlhaga ge go diragetseng go na le ba bangwe ba e leng gore motho o tla ipotsa gone gore a wa nna a ke robalane le mang le mang ke tsenela thobalano le motho o tee wa kgotsa gore motho o tee yena o etsa a robalana le ba bangwe ka mo gae ande ga a šomiši tšhireletso gona ka mo gae ke nyaka gore re tlhalose gore na STI e iponagatsa ka morago ga nako e kakang mo basading le mo banneng ka gore ka nako yeng o khotse le gore batho ba banna ba re a go bonagale ge a setse a ena le ona malwetse a dithobalano mola le gore rena mo basading gantsi ba tla re e bonagala ka lebelonyana motlhongwe re gopela gore le re ruteng ka tsona re kgone go baletsebo le kwesišo bjale ka baswa
1: ge re ya go tla ka saeteng la basadi ke tlo bonagala ka pela a ke re ratsa gore ge re ya kwa sesading go na le mabeledinyana a a tswang di-charge tse di tswang mara tse dingwe e se infection e le taba tja gore di a bontšha gore leile bodutse le nyaka go tla go tswa tsona o kera discharge ya gona e be 8 years ebile e sa nkge ebe wa o ka re ke mamilanyana jale mara ya bolwetse yona discharge ya gona motho wa gona o tlo o kera ena le bosetlha ye yere ošinyana aker motho wa gona ba complaine ba bangwe o tla complaina le kogore ke a tlhofonelwa ee ka mofase ke a tlhofonelwa ke tse gore bothata keng a nnela go tse ngwa ya ee ke tsone tse dingwe tse e leng gore o akera motho wa gona mafelelong a re le motlhapologo bile wa baba ekere ke a tlhapologa motlhapologo wa ka o a fisa mo banneng e tea nakonyana e ne a le go ke phutlha mara bona motho wa gona o tlo o kwa ka motlhapologo o fisa and-e o tlo re ga ya gore ga ka nako ga ya go apola tsona dikagare tsela di-underwes tsela kere o fetse o kare go na le bolatswanyana bo bo swereng underwe ela go bontšha gore ke penal discharge go bontšha gore mo infection e gona ke ka fa go leng botlhokwa gore batho ba tshepagananele ge le sa tshepaganele šomišang kgotlopo ke nto ya botlhokwa e o tlang go thibelela dilo tse dintšhi
0: motsheletso tshobelo fm re bolela ka thobalano yeo e šireletše yeo e bolokegilego re bolela ka malwetse ka mokana ga ona ao e leng gore bontsi ba baswa ba lla ka ona baswa ba tlhotlhonelwa baswa ba lla baswa re a emaema batsha re no tsanela thobalano le batho ba bantšhi mafelong a go fapana-fapana dithabeneng menateng meletlong kae le kae go no ba ditaba tla thobalano bele re tšhaba go bolela ka tsona kudu ge re setse re tlhakatlhakane gotse motho a emile a setse gore o emisitse ke mang gotse motho a nana gore ngwana ko a gage gantse ge ngwanola ga soa gage kore ke mathata mantšhi ao le gore fela re kopana-kopana le ona bjale ke nyaka gore re name re tsenelele kudu ka mo ditabeng tsona tse tša di-STI le di-STD nako ye ngwe motho o kgona go ne o tlhalosa go a ke fe motlhala ke hunadi ke re motlho mo ke na le discharge yaka yeo e leng gore ke e tala goba ke e gray ba ke e changee ke e phepolo ga ke kose go diregang batho ba motse ba re tsamaya go reka ntho ya gore le ya gore le ya gore le ya gore le ya gore e tlo go fodisa a re boleleng ka botlhokwa ba go boledišana le baoki goba dingaka go o setse o kopane le mathata mabjale ka gore batho ba setse ba tshaba go ya ditleliniking matšatšia ka lebaka la gore ba rawa nna ke tshaba gore batho ba tlo reng ba feleletsa ba reka dilo tseo e leng gore ga di tlo ba thusa ka gare ga mathata ao e leng gore ba na le ona nna botlhokwa ba gore nna ge ke le khunadi ke kopana le mathata mo setshwang sa ka sa bosadi goba motlho mo matome a kopana le mathata mo setshwang sa gage sa bonna re tle tliniking re tle re kgone go boledišana le lena le ka re eletša bjang ka gore bontšhi ba rena ba e le ka baswa re a tšhaba go tla
1: ke a tšhaba ka dinete botlhokwa a ke re bophelo bo botla ga teng
0: aga
1: and-e lesea re a lenyaka kua pele re šitše re gotse a ke re
0: ee
1: ge šitše le nako ya gore wena gore ke nyaka go dira ngwana go botlhokwa kudu-kudu o yao di-health practitioner e ya tliniking ya kgausi le lena o na le di-mobile clinic šitse tse di tsamayng le tsona ba fetela ka dikoloi manese di-doctor di gona le tsona di-surgering go botlhokwa gore o ye o ye go boledišana le bona ka re go na le e nngwe e nngwe ke seng ka e bolela discharge ye e leng gore o kera e le gore yona e ba e se ka bolwetse ba thobalano rena le gore ba bangwe di-underwes tša rena gare di emege ka ntle le tšatšing o ne o tlhapa wa edi ya gona ka mo bathroom ore ba flapi ena ga e kry-e matlhasedi a letšatši go ka fiša ditwatši tše di ka bang di le gona e nngwe o tlo o kry-a motho wa gona a complaina ka gore yo gape ke na le discharge e nngwe o kare ke nkomase wa e bona wa bona mmele kwa nkomase e mongkgonyagana wa one go ka re dimeli yona eng go botlhokwa tse dingwe di underwear se le tsona re di tlhokomela gore ge re tlhapile re tlhatswitse ka bišeng letšatšing re a tseba gore letšatši le lona le na le tse dile di bolayang ditwatši ge e le tseo tsa thobalano tsona tsweetswe ke ya kgopelo a reyeng go confata a reyeng go dingaka tsa gausi a reyeng go di-health workers a reyeng manese batho ba le ke mošomo wa bona ba tlhahlile go tla go thuša setšhaba
0: ke kholofela gore baswari ya kwa ke kholofela gore baswari ya rutega bontsi ba rena re sepela re a lwala ipe reno sepela ba bangwe bane ba le dikgopolo tsela tsa gone gore nka selwa le kete kampane le nna ke etse ke lwa tsa batho ba bangwe and ntse o tloga ne kusa botlhoko kudu ka matla ka lebaka la gore wena o tswela pele ka go bja bophelo ba gago kotsing bjale ke gopela gore le ntshware le mama ke no metsi ke nyaka gore tle re boe re garetela re tle re boledišane fa le bangwe ba baswa ba e le gore ba ka ba na le dipotsiso go lena motlho mongwe ba botsise ka gore bona ba baswa bontsi ba rena re a lwala re lwala re sepela ga re sa tseba le gore na re ka dira eng ba bangwe ba rena re tshaba go ya gona maokelong ba bangwe ba rena re tshaba gore batho ba tlo reng go pela gore le ntshware leng fela bjale mama re tlo ba re tswela pele moraga seng
2: Tobel FM ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa Tobel FM mošhatla wa tsebo le boithabišo

0: bishisile maburuka le na reng
1: Thobela FM moshati wa tsebo le boithabisho
2: mo mo re tumisha morena
3: ntleje sa di thonteng tanka moruti le sodi go re na ga ka moka le fasolotlhe South Africa e feta le fase ka tlhoriso e dirang ke ba lekane e dirwang le ke ba bolai
4: tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
3: lentsi la modimo le a re laya lentsi la modimo le a re galeba le re re seke ra tšhela naga ye ka madi ra falatša madi ra tlotša naga ye ka madi a batho ba ba senang molato
4: wena o dirang tsona tše tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
5: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko
6: kone
5: botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
7: Shoprite Liquor Shop e go thuša go ntšha bokgoni bja gago ka moka ka lenaneo la meputso le le etile go pele mozantsi kgwetša extra ka 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka 479.99 le 6-pack ya di 500ml ya Savanna Dry goba Angry Lemon Premium Cider ka 139.99 di hwetšagala go fihla ka di 80 tša Oktoboro ga borekišetši ba mengwaga e ka fase ga 18 e nwa ka maikarabelo
8: Yelo sono senyane fela metso tso ya iringe le rena ja bo le sometso ba FM ke le go tlhagashela Africa borwa mushatso kwa tsebo le bitabisha re mo go 87.6 of lekana 2.1 mo www.tbelfm.co.za ke me le go re bona mo tsile jwa tsebo FM Francina Ramoki ka mo we ke ka ka mabopane ka pitori ka mabopane mma go puzzle Abraham a dumelang le tsela je selmo ya ga morai ka morutlo gore le ba go rika matlhare tswela pele le tsena fa ke le tlhoka ina yo le gore ke setse ibe motlhelo jwa tswela fa mo re tshitlele le tshitaba tshe cha cha mapelo go rile le tshire na bele ka baswa maitshoro a rena maikarabelo mo ditabeng tsa tshobalano le go aga malapa rena go ba go tswela pele re dira bana pele mama ke nya ka re bolele nka yengwe shipila ga re ka tswela ra tlaramogela baswa tabashi tabashi ya rena baswa ba boeleng gore tswela pele re dira bana ke rile ga ke bulela nane o ka bontsha ka tsela ye ile gore ga re bone dilo go swana re le batho gona le mongwe o ileng gore o re go kaone ge nka dira bana ba bantsi le ge ke sokola ba sena dijo bona ba tlo gola ba tla ba tlhokomela nna gona le mongwe o re a ere nna ke nyalo pele ke tla tla ke dira bana mola ke nyetswe le mogala wa gešo gona le ba bangwe bao ba re go wa bana ke matlhogonolo go tswa go modimo re no dira ana ke dira le matome le lesiba le tlhabirwa le mang le tlhantlhangane re no dira a gona le ge ke ba bothata motlho mongwe a re boleleng ka botlhokwa ba peakanyo bja le ka balekane goba motho o ke ratana le yena pele ga ge re ka thoma go dira bana
9: go botlhokwa kudu-kudu kitsiso yeo e boletseng re kwane le gore re tlo o dira bana ba bakae ba e leng gore re tlo kgona go ba manager re tlo kgona go ba fepa bana ba ke ranogre re tlano ba tsano tsholola ke sekepe o mongwe le o mongwe o tla bona mo a yang re feleletsa re e ba le dikwefa ka baka la bana ba ba paletseng ko go ya dikolong ga a bona o mongwe a ena le felo ke ngwana wa dumo o tlo feleletsa ya go thoma go utswa ande go utswa mola napile ke moka o ya swere yana a sa bona gore ke ntho e mpe go botlhokwa gore re diakanye gore re ile o ba le bana ba bakae ba re tleng go ba kgona le gore South Africa gape nna re nyaka bo ministera re nyaka di-managers re nyaka bo president batho ba e leng gore ba tla ba ba tsene dikolo e leng gore go tseneng sekolo ke ka bakalage batswa dikaraya ba ke ba kgona go batlhofuetse bagana bo ena le bana ba le somo o tsena o lapile o itswa mashimo ke tso gona le o mongwe o tlong kgona go mofatshe ya go felelela or tlhokomelo ya go felelela ba ke ba go feleletsa ba ya go jea dilo kwa strateng tse seng tsona ba jea gore ga ba raya gore ke tsona tsona ke yone e le ka bakalage e le ka bakalage rena nna le botlhwaka re paletse ko go plana re paletse gore ae re tlo kgona ba baka mothwaka go botlhokwa go beakanya
8: go botlhokwa kudu ka matla gore re beakanye ba bangwe batho ba fela ba re re seke ra tshwana le batswadi ba rena ka lebaka la gore nako ele ya morago ga e se tshwana le nako ya gona bjale bjale ke tloga ke leboga kudu ka matla ge le tswele tsa ntlha ya gore a re beakanyeng a re beakanyeng o seka gotse le gore re tlisa bana mo lefatsheng ra fete ra tla ra ba sokotsa bana bale bana ba gola ba sokola re re batlo re tlhokomela rena re le batswadi ba bona ka morago ga nako e kakang gona tshwanetse go ratla primary a fetsa re secondary a tla re tertiary fa e le gore tlo go tlhokomela ka morago ga nako e kakang ka gore gona bjelo bana ba bolaya ke phefo bana ba na dijo bana ba na diaparo bana ga ba kgotse lerato go tswa go papa go bona bana ga ba tsebe papa go bona papa go ngwana le mma go ngwana ba lwa ko gore ke mathata mantšhi ao e leng gore a gona ao e le gore a dira gore ngwana a godišwe ka lelapa leo goba motlhomong ka motseng o e leng gore yena ka bo yena le ena ga lebeletse a ka bona o kare ga gona lerato ga gona selo ke mo kare feleletsa re tlhabiwa ka mefaka mo ditseleng bjalege ke kgopela goreng ke le re tswaleleleng yona taba ye le no bolela le baswa re lebeletse ditaba tse tsa tshobalano re lebeletse tsona ditaba tse tsa go noima le go imiša kana re ka se lebelele basadi fela basimane ba ba imiša kwa lebelele kwa primary kudu I mean high school o kwetsa gore go na le magare ba mantšhi a le gore ba diamphato wa maramatlou ba mmeleng gona bjale ba mphato wa bolesometeng ba mmeleng grade 10 ba mmeleng seo se tlogane se ne bontšha gabotse gore bana ba ga borena ba tsenela thobalano e sa le ba bannyane ande thobalano yeo e sego ya bolokega bolela le rena bele ka baswa le bolelele le batswadi ba rena e le ge re namelele re tswalela yona re tlo ba re bolela le bona baswa ba
9: a ke thoma ka go bolela le batswadi le mokgwekgwe ya taba taba e thoma ka lapeng molao re o tšea ka lapeng batswadi a re ipheng nako ya go ba le bana ba rena go bona ngwana o kare go na le mo o thomang go bona gore o ka re wa gakanega ka yena a ke re ya ba godisa batho ba re ba lebeletše go bona mo o thomang go gakanega nko o mmitso o dule fase le yena a seka kwa taba tše strateng ka re ga ya go kwa strateng o kwa tse e seng tsona re thome ka batswadi a re boleleng le bana ba rena a e sa le nako tsena tsa gale ee nako tsa gale e ba doraao o tlo tlhobolela le bana eng gone bona re tshwanela ke go involve bana ba rena ka nto nngwe le nngwe ke kgatlha le ke gore ka dikolong gone jale le go ka go botsiša wa primary o tlotla a go botja ya reproductive system e le e ka baka la eng ka baka la gore e swere le ka sekolong ya gašiwa le rena se batswadi ka gae ga re tlhotlhoetseng a re seng maatla setšhaba se rena sa ka moto se tle se kgone go gola e le setšhaba se e leng gore re ka saba setšhaba sa go tlhore ditimišana e le go bona o mongwe ena le selo o mongwe a sena le selo re tla ba re thušana ke tle number two ke tle go maswagana a rena a ke re maswagana a lebelela ga se mabloma a gona ee ba lebeletse matsobantse a setela o doraoa nna ena wena a ka sempalele ga se nnetentse eneo ba e ba swantse gore ba etseba la mathomothomo a re lebeleleng dithuto re rutegeng tile tseo ga di fete nna a sanka ko ba re motho ke mogala yo file ba re o fetilwe a sanka a ratana ga a gone ga di fete baswa a ba lebeleleng gore ge e le gore o na le wa mogatlhileng e setse e le ka baka la age a ye bona ka babedi ba boledišane and bebe ba bone a health provider ba ye tleliniking goba doctoreng o a tlong go ba thuša ka dikeletso and-e seke be ba ba batšha ba le batswadi gape batswadi ba bangwe o le thoma o le kwa tšhetša re hei o tlo go tšaleletsang khutlo o ne o gona ka moo o dutile ke ma a re changeng batswadi re ke potse gore bana ba re di a setšhaba sa ka moso gape re ba fite rena re a feta ba bagolo a kere ba bannyane wa tlo šala ba bontšha ke mantsela ba sa bontšhe ke rena ke tle go basetsana mablomo a basetsana ke malomo mane
8: Matsobana a re.
9: Hey. Ba di dia di eyelashes wa ba bona ba loketse le di manicure le di pedicure ka mokaje. Tshilo tshiwe. Ha di fete.
8: Mm.
9: Motho a ke potse gore nna ke ile go tega ka tshibela pelegi ka tla ka re ka nako e nna ke nya ka go dira tshe ke di dira. Ya ba gona ke dira. Le gona a ke di o thoma ka go di ogatlhana le motho kana pa strateng ka re phuthuthu ke ena aowa nyakang health care provider ya tleliniking ya doctoreng ba le tlhalosetse taba tse ka nako o gatlhana le motho ore phuthuthu ka yena a ntshina ebile a se wa gago a kere ka kua mangwalong a makgetho a ba re go na le lekgopo ya ke adama gape le efa wena ebile wa gatlhana le eseng yona kgopo na wena o tlatsa moro ba dikgopo tse di kaka
8: e batho
9: moda e tshwanetse ore be kgopetse a re iketleng dilo tse ga di fete ee re tsepotse gore thuto a etle pele
8: aga
9: tse dintšhi ra di bona mo le ga kamegantse kena ba batšha ba go botsiša ee bo mmale bo papa le bona seke ba ya ba ditauwa do ke ra a wa tsena ka gae bana ba tšhaba a re nong gore tsatsi engwe re le family re ntse re bolele segolong sa lena ba rileng ha re ba re ba dinana ge ba ena le 12 years re tlo bona ba bangwe ba diage ba tlo ba bolobolela difaeng a bolela ra go bangwe ba tswa matswele ba bangwe ba tsereng ke gona tlange ba re ba swere ga botse mowe re tlo kgona go ba tlhalosetsa
8: ma re tlo re lebogile tshedimošong e le gore leabelane le rena bosegong bjo ke tlo bolela le baswang ke re ko maikutlo a bona ka tshito e le gore leabelane le rena ka lebaka la gore dilo tse re bo gore bolela ka tsona mo di a re ama rena bjele ka baswa bontši ba rena di tloga di re ama ba bangwe ba na le ona mathata a re bo gore bolela ka ona re tlo boa re kwa gore na ba reng ka thuto e le re fileng yona bosegong bjo rata go tsa sebaka se re tlo re le lebogeng ke le kgonne go dira nako ya go tlhobolelešhana le rena le re ruteng bjele ka baswa ba ka mona Aforika Borwa re le ka mosotlhe
9: go le boga nna se tshini
8: ke a le boga mama
9: le ba swata moka ba ba tshele ditse
8: aga re a le boga ge ke boya ke tlo bua ke bolela le digopo ke gopo tsa rena ke
6: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand a Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
10: Shoprite le ka shop e go thuša go ntšha bokgoni bja gago ka moka ka lenaneo la meputso le le etilego pele mozantsi kwetša extra ka 750ml ya Covasie AVS cognac ka 479.99 le 6-pack ya di 500ml ya Savanna Dry goba Angry Lemon Premium Cider ka 139.99 di hwetšagala go fitlha ka di 8 tša Oktoboro ga borekišetše ba mengwaga e ka fase ga 18 e nwa ka maikarabelo

0: supa metsotso ya irinyela ya rena ya bole somi o tsheditse tsebele family go tlhagajwa la Africa bora mo shate kwa tsebo le boitsabisho re gona ka mona ka mane fore starta ka mane ka pay Elias urile o katara lo go tsa tsebele FM go fela website ya rena www.tsebelefm.co.za ke go fela gore o ntse re gona fa o ngwana bo market wa ke leboga kudu kudu ka matla ke rileng Rabapane ke a go bona mo la Facebook le ena gona Pheladi Tubake o gona tsheleditse Metsi Anto le ena tsheleditse Jacqueline mama boy Mremi le ena tsheleditse Carol Chisapungo wa re wena ga gona letsatsi le o ka robalang o sanga wa tsheletse Thobela FM. But I can never go a day without listening to Thobela FM because of you. Ke ka mokgwa ngwadi le go ka bona. Le bogale rato ngwana mama bona Thobela FM ke mo shatse ke ka gae. A re tsweleng pele Davis Motlhala ke a go bona Vincent Seko lwena ke go bona ngwana mama Thuli Arnaps lwena ke go bona ngwana mama MJ Ntsuti lwena ke go bona re le boga kudu ka matla ba so ba ile gore ba tsheletse sea le moya. Collins Mashilone lwena ke go bona Christina Skosana lwena ke go bona o gona ka fawe. Sirungwa Maleka lwena gona Dix Ramroka lwena o gona tsheletse sea le moya ke le boga kudu ka matla le ba bangwe. Ba ile gore ke pela ke go bala maina lena ke le bona le tsheletse sea le moya. A re boleleng baso. Thobalano go nya ka go bona ga botse gore re a itsenela bontshi ba rena ntle le maikarabelo o tla e bona ka Father's Day. Go nya ka go bona ga botse gore thobalano re itsenetse ntle le maikarabelo rena ba swa magarebe le ba simane 21. O e bona ka Father's Day. Mangwana sone tsa ke dikete tataga ara ke ne bothata le tataga. Tataga ngwanaka. Ipotse re batho bana ba hemelana. Bana ba bedi. Ba ba hemelana. Mahlapana re a kwang. Haya. Ana re ba le maikemisetso ba re ba le dipoledisano tseo e leng gore ga re tlo tlisa boitsholo ka gare ga maphelo a rena na. Ke ba so ba kae ba ile gore ba itshola gore he ke tsene ke tshobalano le khunadi ba itshola gore ke dirile ngwana le khunadi ba itshola gane be le ka lebaka la gore bana le malwetse ka lebaka la gore ba tsene ke tshobalano le batho ba sa ba tsebe gore ke bo mama tswa kae ba ya kae. Re a boledisano. Ka ditaba tse tsa thobalano goba seno swa go boledisana fela go nyakiwa thobalano morago ga fao a go sa boledisano o tla kwa motho a re ke mmile tata ngwana ga a sa nyaka a le boledisane pele na wa mmotsa wa rena ga ke tshibele ga re somise go tlopo o mmoditse goba o ne monaganela goba o ne motshepa o mokwa re awa na nka somisa condom he he go nthata o ka se dubele ke somisa condom ke ba so ba kae ba ile gore ba itshola bana le bana gona bjale ba itshola gore wa tsa nkebe ke sankaka mmona re sontse re be le poledišano pele poledišano ye e ba gona na ka gare ga dikamano tša lena na bjale ka baso nna ena ke sengele a ke ne motho 086 0245 2086 0245 2 baswa a re boleleng tlo gopela go amogela ba ba sa ke go ba tsena ka gare ga lenaneo ke tlo gopela go amogela ba ba sa ke go ba tsena ka gare ga lenaneo re no bolela rona re gakga metsotso e le rena šhile e namile ya tsamaya nako e le rena e phuphura ke magotlo šhile ke e lebeletse go shetse metsotso e ka ba go meraro fela o ne o re gakga ka lebelonyana dumela Thobela
1: lekae
0: a re gona lekae
1: re gona
0: ke moswa
1: ke moswa
0: ke bolela le mangtle
1: ke bolela le Hendrik Mathatu mo Johannesburg mara a e ke moleki makgitswana
0: ngwana mama ka re lebelonyana ke kgone go tsea ba bangwe
1: ke kopela go tsho rena yona STD e ya go kubala gore ya fola and then itse ya go ganga ile mo mmeleng a ine effect ka mo mmeleng
0: ya es ene mo kula rena se dire mo lobile batho se tsa tsamaile e re tla dingwala fase re tla dingwala fase re tla ba busha ke go kile ngwana mmaketlo ga ke go leboga ya bene go tsorna STI STD ke malwetse re kopana le lona thobalano wa hona go kobala mo meleng re ka tlhagela ke eng go ka direga eng batho ba lwala ba sepela ena ba bona le batho ba re ba lwala dumelang Thobela
2: ke ke ile ke na
0: re bona le kae botsi
2: a wa tsi
0: mm
2: re ke dimme le tsilo se
0: mm
2: ke thomo tsena mo wena mo skuna
0: ke a go leboga ngwana mma ke tsabetse go bolela le wena
2: ke ipolele o ntse ke ipolele o re le re no ya re ya
0: mm
2: na anje ke rato ya yana na motho a ka thoma a tsoma maole le gore tsena ka letswadi jahana man
0: o monna mathomo mo lefatsheng ke mokwang gore a dumele go tsena ka letswadi
2: wa ka letadi ke sa itsire re kopanetse kudi kaekae enke na re ke tsena ka letswadi ya sekhuna di aowa
0: aganang banna ba geso ganang wa tsa go ka gana lena ga re tlo ba le mathata a mantsi mo Aforika Borwa re ne mathata a mantsi ka lebaka la gore le tsena ka letswadi
2: ke bangula ke re monna mona ba bolale motho ba re kgaitsedi mona ba le ba tsenang ka nkgapitsane ba chaseng kaka sekese ba re gana o nna wena ke a latola o na nna o tse ntha gore ne mara gape ke re a ko utlwipile ke re ke gana mana ke ano gore ke tsetse sixty mara nenene
0: ganang o bone go ka gana banna ba re e-e banna ga ba ka thoma go bolela ka thobalano ye e bolokegilego ga re tlo ba le mathata ka mone Aforika Borwa pelo ka re banna ba bantšhi ke bona ba ba nyaka go thobalano ye e sa bolokegago and-e basadi ba tšhaba go gana
2: ane ba re ne a re tlo etse ka stokswedi
0: yo ba tla go botsa gore he panana ya tswa ya dirang ka se ye panana le magapi dipolelo tsa gore tlisetsa malwetse le bana ba gore senang tšhelete ya go ka ba tlhokomela
2: a re lotaneng
0: a re lotaneng a re bolokaneng
2: enke e poloka le nna ke tlo o boloka ngwana o
0: ko go kwele wa tsa gore ke go lebogile kudu ka matla ke thabetse go boledišana le wena wa rra
2: David and I was going to get to the end of the
0: time.
2: I'm going to go to the end of the time. I'm going
0: to go to the end of the
2: time. I'm going to go to
0: the end of the time. I'm going to go to I'm going to go to the house. Ba lwe le girlfriend tsa bona ka Father's Day. Banna ba. Bana ba ba itsholang. Dipulelo tsona tseo. Dipulelo tseo di sitse bo se serna le bo botse rena ka motlase ga mabulukhono re ba gata. Ka le bakala gore batho ba banya ke thobalano yeo e sireletsegile. Mola batho ba sena nnete ka gara ga dikamano tsa bona go na le nthabiseng, go na le lerato, go na le lebogang, go na le khunadi, go na le laelo, go na le ei banna batho ba ratana le batho ba. E banna batho ba ratana le batho ba ntshi bana. Re tla se lwale byang. Re tla se itshole byang. Bana ba modimo ba rena ba bitse gore ke di blessing. A go ne di blessing. Ba ba ntshi no ba bo itsholo. Happiness to mamak.
3: O itirile morutinyana ne.
0: Bana ba rena e no boitsholo, re no tshaba go nore ngwana wa ka ina la ke boitsholo. Eh, le rata ke. Happiness, o itse ha ke batlo bua ntse ngata.
3: Gore go hona di ngwana nyana.
0: A ke batlo bua ntse ngata.
3: Gore go tlhelela.
0: Ke hlele ha mnate.
3: Okay.
0: Ke go pela gore re etse ntwe na.
3: Re dirang.
0: Ntena.
3: Ana amapela sesi. Wena o idi a le mang yo lantwe.
0: Le wena.
3: King.
0: Ke tlo yetsa ntwana le wena.
3: Ai. Da o ka se dire le nna.
0: Eh.
3: O tlhole ba.
0: Ga botse fela wa tswa.
3: Mm.
0: Wena tlhola o tse business?
3: Ya, ke tlhole botse nna ke le botata.
0: O bontsho ka rola pila fa o jile.
3: Ha ha.
0: Fa o ne di joka gae, ke ra re go tlhabeka grocery.
3: Eh, wa nyatsa wa
0: nyatsa. Ha.
3: Telelo.
0: Ke batla re mutie ka surprise.
3: Ma.
0: Mutuna. Thobela?
4: Are.
0: Le gae.
4: E rwala le gae kuda.
0: O gola wena le khono go gola ngwenya. Monno motse monna tlhalete monna go rutega.
4: Wa thoma ke tsaya go tsaka.
3: Monna go tswaga bathabatha dikoteng. Eh, bula di. Akuru.
0: Ai.
3: Jalo diabo.
0: Eh, koko jo mtau.
3: O tlile wa re koko jo tswa bathabatha dikoteng
4: a ke. Le happiness mark.
0: Happy happiness o sana le mona wa gore wena o rile go tsa baitsene wa e fana o sa ntjela tsalo le khono gore he he koketse motau o bi aga sa mothobela fe morine ba theletse ba bantshi koketse o tsamaile gore bela go sana ba tsheletse mo bona motho ba re jela sa motho ba tsere tsa mathabatha wena
3: eh wena o tsene tlhile ya no ka kote
0: le nna no le ke la batho ba go tswa ga mathabatha le koketse re re nya ka go rogola ka letsheletse tshela mahlongo le le botse letsheletse la matswalo re modimo a re lotele wena bele ka Afrika Borwa tshela pele ka go netefatsa gore ma Afrika Borwa go di setšhaba sa bapedi se go ja ditaba ka le lemelela ga borena mosumo mo botso o dira mo go le gotlaga tshela Afrika Borwa wena o tshama boy ya di news wena o le godzimela la di news re ya go rata ra go kiteka go ketse
3: ah wa tsho go nya ka go ketse bele a sa lore
0: koketse happy birthday monna tata
3: Yalo bo ga tsama. Ra le moisha.
0: Ah, ga ga jo mtau a hola botshele jo tswela family corner tswa rno le boga kuruka
3: ma. Ma koketso mtau o tshele ditso tso le yena ba.
0: Koketso mtau o tswa ga mathabatha. Bona re re mo moki. Le nna no le ke la batho go tswa ga mathabatha. Le. Ke tsa ma happiness go le le kuruka matla re nna ke tsama he.
3: Sepela ngwane yana.
0: Go ba ke tsela.
3: Ka tla ra o sa katakata, o sa tswa ga mathabatha o tswa ga botse wa sepela o laela botse. Ga lotse le ngwane yana. Ke tla nna tshe go tlatla, go tlatla, go tlatla.
0: O no ntlatlhola kwa pele.
3: Ka sufe le pelo nna. A e ke tlo bo papu papu go ya ha makanye ka wusha. Wa wela ga makanye ka ngwane yana, he? Tloaka mowe, tloaka mowe, tlo ba o boputsi. Awa wa ba loka.
0: A e rena ke tsamaya metshelo jwa tsela fa tata.

0: Godimo ga mo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala. Di khotsagala le bankeleng le online. Bona le dipielano. Further together. Vodacom.
1: Moshato wa tsebole bo ithabisho mutheletse tshwarelo ka pakishano moyeng le papatsoi ke khopela tshwarelo ka seo Tobela FM moshato wa tsebole bo ithabisho tshiba da kosela ke metsutsu ye le someti kamera wa kha iri ya le some happiness tsoma ma ke witi alo pala khoro lana no le la mo re mogolo ke seti ke na le tlatla pukeng a le maphuti la mola re tlo ba mmogo fa go tlo fitla ka iri ya pele go di moga hlogo me ra tsa go leboga hwe host o ba ina le lailo pa go tshiritse lena no la ba so motheli tshi khola go rutloga bo ipsi ne ka lona rena gona bya le pele re tlo tsena go tshentshi tsa lena no la mo re mogolo se go mbya le khono re kopana pele le ngaka ya secho go tswa sibitiela Makweng Rama ke professor Mahlaela re a motamisha prof ba nume sha o ka go tama le go amogela lena no le la mo re mogolo se go mbya le khono
2: Tobela Morashi, le dumetse le batheletse ka moka, le batheletse ka moka, ba tlweletsang mananeo ao fapafapana ka mowe ke re magoshi le mangaka a re borena ka moka Tobela.
1: Aga, Prof Mahlaela re botse sehla se sa selemo sepidišana bjang le bongaka bja setso gantši ge e ba selemo batho ba ka lebelela go ya ngakeng ba elang go na le mabaka a e leng gore a ikgethile ge re tsena selemong motho a ka ya ngakeng ya setso a ya botšiša ka se le se goba a nyakolola se le le se goba a nyaka go thušwa ka se le se go ya le ka sehla seo re lego go sona sa selemo
2: setlha se morena moashi se botlhokwa kudu go mo Afrika gore ke bona ba tlotlwang ba tsebela ba le baleng ka koa bodikela bona ga re tsebe mara le bona setso ba setse ba sa bo bone gona jalo go ya nnete motho o tshwanetse a tsebe gore o eme kae letlhare ya tlhoga e mengwe le ka majwang bana le bona ba tlo botsiša gore go ke motlhare mange o yaomega le dipola di tlo ona jang so le rena mo ditlhareng re atiša gore metse ya rena e tiye gore metlhare ge e tlhoga e tlhoge le gone rena roba busy ka dipeko tse diswa ra di bja mo metseng le go tiša bana ba rena ba ba kgonago go ba gona ka digolo go tswale le dikolo ke nako ya bona ya gore re ba tshware bao kitima ka magare mmeleng re ba kitimiša magare ba go nyaka metse ya mo go botsiwa diabago ofa ofa no a leng tshebe ya bjang se tshungulo batho ba bantši ba no a ba tshungulo ka gore go ba le sephuthelwana se sengwe ne se ratwa ke batho ba kgale le kgale ba re ko o tiša
1: mmele
2: tla go ja ngwana a bofeletse mothapo mo nokeng mo ee gona bjalo ka gore ditumelo di fapane ba bantši go ja gore ga ba setse setshungulo keng ba tlo tseba motlhange ba le mathata ba tlile go profesa Mahlaela
1: gona le go ya go buna go kera go bjala go lema go buna ka morago ga fawe o tlhomontse o ka moka ke botsiša putšišo e di ka ba e le gore disepedišana le bongaka bja setso goba setlha se se no o nyaka go le gore motho a etele ngaka bjale ke a leng kwale ya ditlhalosa motlhomphegi
2: morashi letloga le ditlhalotsoje ka moka tše ditlhalotsojeng mo e amana le ngaka ya setso ka le ena o ya ka mašimo go ya go zwala re na le ntho e re e bijang go komoka gokomoko ka se lemela sendao le sengone e emetse gore go o zwala ka
1: mašimongwa
2: tse di tswele di bonagale o fika re mola go zwejeng o o bona ga gona selo gokomoko e re apofolo e re a re tlhakaje dipheko tša rena o ka lema go o kakanyana mara go ke o di lemeleng o tla o di bona ga gona gore o ka noo nema tšhimo wa tswa ka zero
1: ke tloga ke le kwele ngaka le tloga le tlhalosiša gabotse botheletše bjale go bone gore e sehla se

0: Sepedishana biang le bong kavia secho a wa witchi e chika tsebe ukwe le motheletsi prof aragate le pele nke bo shogong bialo nke bo shogong bialo khono re bolele ka taba e ya go gwalehla gore prof le botsa motheletsi gore nka yona ba o ba tshonya go ke mahlakore ya bona mohlomongwe ba sasa kwa go selo le ge ba swarwa ba kwa go bohloko ba palelwa go ke go sepela ba kaya go professor Mahlaela ba fola
1: moagi a ke thomeng ke re batlhokomedi ba balwetsi le bona mo badutsing ba gore ke bona ba tshwereng boima ke bona ba ba thetišang ke bona ba ba ešane ntlwaneng ke bona ba ba jišang ke bona ba ba tlhapišang ke bona ba diandolo ka moka ke re ba seka fela pelo ka balwetsi bao dingaka di gona tša go tseba ditlhare go professor Mahlaela re na le botsebi bo bogolo kudu ba taba tša bolwetsi ba go gwalehlakore ka lebitso la le lengwe ba re stroke re a ba thuša batho bao fela ba nyaka gore e sa le ka pela ba ba kitimišitseng akeng bare ba bangwe bona ba no betlhwa ke go gwalehlakodi ka baka la mathata a legono batho bo legono ba na le mathata re sa le taba ela ya gore letsogo la boraro o mongwe ke letsogo la boraro tshwantse a tla go professor Mahlaela re bone gore aa mo go tsamaile bo morena sepoko ba bosego a re lokišeng bo morena bao re ba gaegae difite bana ba bangwe kgwetša e no ba yena monagano go tlhakana le go nagana kudu bolwetse ba pelo ba tla ba mmolaša gore a feleletse a le ka tsela eo so batlhokomedi le bona ntse ba tlhokomedi ba sa ba felela pelo ka gore ke mathata bolwetse o fela pelo o ya ngakeng le ena o fela pelo o ya ngakeng o nyaka go fola lekgono wena ka tshwere lekgono ka gore ke kgale a lwala maele nka ba thušang ka ona ke gore sašiša nako e telele ba tshwantse bane o ikema go bona ngaka professor Mahlaela ba kgotlele le go tshwara dipheko tše ke ba fang tša go tlola re tša go ba thoba ka nnetennetennete dibotlhoko bo tla go fola botlhoko mo mmeleng wa motho o ba fola
0: Prof a re bolele ka tšhireletso ya ka gae ya ka lapeng gore lapa le phele ka kgotso le se ka tshwenyo ke selo ka gae professor Mahlaela ke ngaka setso tabe o e tseba gabotse o mongwe a ka no botšiša tshwarelong o mongwe a ka no botšiša re ba ka nthuša bjang ka lapeng la ka gae sa le nna ke sena boroko ka lapeng la ka ke tshwenya ke sa gore le gore le gore le gore ba ka di bolela ka mehuta prof gona fao le ka kgona go thuša
1: mogaši ka malapa ke tloga ke le boima ka maatla boima ke ra gore ke na le bokgoni bo o feletseng re tloga re nyaka ba re lapa le ya go sa robalega re na le tseno ya go tsena ka mowe bereke le ba ka re go fete dingaka tse lesome nna ke ya ko tseba nna ke tlono tsena ka tlhakantšha tšaka ka mokgwa ba nrutileng badimo ba ka ka gore ka moka ba nthutile bongaka ba sepitšha ke tlo ja maele a bona ka moka ka ba tlhakantšha lekabe ya moka ja ditaola ka sheka ditsela ke tlo ya go bereka poleke ela ba tlo ba boroko e ka ba poleke ntshwa ba re poleke ntshwa se ya thoma re ya ka go tsena ke a tsena e ka ba monyanya e ka ba eng ka gore go šireletša go botlhokwa kudu thibela bolwetse pala kalafa go phala gore tle re tsene molaosego le boima re a thega e ka ba dikgwebo di a thekgiwantse di tsamaya gabotse o seka emela molae phutlhame molaosego o sana setoko wa re ke a thega gapire yo ba bothata tsanse o thega le setoko se
0: Oh, ke tloga ko okwele prof a re fetse ka taba ya
2: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha ye e senago magoma metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1700 99 rand mahala di khotsagala le bengkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
0: prof are fetching one issue are bolele ka batho ba ile ngore ba na le dikgwebo tsa bona ke mo ka banya ka go thushwa ka dikgwebo tse prof diaba dia fokola ga di sa sepela ga botse Prof batho bawe ge ba itshepile bongaka ba professor Mahlaela mo we pholo ile go gona ka nnete ba ka hwetsa thuso prof le ka ba direla
1: Tonale kgwebo je ja batho ba o renda rena le kgwebo ja batho ja bona ba ikagetse. Ba ba rendang rena le ka gore ba fang ka gona ditheko ba di shume ka gona re shume bona mebedi ya bona le ba fe ditheko tse ba tsebang gore motlhange ba tloga kamola ba tsewa gore bo dintšha kae ka mo kgwebong ya bona ba tsamaya le tsona go ya pele. Ka gore ba ka tlhega kgwebo ela ba dira epela ditheko poleke ela go ja gore ka moswane mongwe wa poleke ore ei aye the beauty ba tlo je ba tlhatse go tsena ba le business ya bona e o tsamaya ya bona pele a e sa se pele. Ba fa tsona ra ba bofela mo mmeleng and then ba ba na leng kgwebo ye ba e zwetseng ya bone ba kagetseng re kgona go zwala matlhatsi ka mo poleke ya bona re zwetse matlhatsi ka mo re a tseba o mongwe le mongwe wa ka no tsenang a nwela ka mo or a jela ka mo or ke kgwebo ya go rekisa eng o tlo no phela ba gopola le ena o tlo ntsha di-customer tse dingwe gana ka mo so a se tlokgwebo e le ya gore go o ka tsena motho wa ona sala a ile ebile o fetile a senyaka le go boya go sepise. So re na re kotse kudu mo go tshireletsa mo go tshireletseng mo re kotse kudu gore seo se tshwereng e be sa gago o se ka re go tshwere ntlo ya fetoga lesego le wena mongwe wa wena o ithomela o se o na le maatla mara ka moswane go o phaphama ga o sana maatla ga o itlola ga o sana maatla ga o ema mola gore wa e dira kana bontsi ba dia dilo ba se ba e tshireletsa ba di thoma dilo ba ne maatla mara mafelelong ba kiba lapa gape le kgwebo tsa bona le tsona di a lapa mogashe.
0: Nna prof ke kwele go dintlhaka mokatse o le re buditse go tsona bo segong bya le khone motheletsi o itsietse ka tsebe bya le gona o a tseba gore ge a ka kopana le mathata a go swana le ao le a boletsego le a mangwe prof a mantši fela a ka leba ga professor Mahlaela o a hwetšagala go mafelong a go fapafapana ao e leng gore le swanetse gore tsebiša ona prof gabjale ge le fetša le be le re fe le dinomoro tša lena. Prof le hwetšagala kae?
1: Mogashe ke kgomane gape ka sefote ka labobedi lekgono le ne ke le kwa Bekersfort ko mareseleng ke mo ke berekelang gona ke ka pele ga ariba and then ke moe ke berekelang gona mareseleng ka labobedi e nngwe le nngwe ka labararo ka moswane Polokwane mola Dali Street house number 94 DJ Shopping Center ke serora sa dirapa tša kgale tša magowa ka next door ya Leboa Fenare ka morago wa bona ba labone re ko lephalale ko Shongwane 2 Marikana ba molo wa pa gauso le molo wa Phatladira ka tsela yago ya Marikeng go na le bodo ya ngwala professor Mahlaela ke labone ko lephalale thoma ka 7 tšhaša ka 5 mafelo a rena ka moka and then ka labohlhano ke mo gae o rama sepediela Makweng ke mo ke dulang gona ka labohlhano ke ba gona labohlhano nako e nngwe ka labobedi ke ba gona Bekersfort ke e lata ora gore ka labobedi le ka labohlhano kgomanega mo ZB mara ka labobedi ke ba di-appointment ba le batla bangwe ba bolwetsana le nna ke ba beya appointment ka gore ke tšatši la Bekersfort ka Saturday e le mokebelo ke ka Johannesburg ko Cressy Street ka morago wa Carlton Center Cressy Johannesburg ka morago wa Carlton Center serata ke Cressy building ke Sambro House Sambro House nomoro ke 25 Sambro ke mokebelo fela le gona ke 7 to 5 ama kraba ke Surumane mola change sport ya Surumane go na le bodo ya ngwala professor Mahlaela batana mo change sport ore lebane mo change sport mo scampane mo moruleng ke Sunday ka Monday wa di 5 ke ka mo vetse kotle kwa Mhlanga vetse kotle kwa Ndebele ke mo ke bang gona vetse kotle re lebane le Galitos le ka mo re ka mo Shilong ya Mbonane ke mo re shumela gona ka Monday wa di 5 ka Monday wa di 12 re kwa Zanini Zanini Monday wa di 12 ko Lenyenye Lenyenye between Total Crash and Stadium re mo gare Total Crash and Stadium re mo gare ke 873 Apollo Street 873 Apollo Street ke mo re berekelang gona Lenyenye re tlo fara dinomoro jwalo nomoro tša rena ke 076 5 1 2 2 2 5 7 0 7 6 5, 1, 2, 2, 2, 5, 7. Yemwe ki 0, 6, 3, 3, 9, 3, 2, 7, 2, 7. 0, 6, 3, 3, 9, 3, 2, 7, 2, 7. Washi lebatele jika muka barishwa ke a kwa ba tshuma o letsa ke re ho professor Mahlaela ke mowe olo ile go hona
0: nna na Miller le bogile go boletse bya lengwane e se go fitla re kopana gape na kong ye o tla go ke le boga go di go boledishana le wena
1: ya ka ka le shana ka yena phekwela ka moso ya no
0: mothompe ri a gone molato
1: wa
0: tobela fa bo shate wa tsebo le bo itabisho se shupana ko se lebelele metsotso ke ma se per shupa ka mra oha iri ya le somi re bona ri shana ka eng bo shegong bya le khono go morremogolo re bona ri shana ka tabeng we shi go di aga metse mo television e bile president o hlwele karolo ya yona yengwe a boletse ka yona ba gona ba ile ka kilobeletse television ka mono studio ntlong tsa kgaso ke bona go sa bolelwa taba yona yela ke kwele go e bolelwa mosegare yeo e diragala go kudu ka mono Afrika Borwa president o ba iphetolela go eng go dipolao tse dintšhi tsa basadi ka mono Afrika Borwa ebile a bontšha gore sela go thego ke GBVF, gender-based violence and femicide. Kore ki dipolao cha goya ka bong le dipolao cha basadi. Ke moka aboncha ore naga ya Afrika Borwa. Itlo na maithata facha maemo. Goba akere magato. Itlo musho onyaka o tata facha magato. Goto wana ore. Di go tlo bona gore ditiragalo tsona tsetsa go bolaya ga batho ya ka bong le dipolao tsa basadi ke fitla mafelelong ka baka kware e bile gape NPA e tlo nama ya sonela ko gore nke melato ye mengwe e rollo e tle lebele dishisheleso yo e le gore e ya ma le GBVF gender based violence and femicide dipolao tsa batho ka bong le dipolao tsa basadi botheletše ke seo e leng gore se tlo dirwa ka mona Afrika Borwa rena re bolela kaeng rena bošegong bja lekgono re bolela ka domestic violence bošegong bja lekgono go diagametse re bolela ka dikgaruru tša ka malapeng eupša o tlo lebelela ka mokgore o tlo boledišanago ka tsona motheletše mabakeng a mantšhi a kere le go ka theletša mananeo a mantšhi le ditiši ka boati tša sealemoya ge di bolela ka taba ya dikgaruru tša ka malapeng ba nyaka go tseba gantši go nyakwa go tseba taba ete e le go nnete mang le mang a tlhologetšego go nyaka go e tseba le nna ge ke le bjale ke tlhologetše go nyaka go e tseba kono gore gabotse dikgaruru tša ka malapeng di tlholwa keng ke tlhologelo ya mang le mang le mang le mang le mang le mang re arabilwe ka mekgwa e mentšhi gore dikgaruru tsa ka malapeng di tlholwa keng ke kgale ye ya mohuta o e bolelwa re arabilwe ka mekgwa e mentšhi re tseba mabaka re ka no a gopotsana gore ke ka lebaka lang go e ba le dikgaruru tsa ka malapeng eupša lekgono a re tshwareng taba yona ya dikgaruru tsa ka malapeng eupša motheletšeng nke re tliše ka lemanoga le lengwe šheleng ke tlo itebantšha le batswadi batswadi ke itebantšha le lena bošegong bja lekgono ka mokgwa o lena le bana ka moe gae ge re bolela ka dikgaruru tsa ka malapeng nke bošegong bja lekgono re tlogeleng lena batswadi mmaletate re tlogeleng lena mme re lebeleleng lena mmaletate ka fao lenago letlhohlo ka gona ka malapeng a lena malebana le dikgaruru tsa ka malapeng tsa ka moe ga lena tšeo di tlago ka bana ba lena re bolela ka taba ya dikgaruru tsa ka malapeng re šutišitše le manoga re lebeletše bana

0: le mmaletate ka mowe gae le go di shabana le go di shabana a ke no fa mohlala bana ke ba bahlano bana ke ba babedi bana ke ba bararo ga e shita le ge ngwana e ka ba otii ngwana o a ka tlhola dikgaruru ka mowe gae ka lebaka la ge a le emišitše ka leoto le tee lena batswadi ba gagwe a sakwe a sa theeletše a nyaka go itiela boithatelo ebile a gotse moo yena a ipona a go akanya ka go dia se sengwe le se sengwe ka moo gae ntle le go rerišana le lena bjale le bjale taba e ka le tlhola dikgaruru kudu ka gae ka lebaka la gore bjale ka batswadi le tlo ema ka maoto la re ae e sego ka mo garena e sego ka mo gare eupša a re lebeleleng batswadi lena le bana ka moo malapeng batswadi lena le bana ka moo malapeng go na le o hwetse ka malapeng a mangwe batswadi bana ba sa kwane go na le malapa a mangwe banna le basadi bao ba godišago bana o hwetse ka malapeng a lena bana ba sa kwane bana ba lwantwa ye nngwe yeo e lego gore o hwetse le lena le maketse gore ga botse bana ba ba rena ba ba tsenwe keng a si bao ba fetafetana ka mogare mebedi e meraro e mene e mehlano bjale le bjale motlhomong ke ba bahlano motlhomong ke ba tshelelang motlhomong ke ba bararo motlhomong ke ba bane le re ge le di lebeletse lena le le batswadi dikgaruru tseo di tla go ka bana le phela le lamotse le lamola le lamotse le lamola le lamotse ge ba sa rogane ba tshwarana ka diatla ge ba sa rogane ba tshwarana ka diatla ge ba sa tshwarane ka diatla ba rogana ba fetolana gampe ga ba nyakane go fitlha moo e lego gore wena bjale ka motswadi o re go o lebeletše wa bona o thoma go tshwenyega gore bana ba ba ka ba ge ba ka gola gona ka mokgwa oo ga ba tlo o phuthana ba bangwe diphapano tsa bona bana ba motheletše ba bangwe diphapano tsa bona bana ba di tla ka lena batswadi goba di tla ka rena batswadi o mongwe ngwana o phela a tshwaregile gampe o phela a belaela o tlhoile ba bang goba ga a boledise botse ba bang goba ebile ga a ba boledise ka lebaka la gore o re ma o rata wena go feta nna goba ka mo gae mmaletate ba kwa wena go feta nna goba ba tlhokometse wena go feta nna goba ba theeletsa wena go feta nna goba ba direla wena dilo tse di botse go feta nna bjale le bjale ke tlhotlho nngwe ya batswadi ba nago le yona ka malapeng ka bana ba bona go rialo taba ye ya tlholela bana ba motho letlhoyo la go tlo ba dira gore kgafetša-kgafetša ba phele ba fapana ba sa kwane le ge ba ka se lwe eupša lena le ba batametse go kudu le lego batswadi ba bona le kgona go bona gore yo mongwe ngwana o swaregile boima ka eng ge le mokgalela se o le botsa yo mongwe eupša semamang yena tšatši lela o rile sa gore le gore le gore ga sa ka la mmotsa ka mokgwao tšatši le lengwe le go kgala ola le yena o le botsa ka ga semamang ee semamang yena nkane a re ee bjale lebela nkane e semamang yena le modietse ya gore le gore le gore le gore nna a lantiela nkane yena tšatši lela kore o kare ngwana o dingwala fase o lebeletše ka mokgwao lena batswadi le ba tshwarago ka gona a lebelela ka mokgole tshwarago ba bang le yena ka mokgole mo tshwarago ka gona malapa a mangwe a tshwere bothata batswadi ba bangwe ba tshwere bothata ka malapeng ka bana ba ba bjalo bjale tlhotlhongwe ya batswadi e ba ye bana ge e le ba gago o ba godiša o tla ba neya ditaelo o tla ba kgalela se le se o tla ba eletsa ka se le se o tla ba bontsha sele se madirelo ka fa wa tsantse go itira ka gona o tla ba solela sele se o tla ba fa ditaelo ka ge ke boletse go sele se o tla lebelela tse dingwe go bona ke bolela ka dilo tsa go swana le tswelo pele ya bona mo bophelong yeo wena motswadi o ba thekgago ka yona a ke no fa motlhala ke re motlhomong taba ya sekolo o hlapeditse le kgatelo pele ya bona mo bophelong bjale ka motswadi ga o ne o fa ditaelo fela ga o ne o kgala fela ga o ne o eletsa fela bana ba ka lapeng mošomo wa bona etse mošomo wa ngwana etse mošomo wa moswa a ke nogore wa ngwana wa moswa ka lapeng keng se mošomo wa ngwana o mogologologologologologologologologologolo ka lapeng keng goba bophelong bja gago ke eng motswadi ke eng ke go tsena sekolo ko go tsena sekolo le go netefatsa gore o ba le kgatelo pele sekolong pjale bana shibawe ba swanetse gore mo thutong ba go kgatlhe bjale ka motswadi e se go mo thutong fela eupša mo kgatelong pele ya maphelo a bona ka kakaretso bana bjale ka motswadi ba swanetse go go kgatlha o ba hlapeditse o lebeletse yo bana ba ka ngwago ba tsweletse o ba lebeletse gape o ba lebeletse ba ka dia diphoso ba ka dia tsa gore le gore eupša o ba lebeletse eupša sekolo sona ke selo se sengwe se segologologologologologologologolo le ge e le gore go na le tse dingwe tse di botlhokwa tse e leng gore bana ba swanetse go kgatlha ka tsona ba swanetse go kgatlha ka mekgwa ya bona ge ba buile ko sekolong fa le mo gae mo le gona o lebeletse maitshwaro a bona ka mokgwa ba phedisanago ka gona le bana ba bangwe ba phedisanago ka gona le setšhaba tseo ba di dirago ge ba buile sekolong mo gae o lebeletse maphelo a bona na ba phela botse na na ba na le semelo se se botse na na tsebagalo ya bona ke e botse na a o ne ngwana wa roga batho wa go tshwara poo wa go fola diokobatsi o tsebe gore tse bjale ke ga setse a buile gae bana o tlono ba kgala bjale ka motswadi go ya ka diphoso tseo ba di dirago go ya ka bophelo bjoe wena bjale ka motswadi ba go bontšha go bjona taba yona yewe seabe sona sewe wena bjale ka motswadi o tlabego o lebeletse ngwana o mongwe le o mongwe o ka se kgalele ngwana diphoso tse a sa di dirego o kgalela ngwana diphoso tse a di dirago mme tsona tseo ditaba tseo ka moka ge o na le bana shibao ke ba bahlano o tsebe gore le gona bana ba ba rena ba re re go ba le bona o hwetse ba sa swane ka semelo go na le o mongwe ba bangwenyana ba na le go lapisa go feta ba bangwe motswadi o tlo ba phegelela ka dikgalo tlo ba phegelela ka dikgalo wa ba se ba phegelele ka dikgalo fela wa ba tla ba phegelela ka dikotlo ka lebaka la gore motswadi mo a thomago go lemoga gore o ka re bjale ngwana wo o wa ntshenyegela ke mo motswadi a tlago ka dikotlo go ya ka fa o yena a tlago
1: dire gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tse 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso oketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pen godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1790 rand mahala di khotsagala le bengkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
0: hey motheletse ntshwarele gape dipapatsotse di ntsana ganong le khono e ipya ke le mogile gore ke ka lebaka lang ke gopela tshwarelo hle ga di balele ya ga di balele ne ka mehla di abalela tsa mpontsha gore ke atla go dimoga metsotso e mebedi wa e bona le e balela bjalanpjale di no re palakata go tla ra gore ke tla tswana ke go lebellana nako e ke tseba go ditsena ka yona ke be ke sa ile mogwe ke be ke sa le mogwe tabe ke gopela tshwarelo di ntsena ga nong la boraro ke be ke sa ke se ke sa le mogwe gopela tshwarelo ka tabe ewe aga motheletsi re be re sapla bjale bo sho go bja le khono re nya kotlo bolela tshana le wena motswadi ka fao bana ba gago o ka ba go o ba bona ba sa ratane ka gona ba sa nyakane ka gona ba phela ba lwetse ruri ka gona e upša e le ka lebaka la ka fao e le go gore wena o ba swere ka gona e re go kgala o a go botse ka o ere go khala o a go botseka o ere go khala o a go botseka nako ye nngwe bona bana ba gona le go no tsoga khakhathi ka molapeng go fitla wena motswadi o tloile mo ga gore ngwana o ge ke molebeletse o ka re akwane ga botsele moratwae go ba moratwae ga botsa ga akwane ga botsele yena gona le taba ya go no hufegelana ga bona bana ba go ya ka dikatlego tsa bona tsa maphelong a bona a shuwa o gatela pele morathu o fetile mogolo wagwe ka dithuto shule wa subelela shule wa subelela o sa šheletse morago le thomile go bea šedi go yola a le go pele lena bjale ka batswadi le go nyaka go tlo mo direla tse di botse ga a tlo o fetsa ka lebaka la gore tsone taba tsa mohutong di na le go baka taba ye nngwe yeo e le go gore yo e le go gore yo mongwe ngwana o na le go ka ikwa o ka re yena ga a tlhokomela ke gopola tšatsi le lengwe re sore taba ye nngwe ya moithuti o mongwe wa yunibesity ya Limpopo taba ya gagwe e be e tlisitswe ke yena le batswadi ba ga botsa ke sa gopola o ka re ke yena a e tlisitse fano o rile ga a fetsa mphato wa marematlou e le wa mathomo ka gae a ima ya be le gore tabeela ya gore a ka ya sekolong ka gae ba se mo ise sekolong moratho a tla ba mo feta ba thoma yunibesity pele ga gagwe taba eo ile a feleletsa e nyakile o tlhoyantšha bana ba motho mo e le gore ile ya fitlha le lenaneong le e le ga batswadi ba leka go bontšha gore re hwetsa re tlamegile gore ngwana a le go pele yena oo wa mosimane re tlhokomele ena kudu ka ge a le pele ka dithuto wo na le ngwana ka gore yalo re ka se re le gona ge re tlo mo iša sekolong ra re a ye a dule sekolong ka campuseng ra mo nyakela bodulo ka campuseng make re tlabe re dielang yewe ka lebaka la gore o na le ngwana ka fa ngwana o tlhokomela ke mang ka lebaka la gore nna le mmagwe re ya shoo yana o lebeletse ara re motshware ga botse moratho wa genkane nkane le motsentsha university ebile o na le madulo ka kwa nna ke be ke dutse ge le nkiša e le mpušetsa ga le nnyake le madulo eutlwa ba re ngwana o ka mo gae ngwana o ka mo gae o tlhokomela ke mang e be e le taba e nngwe e setseng e tsošitse tshele magareng ga bana ba motho eupša taba tsa mohuteng ke khona go akalela pele ka malapeng a mangwe mo e leng gore o hwetse e le gore e bile gona le dintwa tsa matsogo go ba tsa matlhapa magareng ga bana ba motho motheletse ke tabe re bolaišana go ka yona go o ka e lebelela ke dikgaruru tsa ka malapeng a re e boleleng mo e leng gore e na le go tsoša dikgaruru ka malapeng se shupa nako sela ke metsotso ye lesomehlano go ikela e reng ya lesometi ke tlo bua ke tšeamegala motheletši malebana le ka fao e leng gore o kwešiša tabae le lengwe lapa lona re boletše le lona le lengwe lapa lona re boletše le lona o mongwe motswadi o ka gare ga tabe o mongwe motswadi wa e tseba tabe o mongwe motswadi o nyaka go bolela ka yona taba yona yo mongwe moswa le ena o nyaka go bolela ka yona taba ye ka lebaka la gore ka malapeng a mangwe ebile e kgona go faga kudu magareng ga bana ba motho o bo hwetse ebile yo mongwe a se sa le gona ka lapeng ka lebaka la gore a tšea gore mmale tate ba emella moketekete ka mehla go ka bolela ditaba a fapane le semamang mamang ditaba di sekamela ka lehla gore la gagwe go a bontsha gore yena o phoso go fitlhe bile a tlono bona gore o ka ra ke ratu ka mono gae a tshuka mo gae motho owe a sepela ngale le gae pa gona bana ba ba bialo kulukile mtheletse re bolela taba ye ka mora go gagwe ke tla ba ke go tsietse go sham loving arms ke go sham yo e dira ga tsoa go ke re ke bone fa Michael Jackson Tiaga message chamber ba kholo botshong bia le khone 086-000-2452 ke nomoro e longo rutlo ntle tsaka yona ka bra o gagwe
2: Because it's my anniversary.
0: Re tla ba re tele di tshekosha ye.
2: Husband, wherever he is.

0: Yeah, Tobela FM, Oshate Watsebole Boitabisho, Millie Jackson, Loving Arms. Yeah. 086-000-2452, Kiamagala Malaycho Mungwe, Mochileche Arehom, Yena Onale Abarwa Ababiti. Upya so Ale Moraro, Seba Troyancha. Ka dintwa tsa kgafetsa kgafetsa ke gore bana le botate bao ba fapanego mme ba lemoga seo ge yo mongwe a tletse yo mongwe se sengwe taba ye e tlhola lehufa go yo mongwe ebile tate make ke no fetšiša taba ya tlhokomelo ya bana ba ka kare ke tla e tlhokomelela bana ka gore e nkarolela bana eupša ga ke e kgone kolokile ke nngwe ke se sengwe seo se e no ba motheletse nthumetse molaetsa o fa a krebela re sane sebaledi sela sa rena sa ka fano se e leng gore ka kgona go tsea megala kry-a melaetsa ka bona upša a gone taba ke go kwele motlhomong ke le lengwe lebaka leo e leng gore motlhomong le ka feleletsa le dirile bana ba motho gore ba seke banama ba tseelana melelo le go le bjalong taba ye e kgona go loya mo e kgonago go tlisa matlhoyana matlhoyano magareng ga bana ba motho botheletše madimešhel a re lotšheng re a lotšha le kae
1: gona le kae
0: ee nkane le gomola mogolo aka
1: ke gomola kane ke ke nyako kare ke bolela re ntate make
0: ke ena mongwaka
1: go sarela mathomo ke tsena mo Thobela FM ba mpitsa Ranko ba ntlaetsa mo TikTok the Boogeyman.
0: Ranko the Boogeyman ke a leboga
1: maleše ntate make taba tsa go tshwana le tseo lelaga ka tsona ka mo malapeng di a direga
0: o bone di diraga kae wena
1: nna ke na le ngwana wa ngwanyana e le gore ne ga ke mogalema a kwešiše a kere ke a mmontšha gore bophelo a o phelele nna wa diphelela sekolo a o tsenele nna wa ditsenela a nyakoa ngwane mantaga to mantaga o dula tswile a bua ka na ena bosigo yala a ke le ka go mmontšha ruta mokutuwe o bolela ka maphodisa wa nkakantšha gore na ga ngwana a na le 15 years a palela ko go laodi nna ke le motswadi ke tshwanetse gore ke mo diriwang
0: etse ngwana o kwa gago ga botse thwi
1: kwa ka tshwi ena wa te fetolela ga mmago ke ntwe ntla bago e nkwadishao gore o ka sa re mmago ene a go belege a go tshitse mo lefatshe ya go tlhokometse go fitlhela o e ba e moka wa tla wa gona go fetolana le mmago ene na
0: ya wa tsaba dikgaruru ngwaneso ka malapeng di tswelela ka mekgwa e mentšhi eutlwa ke leboga gore bosigo bja lekgono re tlo di bontšha ka moo e di tswelelago ka bana ka gona ngwana o wa fetola o na le moage e lesomehlano o boa ka iri ya senyane lefele letša le dirang batswadi
1: no nna kebona ka monna ke felele ke direla mmago kare ka baka la gore ke mofitsana ana nna kana kare ke re ke ya mogaleng ka moswara ka diatla e tlo feleletsa eiša nna maphodiseng ba ba bangwe ba tla ba tlhoka tlhokomelo ka mogae ana le wene kwa le ka motswadi wa gagwe o ka fetsa o ntlhobile gore o ka re ke tlhakisa ngwana gagwe le maikarabelo onewana a tswa a tšere ko ene ke bone gore na wene ga gole ka mogo o tlo mo kgona na mara se nna ke sa senya kego ke gore yena go fetola gampe mo pele gape
0: ya e le ga ka ntšhitse tabeng ngwaneso ke taba e leng gore a le tsebe gore le direng ka yona goba motlho mongwe le gare le leka go ihweletsa tharollo ya ngwana o ka lebaka le gore ge ke mo lebeletsa ena le moage e lesometlhano owe a ka no ba le mahlalagading owe a sa nyaka gore le motlheke le motlheka ga botse motlho o mongwe ga a tle gore fa le lesome senyane masome a mabedi o tla ba a tswile seemong sewe motlho o mongwe a kgona go kwešiša
1: ya ka monna ke tsoga ka ntse ntate make mahlotlho tsa mokutu ke kopana natso ke la bobedi ke kopana natso ka mogae ke number 7 mo bashimayaneng ke nna moshimayana mafelelo ke latela ke mofitsana and then motswadi wa rena wa mosadi a sa le gona e go le motswadi e le gore go na le kereke ka mogae wa e bone are so much come Kakana Gualona de Requan.
0: Well,
1: we do Osava Asalona Ratoma also Lana Galun, Relevana Bamu, Kavaka, Kamuka Rakareka, who has said Labashi Womana Bujo.
0: Yeah.
1: Naka Filimita get the South, Kamuka Ravona, and the Kelaka to Kavaka last year, Mistakes 1 hour and Nazi. Ga ke se amoga nna ke le bile tobopelo a ka le bela la shebeng
0: o ya e lo re kereke ye e le ya batswadi
1: kereke e le ya batswadi
0: ga reno go tsurile kgakgathi magareng ga lena ge seno batswadi ba seno tlokofala
1: ga ba seno tlokofala re thoma o tsipana ka menwana re tsipana ka menwana
0: ba
1: ka dikgetela ra e mme ga go le ka mogokwe ke tya reverse ka ne ka mokgwe ke le gona mara ka mokgwe bona go ka rakeng ya kiwe ka mogare ga kereke re go boela morago ke fe batho ba kwe sebaka sa gore ba etepele ka mokgwe ba swametse gore ba ete ka gona nna ke te boela le morago ke lotiwa ka bophelo le ba bana ba
0: wa tseba o re bontsha ka fa o dikgaruru dikaba go ka gona go feta ka fa o rena re akantse go ka gona fa bona rena re tlhamile mo ile go gore bana ba tlo kgakgauthana ba se ratane ba lwa ka mantsu le ka matsogo motlhomongwe batswadi ba sa phela ipla wena o re bontsha le manoga le lengwe gore ya lena e fagile ge fela batswadi ba seno tlhokofala wena wa ba bona gore e re o intshe ka gare ga taba e
1: rapeng lerato le boima ntate maaka le nyaka kgotlelelo ena dilo ga di direga mo lefatsheng ntle le gore wene o di bonago le go kwiša go botlhoko o kgone go kgotlelela le go swarela o e ra gone mpeo e ka sa tsego e fedile e tlo dula e le ntwa ya ba ya fetela le baneng ba lena mola re fa e nyake ka mogou wa le gore o be le kgotlelelo le lerato o re o swanetse gore ka gare ka rutswa mohutu o thotepeetse kwa thoko o ba fetšhane if ke tsa gago di tlo go latelela wene mo wa tsona
0: kgona ga se ka phoso nako nngwe o kgona go bona go tsurile kgaruru ka gare ga bana ba motho moo e le go gore ebile nako nngwe ka morago ga mahu a batswadi ba bona go tla ya le gore ba bakang o hwetse ebile ba isane le kgorontsheko
1: ya tsona re tswa mohutu ba le gore avoid gore le feleletseng le ntšha seriti sa ka mo moteng le seisa ka ntle ke gore weno o bona go ka re ba go shete morago ba le kgotlelelo le ka go tekokobetsa o tiro tsela wena o di se modimo o ba tlogelele tsone
0: ngwane se ke mogomo wa go efoga dikgaruru ka gore yalo e ntshe ka gare ga taba tsewe o tla ba o fukuditse mollo
1: aga ena le nngwe ye na ba go ikusha botlhoko ke gore rena banna go ditwa re thoma go fetoga ditau tsa malapa a rena
0: ya
1: ga mosadi ga a ria phoso ke phoso ga monna ga a ria phoso ga se phoso ngwela le gore batho ka moka re a swana re na le ketelo ka moka re na le madi ka moka re na le maikutlo ka moka ga rena a re le batho ba babedi ke 50-50 re tshwanetse gore re kgotlelelane le go laetsana tsela tsa bophelo
0: nka re bolele ka mosetsanyano wa gago le mogatsago le šomišana gabotse godimo ga gagwe mogolo wa ka go bona gore le ya motlheka le ya motlheka le ya motlheka le lebeletse mengwaga e a lego go yona e ya mengwaga e le somehlano le ya motlheka le ya motlheka le ya motlheka
1: re ya motlheka bole ka ngwana rena ke re ngwana o ka sa molatlhele toubi
0: ya
1: o tsoga gore le ene o fetile ka gare ka rutswa mokuto okwe ana gore o tlo šale o etswa ka gare ga ka rutswa mokuto batswadi ba ile ba go beya fase ba go tlheka ba go bontšha tsela tse dingwe tsa bophelo gore mafelelong se o tšha gagwe kata ya feleletša e senyegile o le nnoši go sena motho a go tlhokomelaga mara ga o sana le chance ya rena re gopela gore o tiketle o lebele le rena bole ka batswadi ba gago se se go tshwenyago o botse rena re le batswadi ba gago se o se tlhokang o botse rena re le batswadi ba gago
0: ngwana mma ke leboga kudu go boledišana le wena
1: Ahi.
0: Motšheletši wa Thobela FM ke nyaka go bontšha dintlha tše dingwe tšeo e leng gore wa rra o di tsweleditše fa o tsweletša ntlha engwe ya botlhokwa ke nagana gore ga ke tsebiša tlhokopoledišano ke bontšhitše gore ngwana a ka ba o tee ka gae ya re dikgaruru tše di tlo bang gona ka gae a dutse a le tee ya ba tša gagwe le lena batswadi re lebeletše tšeo di tla go ka bana dikgaruru ka malapeng e ka ba gareng ga bona kudu keo ga botse re itlishago e ka ba magareng ga bona kudu mo ba le tlabile go bana ba batswadi le tshwere go ka fa le ka fa le ka fa e bile le thomile go tshwenyegela taba ya bana ba lena go se ratana e o tsana ko yeng wa di kharurutse ke bole tshore batswadi ke a le ntsha ka fa a re bolele ka di kharuruma ga reng ga lena e o tsana ko ngwe ba tsari le le feleletsa le tsene ka gare ga di kharurutse dingwe ka mo gae tse o ditlishwa go ke bana tseo bjalo o hwetsa go ngwana ka bo yena a di tlhola magareng ga ena ka bo yena le lena go no tshwana le mohlale o tlile go ka motheletsio mo o bolela ka mosetsanyana wa leng mahlalagading adolescent stage ba setsanyana go ba bana bao ba lego mahlalagading bana bao ba kotsi ka gore seemo sela sa mahlalagading se di a gore ngwana a ipone o kare a ka ikema a itiela se sengwe le se sengwe ntle le dikeletso tsa motswadi seemo sela se kotsi kudu ge e le gore o ile wa ka se tlhola-tlhola wa bala ka sona go ba wa rutwa ka sona ke seemo se sengwe se e leng gore ngwana gabotse o sa inyaka o sa inyaka yena ka bo yena o sa inyaka ka gore yalo ga sa inyaka o le fasting le lengwe la gagwe la go bona dilo ka leihlo la bongwana le go ipotsa gore di lokile ga ge fela di le gona ka mokgwa mme se segolo seo se motlalo wa go ga le fa o mahlala ga ding taolo ke selo se sengwe seo gantšhi ba sa se nyakeng se ka tlo mmotsa gore a tle nako mang ka bogae le tšedingwe tšeo letse ba go bana ba mohuto o ba lego ka gona ke seemo sa go ba mahlalagading adolescent stage se bjalo ke mo ngwana mabakeng a mantšhi a iponago o kare o gateletswe ka mo lapeng ka mo o gateletswe dilo ka mo ka dikgatlhano le yena ka lebaka la gore o dira dilo ka mokgwa o phošagetšego pele ga batho ba bagolo bao ba nago le maitemogelo a bophelo pele ga batho ba bagolo bao e lego gore etse batho ba bagolo e lego batswadi ba gagwe ba ile ba lekana le yena ke se sengwe seo yena gantšhi a se lebala gore etse batswadi ba baka ba ge ba mpotsa se ebile ba mpotsa se ebile ba mpotsa se ebile ba mpotsa se ba mpotsa se ba mpotsa se etse batho ba ile ba lekana le nna a se nna wa mathomo go ba le mongwage e lesometlhano batho ba ba ile ba lekana le nna ge setse gona fa o thomile maratwana a gagwe le bokgalela bašimane he bašimane bare le bokgalela basetsana bare o bona dilo tseo ka moka yo e le ditšee badimo ebile e le kgatelelo hei wa tseba keng he he le mogofe wa go tswa ka ntle go gona ngwanao ke bothata thata bana bao ba lego mahlala ga ding bana ba mohuto ba kgona go tlhola dikgaruru tse dingwe magareng ga bona le batswadi ka gae ya phela e le lešata fela ya phela wa tseba batswadi ba tsere magato a kgalemo kgatlhano le ngwana oe a sa kwe go sene tšatši leo le ka se bolelego ka ena bjale seemo se sa mahlala ga di gape bana ba se ba sware go sona go na le ngwane o mongwe ne o kehwetsa le mahlala ga ding eupša a theletša a se se sa moswara go swana le o mongwe se moswere ka mo e ne o nagana ge setse ba le ba bararo ka ga gago goba ba babedi ka ga gago bana bao ba feleletša ba thulana ka lebaka la gore batswadi ba na le taba gore ge ba kgala ngwana o ka se ba mmotse ka o mongwe ba re o nagana gore wena o eng semangmang yena a re theeletša a dia ka mogore mmotsago ka gona bjale taba e feleletša e tlhotse letlhoyo magareng ga bana eupša motheletše ke a go botsa ka malapeng a mangwe taba tsa mohuta o ge bana ba motho ba ipona ba sa swarwe go swana ba ipona ba sa swarwe go swana e feleletša e le taba ye nngwe ya letlhoyo magareng ga bona ya letlhoyo le leng leo le tseneletšego magareng ga bona mo e lego gore dithogakano le go swarana ka matsogo go na le go ba gona wa kgwetsa batswadi goba ntwa ya matsogo ya sebe gona eupša lena batswadi la bona ka mogobana ba ba swarana go ka gona gore bana ba yo go goleng ga bona ga ba tlo phuthana ge ba ka gola ba le ka mogoo ba ikwa ka mogoo maikutlong a bona ka ga bona kulukile motheletše 086-000-2452 motheletše madibeshe
1: ngate make
0: tobela tobela
1: h watsa ka tswabo mamuka
0: mothompegi
1: kanyakanya moepong
0: le riale
1: na a di tshwenye ke bana baka ke nore ke bana baka ka re ke ditlogong e rile ya re bil mokgomadi wa ka tsotso kwa sefaseng seven pone yaka o bile le ngwana di ile ka re ke moisa sekolong a ya senya a tlogela sekolo
0: ya
1: a ba le ngwana
0: age
1: and-e lesogana la gona a le aka laiša selo ka ena ga re boela sekolong a jika-jika gana ya re yo a buti wa gage ka mojaaa gotlelela a ya ditlheng ja ja sekolo a ya nyala mosadi alright no problem
0: ya
1: o na le ngwana wa mosimane jaanong mma bana ba ka o tlela sa phela wa kry-a le gre ngwano wa ngwanyana setlogolo sa ngwana wa ngwanyana
0: ya
1: o kry-a o ka re o tlhoyegile ka mogae
0: ya
1: ka mekgwa ya gage
0: ka mekgwa ya gagwe
1: wa fitlhela e le gore yo ngwana mosimane ke mosimane o a theletsang gagolo ba lekane gore yo ngwana le 17 years ona le le mongwe na le 16 jale yo morwedi a ba feleletsa a tlile o tsea ngwana a gagare ba mosokotlhitsa ngwana
0: ya
1: and imagine o dula kwa a dule le a dule le monna o la wa gago mpapa o ngwana a kere jaanong o na le monna yo a mo nyetseng gona bele semmuso
0: ya
1: and-e ntate ola o nyetse le ngwana yola
0: oo ke a lekwa
1: jaanong mokhumadi wa ka o tlhokofedi dišetse ka mo gae nna le bona bašimane ba babedi ka gore yola o rile o bona gore di a mo palela kwa
0: ee
1: ka ngwana o la mosimane
0: ya
1: a re no e re ke ke go pele kwa kokoa gage gore a tla dule ka moo o tlile ngwana o la ngwanyana o tse ka mo gae ka mo amogela kole jale ka mo gae ke nna le batsogolo ba ba babedi o wa ngwana mosimane ke motho mongwe a o theletsa
0: ya
1: o ya a thetsega mara o wa ngwana wa ngwanyana a theletse nkate
0: ke a lekwa
1: every then and now ke tshwanetse gore o dule ke kgalemela ena o rata utlwa ka ko metseng ya ke ka mmontsha gore o jesa bana ba batho ba bongwe botlhoko o dirang ka kwa
0: ya
1: ba e le gore kore o ka re naga ke a loka jaanong o wa ngwanyana o thoma o lwale ya buti wa gage ba baka eng ba baka bana gore o kuku o rata yola
0: o kuku o rata yo wa morati
1: yo a morati
0: eupša a sa lebelela mekgwa ya gagwe
1: a sa lebelela mekgwa ya gagwe re dutse le ena re ya mo bontšha ngwana a theletseng tate maake janong ko gore ntwe ke be kebile kere ke nyaka gore iša ko molaong ke ba botsiša gore ke setlogolo sa ka ke ngwana wa ka wa ngwanyana eupša papa a o ile amnigulator and ona janong o kirile papa o mongwe yo a sama gore wa mo tlhokomela empa o palelana le ene jale re o feleletsa ke dišileng kare o tlo ya mo go mang
0: bjale bosego bjale kgone mogolo wa ka re lebeletse ta gore na taba ye e kgona go tsoša lešata le le kakang ka gae o hwetse rena ka mehla re sa kwane wa tseba re kgakgauthana le ngwana a sa kwe ebile a sa re theeletse ka taba ye e reng ke empapatsong tate ke tlo boa go lena mo nakong ye o sa feletse gope a ke tse bore le kankemela na goba le feletse ke moya
1: a ke tla le emela papa
0: a go le taba tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso happiness tobo make ka ra salma sa go botheletse e na kwa papatsweng ka tamechi re kikitimela
2: le kgolo le master v re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
3: master v ke ka dilia data e ka ntusha go gore ke kgone go like le go subscribe manano go a ke rata go di channeleng tsa YouTube
4: tharollo ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
3: oh master v ke go tsa ka dilie
4: e go tsa gala fela ka go Vodapay app ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswiritse jompile
3: ah ke tla dira bjalo
4: bona le dipelano further together Vodacom
0: tata gore ina le sala gona
1: ke sala gona ntate maki
0: mogolo wa ka tswela mpile
1: ya no e di dipele tshina o tsebo re vala ba ba di bala morwa le mogwedi ka mola mathata ka moka ba rushike ma ba rushike na ke daya ra ba kirikeng tsa tsamaki e gere ke lebella ba nyo ba tar gar ke mwana wa mushimane kwa ka mogai e uwa mwanyana ka hore bo monna o mwa ka kwantle
0: e
1: ene na ke tsonga re no ba jaole kana ka

0: utlwisise gore la kgatlhanong le a le kgatlhanong le ena la kgatlhanong le mekgwa ye ye e baka go leshata ebile nako ngwe e tlo o baka go dikgaruru ka mo gae
1: ebile e ya di baka dikgaruru ka re le lebelelentsetse maaka nna a ke sana mokhumadi ke re no e re ke tlhokomele bana ka re nka ketimela go tja mokhumadi o mongwe a rata supane le bana ka o tlo kry-a e le gore o ka re ke le roso ka bana marabele ba tshwenya nna ntate maake bale nna ke sa tsebe gore nna sephetho se ke be ke nyaka go suggesta ba sele right na
0: mogolo aka e no jang sephetho se sengwe le se sengwe seo le se bonago e bolokile lebe le reng
1: ke be ke re nna ke nyaka gore ke bitse bana ba baka ba babedi
0: ya
1: ke tsamaye le bona ke ekwa o mo dira leago le bana ba ba bona
0: ya
1: a se ke ba tsholwa ke nna
0: motlhomphegi
1: ba tshole ke ba dira ka re enga tshola yo mongwe ga rata ka tsongwana ga wa ipisha ntate matshe
0: nna ke le
1: mama
0: nna ke le kwela papa
1: yona ba thata le dibo ke di kharu ke di bang ka mo magae bana ba fetse ba bile ba ntshitana le marumo ene ba ba ba ba bona ya le wena ka
0: le lena motswadi na kwengwe gona le batswadi ba bangwe taba e kgona go gola kudu ka molapeng a gwetla a sa kgotlele le bana aba a supa o mongwe tsela yo a mmona go e le motlhola mpherefere ka molapeng a duba bana ba bangwe le go tuba lapa la gagwe ka go senya ke mashata ka molapela ba gona batswadi ba ba idi ya go tabewe
1: e ga rena ga mafelo le xiti ke sa le dina go ntse tsa maake ke me tshe ke dire se tlo sa go ke bengena le tshe ke tshugire o mwana wa ka wa ngwanyana ka re mwana wa gagwe yo a tsong ka go ntle o na le papa ga gagwe yo moswa yo ile re le yena a mo nyaki mo ke re no a rwa le morwalo o ile ngwa gagwe
0: tate nna ke go koele ke le boga kudu go le dishana lo wena
1: le
0: wan tata ma. Tobela FM mo chante WhatsApp le boithabiso. Botsheleshi e bya lona ke a khola gore wa kwa gore taba e e foka ya kae. Taba ye ke di kharuru tsa ka malapeng. Bana shi ba o ka o ka le ba ona le lapale le byalo le weleng gore ga lena khutso le tletse ka mpherefere ka lebaka la bana ba gago. O ka le ba o le motswadi o byalo a tshwenyegilego. Bana ba gago ba sa rataneo mohlomong ebile ba ile ba ka ba go batjana goba mohlomong ba ka ba isana kgorotsheko goba mohlomong le ile go laka la dulela taba a bona o sa tsebe gore ga botse botse botse botse botse bana ba babakang eupša mohlomong ya re go lebelela keraka lapeng le lengwe wa tla le mo gore ngwano o na le lehufa go yo goba mohlomong yo selelo sa gagwe ke gore nna ke tshwereo ka mokgwa o goba ka gae re tshwereo ka mokgwa o ge le lebeletse ka gae ga se gore le re le motshwara go kgetholola yo mongwe le motshwarela go mothekga go ya ka tswelopele yeo a e dirago mo bophelong le ena go leka mothekga ga a ka dira tse dingwe tsa go tlhamatsega tsa go swana le ba bangwe wa tseba ke bothata bjo bongwe bjo batswadi ba borwelego ke botswadi ke botlhatlho bjo bo batswadi ba borwelego o godisa bana o ba nyakela tse di botse o ba nyakela tswelopele o mongwe o diaga botse wa go theeletsa wa go theeletsa ebile ka maele a gago o tswela pele o a phadima o tswela pele o mongwe o salela morago o eta thetswa ewa o leka go mothekga bjale le bjale tswelopele ya bana ga e swane ge nako e ditšea o tswela pele mo e leng gore o tlo o hwetsa e le gore ditseka tsa rena tse dintšinyana tsaka gae re diša go yena ka lebaka la ge la nyakego ya tsona go ya ka tswelopele ya gagwe yaba ya tlhola eng ya motlholela letlhoyo ngwaneng o mongwe goba ya motlholela gore ngwane o mongwe o a saletsego morago goba a sa letheeletsego a tla le latofatsa gore lerata o la kudu go feta nna a re lotshe motheletše tobela tobela
2: legona
0: re gona re ka botšha lena
2: lemene re ka fowata
0: motlhomphegi
2: ke matsiwane ka mothengisa mogago
0: nna ke le kwela
2: o kotsi wa mafelelošiwe mogago
0: ya
2: mo khumanang bana ba motho le gagathu ko opola jatsi le lengwe ba boloka morwarra a bona
0: ba boloka morwarra a bona
2: ya wo beile wo diprogramong wo beile wo diprogramong kore a kry-a ba bona communication
0: o ee
2: ya wo no bolela le mo wena o emela sa ore o la le ena o bolela

0: bona wena o bolela kae kae o bolela gore ka khumana le bo shade bo mogaga ba mafelelo
1: o bona gore ga ba boledishana go rera ngwana a bo bona
0: re ke batho ba ba rerishana ngwana a bo bona gore ba mme ka tlhompho tshwanetse
1: ya tsweletsa go sekwane le go senyakane ga bona
0: ya bontsha gare ya batho re le a kere nako ngwe mogaga le re sa kwane maretsatsi ngwe o tlile batho na le o bipa maone nako ngwe o mosadi le monna le sa kwane nako ngwe o tlile ba eng lena le o iphutha ore no baeng ba fete re tlagana re šala ka tshele maruloko ja tshele e direga mola batho ba tletse mo kwane o emiša bagotsi e mona wena ere o tla re bolelela kae kae wena o tla re bolelela kae kae o le wena o bolelela le bo motswala ba maleba ore no motswala lena le tla bolelela mola wena le tla bolelela kore go bena le bošhedi tlele ka go kgala lotse re sere eleng tsona mogaga
1: ke a lekwa ke a lekwa
0: ena re ile ka o phutha ngwana a bo bona ka go tsebana le bona
1: pjalo wa iputšiša gore meloko le metswalle e kae ka nako eo batho ba tlo kgakgauthana pele ga batho
0: taba ke ya leua
1: ya
0: keletsa bošhedi bo bommatsi ka humana re tshwentse kudu banna re tlile ka mo tlo ba phutha ka go ba tseba re ba feleseditše ge re fitha ka mo re thoma go solvana le problem tša bona and e baka gore le batlo tšea madulo o humana o mongwe a o dula kgole le o mongwe o mongwe o dula kgole a sa nyakane
1: go bontšha gore a ba nyakane
0: ya ba go nyaka ditshwa o humana motho a kue mmatela ko efa ile o dula moletše a sa nyaka bana ba bo mogausi le bo le ena
1: ke go kwa kudu ngwaneso
0: aitabee ko bošhadi mogaga o ka re nkabe ba ka kwa bana ba ba lwang gore ka mmalapeng re le bana ba motho se segolo kore batswadi ba sepitše re sa re phuthana mmetao
1: e tshwenya batswadi ngwana mmake le boakhudu o boledišana le wena
0: tlhobela mogaga
1: age a re lotshe botheletše
2: ae
1: le kae
2: aorete
1: re gona
2: ke Johannes Mashaba ke
1: ka go kwa Johannes
2: tabe e bolela mowe e dimakudu ka tamate
1: aga
2: wa bona ngwana e seao
1: ao
2: ga se mokgone olo a moela tena taba sepele
1: ya le tsebang ka taba e motlhomphegi
2: ke ka rata bane bue le nna
1: ka mokgwa mang
2: ke khumane mosadi ka bana
1: age
2: mo khumane mosadi ka bana
1: ee
2: o ne le oreng o ne o a mo ratang o feta o mongwe
1: o mosadi o go na le o a mo ratang go feta o mongwe mo baneng ba ba gagwe ba tlileng ka bone
2: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mo o pele tsanga la ka mogai wa ngwanya. O di ngwanya le tsima.
1: Eh.
2: Wa ngwanya na wa ngana.
1: Ya.
2: Ka re mai wa ta mo tlokomelo o tsana lo lo tsima.
1: O o kya go kwa.
2: Eh.
1: O bya lo pele tsanga la ka mogai. A mo o ba sa mo tlokomele ga botse go tswana lo mongwe byang ka eng.
2: E ka dilo tse dintsi le diaparo
1: kore ka mantšho a bangwe o raya gore batswadi ka bo bona le bona ba ka huetsa mollo ke kry-a ba ka butswetsa mollo e se go o butswetsa go kgotlhetsa ga botse ya
2: batswadi ka bo bona a ba rate bana o lekana a ka rata bana o selekane
1: o e na le go tswa batswading
2: etswa batswading tsala e ngwana wa kgona o bona gore motswadi wa nrat
1: nna
2: a thoma o tswala lesole ena monye le kae a sa robana
1: bjale yo gakantšha batswadi bjang batswadi ba feleletsa ba ikwa bjang ba tlo o reng kata ba mohuto
2: ba feleletsa ba elwa kere
1: ya
2: ba o bona rene ba feleletsa ba kgaoane
1: tokoelewaba
2: kgaoane ka ke taba ya bana
1: ke go kwele ke leboa kudu o bolebišana le wena
2: a o leboa nna
1: age botšheletše madimeše ao
3: re ke go tamiše ma
1: go tamiša rena
3: re ke tlame pitša tlhoka ina ka gore o bolela ka seo se diregang ka lapeng
1: age a gone taba tate
3: tabe kantši e tlhotlholetsa ke bommago rena
1: e reng ke ne le buisa putse ya di ya ga tabe ka lapella lena
3: ka ga borena
1: ya
3: nagu nagu molo ane ke kwa mafele
1: e ndo re botsa nyona e di ya ga la bian ka mo ga bolena le e bone bia
3: ka mo ga borena e dira ga la ka le baka le wa mathomo o re je rakwa e o re tsa ka tate mogolo
1: a ge
3: ka ga botate
1: eh
3: o bidi o re le tse tata go mme
1: eh
3: o bidi wa ka direto
1: ke a lekwa
3: sekolong ga ba le sekolong o ba rekelwa se sengwe le se sengwe go rekisiwa putinyana o rekelwa
1: o ba nna we o
3: eh
1: ya ya
3: Ibale, magi. Rogoji rinjere yibona.
1: Rogoji litu chile iliwele chika maasho.
3: Eee.
1: Yali diyang, li nababa mweba.
3: Awa mudimu kisitari.
1: Ya.
3: Kamugana, rena asangara zusha mudu uru.
1: Eee.
3: Rino sokwala, kaina mokore sokwale lako.
1: Eee.
3: Ya ba gore o la ba re o rata dithuto
1: eh
3: mara re ratla ra ile mo gare go dile gore ao ma gore na o ba ba de jarrawe
1: o
3: wa e bona
1: ke to ga ke lekwa
3: le go ka enya ke fisha gore ra go mosadi gare idwe ile musadi e agrim musadi ile mogolo ka lapeng
1: ya
3: o ri arrawa ke
1: o e
3: e le mwa tlo ba mwa to e le mpele to no ba mpele e to e le morwazi tlo ba morwazi a sa ditjwa le ka le
1: o bitswa ka sereto
3: e
1: e
3: e le gama a gaga me mara u ja maswi
1: e kwa Piale la gola le lebeletse mogolo wa ka a sa ka la tlhola kharuru lena iupja e be le kokona
3: ga gre go le sala ba nyane la e bona mara gre na kwela go be go lla sepi boka bolela ka nakwela mara
1: a o ka bola se ke ne bo ka se heme le o hema ei
3: wa bona
1: ya
3: mara rno gola re bona
1: le no gola le bona
3: le malume a go tloga mmoledi a sagala moja wena a go ne moya
1: ya
3: o ba no bolo mama rato
1: ke a lekwa
3: hey
1: jwale eh
3: o ka le bela ka ntse e so tlo le ja ga ba sa ja mmala ke
1: e tla ire ke botse mfa e maikutlo nga lena e yagileng go ya go yena o e be go ile mmamorato
3: re mo phuta phutetsa ga nwa
1: le mo phuta phutetsa ba nna we
3: eh
1: gore tabewe mo lemile
3: eh
1: ile ya molema ya mosenya
3: go mosenya go feta
1: o
3: ga nwa le ke ngwana re mo papatle
1: eh
3: ba mo papatletsa
1: e tla re lebogeng gore tabe wa ga se dire tseo e di dira go ka malapeng a mangwe go fitla mo e kgona go tlhola le mpherefere botlhomphege re ke le leboge
3: no mma gore na ba fela re go ntsha ka lapa le lengwe ga o sunyana
1: eh
3: e ke ba fisha na mara ke ka ba malapa e ka ba mahlano
1: a ge
3: Ebere ke ba thomile ba bitana ka maswika a fela re a tinyo go re le go dile le tsameng le bale.
1: Oh ya. Ai.
3: Oe wa.
1: Nanna ke le kwele tate.
3: Mosate.
1: Tobela. Aha. Motshele tsho bongwe shu. O ka yena. A shu. Ke go tamisha motshele tsi.
4: Mike.
1: Tobela.
0: o tata gore mmutla o ka o ka musha putinyane
1: o ya go botata e
0: mmutla o tata o ka musha putinyane ke re diputse wala ke mmutla
1: a ge
0: me khwaye mengwe ka dimelo tsa rena batho ke re bele ga ga tsona o ke mmutla wa ibipa Dilo di no ka 1972
1: yeah
0: ke tata re sia ma mamela wela abela sire le tate
1: eh
0: a rela wela ka lepelele a hlama ya gagwe
1: aw wa bana we
0: tsama sho yela abela se plega le tate ya fetsa ba yela ya ba ya gagwe then wana moki marafi ngoku ya bana ba ga borena
1: eh
0: ba khwetja tsire ya ora wa le wa theuga le ya le re ka e khapari khorusha gore ba go ba ba ba ma khona go kula ne re ka ipuga ga botse then ba ma khona tsere ba re ka khapari ka ka khona e khapari khorusha
1: o ya ke a lekwa
0: ka ba ga go bona tsebe tshwe ila ila ma khale mo ga isa le ila then how about you tell me about the motho ba le ba go motho o le lo ka go ka o ka ba ba ka tsama ile ha ka re no ne ba le wena o ya ntse ba isho re ni
1: eh
0: wa mushirele
1: wa mushirele
0: ke mo ke la ke di tsama ga re ke mo la delang aba ka o ile pa la go tswa a tswa salo
1: oh
0: and ha se tla ka bolwetse o se pedi ka dikgobalo
1: ke a le
0: nabatho
1: tsa batho eh
0: ya a se tukile a khona go dira batho bo shaedi then ga ba a la phele ke ka nnime ba ke ke mola tuma la mola ke lwa ga
1: ke a lekwa ke a lekwa ke a lekwa
0: then ge a se la a se la ka kwantle ke ba tshe mola tu go la lor no mtsa go go khutlo ne mautar no ba tsamdi ke ka tsaya ke khalema ka mpa o dire matho ba ba bana ba ba motho ba tswa ba ba tswa ba ba batho o go fela batho ba ba
1: o
0: la mo pele ga mo rarre
1: ke a lekwa
0: o wa mo fela tswa le programa mo mo ra ga batho ba ba ke bona bana mo tswa no a wa mamola ba ba bana ba rena se se tsingwe le ka mokgwaotlhi wa mensha
1: eh
0: a wa ke ba bala a saiki ga jo ba tsela go a re no ga be go mo go ga go o go ya go ipetela go batho ba go ba ba go
1: e tla lena ke re ke tsebe ke kwemfa ka kamara ga o re tate a tlogeng e mo e le gore ba bang le ile la sala le letseleng ba bangwe ba ikhapa ba ikhorosa taba ya saka ya tlisha dikhakhano magareng ga lena kudu ka gemma aba se sa sipidisha dilo ka mogho ile gore tate o ba disipidisha ka gona
4: ile ya tlisha nna le khoro tsa yena wa robetse
1: oh
4: a se tsa
1: go tlhakisha banna we
4: ya ne a se jang tlhakisha then
1: ba
4: Hi, come on, I'm feeling the violin and beauty. We
1: do the hand, would you rock? Pandawi. Aba Billy, if Felicity, it's hochi.
4: When I want to say,
1: ke go kwile hey ya
4: ke mo tsia fela re tsere tlo moloka
1: mo tlompere ke kwile re swere yona ye we bo se go mbya le khono ke le bo akudu bo le tshana lena
4: thank you
1: oh ya ke kwa tabe nngwe fa ka botse ke thoma go kwa tabe nngwe fa go tswa go ka re ba tsheletse ba bana ba ba le ditjego ge ke tsheletse ke sakasa ka tabo tsa bona ba re ma ke tabe ga ino tlholega fela magareng ga bana ba batswadi le bona ba ne le seabe ya ba teletse ke ba kwa bela ba yo na ka ba iwelela go ka yona o tlo feletse bana ba batlhoyane ba sesanyakana ba diana tsona tse o ka moka o di bona ga ino dira ga fela batswadi bana le seabe le bona yupja ke khopelala go no ke khopela a ke emelele batswadi yupja mo gongwe I ke tsebe bene eh kulukile batswadi ba ka ne o ba le seabe mogongwe ke a dumela e bile kutu gore eh ba ka ba le seabe yupja mogongwe batswadi a ba ne seabe ga se mabakeng ka moka mo batswadi bana go le seabe a se mabakeng ka moka mo batswadi bana go le seabe gore bana ba patla ba feleletse ba tlhoyane bona ba feleletse ba tlhoyane ba tla ba lwa ba tla ba rogana ba tla ba bolelana gampe ba tla ba sevana iupja a se mabakeng ka moka mo e le go batswa dikalo ba tse o di diragala ka maina a batswadi iupja batswadi ba tla be ba sa dira taba ke fila motlhala o mongwe fa kere ngwana o tswela pele re tlokomelane le tswelo pele a gagwe ka lebaka la gore siwe ke ketapele motlhomong ka dithuto mo a ya go gona dinyaka tšhelete o mogolo o saletse ke fa motlhala ka yo mogolo o mogolo o saletse goba ba bangwe ba a sa ka ba ne o ba taba le sekolo ba gapeletsiwa go ya sekolong kore ba gapeletsiwa bjale ditseka tša rena ka gae nna le mma bona re di bietse bona gore ba ye sekolong go la tswela pele ebile apile a tswela pele a tswela pele ge ba ba gola ba sa tswele pele botse ba bona o ka re bja le rena re beile shedi ya rena godimo ga yo mongwe ba thoma go tlhoya o mongwe ga se molato wa batswadi ne ga se molato wa batswadi gore ba tletle ba feleletse ba tlhoyane ga se molato wa batswadi gore ba tletle ba feleletse ba ina le lehufa go yo mongwe ba tlo phelela go nnela go botsisa mma le tate ba ba diela ditshele mamma le mofile bokaekae e mamma le mo romela ditšhelete kgwedi ka kgwedi e go sekolong o romela kgwedi tšhelete ka kgwedi ka kgwedi gane ba be ba gopotse bjang bana ba bona ke ra ba mowe tse ba leka go go ditira re ya ba fa go ya leka dinyakwa tsa bona mo ba nyakegago gora a kere go ya ka dinyakwa tsa bona mo ba le go gona go ya ka tseo ba lekago go di dira mo bophelong o motswadi ka moo gae o swere bothata bjona bjo bja go tlo re ka ga gago go tlo feleletse go le lešata le lengwe wa tseba lešata ka lebaka la bana le sa tsebe gore ebile le badieng bana ba motheletše madimašeago Arlo Cheng.
5: Arlo Cheng, Patele Jigamoga, Lua Valdisim.
1: Tobel.
5: Gali Negatio Kei.
1: Ahwane Mulatu.
5: Wagabana, Baleva Village and Abu.
1: Balena Bana Baila Bafel Jabadiang.
5: Babu Layana. That's all.
1: Babu Layana. Omoa Balaya Omo.
5: Lena Pelaja Chilena. You are giving Lil Machine in Lil Quantum. If you are, you will give a village. Bow Lion and a jaw.
1: Omoa Balaya Omo. Aromolaya Lena, I chill a bopil.
5: A chill a bopil. Oh, no, Rota Shara Lil Quantum. I give you Lil Quantum.
1: Oh, Lil Libelina, Lil Fatana at the Quantum. Lil Rat Taxi, Roba Mondi Taxi. Eh, what is your hoodie? I'm getting rabbits with the whole rubber.
5: Give away to you, Yaga. Moki Bishawari, Omoada, Honor, I treated Billy with the Huji.
1: Ya
5: Yavalori, give away to you, was like an animal.
1: Omoele Bellum Fila Chekai, Omoela Mofachekai.
5: Emily, we let them as we be. Emoza Mufila Jet have a dark glory. Omoada, Honor, we chase at the Lai
1: Aba pele o mongwe mo bo mo file quantum tse 20
5: eh
1: o mongwe wa mo fatse tharo
5: o mongwe wa mo fatse
1: tharo eh nka no ba file tsa go selekane ka mogwao
5: o lo mo se le tya gona e be le motho wa babiala
1: o
5: ke ya bona gore a bua ape o ka se tsepe ngwana go nna majana a go mo tsepa ka re tshele tsa
1: eh
5: o tlo ga ga mmotse
1: o
5: ebile mafelelong ba fele yo lo mongwe a feletse a tseela o mongwe bophelo
1: a mapele ko o fe wa tsetse o mongwe bophelo
5: ko monnya
1: a feletse a bolaya o mogolo
5: a feletse a bolaya o mogolo ra papa a ka se fegane ke ditse
1: le a fe ya fetsa le yena a ipolaya papa ne le mongwe o bolala ka batho ba go ba ina le mongwe ga emekae
5: o mongwe ba ina le 18 a fetsa maramatlo wa ngwa o fe
1: Omoana
5: le mengwae masimipi tsa
1: 18 and 23 le nalala le mengwae me kae
5: la ga nne ke ke ke masumi ya le sene nne ke sene nne
1: bolela ka sekgwa o rena le mengwae me kae
5: 40 years
1: bona le 40 years ho ba fa kgwebo e ka o ba abela wena wa shala ka go diang
5: ke ba ke tsiba ke tsa shala ke di tsa temo o ba ne ke ra tsa temo
1: o o bo wi pudi tsho
5: ba le shela tsona o la gauteng hore ba shala ba ke tsa pele go je le ga ba ke go ya ga
1: ke taba ne ngwane ke taba ne
5: ke ba ngwa o fit
1: ya awa nxa se ngwane sho a go ne taba re boletse ke a leboga kere
5: a botse
1: a ge Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Goreng tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E se na go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona pad X8B LTE e tlang le pen. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkele. Online, bona le dipielano. Further together, Vodacom.
6: Go ba sepela ka maoto ka moka. Hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela boshego. Le bone la pele le ka se gone go kgetha diaparo tshe le swiswi ka pela ka mogo le ka ne go pholosha bophelo bja motho. Go ba dirishi ka moka batsela, khutshang di kilometara tshe dingwe le tshe dingwe tshe 200. Go ba bonyenyane di iri tshe dingwe le tshe dingwe tshe 2. Ge o ikwa o lapile, emisha sefatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sa pele tseo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, senwe madila wa fetsa wa otlela, gape o senwe madila wa fetsa wa sepela thoko ga tsela. Ge o le monyanyeng go fitlha bošego, robala moo o sepele bosele, molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa, re tšwetša Afrika Borwa pele.
1: La bona batswadi. Tabeng yone ya mohuto re bolela go ka yona batswa dikelebo tsa nnete ba tshwere bothata batswadi ba swere botata a go ofe mohlala ke nya ko latishisha mohlala wa warrao warrao re ma ke ke ke khobokeditse ke khobokeditse ka mo di taxing ke khobokeditse ke na le di taxi tse 23 ka ipotsa ka re nna ba le ke a tlogela ke a kgwebong ke ra ke a timong ka hore ke rata tsa timo bana ba ka ba 18 and 23 eh o rileng ya gana fao 18 and 23 are ka re ba simana nya ko le abela diluti a nna nna ke kwele nya ko le abela diluti a re ka ba lebelela go ya ka maikarabelo a bona a ke re e se go ka maikarabelo go ya ka maitshwaro go ya ka mekgwa ya bona ke be go ke swanetse gore motlho mong ka ba abela go lekana ka bona gore a ere ke re yo o mogolo ka gore o na le maitshwaro a mabotse wa tseba o bona le bile a na le maikarabelo kgwebo ya ka itswetsa pele ka mo fatshe masoma mabedi ka re yo o monnyane a nkwene ke mabjala wa tagwa ke dilo tse ka moka a re ka mo fatshe tharo ke lebeletse gore ge nka mo fatshe ntshi ke gona dile a re ka mo fatshe tharo gore taba yeo e mmolaetse bana yo monnyane ya motsena gore a bola yo mogolo a bona gore bjo ke bolaile wa rra a bja lona ke tlo tsena mathateng le ena itseela bophelo a loba barwa ba babedi ka nako e tee bjale keo ke nyaka go bolela ka yona ge ke re batswadi nako nngwe re tshware bothata kudu o na le bana shiba o na le bana shiba ke bana ba gago o na le ditseka o na le ditseka o nyaka go ba abela ko re no bolela Thereso o na le ditseka o nyaka go ba abela goba o nyaka go ba diela o ka nyaka go ba abela ka molomo goba o ka nyaka go ba direla will sengwalo a sela sa taitso ya kabelano ya dithoto ka morago ga bophelo bja mogu ga gona gore o le motswadi o lebale mekgwa bana ba ke ba gago wa ba tseba o ba godisitse go pheleng ga gago o ba file dilo o bone gore ba šomiša dilo bjang o bone maitshwaro a bona taba eo e na le go laola motswadi gore a thome gore bana ba yo wo o ere ke noa ke tsebe le gona motswadi tla ba a dia ga botsena kore le gona a ke tsebe ke tlo le go botsiša wena motswadi eupša taba yeo tsebe gore go se o ile go se dira kabelong ya gago o ka ba o phela goba e tla ba e ka ba ka morago ga lehu la gago o ka le ba o tlo o baketse bana ba gago se sengwe go lemo re bolela ka dikgaruru tseo di diragalago ka malapeng a o kgathale gore ba tle ba le malapeng a bona ke ba lapa le tee a o kgathale gore e tla be e le ba tla ba le malapeng a bona batho ba ke ba lapa le tee yena o wa go senya wa go tagwa wa go se be le maikarabelo wa go tšea dilo a di iša basading goba di iša banneng goba di iša le basadi goba di iša le banna yena woe go ba bona bawe ba ba bjalo o ba tlhaeditse ditseka o pipeletse ba le o bona go bane le mokgwa e mebotse le maikarabelo go ya ka fa o ba tsebago o ba godisitsego na motswadi wa ka dira go bjalo o a latofatsega gore a dia ga botse motswadi yowe a ka dira go bjalo o a latofatsega na gore ga a dira ga botse goba motlhomong o tsebore go o dira will go dira sona sengwalwa sewe taba re fetsa go ikwa maloba fa ge re be re boledišana le yo mongwe wa ramolao go awa Oh, wa re tlhaetse go ya go boledishana le yena re be re swanetse go re tle re boledishane le yena. E bipa go ya ka dinya ke shisho tsaka. Go ya ka fa o ke be go kitukiseditse lena ne o lewe. Ke rile ge ke dutse ke bala ka ga wheel. Ya mpotsa gore. Sengwala se seng sa ntlhalosetsa gore ka kgola ba molao ba tla nthega godimo ka tabe go ba tla e bia ga botse. Ba mpontsha gore ga se gore motho ka lebaka la gore ke motswadi wa motho. O gapeletsa gore ka gare ga wheel ya gagwe a mo abele diphatlo tsa gagwe. A gapeletsege. Nka le ba le ngwana ka ba lebelela ka re wa ke mo fe selo. Nka le ba le ngwana ka kgetha gore ina le leina la yona ka molao. Ye nna ke lebetse le na ba molao. Nna ke lebetse. Ina le lereo la yona la molao. La go ikgethela gore wo le ge e le ngwanaka ga ke mo fe selo ka no se mo fe selo. O dumelelegile. Ka le tsona tse di bjalo na o tla bo o tlogeletse bana ba gago eng ka gore wile o ile go balwa ka morago ga lehula gago ba re wena o tla hwetsa boka wena wa hwetsa eng leng wena lengwe leng motlhomong wa dile gore ge e le o ba re ke thomo ga ke mo fe selo ke moka go a fetwa go ya go mongwe o ke mo fileng goba mohlomong ba mphile bonyanenyana le o mong ba mphile bonyanenyana ge re itebelela ke rena ba le tate goba batswadi ba rena ba be ba lla ka rena o baketse bana ba gago eng motswadi o nepile go dira ka mogowe
7: ke be ke rekere ke na le gaitsedi
1: ya
7: o ba dula le mogalabe ke tla re papa so o mma ba nye ke wala ka mosadi wa bobedi so re le kana ka mingwaga re fapana fela ka dikgwedi and then mogalaba ba rawa re tsene kretse go tee and then a ba fetsa rawa o wa ngwanyana a tla bulele nna Namola ke be ke lebele ke lwa ke le botse go tswa go ngwane nyane o ke.
1: Eh.
7: Ngwane nyane le o dole sa sekolo tate maki.
1: Eh.
7: A le sa sekolo a tsa se tlogela. A na pa se ngadile. Ra re wile ka e a tsana na re.
1: Eh.
7: Mola nna ke be ke sa lebele tse gore a boya. Mo ke rota a thusa nna. Ape ke nna sone gore ke mothome ka dilo tsa di-license dilo je ka mokana ga tsona ka gwetsa rawa wa tsakeng tabe ya bana ba motho ba o segodišane plekete ba go sekwane e ka feta e di ya bošhedi
1: ya
7: so ke dilo senyakeng gore wa tsakeng e bana ba motho go sane ba e leng gore ba rekwa ga ba di godišana plekete e mane ba go itukisetse
1: motlhomphege ke le kwele
7: a
1: go le bo ya le re ulela ke be go ke bolela ka lona ke re motho o na le toka go ba ika ba motswadi go ba ika ba mang ya go khetha gore o tla tsentsha mang go ba ba tla holwa go ke wili ya gagwe ke bo mang le re ola gona ka sisi ba re ke freedom of testation ya freedom of testation gore ke motho lokulugile go khetha gore go baneng ba baka ba baneng ba gesho bane nka tsentsha mang nka lesa mang arlo che
8: tobela ke ga make
1: re bona mthompheke lena
8: so no a bolela moke Moroma a bele makuting mama tala mo ijuno
1: ke le tele ditse
8: e ma ke re a leka ma
1: ya ne
8: ka bana
1: le a le ka papa
8: e le rena batswa di le fatsile ka bophara
1: ya
8: ene re tabo thoko
1: le kwa bohloko
8: e ka re ani tsirena re ka ba ba go le mara fa ba ba go le ba rfita sa ba tshele
1: ke
8: mara batswa ba a ba re tshele
1: a ba akwe
8: e go re mo ntsha mabaka wa dimela a to mo ya jana
1: ya
8: kore se go re ka di a jwa
1: mmm
8: and re se le tswa le re tshaba nka re he re ta mo ba seteneng se tshaba o fetsa mo
1: eh eh bala ba sana eh eh yo re aba ka ka ta go dumane eh eh
8: eh o wi moro kore o mo tsena kore o kore o wa kwa to bua le yena wa tshaba re ere ke motoe
1: eh
8: ene we he ka re bua le bona mabuma ba ne bona ba re thusha o ka nna petetso
1: ya
8: wele bo ba uma bona a ba re thusi wana o wetha khona o nela na ka mokambo reng hore ai papa le na jwa jwa yo se tshe tsha mm
1: eh
8: jole mage go tshe re botsere mo le fase
1: yo pya ngwana se taba re bolela go ka yona ye ya go feletsa bana ba motho ba tle go khakhauthana ba sa kwane go tsogile dikgaruru ka gae le a itseba
8: e di le re di bona re
1: ya
8: ra di bona fira ri bona ra di bona ka mo magaira bo
1: la di bona ka mo magaeng la di yang tata go rena
8: re ta se mo bolela le bona re bolela le bona ke re o kwa re ba tona nyana mara o ile o le furela o ya go yang e ba bua ba bua ka bosuwe ka ba bua ba tsmo jo tsa bona iwa
1: to go kwela motlhomphefe ke a leboga
8: e yo ntse make a re re pala modimo go tsimo le fa tsimo ke ka sena
1: ah e
8: no, I cannot mind you, Milche, Moloko Mo.
1: I would have done. Tabel FM, Bushat, what's the way, Tabby Show? 086 000 2452. Kyo Tiava Telish Wavararo, Kimokam, Rafetola Mawi, Nale, Tabatamar Moholo, Chiwil, Rofetal Nano Cajon. Motelichi, Marie Michelle.
9: Matibula.
1: Tobela.
9: Oh, what an alasala, I'm on a telegrams by the moon.
1: A week, Yalabuga say.
9: One is, what about the Eco City? The far farm. Nagasala at the age of 42, give you a matter of the open house, you are for our own.
1: Yeah.
9: Bampa, perspective, go on, Pavanum Pa, Mehana Hanadi, and Gamara, Gamala, the outside of the Sapa. Come on, Tomo. I'm going to go to the house. Bale ma ba jale tsa jika mo go kwisha re tsare ka tsile isan and re tsare tsa swane wola o le ma ba tsile wola o tsana go dilala le ma mara go le ma wana wa khona ka mo
1: mo
9: tsa di tso ga bona re no re ke preference ya ka go tsetlo ya ka e be o mo so my tsaro kona a influence samba tsa di gore ba ba le kgetho mo baneng
1: ya ya ke a dumela ke a dumela ke a dumela
9: ba ba le khetho and then re ba le khetho ba le bana le mae kara go re na ke motho o nka motho la le lwetse ke na le lwetse tla tla di tlala pele di go ola ba di tlo sinya na ni le re mo tsadi a thoma ba le khetho ya ngwana gore ngwana o kena ke bona ka nga shumisa ha lo ke na mi le tsala le khutsa ka mara ga lapa ena ga se gore bana ba le ga ba rata ka mmoka wa ba rata mara o bona gore lo tsa di shumetse go ka thata gore di boloke di tsaba lo ile gore bona le mae kara le mekgwaeni e me botse ile gore e tla go disha dilo tsa ditlogana go le bakana
1: na motswadi ke sephetho sa maleba sona se wena o tla ba di le ga botse
9: sephetho se
1: go go ba motswadi swane tshe go nore a e o tla ipona wa feditse go tsa gago o tla ba di feditse o tla ipona nna ke tloga ke di ile toka ke ba abela go lekana ka ge le bana ba ka ba lekana mahlongaka ke no ba diela na ka bogo ke ba diela go ka gona ka go lekana o tla go ba ka mogotla ba di ile ga botse ye ne pagetse go kefe
9: gore ga botse mabe re ke ke be ga mogau re ka ba abela go lekana
1: ga botse re sa nya ke go tseba gore
9: re sa nya ke go tseba gore mang ke o fe mekgwa bjana mara mekgwa ele ya bona ke yona yo tlhaola gore wa go šoma dilo ka maikarabelo le maitshwaro a mabotse ke gore maitshwaro a latse a tla tsamaya le maikarabelo lo tsela tsage di tlo fetsa di gola ka tswela pele ke fe motlhale ka sebledi se tshwetsa go bolela ka dikoloi o feditse a bona gore koloi tsela ga a ka abela o tse dintsi a abela o tse dinnyana le ga a mo abetse tse dinnyana le ga a ka di senya ba a lešwala lantšha le lefase o tla ba se a loba o tla kgona go di tlhokomela not knowing gore o tla loba bana ba gage ka babedi ba bone Ante fanga ba se jona ka wa le kana. Ara ga ba fili ka go le kana. Wa ba le maikarabelo tla bontsha wa ka go hudisa kgwebo ena ya dikoloi wa ka mokgwele gore o na le maikarabelo tsa gona. Bola o tla e wetsa morago ba a e wishe ja fa. Ke nagana mo motsadi ke gona mo a dirile phoso gona ka go seabe le bana dilo ka go le kana. Ka baka la gore e feditse bjala moya le khufa mo baneng. Gore ba ratao nna bang rate bjale go petere gore go šhale lelo tse ka moka re ke tse bophelo bja oko bjale bona o lobile bana ka mokana ga bone and o mokwele motswadi le gore o bolela ka moya go bafa
1: eeo
9: nyamile kudu-kudu-kudu-kudu o kole botlhoko moyeng ka baka la gore yena oba lebeletse ke ntle ke bolela kere mekgwa maikarabelo le maitshware motswadi ga a e lebelela wa bona gore dilo tse ga enka di bjamo di ka setse bole di bolokegile ka go petere ke tse bontsi ba tsona ke di ise ka bjale ke phoso ya e dirile go bjalo ka motswadi o ba tshwanetse go a bafile tsona go ka go lekana
1: a sa nyake go tseba gore
9: a sa nyake go tseba
1: bjang
9: e ba bjang ke dilo tsela di šwalalana e be e le goreng ke bana ka mokgwa ba ke tobisitseng ka gona
1: gore a seka tlalela ka o mongwe a re ke tla tlhaka ka lebaka la gore go tsere tse dintšhi tse a fiwa mang go kaone motswadi a seka a shetsa mekgwa ya bona a ne o ba fa ka go lekana
9: ka go lekana gobane o kane go kry-a e le goreng bana ba ka mokana ga bona o mongwe le o mongwe a kane ba tsentsite letsogo gore kgwebo ya papa o bona e gola kgwebo ya batsadi e gola mametha o le tsentsise gannyane goba ga kaakanke
1: tloga ke go kwesisitse
9: ke moka gore go tlo fitlha nako ela ya go abelana dipheplo a reno letsea ka go lekana mara wa maikarabelo o tlo o bontšha goreno kgwebo e ke a e godisa belo wa ka maikarabelo a ka lemekgwaka le go ba le tlhokomelo le sedi ka gona
1: tata gore na nna ke lekoele re ke le lebogetlhe motlhomphegi aga a ko go lotshe
10: ntatemake
1: kgaetsedi aka re gona tlhe wena
10: ke
1: a o lebogisa kgaetsedi aka kudu le gona
10: ke rata lenano la gao thata ntatemake
1: ke a leboga kgaetsedi
10: ke kopela go ba tlhoka ina
1: e ba tlhoka ina ngwana beso a bone taba
10: yo ntate make nna ke go botse nna ka tsena ko a re ge ke fitlha mo lenyalong ka kry-a e le gore mokgalabe wa ka o mogolo le moratho a ba utlwane at all
1: gore mokgalaba a gago le moratho wa gage
10: yo ntate make
1: aowa wena
10: yo ba sa kwane ba sa utlwane at all go etsagala gore tsatsi le lengwe ge nna ge ke na re moratho wa gae re a kwana and-e mogolo wa teng monnaka ga nyake ke boledisana le ena re ga o motsebe motho jaanong ge ke nyakisisa gore kante bothata sebakwa ke eng ena kwane so a mpotsa gore ka tsatsi le lengwe um rangwana bana sale a re ba sa dula gae a tsena ka morumong ya hae ga tsena ka morumong o mo kry-ile a utswa a mo utswetsa tšhelete so balwa ge balwa fela mola ba nyaka go lwa mara moratho a tswa ka mo kamoreng yena a tloga a ya ka mo dine room a re ga robetse ka mo dine room o mo moratho a tla ka thipa a mo tlhaba
1: moratho a tla ka thipa a mo tlhaba
10: a motlhaba ntate make ya ba e le gore a ba fa kwana at all
1: kwa
10: yo
1: Yo,
10: kaba ka tsomoe nna ntate ba ke ka re ke a bona gore e tira gore re ska kwana nna le mokhala bo wa ka re nna ke re he ke re ke re nna ne ke re ke nya gore ba kwane ka gore ke bana ba motho
1: iya
10: o re ha wa mara ke ngwana mama ha o ka selele yena a re hey wena wena o mo itse ka motho o tsana tsana bang di ntate ba ke
1: Kaji ya ka wona taba eh ke le buile kudu bo le di shara lo era ke re
10: ke le buile nna ntate ma
1: ahe
10: thank you
1: eh bo tele charlotte
11: eh Mr. Mike
1: le kai
11: rona le kai mola
1: rona
11: es ya no wi mo lo fasen
1: eh nga ke re
11: eh ana ke tsana ba tloka ina papa make
1: a go le taba
11: e na ke nalo mo lo aka le moratho
1: a re kwane ne
11: a ya re kwane mo samake
1: ya
11: mo lo aka go dula go kwane
1: ya
11: na go dula mo kopa moratho aka ba dula le phala
1: ya
11: ke mi se are na yo aka
1: e
11: ya tsama ka molo aka molo ke a tsoke mo direseng ke mo tsike mo direseng e kholo e dire mo rena na re se re sa kwane ke ile ka tsala ke mo khuma ga ke mo tsama ke ka 2013
1: e
11: ka 2022 ka bula la mosadi ya ka le swika
1: ya
11: molo ke a se atle o tle mo sadia ndane monna ga go ba le mushumo wa mara le ka mara go ga muwe a sengi atle a tlo butisa ona mara tsana le bere ke le jwa
1: ya
11: ba go bona ile go fitlhelela mkhono 2022 up until today
1: a u bana we
11: mara le bere go ya go mo sadia ga
1: wa
11: ya tend around mkopano wa ya tend na mebere go ya go mo sadia di family team wa di atenda manaka ka
1: merero ya ga bo mogatsa go waya
11: a ya ga bo mogatsa ga
1: oho waya
11: e bona ke nngwa ga ba tsoga re he ke rena le butia we ke rena le butia o kae ka ke rena le butia o kae ka mara nna ka ga ka ate
1: ya
11: wo mo ra tshwa go munyano ba o tswala thala ba o bana le thala le botlobetse motswa ka go la mathata bona le mosadi a re ile ba le accident
1: yeah
11: ipitse ka ga ke no go phone tse na bare mo ga tomara ka ga o kre le accident e ka o thuse ene a sa ite ka nela ga o ao accident ka e ba re ka go se hero pe na e ke phone la mo go tsumong wa ga re mo go tsi wa re mo ka go kre le accident ke go pala o thuse ka breakdown go ya go ga kolo yo re kolo e ka se khone o tsama
1: re
11: ya go ka prediktsa ona re go ga kolo e le mo ratsa ka hore no kolo e ka se ya ga yo bona e se wiso ko mo tsengwa ga go ka bona le ka ga se wiwe mo no la ka 2024 ke patetse breakdown ye la 2000 rand mo no la since 2024 ka January a sanga tla ka mo tsengwa ga a tlo re kolo e na tsonge ke direng ka yo
1: ere ke botsitse ka mogo di phapano tsa lena bya le ka bana ba motho ga saka tsa hlola di kgakgauthano le dintwa ga e ka batsa matsogo le tsa mantswe
11: aowa
1: kulukile ngwana e shware itlo ke le gona fawa ke a leboga aga botsheletsi tlhokopeledisana re tswalela ke nagana re bolelegile tla ba tla feleletsa e se sa ba yona bya le gona ya ah wa go ne taba taber be go re boledisana ka yona mo theletseng ke karolo engwe ya dikgaruru tsa ka malapeng. Domestic violence. Ke karolo engwe ya dikgaruru tsa ka malapeng. Ke leboga ka moka ba o letseneng go la kgona go e bontsha gore le lebagane le yona ka malapeng ka mokgwamang le gona le gore e dire e diragetse ka mokgwamang ka malapeng a lena. Go mahlatsi kudu ka malapeng ao e le gore ga saka ya tlisa dintwa tsa matsogo. Mohlomong e feletse fela ka dikgakgauthano tsa mantswe. Go mahlatsi kudu ka malapeng a mangwe yona we. Yona we e kgona go tlisa ntwa engwe kgolo-kgolo-kgolo kudu-kudu-kudu-kudu-kudu-kudu ya matsogo ya bana ba motho. Goba ya bana le batswadi ka lebaka la gore o hwetse bana ba latofatsa batswadi mo ditabeng tsona tse bjalo gore ke ka mogo ka lebaka la gore nna le nkgetholola lerata se mamang e bjale le bjale. Nkane le lehu go a kgonega gore le be gona ka lebaka la tabeng. Motho letse wa tsene go fa ka bana ba gagwe ba babedi ba rwa a re tlhaloseditsego ka bona. Ke mohlala o mo botse le ge e le gore tseo ga di le bokwe eupša ke mohlala o mo botse wa go bontsha gore bana ba ka letlaba go le kakang wena nako engwe motswadi o sa re o dira taba yewe wena o re wa kgala wena o re wa godiša wena o re wa eletša wena o re wa tlhahla wena o re o bontšha tsela wena o re o nyaka gore batho ba be le wa tseba bohlale kgatelopele mo maphelong a lena eupša wa felela go se bjalo bona ba fela bjalo mothelete Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo supela go sela e le metsotso ye o ya metsotso ke seswae ga bjale ka morago ga iri ya lesome ke tloba ke ya papatsong mo nakong yeo e sa fedišego pelo re ke sa emetse ba papatsong ke no ba ke dile ka mokgwa oo.
12: Ikaba bonyakana le lefelo la go swarela modiro wa gago o tlago se lebelele kgole SABC Auditorium e gona. O ka swara conference, workshop, dithuto phatloso goba moketeko mongwe le o mongwe ka ge SABC Auditorium e na le dilo ka moka tseo di tlhokago. Go na le madulo a mantši le didirišwa tša go kgokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji ke gore
13: audiovisual equipment.
12: Go kgopela go šomiša SABC Auditorium goba go botšiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email go recordsor@sabc.co.za.
14: Kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara memeno difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
15: mo ngwetse kgoši ya mathomo e le go seolwana go latela Ramohibidu go latela Marine wa pele abe go latela kgošigadi Mpušo.
14: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago.
16: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
17: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
18: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o hwetša le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
17: Master V ke hwetša kae deal ye?
18: E hwetšagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontšhe gore o tswere tše tšwang pele.
17: Ke tla dira bjalo.
18: Bona le dipeelano further together Vodacom.
14: Mogaga wa Mmakubela happiness thomomake go more mogolo mošupologo go fitlhela bone iri ya lesome go fitlha ka iri ya pele ka masa.

0: a sa kwane le bana ba he le ba bahlano a sa kwane le bana ba bo ba babedi pile ba sa tsenelane kuma ba sa no tielana mello ba sa itelane bi di rong ba sa yi ya bona gore ba sa kwane wena o tsena o le molamo ka fawe a so lo le motho wena o lebeletse gore o ye o kwanele malle malle malle malle mang we le go wagabo go ba mosadi o nyetswe o nyalwa ka lapeng le lebjalo le o ile go gore magatsago ga kwanele bommagwe go ba kwanele tatago go ba kwanele batswadi ba gagwe go ba kwanele dikgaitsedi go lwa ntwa engwe yo ka tsebe gore ga botse eng keng batho ba ke ka lebaka lang ba tlhoyane ka mokgwao go nyaka sebakwa ka mo le ka mo ka ba mosadi go ba monna a se no tswelela ga botse ne a se no tswelela ga botse e ba e bile le wena nako engwe kgona go go bona ro go lofa go bana ko mo magatsa go atla go nyetlelanyana o ile ka ntia sa gore le gore le gore le gore tia sa gore le gore le gore go ba mohlo mo ngwana o hwetsa ka la pelo o nyetse go ka go lona ba sa kwane le ba bo malome wa bona go ba ba bo rangwane wa bona ba o ile gore lo wena o swanetse o kwane le bona ka lebaka la gore ke ba bo magatsago go o eme le bona o boledišana le bona o hwetse e le gore o sitela ola o sitela ola o sitela ola o sitela ola bjale motheletse putšhi wa ka ke eng godimo ga tabe bjale ke nyako o thoma ka lena basadi ge ba o mosadi o nyetswe ka lapeng le lebjalo goba o ile wa nyalwa ka lapeng le lebjalo kebo e gore ke nya go boledišana le mosadi o e leng gore o rile ga se no go ikhwetsa gore o nyaletswe ka lapeng le lebjalo yena a fitlha kwana le batho ka moka kore ke nyaka mosadi o e leng gore o rile ga se no a ikhwetsa gore o nyetswe ka lapeng le lebjalo yena
1: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
2: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
3: Tharololo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o hwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
2: Master V ke hwetsa kae deal ye
3: e hwetsagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tsweretse jang pele
2: ke tla dira bjale
3: o na le dipeelano further together Vodacom.
0: Ya ke nyaka go bolela le mosadi o e leng gore yena o rile ge seno a ikhwetsa gore o nyetswe ka lapeng le lebjalo eupša yena a katanela go tlisa khutso a katanela go ba boelantšha mme a kgona ke kgopela o thalele yeo ke nyaka o tlo boledišana le o a kgonego mosadi wa ka tsena go fa gore make yo nna ke hweditse seemo se le ka mokgwa o motho a sa kwane le dikgadi motho a sa kwane le dikgaetsedi tša gagwe goba motho a ba sa tšeelane mello ga botse le bommago goba le botatagwe go ba go bo sa kwane le ba borangwane bjale le bjale e upša nna ke le ngwetse ka tsena ka kwešiša ditaba tšeo e ka di hwetsa gore go lwelwang go bakwang ka kgona go ba boelantšha le gono ba kwana ka lebaka laka mang a ikgonne go tabe basadi ba gešo go diagametseng ke le re botseng ke diagametse dilo tše wa tseba o ngwetse ye nngwe e le gore a re tsebe o re ka iphara ka eng mabitse dipataka ditlopo ditlapetsane le diporiana e le mopedi nko ele mane ya ditlopo ditlapetsana le diporiana mabitsi le dipataka ke mopedi a tshepila tshepetse kosha ya pele mpotse motheletse wena o le go mosadi taba ye o ikgonnego o ka tsena go fane wa re make nna ke edile ka leka wa tsebaka ka išana fase godimo le bona mogatla ka re kerekere a kenya ke o bolela le batho bawe wa re kerekere mme o tla ba a bolela le bona mogatla ka ka go kgopelang ke o lebelele se o bo o lebelele se o lebelele se lebelela mabaka a mabjalo pjale le bjale wa ba wa kgona mosadi le gono o ka ratago go bolela ka taba yewe tsena fano moyeng 086-000-2452 Lefela seswa itsela. Mafela mararo. Pedi nnehlano pedi. Ba le khone. Ba bangwe ba paletswe. Tsha ba bangwe ba khone. Ba bangwe ba paletswe. Ba bangwe ba khone. Mochel chuma di besha Arlo che
4: Chabela
0: Timan radio
4: Chabela
0: Ahe mama
4: Ikai
0: Rona Selena
4: Ya fase Chabela Ikai
0: Rona Lena
4: Rona
0: Ahe
4: ka go pela go batla ka dina
0: a go neta ba upja taba le kwele
4: taba ke kwile
0: mmm
4: ke mathomo ke tsena mo lenano le
0: kwa re a le boga taba e re le boga kudu aga
4: mara ke le thile tsa kudu
0: ke a le boga
4: are
0: ah
4: nna ke no mo ngokileng ka le ka go kwantsha bana ba mogekolo
0: ya
4: ke le makuti ke le ngwetse ya mafelelo
0: le le ngwetse ya mafelelo
4: ene ke tle boga di ka age of 18 years
0: mmm
4: ile ke fitla ka ho tsa mogala wa ka a sa kwane le bobuti ya ge
0: ba sa kwane ba sa lushane metsi
4: ke ga nya ene ba mo feta ho mo feta
0: ba mo feta
4: ka mala teng a bona mara ke kwa gore o amalatela o mo rakile ka moga ya ra ka gare
0: manga ra ka mang
4: o wa mogala wa ka ra ka bobuti ya ge wa amalatela
0: o wa lena kwa mafelelo
4: e wa ka kwa mafelelo
0: o wa maraka ri ya ka gagago
4: are ya tagago
0: ya
4: after agre o no go tsa bagotse le gore go be go sone selo then wo wa amalatelang a le ka go tlhopa tlhopa ntlwana then ga se tsa go tlhopa tlhopa ntlwana ba taba gore a gape le yena o nyaka go tsiya mosadi ke a bona and then ana maya ba gore ka mo go nne mogadi wa ge wa amalatela ba mo amalatela a ba a barra ka ba ya ka bona
0: ya
4: na ke a fitla e ke fitla na ma ke go tsa go sakwaneng
0: ya
4: a re tsenelane
0: ao
4: ke di ntwanyana tse dingwe o la ga re o tla ka mogae wa ferekana ga putsa maileno wa gele motse
0: ya
4: ba go motho o mo rata
0: aga
4: mare go bitse go ya go ya go ya ke nya go lela gore na ga botse botse fela re tlo ireng taba e
0: ka
4: nna la pele ke tswang go lona ke tswa ka la pele nne gore o mmane le bomma ba ba kwa.
0: Mm.
4: Ha lo ke kwa ke go ga bo imene ka mo a gone magadi bo a gone eng ke ba shimana ba le fre.
0: Mm.
4: Mo ke kolo ke kire ke a mutisha ke motho e leng gore o go ga kanegile le yena a tsi go ra itirishwa.
0: Mm.
4: Ka re le yena o ba ikhweditse gore ke go dishitse bana ka motlhakwa mo motlhabang ka re tsimo.
0: Yeah.
4: Mara go le bana ba le ba a ba kwa.
0: Yeah.
4: Ke ile ka sanela go re ke ene ka mo ntate ma.
0: Ma gorena
4: e ma ka mauto e ma ka mauto ka magapeli tsena ka re ke lebella wa go tswa go tsa gore le matla o nawo ene o ne go fela re le go ba betha ka ba betha
0: ya he
4: ka roka se bitu butia
0: mm
4: ka tsena ka lapena la bo mmamo go lwana ba ka ka mokana ka bona ka tsena ka kgang
0: ya ya
4: gore le bona ba tlhala ba ka mogo a ba sa ba sorega botlona ba tlhala ba sanyaka
0: a o bana we
4: mara ka tsena ya ne ke lumunyane ka tsena ba re kere kere kere ka tsena
0: mmm
4: go tsara mo golo ka ra mo golo ke ngwana mmago
0: ya
4: le o felela kae le a go felela kae
0: mmm
4: ene nna ga nyolo nka se tshuka cha maketsana motse ka metsana le na le le gone
0: mmm
4: ke tlo tsana kana ka marapeng a lena ene re sentse go tswela pele re kwane gore ke re kwantshe le bana ba
0: ya
4: re ba tlholang ka mo lefatseng gore ba tla ba tsebe go buti ya bona le bosisi ya bona
0: mmm
4: kile ka e khona ntate mme
0: kile la e khona mama
4: a bo kile ka e khona le ge ile gore ga le khone ke re mebo ya bona e robale ka khutso ka re ba ile ba feta ka mo lefatseng mara ke shetse le bana ba bona re a kwana
0: la khona go ba kopantsha go ba bothantsha wa bolelwa
4: ene le gone jwa le yena ga tsene ka lapeng la buti gore ka ga buti
0: ya
4: wa itsina ka malapeng a buti ya gene ke khatla gore o kwanne le bona ba sa phela a re buti a re buti
0: le le mosadi ga botse le tshwentswe keng gore le re a ya ke tlo ile sane le ya maeme ka mogolo
4: ke dirile le ke kreke ke tsena
0: o ya
4: e ka mara ga kreke ke leng ka gare ga yona
0: mmm
4: e dula impotsa gore batho ba abakwane ga bakwane
0: batho ba abakwane ga bakwane ga bakwane
4: ene o wa ke shuke mokwa gore o phela le bogale mara ke sa e ka bogale go yena ke kokobetsa mara ke mo tsama mabaka gore ke bana ba mmago ene ke bubuti yao ke ba go lo bagao
0: e bana
4: ba o swanela gore o ba tlhompe le swarelane mo le pushetsaneng gona bana ba motho re ka diokolwa mara ntse gore fetsa o ti le go ke pona gore ga o ne pushetse kokobetse
0: tabe o ya loka mma gore na batho ba o ba kwana
4: ba kwana
0: la tseba kinya ka go tsiya sebaka se ke le boge kudu go boledishana le lena
4: le
0: khonne bya le ka mosadi ke no ba ge la go iditse ya ke tlo tsiya ba nna le bona ke kwe gore na ba ile ba diang malapeng a mangwe ba mo ba go iditse go taba ye ka hore nna ge ke kwa mo bathong ba re ba nna e gae gae e khona ke basadi mane e khona ke basadi le nagana re khona ke basadi go ba le banna ba ka e khona
4: basadi ba nele ha go re go potsa gore ke mosadi
0: ya
4: ke ze le ke bana o totse re se o santse go segopola ga iwana motho nto o e dirang se gabotse o senya ye ya gago ye gore ba mosadi go ka mo ke potsa gore ke mosadi ke tlo le ya gala padi le go paime le le joang mara o gopela thuso go tswa go modimo ka ge le wena ka bo wena o ka sepona
0: magore na ke le boga kudu go boledishana le ena hle
4: a wa ke le boga
0: ha ge Thobela FM mo shate wa tsebo le bo itabisho 0860002452 ya ba tele tshe ba mathomo le nana only ke wa ke ba go ile ke ba ke lo kwa ba re mo tele tshe wa re go ke la mathomo thomo ke tsena re le boga di boledishano tsa rena ka nnete di kgona go tlhohla ba tele tshe ba rena le ba ba sa ke go baletsa ai mo tshe dingwe gona ba ikuka ba duma go khathatema ba sa di bagetsho ke ba le di tsana lena mo tshele tshe ma di mashiao arlo tshe
5: ra lotsa
0: go lotsa rena
5: ntso ke le khile
0: re go na re ka botsa lena
5: a wa re se
0: a ge
5: ke no mo yo bo ntshi tshi le tsa ba ke ntshi tshi ke se ro mara ke o go se so mo tsona re tsi
0: mmm
5: na ya ka boga ding jwa ka a ke tsena go di tele gore ba gona a wa makgosa mang ba gona mara matswala ka a kwane le mogadi wa ka go ya ka mogoko go tloga gona mogadi wa gago and then le mo itse yo kholo a ba la le ga bo tsini wa ka mo go go le le tsheka o
0: mmm
5: jale ka se ke ka nya ke sisa gore na go thata ke nya ke nna tsho ke tsene ke ke teng go tsi a ke se ke tsa ba le go go kwa ba ka go ona ba le mo mara ka re go bua ka re go le mo ga so ka se ke ka nya ke sisa nne gore da thata go bona ke mara nna ka dula mo bana ba dula podcast re a ya so ha ke la le mmere ko mo ka tsaka ya ka ke bolela le mmatswa le rakwana ke moka ke founela le mogadi wa gago mogadi wa matswala ke lena a dumelelana le nna ke flasha le momentsi e kgolo le ena a dumelelana le nna ke re tlang ka dika o na leeko moraka ao ba sagane ba etla ba sagane ba etla ga ba fitlha mo ga ba ekthile kare ga ba kwane ile batho ba berekang tiro e ba ithetse go ka kwano jalejalo ka kwano jalejalo ae baboelele ba boele morago kgotsesere ga go tlhokomele mmereko gape ke ba bitse jalo gape a komolelele gore ya le kwane eng gapa godite ba le jale ene a sena ko tseba gore na thata ja bona ebile eng go fitlhang gore ba setse ba kwane ka ba bitsa gape ke ba bitse a ke ba bitsa batla ka dikoloi tsa bona le bana ba bona batho o tlala ba ria tiro e fele ba sente ba re nna ore ba sente ba thulane ba boele morago bona matsala ko tlhokofetse le mogadi wa gagwe o tlhokofetse mara yane bana bale ba sa kwana le gana jalo ga go na le mmereko wa mpisa ka male metsaa mamane sa go na le soso le nna ke ja bana ba ka ke ae and then le nna ga ke na le mmereko le gadiwa le bana bale ba sale o ria ka mogole bommago bona ba ria ka gona batla ba tlo tlala mo maria teka ele ya gore ke nyakisitse gore eo go go tlile jang aowa a kreeeemee
0: ke lekoele
5: mamakwana gona go kwanne go feditsena le kwane
0: leano la lena la šoma se lewe re a leboga
5: aa la šoma ke omile ya mathomo ebale ka gore tsaletsekare ke a ditlha ke tsena koka o ntaoga e le gore re taogelang ga re tsele batho
0: ke le bogile
5: ke le bogile
0: ke a le bogile ke a le bogile tsola fa busa tswa tswa le boitabiso a o ba tloka ba tloga go beteletse le no tsena le lokologelana gana fa nna ka no pinyeletsa ya bona re topa mang ke a go tamisha mtheletsi
6: tsema
0: ke ahe
6: ra lutsa
0: le kai
6: awa re gona ga ha u sar le kai
0: a gona le botata
6: ame
0: mm
6: ya ntatemba ke gona le malapa
0: ya
6: a tsenwang e le hore ya
0: mm
6: diaboa
0: kudu kudu kudu
6: e se diaboa ho ka krai bile gona le mohadibo kore abeleha abeleha wa itse go tlisa botlhoko tate make ka nako nngwe re le bomme re sa naganne basadi ba bana ba rena ba bashimane kore re ba tseya bjaneng ka ditapalane se tshwanetseng di tlaise bana ba tsona ba lebelele bana ba dikgaitsedi tsa bona go seng bjalo kore o tlo tlhoiwa kore o tlo tlhoiwa ka super high grade
0: ke a lekwa
6: ka tsena mo lapeng kore ke kgaitsedi o mo one ke bo abuti fela basadi ba boabuti ba go sena kutlwano ka lebaka la kgaitsedi o wa bona yes because of mama o lebeletse gore bana ba kgaitsedi ba ngwana gae wa ngwanyana ke bona o ba tshwanetseng go phela monate ee aowa gwa tsena nna bjale ka raowa mzala na re bitsana bo mzala ka raowa mzala nke re nne fatshe woman to woman ke botsa mmatswalaka ee ne re bitsana bo mzala ka re mzala nke re nne fatshe nke re bolele mosadi ka mosadi gore ga o tshwere bana ba batho bjana ga o re tshwere bjana ka gore o tshwana le rena mama he ke nyaka o bolela nnete because of o tlogetse sefane sa ntate wa gago ke tlogetse sefane sa ntate wa ka ra tla ra tlokopanna sefane se sa banna ba rena bjale ke kgopela gore a re tseyane bjale ka disestere a re naganelane re se ke ra koshana botlhoko he o nya ka gore monna wa me ke ngwana hao yes mama ene ke a buti wa ngwana hao wa kaitsedi ya hae mara bana ba mfang ngwana wa ha wa ngwanyana bana mmere kwa bona le bona batswa di ba bona ba ba sotla ka mkhosi tlang bana ba rena e ba re ba supporte bana ba di kaitsedi tsa bona ba sotle ba bona no mama a re bere ke biao
0: a se be felo na a se be felo matswale
6: a be felo wa tate make ka re mara mama ke khopela re bolele ka tsena ona wa ngalang re tsanetse re bane le bokhutlo ba taba ya rena re lupise mo go lokang mo go aene hang go re aene ka tseno ka tseno makoti o monyane a tsena re gape sefe a re boledišane ka lebaka la mma ka lebaka la bomma ka raoa mme ka tseno go a loka tate make mme ola o feditse kore a ntlotla a ntlhompha ka ntho e ke isitseng ka mo lapeng la gae ka re mama nna ke tswa ka mo lapeng le e leng gore mme wa ka o mpoditse gore ngwanaka ko lapeng la batho se ka yo re tlhabisa dikgala makoti ga tsena ka mo gae ga go a tla setlotlwane ka mo gae ga go a tla mmereki wa lena ka mo gae ngwanaka mosadi wa butaga o tshwanang kana le wena se nneng o se 'ira a se teng ka mo e se 'ire le ga le teng and-e o mo tlhomphe tate make ke tlhompha sekhwiza sa ka ke tlhompha mosadi wa buti a ka ka high grade a ke tsebo le gore ntlo ya gae e na le dirumo tse kae the way ke mo tlhompha ge nka tsena tate make ka tsena ba le mo gratching ke tlo ba ka emelela mo gratching mola ge ke laela a se nna ola wa o tsena-tsena because of ke rutile ke mmaka botho gore ke tlhomphe batho ba bangwe and-e ke rate batho ba bangwe
0: ka boripana tabe ya loka kgaetsedi ya ka
6: e lokile tate make mmatswalaka le ntate monna wa me ge ba tlhokofala ke ge ba utlwana go utlwaniwa go le lerato le lengwe o ka re nkebe e le gona re thoma o kopana
0: le lesegana fao ke eng papatsong mma go rena ke tloga ke
6: leboa
7: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 600 5G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala dikgwetsagala lebenke lengle online bona le dipielano further together Vodacom dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 600 5G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala dikgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
0: 086-000-2452 086-000-2452 Tshobela FM moshate wa tsebo le boithabiso tlhobo ka nka hwetsa basadi ba babedi ka morago ga fao ke moka ka thoma go bulela le banna eupša ke tšea basadi ba babedi pele banna ba gešole se ka letša ke tšee basadi ba babedi pele e ke a go tamiša motšheletše a re lotšheng 086-000-2452 086-000-2452 ke sa tšea basadi ke ne ka lo tšea basadi ba babedi fela ke moka ka le lena la thoma go tla tabeng ye nka thabela seo ke ne o kwa basadi ba babedi ba mafelelo godimo ga seo re boledišanago ka sona 086-000-2452 lefela site sela mafela mararo 2452 go tsena mang go lokile ke tla tšea megala ye mengwe ka morao ga ge ke golokile re ke tseo mo mo shifa arlo che
8: malume makile gai
0: re bona khaitsile ka lena
8: ahona ke na thoka ina ba mo line ya sona boran
0: ke le tele di che
8: e pele le go ipile na wa ka ke di mo le ka
0: e
8: ona ga gana le go papa
0: au
8: aha ha na lupa pa e ke dile nwa ba ni ni tsa re papa ba di wa ntse tra re di le bona ka ma
0: mm
8: e ya re teng ya
0: yeah
8: ha ho tsamile ya fita kwa ga gana mo gala ba yo bo wa mpotse
0: mm
8: e re nna ka fita ba re ka ba re ka ba re e she ba a ba ni ba ka me ba bela mara ma shimo ma hoi
0: mm
8: bela mara ka re buti o fita ene ke hore ke tsai mo go pele mo gala ba le tsarelo
0: ya
8: a fone le ba go pele tswarelo e bile a dinga go tswa ka bona ke nyo go tswa ba go fisha
0: mmm
8: a fone le ba go pele tswarelo a wana ma re ke di e tsai na fone ke e ke dinga ba rawa mwana ya mphone tsi ga ra mo le ke nwa tswa
0: mmm
8: ke ne ke a rwa tsi tere ke ra o le ke le papa re a le bua
0: mmm
8: e o fanya ka re mo lotu ka o gothetsa rena re ba tsa
0: ka nnete
8: mo lotu ke ba ro tuka o tsama bua tshela ba tsa metsi wa tshela wa dima
0: o ile wa ba go lona ka nnete ka maele a gago go e khonne ya tate le morwa
8: ke khonne ka re ni o khona re wa a buja re re konya ke le bo ka sauna nyana
0: mmm
8: a ba re go ke go thola bo baba le bomma
0: o aba sa di itse o peleng
8: a o go re no khumana ka re ni o na le site la re nga e bona bomma kre e o tsa di kam ka bale ka
0: ke le kwile
8: ka re ne ba tsa di ba re ho di shiki o ne le so tsere mo fitha re ka mka bona ba di tswa tsa re ba pa tsara ma tsa a gra ni le ba tsa di ba re re tswa mo tsa di ja eng
0: mmm
8: o mang o ja eng o mo re ke la se a se jang o mo re ke la se a se nwa
0: o ya
8: ba di ba re na ba re ho di shiki
0: ke kwile
8: ka ke mmm ke re tsa re ba tsa di ba ho di ba ba fella pelo ba ntse ho mani motho a fella motho a bisi
0: ya
8: a nya ke arba tsareng botse a ska re le ba 12 fase a re bala ka dikhupi ja rong na ngwana ka ya seng tsare botse e arba tsareng botse ene wa tsaba ntse a re tshutse ska re mola motho ya robetse o mo re ka di casket o re ka di maro bo pa le go diela motho di o pa le go mo fa 20 rand ya na ba o di mo rekela nyana ntwana na o sopanya o mo reketse ntwana o re ke ya leboa ka lerato
0: ah ke kwela khaitsedi ya ka re itlogela bona fao
8: thank you malume ha ba re na pula ya na ka mola ene ya tsena ba rona
0: e ya bo a ile ne le ke nako a yona Tobala FM Moshato Watsebole Boithabiso Banna Bagesho Ke Ale Akaretsa Bjale 0860002452 Lele Natabewe Ke A Kgolwa Kudu Kudu Kudu Kudu Gore Le Dirile Ka Malapeng a Mangwe Hey Ke Tabeng Watseba Ga Gone Mo Ele Go Gore Go Tla Re Go Bilela Magato A Go Tlisa Khutso Wa Seretege A Eh Khutso Ye Pukwe Ngwe ya Moruti Rick Warren, The Purpose Driven Life. Rick Warren ona le Pukwe Ngwe bareke The Purpose Driven Life. The Purpose Driven Life. Ari Modimo ga rate fela bao ba rata go khutso. Eupša o rata kudu gape le bao ba hlola go khutso. God does not only love those who love peace, but he loves more those who create it. Hey, yeah. All right, 086-000-2452. 086-000-2452. Le fela sa swa itsela, mo fela mararo. Pedi nne hlano pedi. Hey, ba nna le basadi ri dirile tabe ba bangwe ra ba ba khonyana ba bangwe ba o ririle go gonyala ra ba ra ra tla le ka khutso ka mao ra tlisa khutso ka mao ra ba dingwe tshe leng gore re nyetswe ka mao ra ba ra tlisa khutso ka mao re khwetse maloko a ka mao a sa kwane arlo tshe mochelechi mari meshao ka go tama mochelechi na khane go tla sabeng 086-000-2452 go sa shuma wana fam 086-0002452. Le kae? Rona 086-0002452. Go diragalang? Eh, bona la o kare ipcha Tobela.
9: Le kae?
0: Rona khaitsedi wena.
9: Rona. Ke a thoma go tsena.
0: Ah, nna ke a leboga hle yo nna
9: we. Mo teile jwa tsa tsika tsatsi.
0: Ah, re a leboga, re a leboga, re a leboga.
9: Ah, he.
0: Ah, he.
9: Ah, he. Ke tla ke nna ke ne tshe tsala pele go re tshwere mo khala ya re shiki kwa bo kwa bone. Ah, kwa le ba ba bedi ba.
0: A kwane le ba babedi ba bokae?
9: Wa mathomolo wa bobedi.
0: A kwane le wa mathomolo wa bobedi yena kwa bone.
9: O kwana le wa boraro. Le ga tsaitsedi. Kore ka le pemba e sengwe.
0: Mm.
9: O kwa ke gaitsedi 6 le ba babedi ba.
0: Mm.
9: Eh. Ke mo ka re ke fihla ga gona. A khotse re ba ba kwane. Ke mo ka re ke boledisa makoti mogolo a kwane le tsona
0: ya
9: ke mo ka thoma mpo tsona e mo re le ga pushi tsela ka gore le go lo e o kile a tsere go mo tsaka ka re di timetse a re di timetse gana ga di a timela le tsa mogala yo mo wa ba la le go
0: ya
9: e o re nya ka go mo tsela go tsela yo mogolo ya re re kish o era wa le na e nna ke go tsetsa ka mo go tswa mo le mo na mogala. Mm. Eh. Kara du tshe ka re ke tsa khale khale la ke go tshe le re di go tshe di tshe di tshe.
0: Eh.
9: Ke di tsom palela gore ke di tshe.
0: Ah he.
9: Ke go pela gore ke ska di tshe.
0: Mm.
9: Gore bana ba ka ba tle ba tsebe gore ka moka le bana ba ba di khaitse tsa gago. Ke bana ba mogolwa le ba go ba go ba ga go ba babedi. Ke bana ba bo bona.
0: Ke kgopela o tsiya papa tsotlhe mma gore nna ke a boya.
7: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Kgweding tse 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha. E e sena go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona Pad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkeleng le online. Bona le dipeelano. Further together, Vodacom. Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Kgweding tse 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha. E e sena go mangoma metsotso. O getsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane ona Pad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
0: A re ma gore na le ka no feleletsa tlhe mama re khopela tshwarelo ka sewe
9: a go thata
0: eh
9: a le hono a wa gore ge ga go ka ba le modiro ka mogaka yo pata ka moka gore re kwana kwana nyele ya ga
0: gore ga botse le dileng le ile la batsela ba kgobokantsa
9: a nna ke re tsheka e family mo a ke ya go bolela maka ka e family mo kara e tsheka tlhakano ka re ga ke itsebe e go tsebe nna le ke nya le ka mkhekolo le mogala jo ba sa se ba sa le gona
0: mm
9: e a wa ke mka ga ke bolela lo a re shukere a ka mkhonti le tshensha ka batho e
0: ya
9: ra rato ba tsene ba tsene ka o re ba nole
0: e
9: ba ba ba ba le modiro o modiro re o dira re na le society ya rena ka moka
0: mm
9: e ara tswena ke di re kwana mo ile gore o ka se bona gore ba kile ba alwa batho ba
0: Ah, nana mile ke lebogile taba e o maitapiso a lena mama le ge le boletse lote fela ke a leboga.
9: Ah,
0: Top FM moshate wa tsebo le boitapiso. Sipela go sela ke metsotso ye shupa. Ke shupa go ikela iring ya pele. 0860002452 go diaga metse tsa morimo golo. Ya re boletse etaba ke tshe mo tshele tshe shu arlo tshe 0860002452 re ke tshe mo tshele tshe shu ke a go tama mo tshele tshe
10: tshobela mo lwaka
0: tshobela tshobela
10: le ka ina
0: re go na re ka botsa le na
10: a wa re o na ke malematsa ma
0: eh tate malematsa
10: Eh, malamata mam kwa selebe ke no tshaka na le tsa o tshwana le tseo. Re bile ka le ka o bona hore ke nnete re ntsho se sia ka ngwana ra ngwane a ka. Ke do ba ile re ka e lo re ke nnete ke tsa ke la haela hore re mo felesetse mo le fa sene. Bo buthi ba bona ne se ba sa buledi. Ba sa buledi sane. Jale ka le ka o tlhalosetsa ba ba mafelelo rawa e tabe le tsatsi la lekgono la gore lena le buti a lena le kgone go bolela nna ke a le kopantšha ke le ngwana ke le moratho wa lena ra feleletsa ebile le re aowa ke dintsi tsele le a seka maja le tshela ore le kgone go felesetsa kgaitsadi ya lena ba re ba ntshwara ka letsogo ba re aowa moratho wa bolela jaanong ra feleletsa ebile re fitlha mafelelong ra thoma mošomo re bolela taba ya beke yona e ka mokibela
0: oya
10: re ba felesetsa bana mailo ba re e ke toang mo moratho ke ilo lata botiaka ka re botiaka a sa kgone go sepela a sa kgona go fitlha ke lengwe tsa botsona e le tsona keo a re ke ile go dula fase ke nyaka gore ge e le gore o na le se a bonang kare a kaba ke a kgetlho ka nna ke yo ke mmotse ke re re tshwaiwa ke batho
0: ya
10: ee ana maraoa ke a leboa nna e kele o feto fetsa le wena mo moratho ke a tshela ke lata botia ka ka motseng wa gae ee kae tse dintsi ke mo bonitse tse dintsi kare ka o tshewa ke batho ke tsona tse ke tsona di shame no tsona di
0: ya ne
10: ka re hona ba no batho ba bangwe ba gona o fitha ba makala re lena bana ba motho le tsantse le fele setse se se ya lena ngwana mma lena le kae
0: ke le kwela pa
10: le a ikwishisha ba papa e be lo hona re gona o fithella temana yeo ra gona o shuma mushumo wa fela ba be ba mfounela maabane banana ba re ke ile namile ra tshwanana ka letsoo ebile ba palela ko emelela mara ba emelela ba tlisa letsoo ra gakana mošito o tswela pele ka e nako e
0: tata ore nna ke lebogile tle
10: ao danki papa
0: ke a leboga aga motheletsešio a re lotse Arlo tshe motheletsi
11: o botse botse monna
0: le reng
11: ke rena radio ke ka go tlhabologe na
0: le na ga botse le reng ga botse botse
11: ke bona o tsa batho mara wa setse wa go wa tsapa patu TV nga ne se di jwalo.
0: Oh, a wa ire ke le tlhalosetseng. Papatso a di tshe ke nna di a itlela. Biale ke ka lebaka leo o hwetsa go di fela di re tsena ganong go ba motheletse ga lefa ke swanetse gore ke moemishe ke tshe papatso ga fetse a tswele pele ka go bolela ka gore ge nka se di bialo e tlo bolelela go di mogare a ke tse bore o kwela ka mogone 90 le go ka gona na
11: para TV re le TV a go le papatso le tsena TV go ja ga mo
0: asa TV mo ngwane sho ke mo radio ya go lukile ke a leboga botsisitse potsiso monna le ke sa ekwa potsiso ya lee motlhompeng le ke sa ekwa o ke nagana gore motlhomong ke le repile ka phoso ka gore lebeletsene radio e lela awa motheletso go sa kosise se sengwe se ka tsena mo moyeng ka bogankane awa se ka tsena mo moyeng ka boganka taba ya dipapatso nne ile ka e tlhalosa ka re matšatši a mo sealemoyeng se sa rena sa Thobel FM ba tsentšhitše mokgwa o moswa wa go raloka dipapatso a re sa di laola dipapatso tše di a ipapala tsona ka botsona ke a kgola lekoile ge ke be ke bolela di be di ntšeela moya le nna ka gore le gono ga di balele ke kgone go bona e no tsena bjale ka thoma go di lebelela ka ke a tseba gore di tsena nako mang tsena nako mang motsweletši ga ba ngwalela tsona fase a dikgoboketša ka mokare tlo tsena ya 10 past ya 20 past tsone tše ka moka ile ka go botsa gore dipapatso tsa SABC di šoma bjang e ka ba ke metro e ka ba ke ready 2000 bjale le bjale papatso tsa SABC ke 10 past 20 past 22 10-2 ke di-advert sports šareng go ka no lebelela ka metlha 10 past go tsena papatso wa lebelela 20 past go tsena papatso wa lebelela 22 go tsena papatso go ka no ba le tse dingwe di ka no tsena mo gareng ga dinako tseo di reketswego dinako tsa go ikgetha eupša di-advert sports tsa SABC di tiši ka moka 10 past 20 past 22 10-2 bjale mokgwa o moswa o wa rena wa dipapatso a e sa lola rena re bego re o laola papatso e be ka kgona gore e swanele go tla moyeng ka 10 past eupša wa hwetša e le gore ke sa bolela le motho ke be ke no kgona go iditela go fitlha ke bolela le motho o metsetso e meraro ka e tsentšha nna ka 13 past bjale mokgwa matšatši a o sa dia bjalo ka 10 past ka nako ya yona ya tla papatso ya tla ge le ka no go bolela lena moyeng e tlo no le tsena ganong bjale ke ka lebaka leo o hwetša go nako nngwe ke bolela le motheletše ya re ke bolela le motheletše nako ya papatso ya tla a ke re ke tšea motheletše metsotso e mebedi pele ga a ke re ke mo tšea ka 8 past a re nore 8 past 10 o bolela go thoma ka 8 past ya ba ya re 9 past a fetša ditaba ge re 10 past e tlo re tšeela moya bjale ke tshwanetse gore ke mosebotse motheletše o ke raoa emanyana ngwanešo re no kgopela go tšea papatso kare a one ka mokgo a one se nka se diago nka se emiši nka se direng e tlo notla ke mokgwa dipapatso tša matšetša go ya ka dišomiša tše diswa tšeo ba re file go tsona ge re 10 past goba 20 past e tlo notla ge nka reng e tlo ntšeela moya wa hwetša bjale ke tlhakatlhakane le papatso mo moyeng le no kwešiša bjalo se ka tla mo o tletše pelo le rena re kgona go tlala pelo se ka ba batla o tletše pelo ee le nna re kgona go tlala pelo o lokile ke a leboga motheletso wa Thobela FM motsetse kote ka morago ga iri ya pele Sandy Lekgari o tlo latela go tlo fitlha ka iri ya boraro ke lebogile lenanego le le sepetše gabotse ka lebaka la gago motheletše for the love of you the Isley brothers ke a leboga

0: se khware gara ga di khware Mariah Carey forever ke lena la kosha ditorontsha ka go thobela FM le go tlhagajela Africa Borwa pele ga go share ofile Dionne Warwick Whisper in the Dark ke ngwa di kosha ke di rata go ga matla ke be ke thoma go ithuta mmino wa soul and R&B ke di kutla di kosha tshe le gore ke di lebale ke a tsebare Whisper in the Dark ke ngwa tsona pele ga re file Kim a tla gona a re lonely re lebeletse botsa rena ke le some re lebitse iring ya bobedi ditirong tsa ka tletse mogala 0860002452 0860002452 ka bara ga se
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha e sena go mangoma metsotso o ke tsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane Honor Pet X8B LTE e tlang le pene godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagela lebenkeleng le online bona le dipeelano Further together, Vodacom. E be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi. Kgweding tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha. E sena go mangoma metsotso. O ke tsa ka 149 rand fela ka kgwedi. O humane Honor Pet X8B LTE. E tlang le pene. Godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Hala di khotsagela lebenkeleng le online bona le dipielano further together Vodacom
2: go robale ke a ke tsore nang ka lebaka la ngwa robale a re bolele tshana nna le wena
3: ke mena mena ke me na na bona go go sena ke go re tshika pele mo mo so mo e mo go fetile
2: re botsa gore ke ka lebaka la ine o botsi masho bolele tshana le man of the match mo thobele FM shata what's bona boithabisho
0: a re le tshana thobele FM le gona a re gona thobela go kwala go lenyana bangna ke re ke go kwala boimbeng ba ga ke tsere mogala ga go e ka ba ile network go ba
4: ya kwa gara ga
0: mme ya go ka ona
4: o kresh minwa de na a ro ba
0: hey
4: ra ro ba re tshe o ne fela ga le
0: na na roga tsara ke bo roko tla feta ke engwe o iratago
4: tsa ke engwe o iratang le pula le pula tsa di dutira le le boa
0: yeah yeah re bona le mang le re mang
4: to le na le kagiso ka mo bread
0: o kagiso ka bread re le boga tle kagiso le boga tle tsa ga go tle ka bread re le tshentebele FM le gona
5: man of the match go tso
0: na le kae
5: rona le kae
0: a wa kirna bana ba
5: mona wa tsare boroko ba fela wa tsare u dieng
0: mm
5: kore o no na o no dula kore o no papa manyane
0: mm
5: o tsoba o no na na tsaba hona le fastly di polaya no tshe a di tlo fela me na re dula le batho le fastly o ba dula le di tsau na thalerwa kore o kuma le boroko bo fedile o no fetse ka rono ere ke no ke tano khotsa ke man of the match ka mino a hai le dikeletso tse dingwe tse di tabe di tswelela ka batheletsi ba bangwe re no dira tse di ke man of the match se dinga malelo mawa e tsege ke a lebong
0: Selena a re rapeleng a re rapeleng
5: Selena a re rapeleng
0: mm a re di kwa re tshe tsarela tsarela a re le Chantable FM le gona
6: hola
0: le ka ona
6: le kae
0: a wana re gona thobela
6: eh ke tla le mo khomme ka mapontse
0: ka ga mapontse ke ba mo khomme
6: Hey.
0: A war le bogeng. Ga o robala keng?
6: Ga o robala re tshele tshe men of the night.
0: Eh.
6: Re di di go tsa ka ja go fitla o tsoma ka.
0: A war re tloga re le boga pula yana ka ga mapointo.
6: A wa yana le ma bana le nna, ma bana le le bogeng yana le me tsa elela.
0: A wa.
6: Ya nne le ke e tsa ye e ya thara thara ga mo.
0: A war re le boga tle ke tswa mapointo e le feloko la go gomelela. E fela re pula yena go kaone.
6: Awa ini le metuele.
0: Tobele, tobele.
6: Eh.
0: Awa arle bogeng tobele FM le gona.
7: Man of the match.
0: Eh le kae na?
7: O wa di khang ga go tsamaisa.
0: Arle bogeng.
7: Eh le dire arle la ga ka di khang.
0: A ka mona ke na le bonnete ba gore e bile ke o shwe o ka tshela ka ntle o khotse le go shwe o le filofaga mo.
7: Eh.
0: le ga
8: mme
0: nna o tsamela re tsela
8: la
0: hae na re ya le boga bro jo re tsela la hae haleluya tobe la re tla
8: re le boga re
0: le goreng
8: Tobela. Yele as moto nya mkhotswa.
0: Eh, maeli.
8: Eh, akroba le ka wena mme of the match, akroba.
0: Yeah, uko kai.
8: Ah, gitwa ka mo Johannesburg ka mo no ke boela Baltimore.
0: Oh, boela ka Baltimore.
8: Boela ka Baltimore mme of the match.
0: Ah, o tlo ntse ema, le ka sancho ba ke sancho ya Boxburg ka mo kibela. Kijo kwa ya Boxburg ka mukibela.
8: Ah, man of the match, yar ta fitar Boxburg kiana man of the match.
0: Yeah. Ah,
8: ona buta. Ke le bo wa mgotu ha.
0: Ara tre le bo ga ma Eli, yar le chente bele FM le gona.
9: Man of the match.
0: Na le ka.
9: Ke gona rale.
0: Aw le rena re gona thobela.
9: Ke bolela Joseph Masonga yo mo tsiya.
0: Borana masanganye ka mo sa tsane mo kopala.
9: Eh, o player nela manje
0: nne tsara. Eh, le mmamo se se tsana ona ka hore me bila ya ka mo gare ga metse ke mekoti koti go tla ba byang.
9: Eh, go mo tsata sele re pula le go na ke mathaki.
0: Yeah, yeah.
9: Mm, na wa tla re ya no le boga ngwana go se buya pele. Go tla loka man of match.
0: Ah, go tla loka re le boga masanganye.
9: Thank you so
0: much. All right, re le tsenta ba la FM la gona.
10: Man, o tsamaya.
0: Eh, o mongwe a mapontu sho. Tobe.
10: Eh, mna wa mongwe ke wa to Aisha ne gere ha wa tswara ke bona ba supporta Tobela FM. A ke ba Aisha ne ba putena lo homelela ne putena no no ya sea ya tsena ka mbuti ana ka mapontu ya tsena ka mama mapontu ya na ka moriye. E ba yalo yalo. Ha ba go thoringwa na po ya jere le bo a makura. Bona mena go tsometse. Re na bona monna re roko roko ka mo modi a mantata a ke robana ka bogolo re se tlo fitse na kwa ne monna e sho e ke po e ro ro pa ke tsware man of the match o gona di top le di shadow tlo tlina ka mino ba ona o di ruje ke je se tshiba na kwa tonga bo tshwere ke fetse o ya man of the match ka ba kalao o na e sho ke fine to we
0: e bo we ja e ke monna o tla re swari sha tlala re
10: ke le na ba ya so sotho monna ya go monna toka ba ba ka re mane se dine ka kwa e se ga o ka re rata go ruwa luma ke go botsa ke man of the match go pelo no re kara le nanona le lao monna e sho ke akala tshe mollo mwe ke Ronald Tlatsa ke go pana go re kana le wena ka re mritone wa pala ke botia ntos ke mara twandozi Tlatsa ka momodi ya matsatsa ka fatiba ke bona a ole kara le nanola man of the match go tsubora ke mathatse le mathobono le pila diana a se le motho mo sentse tse tlae mana ke re ke phetso go feri thapo ka wena ke re phetso ka re phetso ka re tsiya
0: ndosi ke ma ndosi ke wa DJ
10: ai a wana potu wa batho ntseke mme tsa fike machine ndosi wa DJ a re re tlo jara re motho tsa motho le fast mo nai
0: eh mno la o tsama mmino wa soul and R&B o feta go feta go feta
10: ah ya lo ta mona ka mokipi ka ka Sunday sana se mo nai sho tabela hona le fulon tsoko wa tseba monna e sho ka tawe ga tsana ka kwa
0: ke
10: tsikile sa pho monna e sho bona mme re tsamaje na re tlo shili wo ngana mogalang
0: wa le boga ke nna re le tsente ba la FM le gona tobe re gona le kae
11: mme no tsene
0: tobe
11: ai na ge robale wa rra
0: ga o robale keng
11: ga ke robale ke motseleng ke tlhaga East London
0: Eh.
11: Mm. Bele kholo ne di bedde ya bele ne ke le kwa koko.
0: Ba o khuditse go kae bia le ga o le tseleng. Ba o gare wa otlela. Ah yeah, ke network East London o mmileng o tla ke. Ha re no tsene Tobela FM. Tobe. Le ga ina.
8: Ba le ga.
0: A o re gona.
8: A o roba le mo nesh.
0: Eh le sore ke eng ka mo?
8: Ka go roba le man of the match re sore ke man of the match.
0: Yeah.
8: Le bana ba bang pa se tsa go mponela go nyane team sentse tsolomana ka weekend.
0: Ba re tsone go dira ga leng?
8: Di team sentse di tsolomana ka weekend.
0: Di team.
8: Eh.
0: Oh ke di tlhopa di sentse di lomane ka mokibelo ke tournament.
8: Eh re na le tournament ka mo Kempton Park.
0: Oh ka Kempton Park.
8: Yebo.
0: Eh kwa go tseba nkwa o rata o tlala kudu kudu kudu kudu kudu ka rabe mikhukhule metsinyana ka kwa.
8: O tso
12: Ke go kwele.
0: Ya, I will tell you about the race. Ke mo ke tomile ngwa ke sala ngwana ba re ke ga radimang wa tsena ka lona go ka fela go gopola ga radimang ka tsela ile go rotse ka gona re sa yo ba bana ba banyane man le dilo tse re be gore di dira go tseba go namela thaba lefelo le la le gausu le thaba ga radimang ke motsana wa gausu le thaba go namela thaba go ja di enywa tsela kuri ke se tse ke gopola bokgobe ka mo ke tswa go gona go ja di enya tsela tsa kwa thabeng di mopudu matlhatswa le tse dingwe tse di le gona mo la thabeng ke lefelo le le gore ke fela ke le gopola ke tse dingwe tsa tse le gore ke di gopola ka motsana ola wa ga radimang ba bangwe ba o tseba bela ka Danseg gausi le bo Inveran ebile re ka re ke magareng ga Inveran le Ramanaka ya metsana e mengwe ke ba go bona ke ya garbelele ka mo uno fela o gopola gona mo tswa go gona mathomo pele o ka ikhwetsa o dula mo dula go gona re se tshe re gopola gore na motsana o wa geno